0: Ha ka nete o tla dumela.
1: Ba nna ka mo ho luka ba re o tla tima ta silo. A ba sa yi ba. Ke dinga ho mo ya re fuke ya mo ba di ile ga fe la ka mo ga mo.
0: Ka mo khotlong ga mo no sentse ba mametse sentse ba ukwa.
1: Ba nna ba be mo do mo na ala ka to ba nna mo na ka ba nna ba sa ba di ga fe la ka mo tla u di ga mo.
0: Hotlatela wa tswa metshechane.
1: Ano wa utlwa.
0: Ai ka nete ha iletwe. Ga nete ha iletwe. Ha o sheba ka nete metsotso ya rona. Mme di fela ka mora hora ya bobedi. Mme di fela ka mora hora ya bobedi. Mme ka nete re kene na konyane ya rona. Ke ya sehloho sane sa rona se re itseng re tlo tla re bua ka ditaba tsa rona mona ditaba tse monate ge metsotswana fela re tswele mona re tle re kgutle re se re bua ka tsona.

0: Letwe.
1: Hello.
0: Khotso mme.
1: O phela ntate?
0: Ke a phela, ka ba wena o phela jwang?
1: Ka mahae ya meso ke la. Nna ke ka mona ka tsa se ke se khaba tsebe ha go se ya le moya go ha.
0: Sentse se le siyo go tloa neng.
1: Maobane ka bo 7 ne se se dite.
0: Maobane ka hora ya bosupa.
1: E ka hora ya bosupa se ne se dite.
0: Hore ntsa mantsibui.
1: Ha la ke le le ha se sa le tla ka ha tsena mme ba tla ka ho se bona se tla ne ke ha sa mme ba tla jana ha ho
0: e yam
1: a tsha ha se ho ha
0: a ka nete ge re tla hle re bua le bona ke ka ka go lo ya sehlaba thebe
1: ntate
0: ke ka rolo eno ya sehlaba thebe
1: e ya ntate
0: a ka nete re hle re lokise le bona go kwena ba ha kae
1: ka ntate
0: ke a le bua ka sehlaba thebe ka moo hae ka nnete ga re rate a le le seo ga re rate a le le seo kwano ga re rate a le le seo kwano ga thabela ga ntse le na le rona mona ka ofela mme ga shebo yena mmamedi ka nnete e mene fela metsotso ya rona ka morago hora ena ya bobedi ka morago hora ena ya bobedi mme ka nnete bohlaisi ba rona bo ile ba bontsha gore ae ga re ke re bueng ka taba ke ena monago go na le polelo ya sesotho ka nnete e reng ngwana ke seipone sa lapa labo. Mme ka nnete letsatsi ne ala ka jeno gore ge ke re bue ka taba ena ya gore na ngwana ke seipone sa lapa labo e bolela mme na taba ye e bue mong bo e leng gore ngwana e mong le e mong ka nnete e re ka reng mohlomong re shebile taba ya boitshwaro re shebile diketso re shebile menagano ya gae le maikutlo a gae fela gore na taba eo ka nnete e tlhile ke nnete e ka bolela gore ngwana ke seipone sa lapa labo kapa ka nako nngwe e ka bolela gore ae motho o itsamaetse ka nnete ditaba tsena o ntse a teana le tsona tsa mahong tsotlhe tse bangwe o na le tsona ka nnete motlhomong re fela ngwana ka lapeng labo re ne re tseba ka nnete ka gabo gore ga gona le motho yo re kareng ach mona le sekolo re ne re bona nalane ya sekolo e le teng empa ngwana ke enwa o kgone gore a be boemong bo o bonang gore ka nnete le dithutong fela ka nnete o tlha boemong bo odimo agolo o tlha ka dinaledi o pasa gantle nna taba eo e tlhe sesothong e tlhile e bolela taba tse e nepaetseng kapa e ne e le maemong a itseng ka nako tse itseng kapa e ntse e le jalo na mo wena mmamedi wa seemo sa lesotho ka nnete ga ntse re letlile thojane re ke re tshotlhe taba tsa mofuta o jalo re ke re utlwe gore na ka nnete tse dingwe tsa dintho kwano sesothong na e be ebe tlhile e le taba e re reng e jalo kapa ke taba e reng gore o le motho ka nnete o ka tshware ae ha subane e le jalo ga kalokalo empa e le maemo a kareng ka nnete e be taba eo go tenne go tshuwe jalo go tenne go tshuwe jalo ha e letwe
1: ka legato le ga magete
0: ka ofela
1: e tshabana fa kgomo
0: go jalo
1: o phela gantle ntate nkanane e leng gao ka thusane
0: ke a phela e ka ba wena o phela jwang
1: abame ke apeka nnyetse o phela gantle se bue ntele sa mang jabo
0: o ka nnete ga ntse a iphiletse tsatsing yana ke ditaba tse monate
1: nna ke letile thusang
0: ke ile ka bontsha ka nnete ore aa ga e ba ga utlwa gale o tla tlhaga nakong yane
1: aoeedumele
0: nakong
1: nna ke le kithatela ditaba ga re emekise mane o tla motho ga ntsa mametshiwa ntho tsa ntseng a ditshwanya
0: go jalo
1: re emekise mane gore ha o le mong le ga re le bangata bophelo e ntse e le bophelo ga re na maphelo
0: go jalo
1: ke ne kere re kgothakgothe gona moo he
0: a ke a leboa
1: jale ga ke kena ditabeng tsena ngwana ke seipone sa lapa labo wa tseba gale kwa taba eo e ne e le taba gobane bana ba gale ba ne ba nka dithuto tseo ba di fuweng ke batswadi ee ga ba nyalwa mona e ba basadi ba maatla ba tla e ba tseba go tlaola ba kotula tšhaiwa lo ka ga bo mane ga ne ya bona go ntse go etswa
0: a ya ka yona mona mo a yang taba eno
1: a ya ka yona mane moo a nyetsweng teng ga ba o fitlhile mo godiwang dintshi tsena dintshabelo ka nkgono ae ha di ya ha ha itsa le bota ma le ntwe mo la ke go itsa di tshi ho itse mo go ya o fela
0: eh
1: ba ka fere ni kontate ba ye tsa kitse
0: jale mo ga o tse se fa pane lwa nta ba yo ha ba se fa pane
1: ba tsela ba ba ona ke e ka ka bana ba le khulisi tse mo feta o hudiswa
0: jwamba na le batswadi
1: hela ba dala na ha o le mona ba ka nqale
0: ba pele ba pele
1: eh ha o ntse na hana jina bana ha nne pele ho wena e ile bana e fela ba rata di thuto hantle ka ba ile mo sa ya ya fetwa ke gona ba fetola mmisa
0: nna ho ya ka nna kukwa e ka ke gona ka nete kukwa
1: e ya tshi yona ha ya fetwa
0: yona ntse le jwalo maemo
1: o tsela yona e ntse le jwalo
0: ha ba nene mmonyetlo o ntse ka ya masimo o ntse le ding ntse ka ha o ntse ka ya masimo empa ga se re sa e gona
1: ko ho a bona
0: eh
1: ba tsanya ba na o fumane le dipetswa mavin hela ke nna le bana ba mina na ene nga tawa ka ngwana mina na ene nga ta ha o le mela mokopu le se mokopu wa tle
0: e ba diketle
1: mmm
0: fela bjale ha re sa itse taba e
1: bale ha e bana ba ona tsena ba se bana le mefu ya se park ah
0: elo ha o ke rata taba eno o buang ka yona ya mina na ene nga ta he e le hore taba ena ya menwana e mengata ha e se e ka sebediswa le nthong e mpe e ka ba ntho e mpe haholo
1: e ka nna a kele ke itse batho monkwao ga temo ya teng yona ehile e yaka o tshwaela mokopumong gele a wa tswelelela
0: he bana
1: ya ndimme ndimme ya ache e buta o paka
0: o ba ne se ga e motho no bona la ka tle ya ho itsa ntho ntho engwe le ngwe a gona ho yetsa o yetsa ha holo a e ha re mo sebedise bo shurumo
1: ya ba la ga go tinya mo ya ku ya teng le ya na
0: ya motho
1: e ya ga nnete ke nne ke la ha o mona wa se ke le tlile ke le le ka thuja
0: ai ka nnete ke a le bua
1: ke nne le nne ke tla ga le nne ke le se buile fa ngai ya go go ho se ke ntsa le tlile
0: ka nnete ha ile etwe
1: ga la gatela ga mahet
0: ha ile etwe
1: ka la gatela ga mahet
0: ka o fela
1: ka se la tsena sa go nka tinta tlile mo ka tsia
0: ho jwalo
1: ke ga khona ke le ke se ke
0: ngono
1: e tla tsena sa ha ona na

0: Uralo.
1: Ya bobedi ke tla boemong ba go gopo go laua ka ditaba tse seng hantle ke batswadi.
0: Ee.
1: Gona mo ke phelang teng gopo bo sena moedi. Jale bana ehlile ba etsa ntho eno e ba e fuwang letsatsi le letsatsi. Ha o leka go bua le ngwana kapo go mo isa ditabeng tsa nnete, hao ngwana jalo a ke ke a mamela legare ka tsela efe kapo efe go tla bona ga diketso fela wa ngwanenwa ehlile go na le ntho e nngwe a e fuwang ehlile batswadi ba bang nako le nako ga ba loketse gore mo baritseng le bana ba bona
0: ba buetela tsa
1: bosa wa bophelo go batho ba bang ke go Modimo ga ba etse jalo ba laua bogopo letsatsi le letsatsi ka le ngwana ke ntho ke ntho e tlhwae bonolo ao ga botoko ao sekolo sa futa ono o senka hanghang
0: e hanghang se a kena
1: ntate
0: ke hanghang se a kena ebile o ukwa le yona bophelo
1: o ukwa le yona bophelo ntate ntho eno ke bona bo ke teng ke na le batswadi ba jalo ko motho o kere ka ga mofego o jalo o bana ba lauang bogopo o sena moedi ngwana jalo ke re le ga o ka ba oage ngwana tlo nthuse ke na le bothata ke bona mona gatle gale
0: o rutiwe go thusana gabo fela
1: o rutiwe go thusana gabo fela
0: ebile morago tsene ba re ae go tlwele go kena magabatho
1: ee o tlwele shebe gape le padisana ga ba fitlha motho yeno ya jalo ba laua ka tsela tsorate jalo ba laua ka batho ba bangwe gore ga motho a itseng o seka ba akela go tsese o kgethe o etse jena ngwana ehlile ke seipone sa lelapa labo la nnete
0: o tseee ka nako ngwe a se le taba gore tse dingwe tsa dintho o dinka tsa maung ehlile ga boe ka nna ba ba ntsa go due ka tsela e jalo
1: ehlile ke tshebalo ntate ke ba ehlile ga bo mono wa ba go due ka tsela e jalo ke bophelo bo bongata bo tlileng bo leng teng ga jale bana ba sa na legato go latela boemo bo batswadi ba kajeno ba layang ka sotosora seno mme se bueng ke bo kile ga ntse a be a ditaba boemong bono bana bobe a ehlile teng bo ne le jalo bo ne le jalo mehleng gona jena ke mathata a fela ntate e bana ba laua bogopo ga o leka bontsha ka ditaba tsa mangana Modimo hempe ditlhobalo ka bophelo ba ka moso ba tumelo ba mangana Modimo a se ntho a e maemelang fela eno le gangwe fela o ile aletse fela tsa le tsa difueng tsa lapeng labo letsatsi le letsatsi ee ke mathata ganete ke lebile motebang ke ntate ya go tse fumanang ditinositse ka mona ka mogotsong dinotsing kgotsa ke yo mo e tlale teng ke a leboatle motebang
0: a ke a leboang ntate ya go tse fumanang ditinositse
1: tanki
0: kgotso mme ka nnete o bua ntho ya botlhokwa ntate ore ae batswadi le bona ba etsa phoso go na le ntho tse mpe tse ba di buang bana ba mametsi ga e letwe ka o fela go jalo ntate kgotso ke a phela ka ba wena o phela jang ndadi
2: a tsina di wa tswa o tlo ba hona ke na bo mana te o ba mana le ha ntse di bune sala para bo o tlo bo so bo fetlo a ke ba tswa di hona ke e ho ba a ke ga ona ke na ana ha ile go ka
0: ke marimo mane diria
2: e diria e jalo ta bukwa ha ile diria ha ile mona o tsawa

0: tsamaya e le ho rwa le di tla go puma
1: ho rwa
0: ha ino o no se le tsamaya simo ya motho o bo fa pa tsika di tlhini yali go pumola o ka tsaya o bo fike pa tsi ka tlhini e le sa tropo
1: a ga nnete ke betsa
0: Yimo ka bo le go fola ya mantu go futa.
1: E wa ugwa.
0: Di go fola ka bo le di tsa mantu go futa.
1: Ho hang ha ona tsa motho.
0: Go bo mono. Go kiro ba timbo ka bang go ba ha o phela ha e mona mo. O se ba ngo wa go fola how does school ngwe yana hi
1: empa na ngwana ha tlile ha e kwa a ntsa etsa mabaka mo ma segu mohlomong a itletse tabeng ya sekolo fela na ha gutla o sa ka mfetuela ya ba o fetuile
0: e ha go le se tsa o taisa
1: o sa ukwa ke mosotla a fitla ha e ma a
0: se le o ba no mosotla ka elo e fitwa me go ba a ke ha e mona ha na tsa sekolo wa ngwana na u ye khane wa mo tsanya na u ya di kukuru mola na
1: eh
0: le go go mola se ya se tswa u fita eta
1: ha ona ntha itsanga ka mpa she bana le se ya le moya pono
0: wa u kwa he ile mo ho bana ba hona ke na ba se tiba ke ba tswa ke ho re ile ho re ba tla gata ho ya go ku mo ho tsina masimo o se di phoforo go sna le
1: empa mo hlomo nge a gola ntho e le shebuwa ho le ke taba ya boleng ba thuto di dropo mona papisong le metseng kwa
0: thuto ya pele e tloa ka lapi ngwana ha o mo ruta ho tsa tsore ho na se tsiko ngwana ha o mo ruta di phoforo tsa habo a tsoga se tsiko o mo ruta le ma o mo ruta ho gola ka pa ho gola pa si a go fa ga di a so go ntuna se tsiko
1: Hurra.
0: Wa. E, go tsona ke mo di tsheteng di mora ka ha go e tsa se tsulu mane. Ba le pele le rona ha e se re. Ha wena o tu o na le se dinga ta e go se di ha ka se tsulu mane. Wa le no ha tsa tsulu ha sa tswa phofolo tsa ba ke ga le phofolo ha bo ya le hana ho itse. Wa na ke le ga tswa ma se rumuno. Aya na hindiri.
1: Ee.
0: Jadi u impresi gua rota betulah kan koporo lemah. Muda betulah kan orang muhali.
1: Empana kena guna rekare metal le matlau feta bacari khurisu. Hoba jadi bui mumbun osa tiara le metal le na bacari kubule la kubule le basi bafosi tu khurisu hakalu.
0: Ukala ofal la wek rupu, ukala wek rupu, kimu jadi. Ile go tlala metswalle e mengata go ngwana go fika ha o le o le ha e motse mona mo o be sa mo
1: e lo ke ngwana fela o ba ke le ka gore lo wena o le moholo ha e bolelo ga o tloa mogotlo mono o tla masego mona o tlo batla metsuntsunyana o soka fetola bophelo o ntse o tseba na ha e kwana o ntse o batla
0: e impa ga re tlo metswalle e mengata bile bila le ngwana o feta wena wena na go yo na le ngwana ke na go yo khutsana
1: oh
0: metswalle ya go ponye le ngata ha holo ho ha o sheba ho gona ha ku ya setswa ngwana eno setswa kana go mang ha se ka mona ha hona ntho e wa e tsitsang go lo ho go ile go na e metswalle ya ha
1: e
0: ke ding ha ke da sa o tsama le metswalle ya sekolo
1: hurra
0: go bana ona le metswalle ya ha ba tsana ka ho ngola dipalo ba tsana ka ntse ding a ka tsana le o kana di ho tsiu a sa lo tsela ho ga a ka di ba pili empa ha le mozi mona mo ho ho lwa mpa mona wa tsiba ho akula se tsa o lokela ho boloka nako ya ho a tsa lo fona di phoforo di di mo a la e tinti.

0: kuburukan aku nak bina.
1: Hiwa.
0: Jadi bagi tadi mata terus pun orang hubung.
1: Ah, kia lebuwa.
0: Thank you. Ah, ulo kia lebuan ta.
1: Kia lebuan ta. Di.
0: Umut seno kia lebuan.
1: Uralu.
0: Jadi bagi tadi mata terus pun orang.
1: Da, debu. Mungkin nanti. Hai letwe.
2: Gara tuwa mahe.
1: Ka ofela.
2: Ja ga go monta ding ka le malta tu ya.
1: Hujwa lu.
2: Ba di ane ke no ga ga lu o di tjo aka.
1: E ya ntati.
2: Ba ya ta ba ga u ntati.
1: Ka nete.
2: Ntati ka le malta tu ya.
1: Ntati.
2: Ha u bi ta ba e ka le ka na tu a go tlo go. Ta ba na bi di go hunda. E ku pre di ku go ba na tu a ga go. Go ga mo ba mo cha. Go ga na mo le ga go. Ma ku go a mo di mo le mo le mo a go hlongwa. Se go se se ga pasi.
1: Ho jwa, ho jwa.
2: Motho a ska a kena maikutlo a motho e mong.
1: Oo.
2: Bobe taba eo e senya bobe ka kuko e motho a kena a re ga a kena maikutlong a gae jale o se utlwa ka jale o sanka ga jale jale se imata ga jale se tshoa.
1: E se ka go a gabela.
2: Jale ke kopa tshireletso ya taba eno ntate.
1: Oo aa ke a leboa, ke a leboa.
2: Ke kopa o kena tabeng tsa gago ntate.
1: Ntate.
2: Ore ngwana ke sipo ne ga raparabo e tlile go lwana.
1: Oo.
2: Ngwana e mong le mong ke sipo ne ga raparabo. Ha o paso wela ore ke sipo ne ga raparabo ngwana e ka ntho tse ntle. Ngwana ke sipo ne ga raparabo ka mesebetsi yotlhe ya gago. O tla kgantsha raparabo a le mogotlong ga o e leng mogalesedi.
1: Oh.
2: O ka khanda la bala bale masiru ha bo le kata. Le batho ba mmolana phela masiru ba ka bona go ba khanda o khanda la bala bale mo.
1: Ba bona la bala abo.
2: Ha ba bona motho ba bala la bala.
1: Oh.
2: Ba tla nda di ku vise. Ba ba ha ba tsiri. Ntutu ndi se thobela. Ha se ndi ba e ya ba ya ka mo sa sa sa yelo go bua. Ha sa ke le lo tsa tsa la asi yura o bana se dira a u bua o bua ha bola pe
1: eh
2: wana ga da o sa ke le nya se ra o tla mo lu wana a mo tsi mo le
1: se ka tlu
2: wana ko pe tsi ka tlu
1: hiwa
2: o bona ba la ba bua bola bo go
1: eh
2: ke di pone ga mala ba bo
1: o ta ba ne tswa ka la pe
2: go bana wa le ntwe o ntwe mo mo ha ri tsi a kotela go kuni o mo a di mo o tsina o tsina o tsina o tsina ke se re die wa na mara ba ipeta e ne di ha e ne di ke di pone tsa malapa a bo bona ha o di mo a di si pone ka lapa ya bonda do bua nne e tsi di mazo
1: empa bo mo mo bo tla thola ka nete ga o sheba o thola ka nete la palena le halalela ho fela ngwana ona ha utsi ha etse ndo tsena tsempi wa hula
2: le la ndabe mamela ndi u bua nge re wa ra ke si pone sa la palabo
1: oho
2: mama ke se so ke ke si pone sa la palabo o tla ha o ka bona batho mo go ke re wa ra ke si pone sa la palabo ke mo ne mo ne mo wa ra e ga ke wa ra ke ndiu a tile la o ka ita holo.
1: O yena wa feteletsa e.
2: E yena o tlaita holo. Haiba haiba la palabo wena o wena o bala la palabo le hale. A jo wena o le bona ka mahlwa a o shebile o wale ba go. O se mo tswa go tswa go tswa. E mbo e tsipone ke tsame mane se tsipone sa sa la palabo.
1: Se tsa ntwa nnete.
2: E tsipone ke ka o buisa go di thoko.
1: Hiba.
2: Tsipone ke ka o bolella wa wa wa. Na le di nuna le ntse di tsene ga me.
1: Ho yalo.
2: Nda le di tsene wa la ke si pone sa la palabo a le gauteng. La palabo le leng

0: yana mohlomong le motswadi emo e be o omanyana le ngwana a mametsi kapa ngwana a shebile ha e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka o fela
1: se tshalana sa kgomo
0: o jalo
1: ke ratang ke tlo tempela mantsweng a ntate monna ke pela wa itebela wa tseba ka nnete ehlile o a molela hona tsena ha nka ka o jwetsa ntho e ka gata ka mo nna ke gotse ke go tue tumediso ke gotse ke go tue go leboga ga o fiwa ntho fela ga nka ka o jwetsa ngwana ka ke ditsile na mala lemo tse pedi fela go fitlheng ga gae go nna mo e ne le ntho tsa ditsebang tseno nkgona mootile jalo a tseba gore o tlameya go itlhompha ga motho e mongwe le mongwe a mo botsa gore nae ke mang a re ke ya boteng eo itse ga sa kelelo age o sa bua dintho tsena tsa setsotsi
0: bo
1: go kgetha batho ba oa ba dumedisang e be o dumedisa ba oa ba tsebang go tle ntse le sepone
0: ana go tue gantle
1: onkwa gantle tate kona ke re ke go tempelela mantsenyana ntate monna ke pela wa itebela ntho ane ke neng ke tshwa ke re thuto tsa ka ntle
0: thuto ene ya ka ntle e ngata
1: eya ga bana le metswalle ga ke re ba bana le metswalle ba se ba tsuba ba se ba tawa
0: ka ntle ka mona sebile ntse ba moreya mabitsobitso
1: ke wa utlwa kore ka baka wa ke wa le tengse
0: le bona bophelo
1: Hey!
0: Wena wa makala metswalla e fitlha gago mona e sere e batla mamang kwa ipotsa ke phoofolo e feng eno ga ka mo
1: ke re bona bana be ke sa ba boneng ga re ba feta ba dungwedisa ke nna ena a keke o tla utlwa ga dumedisa bana ba ba tlwaetseng he bana ba bagolo le thaka tsa gae o tla utlwa tumediso ya teng na ke iwang a yena ga na le kae o dumedisa yona ena ya bona ena eno ga se ntho a ikenang ga o ka go mofang tshabo
0: ga a sa tseba o leboa
1: antante
0: empa e ne e le ntho a gotseng ka yona
1: ke re ena reng ga o bua le wena lentswe la gae go tla bo thole wena o fa jalo kaekajale ke ena motswadi wena o ngwana
0: ee o tseba le o agabela
1: aga
0: nnete ha ona motho ena le ntone lokela go agabela ona sa tsebo wa gabela
1: ke re e ne le ngwana o ntse wa go tlameya o thula ena ya re ngwana tsena go wa moroma o be ya le batla kapa o feta mona o tlo kgutla tseleng ya re batho ba ba yo mono gobane fela o ka tlong ga o tsebe go na ba teng kapa ga bayo fela ga o ka e sala morago ka founu o tlo utlwa gore aka nnete e fale ge ntse re le teng lapeng mona re ikwaletse ntse re le teng re shebeletse sealemo ya poa
0: ga go sotswe go ha
1: nko o maketse ae sentere ngwana ke sentere sa lapala bo e tlebi dinthong tse ntla
0: o e seng go tse mpe
1: a ya fela go tse mpe gobane ga ke re ko fumana gore jalo ka ntate ga o ke fumanang ditonosi tsa re tshwaona le batsadi bang ba rutang bana jalo
0: ee ba rutang bana gampe
1: ee o utlwe ga a qabane le mogaisane ya re bana ba seke ba eya mono
0: jalo
1: go tsena tsa botsenao e moja ka pitla gone
0: utlwa o ipotsana gona gore kenya kae jwa letabeng tsa
1: oa utlwa gobane ke bona ba qabaneng kwa
0: o seo re seke ra bapala le bana ba mo ja
1: ee
0: gona re sa tse ka letho
1: a kala le bapala mona o boletswa ka gale jena ya efane
0: o sa bile a ntse a ba le dikobiso gona moo
1: eya
0: leabeleaa

0: Ka nnete,
1: metsotso ya rona ke eno e fihla ho ye leshome le nang le metso e supileng pele re fihla horeng ya boraro, pele re fihla horeng ya boraro. Hai letwe.
2: Ala ka tolo ka magete.
1: Ka ofela.
2: Re tsavana sa go.
1: Ho jwalo ntate.
2: Ee. Na di nya a fele ntate, ka mmeno na le tatho ja.
1: Hai ka nnete ha fele.
2: Ntate nna ke pela wa itebela.
1: Ntate.
2: Ntate. Ntate ka mmeno na le tatho ja. Ha o le moeti kapo o le ntate ya ntšhaketseng lapeng, re dikole wena mono ka ntle, ngwana wa fitlha o tswa sekolong kapo o itswela mo a itswelang, ga kete a kena tana gore bobo go na le boikokobetso botho ngwane ne o otla pele le tumediso ya gotho ngwane tumediso e otla pele
1: goreonto
2: o galela gore ngwane ne e ka ba wa
1: gagoesa
2: lelapa labo le ga e ba wa mosetsana ha fitla lena a ke ya fitla sa le kae ile go tsena la di botsa nela me bo khono ka pa di nela bo mme u di isa ne wa hele mme mme no ha tlo mo no ya ha ha yo mwana ka wa mushanya he o go mwana nyo ha di me si ha monate mwana na le go ikokobetsa ha ka alo a u ka nela khale ka mantsi ya monate a fitla mo no ba o mwana na e ka ka ba nyala mwana ntati nna ke pela wa itse e
1: hura ke
2: tsana si tsene sala pala bo mantsi ya ka go tlo ke tsena tse tse tsa go le yana wa itumela le motswadi a utlwa go kutu ha e ngwana no ba nna o tsena o tsena a o go ka utlwa le yana o itumela go re ha e ha ke tsebe nang ka e ya ke re ntate e si tsere sala pala le ke ntse e mona di gore e tla nna hantle e se ntse tsane
1: e e mona e e go tsala le mo go baba e go tsofala
2: ga dingwe na ke tla ite yana yo ha e pona a se motho ntse gore o tsebe ngwana eno ha se se ipona sala pala bo
1: ke
2: go fala pala mo ke ntse ke mona tindati
1: e tse go tso fala le wena
2: le ha ke ntse ke kolle
1: e e hura hura
2: thank you ntati ke le bua ntati
1: ke le bua me ga nete o lokela go gotso fale e ngwana ha feta monono o le teng a dumedisa u kwe le wena ra e ka nnete e ngwana a dumedisa ha monate e a bua taba tse hlakileng gore a o fa mposo selo o le motswadi kapa o le motho a shebileng gore ngwana eno wa motho eno ka nnete ke ngwana a itlhomphang, ke ngwana ya itlhomphang ya tsebang go bua le batho, ya tsebang go dumedisa, ya tsebang go leboa, ya tsebang go ananela. E le ntho eo bana ba bangata ka nnete ba senang yona, ba senang yona. Ke e shebe ka nnete o thole gore motswadi mohlomong ha ngwana a ka fihla hae a re sekolong kwana go etsaetse tsena le tsena, ebe mme jale o shena mosi o re ae ka nnete re le nna ke lo bontsha o lo bontsha matitšhere jwang ka pele go ngwana, goba taba eno o ka enka ka lekonuti ka nnete gore ae monna ke tla bua le bona matitšhere go utlwe gona ditaba tsa rekedi ga o fitlha mane ka nnete ga e ba o a kgotsofala o ko bua le matitšhere go ba bontshe gantle gore ae ka nnete ga ke a kgotsofalela taba eno, gobane matlhong a ngwana ga o ka fitlhiwa mo bontsha gore ae le nna ke mangmang ngwana enwa o nkae ka ke yona ntho e leng bophelo ka moso titšhere ga e le ka o bua le ena le ena o tseba boarabela gobane o gaa nna mme wa ka o tlatla mme jale motswadi ga a tlhokomelo gaa o iphosisa ditaba tseno ga o tswa ka mononong o le motswadi wa bontshe gae mona motswadi titšhere o bontshitse gore taba ena e ne le tsela e le tsena mona se ka nna etsa tseo a tsebe le ga e ba wena o buile ka thata le titšhere fela ngwana a tsebe gore ae ka nnete motswadi o buile le titšhere fela jale ka nnete le nna o boetse o tswetse pele a nkgalemela e seng o shene mose ka nnete o bontshe gore na le wena o mang na lo wena o ka etsang ngwana wa bona thuto ena e ba bobebe haholo bona ba bona

0: mong fela e be ka nnete re tlabe re tshwere re ae re kwetse taba ena, re kwetse taba ena ya rona ka nnete, e be re qetile ka yona. Re tle re tswele pele ka tse ding, re tle re tswele pele ka tse ding ka nnete. Ke ditaba tse monate ka nnete, ke ditaba tse monate.
1: Ha e letwe.
2: Lerato le ka makgethe mokhudi wa ka.
1: Ka o fela ga tshabana sa kgomo.
2: Ke tshabana sa kgomo ntate.
1: Nkgono.
2: Ka nnete. Lapana la malda thujane. Le re buya ditsebe, le re tutubulla maso. Dintho tse ngata, nthwena ya ngwana e bohlokwa haholo hobane bana e se le bona motheho hona jwale. Rona re se re haba ho ya bophelong bane bo ka nqane ne bana re bona re hodile. E ka re bana ba rona taba tsena bana ba ka di utlwa. Mme le malapa a rona hona jwale, motho e bang o mametse ka hloko o tla fetola boemo.
1: Ho jwalo.
2: Ke ke ka hlola re lokisa. Wa tsa ntse re na le nako a fela ntse re phela tse.
1: E ya ntse re phela nako yona ntse e le ngata.
2: E ntse le teng ka nnete go nne re leke go fetoga hobane tse ding dintho bana ba di nka go rona. Ngwana mongwe o nwa jwala hobane ya re o go nwa habo o go nwa o ka ka jwala. Empa o se malapeng ga o ke le nwe le yena. E mongwe wa tsuba hobane a ka habo bo a tsuba. Empa ga o kata o mo roma ga o tla o tsuba le yena. Le ga o le jwalo bana ba rona ntate ga ke re ba rapelele ntle ke ba gopotse melao yona ya kereke le melao ya Mokana Modimo. Go tla tsebega tsafa e le go tle ba tsa o feto ba tla fetwa ke batho ba ya le dipelo le bona ba le dikelello ba tla kata o ba le malapa a hlakileng, malapa a matle ao le bona diipone tsa bona e leng bana ba bona di tla ba iponetse ntle ntate. Ke mmenya ka lambala le dikamantshiane ke a leboga.
1: Taba ya bohlokwa ke eno, ke a leboga mme wa ka.
2: Thank you ntate.
0: Nka nnete taba ya bohlokwa ke eno ya gore ba ntse ba ka fetuwa bana re ba rapeleng, re kope Modimo a re fe maatla ka morago go muna a e ka nnete. Re kopa re nke jalo kgefuge genene ya metsotswananyana e mehlano fela re nwe metsi re tle re kgutle.

0: go jalo re khutla jalo metsotso ya rona e supile ka morao hora ena ya boraro go khutla jalo metsotso ya rona e supile ka nnete ka morao hora ena ya boraro re kena nakong ya rona ya matshediso mme ka nnete re tlo kopa jalo re tle re a qale ka thapelo
1: ha e letwe kaofela
2: ke tsabana sa khono
1: go jalo ha se masiu
2: ke le bona kanet ke le bona ka thuto tsa bohlokwa tse fitileng se ka kanet ke ka gatela bana ba khona e le o ke di kholotse tse ba di fumana di se ba ba ke le sa go se ba sutileng ke ha go go dela ke phamisa bo khulu ba modimo go ba ne e le khulu o ga tsame ha o tlo ya hai go gona ba ba hai ba mo tsepa ntate he se le bo ha se a le bo ha ka bo pilo bo so re fili bo na ke a le bo ha ka grace ya tsotlhe o ntse o tsa ka tsona ke o le bo ha ka mo tsitsi o matla o tsonso o phethi be ke mai a go go go tloa ha go re nya le shume le metsi e medi go fihlela ha jale le na le tsatsi le ntse go wena ha re thabe nne re nya ka leng ka lona o ba ne ke tsatsi le o re le mai la go go o re fang thumo ya o ka go go thoba dipelo tsa batho ba o dem bohloko ka hona nta e go go pa matla go lena go re tsohle se tla bua mona di te se tsopa tele ka se dipelo tsa ba bana ba go na ba go bohloko ile o ke ba tla ba fumana

0: ayiletwe
1: awufela kuthawana sapho emedi yokuqa
2: hawona wena mbu
1: bukele ukuqa
2: mka nete e tsa molodinyana o mong o se monate tsena molodinyana o mong o se monate a ka e qale ka nete nkgono a e qale go gorona joang go gorona joang me o sheba ka nete metso tsa rona e le shumele nan le metso e mihlano fela e le shumele metso e mihlano fela ka morao hora ina ya boraro o shumele metso e mihlano ka morao hora ya boraro ha ile twe
3: Hallo Ratolo ka magetse.
2: Ka ofela.
3: Ke tsabana sa go.
2: Ho jwalo.
3: Nna la ntate e ka nna le mme.
2: Khotso mme wena e ka ba o phela jwang?
3: Phela jwang ntate wa ka?
2: Ke a phela ka nnete.
3: Ke le go. Eh. A sa ntse ke le teng sa me ke sene. A sa re ke ne ka le fifi ya ke tsena go le tsala ba. Empa he ha gona taba gobane ke tholela tjena se kutlwile gore se tsare le mokgatlholong o mongwe
2: hojwalo
3: wa matshediso hojwalo ga kege
2: ee hojwalo mme
3: ntate

0: emme ba lukileng ka thabong ka mehla ka mona ka mantsunyana.
1: Ka mantsunyana.
0: Ntate, ka morao re kete ho utlwa diso se monate, ke ne se ntse ke mametse, ke utlwile.
1: Ho jwalo, ho jwalo, ka leboha.
0: Ha ke tlo kena tabeng ena ya matshidiso. Ke tlo hla ke kena, ke kopa ho kena ka testa ya 20 a 23.

0: batho ba bokulo a mang a maokulo a sa phekolegeng. Jwale mantsiana le ga e ne le a ta feta ga kalo a na ikgothatsa ka ona ntweng ena ileng a ba ka gare go yona se re imelang modimo wa rona o na le rona. Re kgothatsa bana beso botlhe ba kulang ba tsamaya, re kgothatsa bontatemogolo le bonkgono ba kulang diphateng tse tshisang, bo mme le bontate. Ke a leboga tate.
1: Ke a leboga nne.
0: Ke a leboga ntate.
1: Ke a leboga. Nga nete ke a leboga ka matshediso a monate ano. Ka matshediso a monate ka nnete. Mme ke hlokometse taba e nngwe gore go tloga goreng yane ya 12 letsatsi ne la ka jeno e leng la 14 kgweding eno ya bohlano. Ke letsatsi le yane le re reng ka nnete re ke la nyolohelo ya Morena Jesu. Ke la nyolohelo ya Morena Jesu ka nnete. Mme letsatsi lena le etsagala jalo matsatsi a 40 ka morago go Paseka. Matsatsi a 40 ka morago go tswa bafungwa Morena wa rona Jesu Kriste. Mme ka nnete ke letsatsi le gore reng o nyolohela jalo a ile a bolokwa lebitleng la gae ka nnete a boela a tsoa. Mme ka nnete matsatsi a 40 ka morago go tsoa ga gae ka nnete e ba letsatsi lena la nyolohelo, e ba letsatsi la nyolohelo. Mme ka selemong sena le tshwauwe jalo ka la 14 motsheanong e leng letsatsing lena la kajeno. E leng letsatsi la kajeno, mme ke letsatsi le e leng gore ka nnete le tshwauwa jalo ke dinaga tse ngata lefatsheng ka bophara. Gobane gagolo karolong yane re reng ka nnete ke ya makatholiki. Le tshwauwa jalo dinageng tse ngata ka nnete lefatsheng ka bophara. Mme ke letsatsi le tlhaueng e le letsatsi le halalelang letsatsi lena la kajeno le e leng gore ka nnete ga re etse letho, re a phomola, re a kerekeng fela. Ga e letwe.
2: Malagato le ka magete.
1: Kaofela.
2: Setšhabana sa kgomo dumelang ntate kanane le maleta Thujana.
1: Kgotsa nkgono o phela hantle.
2: Re bolokiwe ka mogau.
1: Ke a leboga.
2: Bona fela o reng tlasa ona.
1: Go jalo.
2: Ke kopa o tsena matshedisong ke nkgono kgotso ke le rena phologo.
1: Ke a leboga.
2: Morena Modimo o laoletse batho lefu empa o ba patetse nako eo ba tla ga ka yona, gape o ba patetse le ka mokgwa o ba tla ga ka ona. Ka mantswana ke kena malapeng a maletlatsejana ngwe ke tsene na lefu lapeng la ntate mogolo a le utlwa lentswe la morena ke seke la thatafatsa dipiri tsa ona maletlatsejane. Re go banka ena go bana ba gae tlhojane yotlhe dula lebeleletse wa le mogana o atla mme takame nako e beilweng ke ena o tlanka e molemong ka nako ya gae. Le go e kele ke tla magong a rona go bane re tseba ntatemogolo a re e leng bana beso re tsoe molete a re ke re tshwanele monna Dafita a ileng a re go thusa ntho e metsi ke tlate ntho e dijwa ke je go setseng kore ke ye go yena le mona moganang ka moile yena le gona ga rereng go setse fela gore re ta go banka gona ba ileng ga e le gore ba sa tla gotlela ka tlong, ba sa tla gotlela ka tlong le lebitso le ba tla bitswa ka lona ga re sa tla fetoga. Ese ke tshedisang kgolo isankalo ya tumelo ka kgaitsedi ya gae ke ngwane so rena o ne adumile o setse le kgaitsedi ya gao empa ga e le mona ile iphumole meyogo bane o setse fela gore wena ka mo latela ka letsatsi le leng ke mongwe wa bophelo. Ke tshedisa batho botlhe bangweng ke tseneng ya lefu lefatshe ka kakaretso. Ke ntse ke kena ka pelo go botlhe ba ditseng diphateng tse tshesang na le bakudi ba bangata ka go lelapa lena la thuto bao motho o fitwa go ba tlola ka mabitso gobane

0: e ka ka o sile ba bang ke re go bona ngwe ka tlhajane go kgwa le le bona le ba sotho ba dipetle ba makula ka teng o di mo ha wa le lahla e ke se ke a halo o pele la mo di mo ntse a sile mo di mo pugaletse ke re mo di mo a ka bo hloko bona go re buqalo ke kopa hore o ya go nene bona gate di ntlhani ya telefatshe mo re tsama ka tsalo ina re ntse re kopela mo ha wa go di tloela di ntwa ke ke di tsane ka khotso mo ya o halalela mo go tsene go ba bufiwa nna tsa le tsole tsentse di bana ga o di mama ka o se batho ba o aba ke ba ukwa mo ya o halalela a ke ba ba ke khotso ya mo ga wa ha o le ya sella yena se fa pa na sa le pule se khu a ba ke la yena ile khotso ya le go di go re re ke re tlo fumana mo ha wa ha o di mo ba kwela ho tsaka ni ntho tsa le fatshe lena se o ka le tsa tsile le ga tsa tsa mari di fie ntse re rapela na ha ya go na le sotho e ya paretsweng ke buima ba bo futsana e ya paretsweng ke buima a di polao a di ntse tse se nang thuso tse pa ka tlhokalo ya khotso ba bo shodi ba di ntho tso tle re mo di mo ha ya mo shefe o ho ya tse ka la se a pa go sa khotso o ko ya paga sa e se ka se a pa o sa le gato ke ke re fetwe go tsebe go tsebe le modimo ke se ke ga o tsiba ka mele mo tsa go tsela ka diketso le ka dipene tsa rona go o modimo a khotso o dikile na tsela nnete le bophelo modimo a matla e se go tlwa go hloko le fatshe lena la go be ile mo yona o fihlela le tsatsi le ka la ta bo se ka bitso ya mahago ka te mo ga le moya o halalelang amen
1: amen
0: ke kholo khotso ke le ga la pholo ho ke a le bo hantate
1: ke a le bo wa nkhono me ka nete metso ya rona e mashume a mabedi a nan le metso e mihlano ka morao ho hora ya boraro metso ya rona e mashume a mabedi a nan le metso e mihlano fela ka nete ka morao hora ya boraro

0: Hai le twae.
1: Ka ala ga do ala ga ba ka te.
0: Ka o fela.
1: E ga bana sa go mo.
0: O jalo.
1: Ke sa ga ga di buka mo lo ra ga di go pa ke la matsiriso.
0: Ntate ga di buka ke la matsiriso.
1: O le sa la ba fuwa se la mo ne o twa jwa ne. Mo ya we o bana ba ya pomola me se vitse nya bona. Me le se vitse ya bona ka bana tela le fatile ka kwano. Kuhle kuhle wahla kuyenkitsinene alifu maida bogogo embese maida bogogo bogana abathibise agatelagatelela mogena ade agasilego ntego le ba mogena mbe ogogoiselebitso la gagae gagologolo bala bantate mogolo gakwa lentse la mogena se se ka la thatafatsa dipelo tsa lona maida bogogo ga ba thibise dikela le maida bogogo botlhe ba mo tsebang ga ba tshedise le gona gare maida bogogo se re tshedisedi obale bokutsi ka nnete dikela le botlhe be bang gare ya ba utlwa ka se ba re sile fatsheng le ka kwano ba maida bogogo le se ba maida bogogo mogana ba tshedise ba bang ba kule ga dipetlele ba bang ba kule ba ntse ba tsama ba bang ba kulela magae le mogena a ba etse gantle ga ba nega letsoga ela phodiso ga ba etse gantle ba fole ba bange ba mafu a ditlhogo ba ntse ba nne losa ba theosa ga digame ga ga moya ga ga dipula mogena a tla ba bone a ba noka letsoga ela phodiso e matsibiso a magolo a tswa mogena ke a leboa molwane a ka ke ntate ga dibuka ya fuso mona botlhe botlhe ya ba tlise ba utlwile botlhoko
0: ntate ra dibuka
1: tanke
0: ka nnete bohle ha ba tshedisehe ha re tshediseng ka ofela ka nnete hobane mathata a bophelo le ona a re imetse ka ofela mme ha o sheba o tlo thola gore ka nnete tse ding tsa dintho haholo o ka re motho wa ntate ka nnete o iphapantse fela empa bophelo bona bo ntse bo fihla bo ntse bo bua tseo bo lokelang go di bua pelong ya gago le maikutlong a gago le bosiu le motsheare mme ka nnete le wena re sentse re re ae ka nnete tshedise ya o tsebe gore ha wa hlase sa etsagaleng modimo o file maatla mme o a keke a o fa mojaro o tlang go imela modimo a ke be a ba fana ka mojaro o tlang go imela ka nnete ke mo kgona le mathata a rona ereng ga re ka sheba re ka bonang gore a fapane wa ukwa eka ba bang ga o sheba a bona a beterenyana ko bane fela wena maatla a gago modimo a tlhokometse gore ana ke ona a tla rarololwa kwena a tla kgona gore ana ka nnete o ka amoela wa nka o fitlhela boemong bo re ka reng ka nnete tharololo e ba teng ga se ka o fela re lekanang ka ga modimo.

0: A le twe.
1: Ala katolo ka mohet.
0: Ka ofela.
1: Ke tsamana sa go.
0: A o bijwa alo.
1: Le nan ta ten, ga nne nne ta ten.
0: Ho tson tate.
1: Eh wa ten tate.
0: A ke a phela ka nete ka ba wena o phela jwang.
1: A le teng ke di tsela ntate, ke go pa o tsena na tsidiso.
0: Ntate.
1: Ke tsidisa ha ke di ya ka ausi silane mo ke visa. Ka nne wa ha ya mo ntse a itshupa, a sa nne mo tena ba ntse a itshupa. Mo wana ha ke a le ke a bona ba ile mo tsepe, ha ka mo tsepe la dikuwa ka ka ba ne tsene tsa ha. Ka nne ke go tlhobotse go ya go ya ya le di o ma thama poteng. Ai. Go le tlhobotse ke tsisa ga ngwana o ne so ba. Ke ene se ke se tsene le mo ya le mo tlhoso se tsene mo tlhoso. Annete se tsa ka ngwana le ya mo kalo ha o ka nne ha ile yena se ile yena mo ka. Ai. Annete se ka mo ntate mo di mo ka phamisa le tso.
0: E ya ka mo shebe ka tsela engwe.
1: Ke a le bua ntate.
0: Ai ke a le bua.
1: Ke mo nna ke tsela wa ite ya ka go.
0: Ke a le bua. Mega nete morena modimo le yena kana go tseding. A phamise letsoho ka tsela yeo reng gore ka nnete re ka fumana pholo goba empa he qetelong ya letsatsi ga o shebile taba ya bohlokwa ntse le yane ya gore pele go nako ga e sobe nako, ka morago go nako ga e sa le nako, empa ga e le nako ke nako. Modimo o tseba nako ya gae, Modimo o tseba nako ya gae, mo a tlang go re fa pholo teng, mo a tlang go re fa tharollo ya tseo reng ka nnete re tobane le tsona. Ke yena ya tsebang gore na go nepaetse ga e le neng ga go le jwang.

0: Hi, Letwe.
1: Palagato, le gama hat.
0: Go, fella.
1: Le shawana sa home.
0: Hujalun tati.
1: Uyalan tati.
0: Khotson tati u phela hantle.
1: Ba bale se ka mo hawa mo hela.
0: Ha o be jwalo.
1: Ke ntate phomolo e teng ho mo hela mo na tso.
0: Ntate.
1: Ke kopa ho kena ba tshiriso.
0: Ho jwalo ntate phomolo.
1: Ke kholo ka ho fetisisa. Ke kopela bana ba tate ho holo halu kwa. Le ntse la mogela ma tshiriso a nnete go tswa mogela ya matla ohle. Ho kopa wa hlakola meogo. Ke go bona tshirisa a hantle bana ba ntate mogolo. Ho se ho bue ditaba tse ngata se ho so sa ntate mogolo. Le male da thojane thojane o. A kgetha letsatsi le kgethehileng ho bua ka ntate mogolo le ho le tshirisa le ho le hlakola meogo. Ke a tshepa re se re kgumame nakong ena. Di ikokotlela ka sefapana seo a le godisitseng ka sona. Etsang jalo le tla bona mohau. Ho mogela hobane mohau oo ke yona mpho. Ke tshwaho ya matla ohle ho tiisa. Ya itshwareletseng ka sefapano. Ke boela ke tshirisa bana botlhe. Ba ba fokeng ba nthunya. Ba mogolwane wa rona a ileng a re godisa ha e sokwana lekhutlong ha tshiro. Bana ba ntate Thalaboriba ka ha ntate Thalaboriba go thosi a re sehile. Ke abuti wa rona a ileng a re godisa eo ha nna ntse ke le moshanyanayana. Ka nnete ke a ba kopela bana ba hae le botlhe ba fokeng bao. Ba hadijana ba tshirisege. Gobane ke a utlwa ula a kula. Mme le mo okile le mmone tshirise yang ke gona. Ke kgutla ke tshirise ba fokeng gape. E leng bana ba mojalefa wa ntate Pete. Mothabeng ya seng a re siile le yena kwana dikgutlong a eso a tshiro. Ke fumane ditaba tsena motsheare ka sarelwa. Ganyame o ho mogela ya matla ohlehle. Ha ka ba sheba bafu bao ka lekgutlo le mohau. Ka leihlo la qenehelo ho ba amohela mmusong wa hae wa lehodimo. Oho Yesu wa mohau o ba hauhele. Ke bana ba hao ke mopo wa matsoho wa hao. Ke ba kopela re inamile tlasa bonamelo ba maoto wa matsoho wa hao. Oho re a o kgumamela ka matla a moya o halalelang. Wa tseba ba o sebeleditseng ntate o ba tshwarela mo ba ileng ba o fosetsa. Ba amohele ka letsoho leo la hao le mogau. Ke ba kopela ka pesaleng e ntle. Ya mashome a mabedi a metsone gago. Ke a ikokobetsa ke ntate phomolo e teng o mogela mona a tsholo ba tebeleng.
0: Ntate phomolo e teng o morena.
1: Kgotso e beloga batho.
0: Ha e belo wena
1: ntate. Ke mo etang le teng.
0: Kgotso.
1: Thank you.
2: Metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mmedi fela pele re fihla horenyane ya bone. Metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mmedi fela pele re fihla horenyane

0: ya bone hore nyane ya bone ho no na le motho ka mona empa ka ro sa nyametse ha khutle ha khutle mega nete mo re yanteng ke hore nyane ya bohlano ha e ka nete modimo go thusitse o fihla bona mo re le nteng e ge ganile ka nete ge ganile ho tlo hore nyane ya le shumele metso medi ga fihla hore nya pele ka nete ra fihla hore nya bobedi ga fihla ho ya boraro ha letwe Khotso.
1: Okay. Tate.
0: O phela hantle.
1: Ha phela ntse tena o phela.
0: Ah, ke a phela ka mohau.
1: Ke pa ke na metsi ntate.
0: Ha o be jwalo.
1: Tate.
0: E ha o be jwalo.
1: Ke kopa o tshidisa la pala ha mo ya lefa. Ka ngwana ya lona. A tlhoketse lefu ye sehlong. Ke kopa o tshedisa matshediso go botlhe ba neng ke fuyen ke fuye thata le boima le imetseng kelello tsa gone ntate ka nnete ke kopa le tshedisa ka pesa le naya mashomedi a metseng gago sofa ke modisa wa ka ntate re imetswe ke boima ba lefu la ngwana enwa a monyane ka nnete matshediso a nnete a tswa ntate modimo wa gone ya tshedisa mone ke nne ke tsamaya mehlaleng ya sekapano ka mohale ke a itebohela ntate
0: ke a leboa ka mohale ka moo.

0: aletwe
1: ka tlo ka magethe
0: ka ofela
1: ke tsabana sa go ntumela ntate
0: go tso mme
1: o tsitsiwa
0: ke a phila ka ba wena o phela jwang
1: ntate mo di mo sansa na go ba baletse
0: ha o be ba e e ya mme
1: ke go tsaya ke na matshidiso
0: ke na matshidiso mme wa
1: a bo hlupu bo tuba bo kena tsela Jesu se fapa le sa go gotha ke di ba sa matshidiso ntate mo holo re dumela ke a tsama ya ke alfa tsilela Jesu o tukise tse bodutso o tsidisa bana bohle ba ha kwetle le le go lohle o tsidisa maila bo go go ohle ka matshidiso a mangata fela ba ntse ba etsa ntate modimo a thobele lapa leo la ha kwetle le malapa ohle a maila boroko a utlwileng bohloko le ba ka thoko ba etseng maila boroko ba hlabehileng modimo wa matshidiso a ba tshidise ka matshidiso a nnete gobane lefu ka mehla go thwe ke kotsi ya malapa ohle ha le fihla ha le fihle ha monate le fihla ka mehla e ka ke ntho e ntšha empa modimo wa matshidiso o teng ga ba shebe sefapanong ntate e tshidisa bohle bohle le ka lefatshe lohle ke nne ya fana go tlatelwa ke melemo ka kwalabata ke a leboa ntate
0: ke a leboa ka kwalabata ka moo
1: ee ntate ke a leboa.

0: lì a sema cesta din tutto se se rivatoari la o le jalo se ne oruna la o le jalo se bana ba hai ho talan de se ke ona ta ke se ta ti hai ha re se ke empari ko pela maka ba ile ba ratu ba rona ba ile si se le go tsale ke ona ba ratu ba ka bo se ta tsama di mo a khomune ni o ka di trinkena tsa ban di pelo de ba tsaka tsona mo se ko budulang ki se ho fa ya lo pela di nako la ko tsa fisha tobe ya me o khole na pumule ma ko ma magami la lona ke khotlela ke hona ga tsere ya motho ke pa bisa fula khale o di mo ke khotlela tsela tsa mau ke tsala ka boikokoretso hle
1: ka le bua
0: le di tsala ka tsai ko ni khala la tsala ke spona na sama tsatsa ne sala la ka ke la ponto buluke ya mo shanga je ho fa buluke ya ga tsere ya motho ke tsa o sireletse a o tsatsa ka matlalo wena
1: ke a le bua
0: ke se ke mo gena
1: Haletwe.
2: Ke se tsafete.
1: Ka ofela.
2: Ke tshwara sa go.
1: Go jwalo.
2: O tlhola ntate.
1: Ke a phela ka ba bona o phela jwa mme.
2: Ke a phela ntate.
1: Ke
2: go tla tsena na tshitso.
1: Ka o jwalo.
2: Ke tshitso na la tana. Ya tala na la tana go molela ga go tele. Ke shebe ke tlhomela le ke nna la ka o se a shebe ke tlhomela le ke re ntate mo dimo a tla ke a ba thusa go ba le thuso na mo dimo ha se se mme ka nna mo o ya tsane le la dilo go go fisa le bitso la hae mme ke se mala pana a te mo dimo a tla ke a ba matshidiso a magolo a tswa go ngwana mo dimo gona ga re mo matshidiso ke a le bua ntate
1: ke a le bua ho be jwalo
2: ke nna ngwana ka mo re tsama tsheng ka se go tane ka mona ke a le bua ntate
1: ke re tane ka mo ke a le bua mme
2: e ntate
1: me a sheba metsotso ya rona e mehlano fela e ka morao hora ya bone mme ha e fitlha mono e ne re ka nnete re tle reng ke a le mongwe wa qetela re kwale matshediso a rona re tle re kwale jalo matshediso a rona ka nnete re tle re tsebe gore ae re sebeditse ka nnete ka ditaba tseno tsa matshediso mme bohle bohle e be bang ba angwe ke tsenene ya lefu re sentse re re morena modimo ka nnete a tlamelele maqebale a bona a be le malapa a bona a tshedise malapa a bona mme a ba fe maatla a tiise mmoko gore ka nnete ba tsebe go ya pele ba tle ba fete tsotlhe tseo ba leng ka gara tsona ditshebetso tse jalo ka maatla a magolo ga e letwe
0: ka lerato le ka magete
1: ka ofela
0: ke tshabana sa kgomo
1: ga o be jalo
0: kgaitsedi
1: ya motho
0: ntumelele sengwane so go phethela ditaba tsena tse molemo ditaba tse ileng malapeng otlhe baneng ba borona tse tse ileng malemeng a dipelo tse tshetseng ka matshediso otlhe ke tse tshapele go phethela ditaba tsena ntata rona re dumeletsa refile sebaka ha re rapela ga tsela ka le malaka tsojane o se le bo se ba mametseng ke e tsem tsapelo go tsetela mogase le ona ka le bitso la ntatella morala mo yo gana melang ke go fa mo ga di wa boloka wena ya itsang se bona ka tsa o o mo tlo o itse mo go di bona le fatse o lo la ile sela le tso se sa saha ke re ntata tsalona o ke se bona tse re tsone na ya ma tsi so ntate ba buile bana ba hao o be ile malimi la bona ntata tsalona ka bi koko ke se bo bolo tsa o fase ka matsamo yo gana melang ke kopantse le dipelo tsa bana ba borona ditsebe tsa bona di buletse utlwa melaetsa e molemo ya matshediso ya kgothatso ntate ya matlhotlhetso bang dipelo tsa bona le o ba tlatsa ka matlamo go galalelang go ba rwesa mafolofolo a sankgele ya kgotso go ba tlisa makakaijana ka wena o le modimo ka bana ba gago ka melaetsa e fetileng ntate ka ikokobetsa jehova wena ya tsebang botemo ba dipelo le matsheka a tsona ka ditaba tseo tsotlhe tse boletseng o tswa malemeng a bana ba gago ntata rona ke kokoretsa mogau wa gago ntate re ikopela maatla a eketsedeng kgotsa legodimong la gago jehofa manyolo ya phetagatsong thata rona a dinka di fegise mo o di lokelang go ya teng mme di fisa di sebetse teng apese mosebetsi o phetagala gwa thato ya gago ka bona ra ikokoletsa ntate mantse otlhe a kgothatse sebakeng sa ba kulang thateng ba ntseng ba baba re o rika matla moya o galalelang jehofa manyoloi a gago ntate a leeto la bophelo o akae ka ditaba tseo tsotlhe tsa dikgothatso difisa disebetse baneng ba borona ba mmele ya bona.

0: bang ifiseditse ba neng ba bo rona ba o ntate a matlaoshe kelello tsa bona le dipelo tsa bona di imetseng ka baka la matlamo yo ga o itse ka matlamo ya o galalelang ka wena o le Modimo ka gona re a ikokobetsa ntate re phamisa bogolo ba gago Jehova re anenela boteng ba gago ntate a re ikokobetse bo bogolo Jehova wena ya re ntseng re le setšhaba sa gago se a o rapela ntate a rona re utlwe monggadise se kopa o re thuse ka tiisetso le mamelelo re tseba o finyelela mabopong a motswadi ya kallo re ore Jerusalema e motšha motse o bone sa nka kganye tsa legodimo la gago ntate e be kganye dipelong tsa bana magago malapeng a bona ka matlamo yo o galamelang le maira boroko otlhe ditate ka boikokotso bo bogolo re ba kopela thuso tsa legodimo la gago ya matlafatso ya bophelo le kiso ya bona gagolo dinakong tsona tsele ntate tseo dinagang le mafatshe di lwantshanang re tsebisitse gore qetele go tlasa dinako tsena ntate ke wena fela tlaleropolara tsitsena ka boikokotso bo bogolo ntate a rona ke wena fela ntate mo re fumanelang mea ya rona phomolo ka gona re beya bophelo ba rona botlhe diateng tsa gago Jehova re re se eleng thato ya gago Jehova ka bana ba gago monga di ya maatla otlhe kore re se roboka lebitso la gago ditšhaba tsotlhe di a tlogele go gomamela wena o le Jehova wena ya re mopileng ntate re tletse ka boikokobetso Jehova gore re se lebitso la gago ka lebitso la ntate le la moga le la moya o galalelang ga o leboa Modimo ya maatla ka motsotsenyana o na le sebaka sena gonjalo ka mešha le mešha amen
1: amen
0: ga tsela ka lebitso la ka ke sekonekgalala tsealala ke sepono sa maltato jalo salela ka ke la ponto
1: ke a leboa
0: nkemelele ke gotlela setulong sa mogago ke phamisa folaga ya Jehova ka boikokobetso bo bogolo ka mešha le matsatsi keke ba ratang ditaba ba sa di tshwane ba ka ba le baeme dikgotla ga ba sa tshwane ditaba ba mpitse ausmanpato ngwanajana di-ydc
1: ga o bejalo ka nnete re kwetse eno ya matshediso ka nnete re kwetse mme ka nnete re itswelela pele ka lenaneo la rona o fitlhela gorenyane ya botlhano ka nnete mane mo re tare ka nnete re o phethile mosebetsi wa rona ro entse o ne o leta thojane go tloa ka gore yane ya lesome le metso mmedi go a fitlhela gorenyeno ya botlhano mme ka nnete Modimo o re jere o re beile mona mo o re leng gona teng.

0: Seemo sa rona se ka se dudi se le jwalo Lucas Maloma ka nete are ha re tsoleng pele ho rorisa morena modimo re motlotlise ka dipina re motlotlise ka di harepa re motlotlise jwalo ka thapelo ho bana maemo ao a rona ka nete a ka se dule a le jwalo maemo a rona a tla fetuha ka nete ha re fela re tshepa morena modimo re tshepa hore ka nete ke yena ya o kametse maru ke yena ya o kametse maphelo a rona ke yena moikarabelli wa maphelo a rona ka nete ha re na le tshepo maemo a wa rona ka nete a tla fetuha bophelong bohle be leng ka nete ba ukwae ka mathata a bona ke mathata a e ka nete a tla fetuha lona ha fela re tshepile morena modimo ha fela ka nete tshepo ya rona le matla rona a le hodima morena modimo e le yena ya o kametseng tsohle le yena ka nete ya nang le tumelo ya hore tsohle di etsahale ka mokgwa a batlang ka teng mme ka nnete metsotso ya rona e 20 a na le metso e mene ka morao hora ena ya bone mme ka nnete re ntse re letile ha e letwe ha e letwe kaofela
1: ke tshabana sa kgomo ga ke ria
0: mme bo
1: ntumelele fe ko go botse
0: ho jwalo
1: Mme Singweng sa mantsa tsiyane mme ke apeya ka lenyeta o le a thusetsa age o lokise lentse maphelo re sebedise lentse bophelo le ga re tshaba santate re le bangata bophelo bona bo dula e le bophelo bo le bong fela ga re mona bongata I'm going to go to the house. Le batho
0: go se loba ho jwalo ha ke ya lebuwa ke ya lebuwa le gato
1: ke go bitsa ga ke ya mo
0: ha o be jwalo
1: bophelo ke bophelo amen
0: nka nete bophelo ke bophelo ha e ka nete ke ya lebuwa ke ya lebuwa e ya tswa ka nete ya tswa

0: tlats o sa bogena ba Israele o ba gaba ka go meka dinako ke tsantate le matsatsinyana re ntse re shebile bogena ba lefatshe lena re ntse re shodumele gore go tshwanetse o sebeletsa bo yang godimong re ntse re shodumele go tsa lefatshe lena di sala mona ke bophelo bo bolelele ke ba moya le godimong ga re dumeleng bana beso Yesu go bo ntse ka mehla le ka diketso o bo ntse go ya sebetsa ke e le tsela ke le dimo ke sebetsa go tswa le go dimo ka mehla ha fitla bona na go khotswe le nena ana go na ha fitla bana ba bo go na na go ya ka khotso ba pa go ya ka bo shedi go ya ka dipolao ke se tsona fela tse ba tsabang dipere ka tsona na khotso e le nena ga ba teng kgotso ya legodimo kobane ya lefatshe lena ga e na molemo o ka ba ya re pholosa ka pela setilo sa kagolo ka ikokobetsa ke a leboa ke nkgono kgotso ke legela pholo ntate
1: nkgono kgotso ke legela pholo ke a leboa kannete re a leboa re a leboa nkgono mme ao shebakannete metsotso ya rona e mashome a mararo fela ka morago gora ena ya bone e mashome a mararo ge a re lebile gorenyane ya botlhano mme ka nnete o bua taba botlhokwa gore yang ka lefatshe lotlhe ka nnete re bue ditaba tsa morena modimo re rute lefatshe lotlhe ka nnete ka botlhokwa ba ditaba tsa morena modimo ke ditaba tse re buileng le ka tsona ka nnete re bontsha gore ntlha ya botlhokwa ntse le gore re le batho re nne re tswele pele go tiisetsa botlhe be bang ka nnete motlhomong tumelo ya bona e ka nnaba e se e na le go gwetlha motlhomong re nne re ba fe tumelo ka nnete re ba tiise mmoko re ba bontshe gore a e ka nnete dikateng tsa bophelo bophelo e ntse le ba morena modimo ke ena ya ntseng a okametse tsotlhe ka nnete mme tsotlhe tseo re etsang tsotlhe tse e leng gore ke merero ya rona ka nnete le dithaselelo tsa rona di ntse di tla etsagala ga fela re ntse re tshepile morena modimo haeletwe kaofela haeletwe haeletwe ka nnete o nyametse o nyametse haeletwe kaofela ga o bejwa kgotso mme ke ya phela e ka wena o phela jwang
2: ke leta kao tsatsi le na la nyomelo ya mana gona Jesu Kriste le godimo ga e ya re siela kgotso lefatsheng lena ke ikokotlele ka seno gona Jesu Kriste a ka itsetseng sone ka go re swela melato ya rona sataneng a re siela bophelo bo sa feleng ntate ba tla re tlese ka maatla nakong ena ya nyomelo ya legodimo go rotiletswa molemo lefatsheng lena gore re rate bana ba bo rona re tshepale tseleng tsa letsaboloka ke a itebela ke nne ke tsamaya mehlaleng ya sapane ka mahale
1: ke a leboa mme ka mogale ka moo ka nnete ga o sheba metsotso ya rona ya mashome a mabedi ka a nang le metso e supileng pele re fitlhe gorenyane ya botlhano ka nnete letsatsi nena la nyologelo ditaba tsa letsatsi dinana fela ka nnete kore ga le tšhaba mona re tlabe re ikela dikerekeng ba bangwe ka nnete ba sentse ba qadile jalo nako ya bona ya kereke ya thapelo ya bona ka nnete letsatsi dina la nyoloelo mo morena wa rona Jesu Kriste ka nnete a nyoloelang go morena modimo wa gae a nyoloelang go morena modimo wa gae ka morago itlhaisa ka nnete tsogong ya ga ya bafu go bontsha ka nnete gore a ele se tshoe letho le se tshabe bobe le gabo le bong gobane tsohle ka nnete di ntse le tsa morena modimo tsohle ntse le tsa morena modimo

0: ha ile twe
1: ka le gata ka mahet
0: ka ofela
1: re tsana sa go mo ke ha ntse re kile ga ngwana
0: a ka nete ke bintse ke tseba ke dumela go nna ntse ke
1: oh
0: o jalo
1: le ka tsinile la nyolo helo le ka tsinile holo
0: ka nete
1: la ho nyolo wa ha mo
0: morena
1: ra mo di mo Jesu Christ
0: Jalo
1: re ka re tsapa la saruna ti tsanyo lo hela ho di mo hunta ti hanata re a kopa jalo ka ha utse kopang le tla fuwa
0: kokotang
1: mme le tla fumana kokotang le tla bulelwa hangata ha re kopa re lebeletse hore re fuwe hang ho latela ha re kopa hobane lefatsheng mona re tlwaetsane hore ha o kopa motho ntho eo wa ofa ka Paula Dulele athi hunta tege bangata ha re se go latela thato tsa rona o ntse a etsa hanyane ka hanyane e le re qetella re nyahame ha bona ka e ka re ntate ha re ngwe e se ka dikopong tsa rona tseo re di kopang ka mehla le matsatsi morena Jesu Kriste ha e le mona a nyoloha moga Modimo ka sebele a nyolohele dikopo tsa rona ntate a tle a tsebe go di ananela le go di agarela le teng re seke ra kopa ha re tsietswe goba o bona gore dintho tse dingwe le Modimo ga mo rapela ga re na la mathata
0: ee ga re se re tsietswe ge rapela ga re tsietswe fela ebile go ba boimanyana gore ka nnete um go be bobebe go rona gore re rapele ka thaselo eo
1: ke re ke bona mo o tlo qetelela gore a Modimo wa ka ebe nna o nompone jang ntate ebe o nta fetseng
0: empa ga o e tlwaetse taba enonong e ba bobebe
1: e ba bobebe ebile o tlo bona le dinthong tse dingwe o bona gore o arabetswe o qetelletse gore morena ga o pifa ke araba ga o pifa ke araba morena jale wa utlwa ee o tsamaye gantle he ga ke re o tlo kgutlhe o tlo o etsa ka legato le ka makgethe mosebetsiwe
0: hojalo
1: tsatsing lena tšhene ntse nka nna ka ofa gago ke bone gore a tšhe o ya utlwa ke re reske e rata e pheta gape taba ya beke e stileng ke nthanyana tse pedinyana fela tse ke bone gore aa ehlile di batla dintse dintšha empa ga ke re wa tseba thuto ga e kene ka letsatsi le leleng
0: ee ga ole o ba tlhodi thatanyana jalo ka gona tje
1: bala o lwa ke dumele ke kgotse thata ka nako tse dingwe ntho e ko e fetse tee kapa o see thaa se ele
0: lo lebala ke se re itsofaletse
1: se
0: re tsofetse le o le feta
1: o kwang bana beso ebe re tlareng o nna ke re go tsofala diphoofolo batho re ya gola ela ukwa motho anta aka ditho sa tsofetse ke tsofala dikgomo ke godile ha
0: eya ka nnete
1: ka paphago kwadi ke yona e tsofalang motho atsa nna ka nnete anke kuku a tsofala ka nnete wa gola
0: go gola gona go sona le go kena
1: le ke lakelane le le kaka wena o ga go godile lona ba magangkgang le botsa AI
0: wa ukwa o ntse o tseba lo e tseba AI
1: a
0: Re re le bile ho re nyane ya bohlano.

0: Hujalo, hujalo. How shall I get me to Tiaruna? El Shumelin and Limits in Medifela, Le Shumelin and Limits in Medifela Canetti, a pillar of Fita Horinia and Elsan. Meganet in Agorona, Sincere, I canetti, a sincere judge red, a sincere canetti, a chili. Meganet Rae, Halukis at the Bano Belun Canetti Batata, a Balukis at Tapelo, Itar, Qualla, Canetter of Money, a Batterfield, like a Netter of Money Tapelo, Itar, Qualla. E bi ka nete re tla be re tshoro re a e re sebeditse le tsatsi nela ka jeno re sebeditse ha le twe
1: ala ga to le ka magetse
0: ka o fela
1: se tsala na sa go
0: ha o be jwalo
1: o popa o tsiela ngwane se ke go le khotse ke le gela phologo
0: ke a le bua
1: wala e fa ye di e o tsing ke mateusi ga o le ke ma shuma ma ye di a metse go be di Malaki Shuri is facing his own Masuma. Anako, who travel Shuri Mutsumu by a Kalilia, telling you, you're selling our lights to have by your women at team. It's our man of Mukumanela. You saw Tamara Wanari, giving me the Maka, oh, she'll give me a little fatty. Yankee Wana later, it's our social who travel. Le ba kolo le se ga le tshwara ntate la mohalla mo ya o halala le ba o tya o lo ka tso e ke le la itsentso na se ba ho re ke na le yona ka matsa tse go fikela mo feri ba le fatshe ha ri a lo ba ni le ya le o di mo mahlonga bona le ba na ba le di wa tere di a pa o tso tso ke ba ba ba fihla ba ga ba apostola he la ba na ba ka le le le makaletseng se bile le di yeso na nkela godimo le mo sa khutla o tla khutla jalo ka mo ha ho se ya ya apostola ba khutela ka Lilia le ba qala go tsiba hona ha na Jesu ke ma o la isa ona o ka jeno ho fumana ka jeno a ho ko misa ho Jesu ba tsa maye ba mo lo ka lo phetha tso khetsa wa ba go tileng tsona empa ga tso tso khe ba phile ba go tse batho ba molao ba legato a ke ntse ke na wa le sugisetse modimo o bolokile hle ngate ya ka bela o matla fa tso mo afka di a hire tsa hao ntse sirele tse ile ka moya ka moya o halalelang o fihlela o betse tena le gona mala ka thuja re modimo a khotso ha di le we
0: ne a
1: tsama ya ntse ngate ke go le khotso ke le phola phulo ha tsa utse
0: ha be le wena ngono ke ya leboa
1: o bana ha ke bile ke wa
0: kannete me a sheba kannete metsotso ya rona e se e le le shume fela e le shume fela kannete le skoto re a re lebile horenyane ya bohlano horenyane ya bohlano kannete rotlile ho tloa horenyane ya le shume le metso e medi kannete ho fihlela mona mo re seng re le teng kannete ha e le yona ha se ka bohlale ba rona ke ka matla a morena modimo fela ha e letwe Hailetwe.
2: Kala gato o le ka magete.
0: Ka ofela.
2: Re tshabana sa khomo.
0: Ha o be jwalo.
2: Yo kopa ho rapela ntate.
0: Ke a leboa.
2: Ntate modimo ke a leboa modimo wa rona. Ke a o boka ke a go risa. Le mesong ya le tsatsi la ka jeno modimo. Ha le mona mgana nje so. E le nyologelo ya hao le modimo. Dimo le gona ge ba rutlwa ba gao le fatseng lena a jeno o go gona ga o se fela o go sia le khotso o go tla ba le gona dipheletsong tsa le fatse motimo wa gona o gona bana maleta thujane ga tlhana le lena le le golo botimo ya matla o hle ipona ha tsaka nehla le fokola nyohle ya gona ntate ya halalelang o tsama mathata le ditsietsi ka rona botlhe ntate ya halalelang a selong a bekena ke letsatsi leo modimo kgolo phomotswa ntate yo re kekeng ga mo lebala ka tsotlhe tseo a kileng a re tataisa go tsona gona ba bang ntate ya neng a re fa fitlha sefofane a sego senkile maleta thujane modimo o halalelang thoba lelapa la gae thoba bana ba gae dipelong tse utlwileng botlhoko Modimo le bohle bohle modimo go khutlwa ntse nna tsa lefatshe lena go bana modimo go phela lefatshe le rona re di kholose tsenya ta se fapane di mo le nako nyana ena re ntse re re a kulelwa mpimo 47 ba bo rona ba kutlang ka le ditjola ena mogana Jesu mogana Jesu re kopa re tshepile matla ao o re tshepisitse ngona gobane o ipe wa tshepeya go ba o tshepa ntate ke a itokobetsa le ditsong le maatla la mmala le Jesu Kriste ena ya bokwang a tla nna boko o fitlhe mesaetlang amen
0: ene
2: ba lokileng ba thabong ka mehla ka mantshonyane ntate tsamaya gantle ntate Modimo a ka bolokele wena o bele o tlotla o tswela pele le rona nakong e tlang go leta thujane o le moqhobi wa rona re a leboga
0: ke a leboga mogana Modimo a be le wena ka dinako tsotlhe le wena mme nka nnete ga o sheba metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha gore kapa e tsheletse pele re fitlha gore nyane.

ne ya bohlano ka nnete mme o tswa ho nna ka nnete ke le ntate nkana ne le Maleta Thujane rapelang radio engwane ke re ke mohlakwana ke ngwana mmaphulo ya disema wa mailang wa thela wa majapolokwentse le kaofela merititheh ho bothe le emenyana ya diotlwana batho be reng ha ba tla ja ka nnete e be ho etsala tse kang tseno rona bahlakwana ka nnete o re tšhakele maria o ba hlabula re ja re shebile motshiyo mme ke sentse ke re ka nnete o fitlhela re kopana gape letsatsing le tla hlahlama le tla kgethwa ke morena modimo ka nnete ha e be kgotso ebile rona bohle

Sena ke seyalemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto. Ke labone la leshome le metso e mene, kgwedi ke ya Motsianong selemo sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. Ya le dumedisang ka jeno ke rapelang Radio Ngwane ha metsotso e supile ka morao hora ya bohlano. Mme o ka mamela lenaneo la thameso ka thapelo hoseng hona.

ere lenseng landa dem dimo mamedi wa selma salosoto petla bibile a ha buke nya mateu khaolo ke a bu 11 ka temana ya bu 22 isa ho ya bu 30 re gira pele fela ndati ka lebitso la Jesu ke tlo ke aba lenso la ha ho na jwale mamedi wa selma salosoto kina ndati a sa tlotla a tsoa mo matlafatse ndati a tlala ka matla ka lebitso le letla mo gona Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Mamedi sehloho se re Jesu o bitsa ba kgathetseng. Tlong ho nna lona botlhe ba kgathetseng, ba imelwang mme ke tla le imolla. Inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna, hobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumaneha meya ya lona phomolo, hobane joko ya ka e tjhatsi le phahlo ya ka ha ena boima. Mamedi wa Selma ya Salosotho, ho na le mofuta wa motho mesong ena ya letsatsi la kajeno. E ka nna ba moratuwa, ho na le seo e bang o kgathetse ka sona, ho na le seo o imelwang ka sona. Ke batla ke reng ho wena mmamedi wa Selma ya Salosotho mesong enana, ho na le dintho tse ka tsa o tshwenyang bophelong tseo e bang ha ona matla hodima tsona. Empa ke batla ke re ho wena moratuwa wa ka letsatsing la kajeno lenana, tloho Jesu, o hloka Jesu, hobane Jesu ke yena motho ya tla kgona hore a fihle a o imolle dintho tsohle tseo tsamayang ka hare ho tsona. O re tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang, mme ke tla le imolla. Ho na le mofuta wa motho o e ka nnang ya ba o kgathetse, e ka nna ba o kgathaditswe ke ditaba tseo e ka nnang ya ba di o setse morao bophelong. E ka nna ba ho na le dintho tse ding tseo e ka bang di a o imela. Ha ke bua ka ho imela, ha ke bolele ka ho nka dintho. E ka nna ba mohlomong o mofuta wa motho o e ka nnang ya ba o kula moyeng, o ingotswe moyeng, pelo ya hao e kgathetse. Empa ha o ka wa iketsetsa molemo wa ho o tlo o ye ho Jesu moratuwa, jwalo ka ha le bitsa mokana Jesu Kristo, o tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang, mme ke tla le imolla. Moratuwa wa ka, lefatshe lena le re phelang le lona le na le matshwenyeho. Ke mokgona mokana Jesu Kristo a reng le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa le bete dipelo, hobane ke hlotse lefatshe. Mamedi wa Selma ya Salosotho, o mofuta o e leng wa dintho tsohle tseo e bang di a o imela, ke mokgona bebele e bua mantswanana, e re lahlelang dipolelo tsohle tsa lona hodima ona, hobane wa le hlokomela. Le tswe masene le fadimehe, hobane diabolosi e leng sera sa lona o ntse a dikadika jwalo ka tau e purunang e batlang eo e ka ya moharolang. Ho na le dintho tse ka tsa o imelang mamedi wa Selma ya Salosotho mesong enana. Jwale o hloka dintho tsenana o di lahlele ho Ntate Modimo, o hloka o rolele dintho tsohle ho Ntate Modimo. Ke yona tsela eo tla kgona hore o lokolohe bophelong bona bo re phelang ho bona, re tle re kgone hore o tlo o natefelwe ke bophelo. O hloka o seke, o na le merwalo e sa hlokeng hore o itshagele yona, e hlokang hore o e lahlele ho Ntate Modimo. Hobane jwale ha o ka wa batla ho itshagela dintho tsenana tsa lefatshe lenana, di tla o imela. Mme jwale o hloka dintho tsena tsohle o baleele ho Morena Jesu. O hloka dintho tsohle tse tlang ho wena o di fenda te Modimo, o di rolele ho yena. Mamedi wa Selma ya Salosotho, mokgona Jesu Kristo ore, inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna, hobane ke mosa le pelo e nolo, mme le tla fumanela meya ya lona phomolo. Mamedi wa Selma ya Salosotho, o hloka o inkele joko ya hao o latele mokgona Jesu Kristo. O hloka o inkele joko ya hao o latele mokgona Jesu ore, mme le ithute ho nna. O tlameha o ithute hore na mokgona Jesu Kristo na ke mofuta wa motho ya jwang, ke mofuta wa motho eo e leng hore o etsa eng yena, o ne a etsa eng bophelong ba hae ha santsane a le teng lefatsheng mona. O hopola hore hona jwale tjena mokgona Jesu Kristo o re sietse moya o halalelang, ene moya o halalelang eo ke yena motataisi wa rona, ke yena tishere ya rona, ke yena moeletsi wa rona, ke yena mothusi wa rona. Mokgona Jesu Kristo o lare a keke a ba a siagele dikgutsana. So o hloka o be mofuta wa motho o e leng ho etsa o golela ho ya o golela dintho tsa mang ho mokgona Jesu Kristo. Mokgona Jesu Kristo o bua mantsana o re, inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna, hobane ke mosa le pelo e nolo. Mamedi wa Selma ya Salosotho, mokgona Jesu Kristo o mosa ebile

kopele inolo o pula ba Galata 5:22 e bua ka ditholwana tsa moya. Ditholwana tsa moya ke lerato, ke mosa, ke bonolo, ke botshepei, ke mamello, ke boikokobetso. So o hloka ha o tsuwa o be mofute wa motho o shebang hore na ditholwana tsa moya na di teng bophelong ba hao. Haeba ditholwana tsa moya di le siko, o tsebe hore ho na le seo leng hore ke phoso bophelong ba hao. O tlameha be motho ya tletseng ka thabo, be motho ya tletseng ka lerato, be motho ya tletseng ka mamello, be motho ya tletseng ka mosa, be motho ya tshwarelang. Ya mamedi waka jone taba enana mwana Yesu Kristo o bua mantswana o inkele joko yaka mme le ithute ho nna hobane ke mosa le pelo inolo mme le tla fumanela meya ya lona phomolo. Moya wa hao o tlotla o kgona hore o phomole ho mogana Jesu Kristo. Ke ka lebaka lenana a buang mantswana a reng le tla tseba nnete mme nnete e tla le lokolla. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, mesong enana o hloka o be mofuta wa motho o yang ho mogana Jesu, ho le hore o tlo o kgone hore o tlo o fumanele moya wa hao phomolo. E le hore nako eo nang le moya wa hao o phomotseng, nako eo o nang le kgotso, ke yona tsela eo tlo tla o kgona hore e be neneng o natefelwa ke bophelo. Ke mokgona Pesalema ya Tafita ya 23 Tafita a buang mantswanana a reng o hlabolla moya wa ka. Moya wa hao o hlaboluwa ha o le ho mogana Jesu. Ke mo kgona gang le tla fumanela eng meya ya lona phomolo. Tafita o reng o be o hlabolla moya wa ka. Jale o hloka o be mofuta wa motho o e leng hore moya wa hao o a hlaboluwa e le motho eno wa ka. Ha o pola ore ha re bua ka motho, motho ke moya o nang le pelo o phelang ka gare ho mmele wa nama le madi. Hona jale tjenana mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o ntso o kwa lentswe la ka, ha o kwa lentswe lena la ka ho bua moruti Mosito, empa jwale lebitso lena la Mosito lena ke nama e tshetseng motho a ka hare. Jale motho wa ka hare ha hlabolwile e le motho wa moya, ke e leng hore bophelo ba hao bo kgona hore bo fitlheletswa bo lokolowe, o natefelwe ke bophelo ha o hlabolwile kae moyeng wa hao. O re hobane joko ya ka e tjhatsi le phahlo ya ka ha e na boima. Ka mantswe a mang mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ho mogana Jesu Kriste ha o tlotla o fumana boima, ha hona morwalo, ha hona phahlo e ka e tla ba boima. Ntho engwe le engwe le ho mogana Jesu Kriste ha hona ntho e tlotla e o imela. O tlotla o kgatholoha, o tlotla o natefelwa ke bophelo, o utlwisisa monate ona wa bebe Ntate Modimo o file lefatshe lena hore o le buse. Ditaba tsena o tla kgona hore o di utlwisise ka botebo, o di etse ha monate ha fela o baletse ho mogana Jesu Kriste wa Nazareta. Ntate Modimo ke a leboha hona jwale ka lentswe lenana hona jwale le entse mosebetsi, le kgatholotse bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho ba sa tsoha Ntate mesong enana, ba tlatse ka matla Ntate, ba tshireletse hohle bo ba leng teng ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareta. Ke a leboha na le Modimo bana ba kulang ba fodile hona jwale kgotso e teng ka ho malapa ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta, amen. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, haeba neneng o ka ba mofuta wa motho o ka hlokang hore o ka bua le nna ka ditaba tsa thapelo, ka ditaba tsa tlhabollo, ka tsela tse jwalo, ha ke tsebe na o tla bo hloka hore ke rapele le wena ka boemo ba mofuta ofe. Nomoro ya ka ke ena, ke 5891 35 19. Ke teng o tla fumana moruti Mosito hona teng. Ntate Modimo a o boloke, a o hlonolofatse, o be le letsatsi le monate, amen.

madisa mamuri khala na sala ma sala sotho ena nana re kana hola na ke nana la re bitsa ri wae ke bitsa ri wae ke nana la le ka la te mokana tswa ri jo le phepe na paetse e hlopisetswa gaswa ke phatlalatso ya teng lenana nana le tlanga na seng ha manta ho sala mo hlano ha ho hlano e fitile ka metsotso ya shome le metso e mehlano ya seng a ho ama dume a ho wata mala pela sa ma sa ha o tlo anya etsole le mohasulu wa ke wa ho ka mehlano ma ka mehlano ma gwa dinyane ha ke tsama ke le mongela wa mphato wa ka no mo kwara ya ka michini ena tsanga na go ditaba sena sa gona di fihla wena ho se tshitiso ya letho

mekotla e phuthelang tsona di thusa tlhagiso tseo. Mme jwale ebe di fitlha go rona di se di phuthetswe hantle, ebe re fetela mane mo re ka reng re lo tlhagisa gona teng. Mme mono mo go tlhagisang ke mo re lebeletseng go jwa ditla kena mo sheba tse fumanweng ke boithuto bona ke tsena tse latelang. Mme re bontshe gore go latela mekgatlhelo ena yo re nang le yona go bonagala ka megogo le ditholwaneng ka mona, bogolo ba tatlhegelo ya rona e bonagala e etsagala mane mo re ka reng ge ba le dikokonyana kapo mafu a itseng ka morago gore re kotule, ge boetse gape re bona di bola. Mme taba eno e bakwa ke gobane ga rena mo re ka ga tsebang go bolokela teng hantle. Mme e leng e nngwe ya dikholotso tse kgolo agolo gore ga re qeta go kotula merogo le ditholwana tsena mo re di bolokang teng go bonala go tlile go se gotle. Bogolo ba tsona di bewa ka diphaposing tsa rona tseo ge seng re sa di sebedise, mme tse dingwe gape ke tseo di ntseng di sebediswa jwale di kopantswe le mesebetsi e meng. Re ka etsa motlhala fela gore ka mo o bonang go bewa dijo tsena kapo ditlhagiswa tsena, o boetse gape o bona go bewa dithusa tlhagiso tsane leng ditšhefo tsane tseo re reng di re thusa go laola mafu mane masimong. Mme ga o le jalo santse utlwala gore go tla ba le tshilafalo ya tikologo, mme moya ono ga o ntse o silafala ka mono o na le kgatlhamelo e kgolo ya gore o ka baka tse dingwe tsa dikokonyana tse bang re ntse re sa di batle kapo di sa tlhokagale gore di ka kena ditlhagisweng tsena tsa habo rona. Ga re tloya ntlheng eno re bontshe gore go bola gona go tlile go kolla mo re reng na re di phuthetse ka tsela ya mofuta ofeng. Bogolo ba neng ba kentse letsogo ka ba bile le seabo mona ba bontshitse gore ditlhagiswa tsena di rekisiwa di sa phuthelwa, mme ga di rekisiwa di sa phuthelwa go a utlwagala gore taba eno e etsa gore di be bobebe gore di ka bola, mme di boetse gape di ka kengwa kapo di ka kengwa ke mafu a itseng ga re ntse re di tshwara jalo. Mme taba ena he e sentse e bontsha gore na sekgatlha sena sa go bola se bonagalang se le teng se bakwa keng. Mme taba ena ya go se phuthele e boetse gape e na le dintlha tse pedi. Ba phuthelang ba sebedisa mekgwa e sa nepagalang, ba tlabe ba tshela ka mekotleng, o tla fumana tapole ena e tshetswe ka diplastiking tse bileng di sa nepagalang, e leng gore taba eno re lokela re ele tlhoko, re lokela go sebedisa diphuthelwana tse nepagetseng gore re tsebe go boloka bolelele le bophelo ba setlhagiswa seo. Ka mona ka dikokonyaneng ke mo re reng o tla fumana hangata go se go na le bogofu, go boetse gape go ena le kgwaba, mme ke mane mo go tla bona sekgonyana se ntse se ipata mo. Taba eno ke yona e bakang tatlhegelo e kgolo gagolo mane tlhagisong ya rona. Tse dintse bonagalang di le teng tšhele ga di se maatla ga kalokalo ke mokgwa o re kotulang ka ona. Ge na le batlhagisi bao ba sokang ba ba le tsebo e phethaetseng ya go kotula, mme go utlwala ga e ba etapole e tla kotulwa ka mogoma. Taba eno se ntse re bolelela gore go tla ba letse kgathwang ke mogoma ono. Ge e boetse gape ra ukwisisa gore go tla ba letseo yona mogoma ono ka bo yona fela e tlileng o di aolang ka legare kapa gona gore e tlebetse senyeileng ka kotologo. Mme taba eno e sentse e bontsha gore e tlile ge tla ba le mathata kapo gona le mathata letlhakoreng leno. E nngwe gape ntse le masimo mane re a tseba go tla ba le mefuta e fapakaneng ya dikokonyana, mme le tsona ke tse etsang gore nako yane re seng le kotula ge bonagale ge ntse re na le kgatlhamelo e kgolo. Mokgwa o mongwe gape o bonalang o le teng ke ona gore na re tshwara ditlhagiswa tsa rona ka tsela ya mofuta ofeng ga re se re qeta go dikotula moo. Mme ke mane mo re elang tlhoko gore khabetšhe o tla fumana ba bang ba sa etsa gore

0: e lahle metsi, mme taba eno ya go se dumele gore e lahle metsi ga e qeta go kotulwa e etsa gore e bole ka pelenyana. Mme ga re ya le ka tapoleng ka mane ka tsela e tshwanang, ga re efe monyetla o motle wa gore ke theole motšheso jalo ka ga e tswa ka gare go mpa ya lefatshe. Mme taba eno e re ga re qala re tloa re bile re kotula ebile re e tshela ka mane ka mokotleng, go e fa menyetla e megolo ya gore e ka bola. Mme ke tse dingwe tsa dintlha tseo re bona ditatlhegelo dintlheng tseno kapo megatlhelong eno ya phepelo ya setlhagiswa sena sa rona. Re boetse gape ga re sheba boemo ba mo re bolokang teng, ke mo re bonang jalo ka ke tlhalositse pele gano gore go bonala go na diqholotso tse kgolo gagolo ka ga ditsi tseo re di sebedisang kapo meago e re e sebedisang e se e nepaetseng bakeng sa go boloka ditlhagiswa tsena tsa rona. Mme re bone gape gore le botlhagisi ba rona bo tlile ga bo e le tlhoko kapo ga bo se o ka bo tlhokomela ka thata kapo ka maatla botlhokwa ba go laola taba ya tatlhegelo ka ma kotulo ya rona. Mme taba ena bo ntate le bomme e se re lokela re ele tlhoko gore nako e go kotulang re seke ga kotula fela, mme ya ba ditlhagiswa tseno tsa rona di qetella di re senyegetse ka nako yona eo ya kotulo, mme re sebeditse ka maatla gagolo.
1: Ditaba tsena tsa manghadi tshabo wane soe se setle di ne di re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la rona la letsatsi la kajeno. Atamela gape lebekeng e tlang ka ga di ne di sa felela ga tla tswela pele mo a tla boela a fana ka gore na e le lefapha tataiso kapa dikgothaletso tsa gore na dijalo di ka tshwarwa jwang go qoba tatlhegelo nakong ya kotulo. Ke ne ke o tshwaretse di le gakana tsa letsatsi la kajeno, ke ntse ke lengwa ka mehlama ka mohelo wa magwadinyane. Go tswa go nna le moifo wa heso go se rere o beele bomamedi bo manate ba mananeo a tlang go latela a sealemaya sa Lesotho mogoma temeng ga dipaa.

0: le ho elwa hloko ka ha e le ba hokahanye ba setšhaba. O boetse a supa hore tsebo ka thuto ena e tlo matlafatsa dikamano tsa baithuti le setšhaba esita le ho ba tšhorisa dikelello ditabeng tsa dikgokahanyo dithaleng tsa marangrang. Mohamedi o tla ela hloko hore ke ka lefapha lena kapa diofisiri tsa lefapha lena la diphatlalatso setšhaba se bang leseding ka di etsagala mafapheng a mmuso esita le mafapheng a mang a ikemetseng. Lenano la bona kajeno kgetlho ke gona go buisana le ena monghadi Hlongwane go bega Basotho leseding ka ditaba tseo tsa etsagetseng mo sekolong bekeng ena. Ntate Hlongwane, ke a dumedisa esita le gona go amogela lenano la ditaba le sepimoseng a kajeno. Ntate Hlongwane, ga etse tlhoko gore bekeng ena go ile ha ba le taba eo e nye tlhaloso ka senyesemane gore ke PR campaign, mme re boetse re tsetlhoko gore taba e jalo e etsagala selemo le selemo. Re re go utlwa gore na sepheo le botlhokwa ba go etsa campaign ena ke sefe?
1: Okay, ntate, ke kopa tshwarelo ka nna bantse la bantle gagolo ke tshwerosege sefuba mpalaore ke dumedise wena, ke dumedise bookamedi ba seyalemoya, ke dumedise le motlhophisi wa lenaneo la kajeno. Mme ke nke monyetla ona go leboa gore ebele re file monyetla gore re tlo bua ditaba tsa okete o ne o tlhophisitswe ke baithuti ka la 12 mane AME Hall. Mme lebitso la ka gosa wa boletse gantle ke Makgoba Steven Hlongwane, ke motho wa mane bothabothe ha parlamente, mpae ke morupedi ya molaka sekolo sa le Mkhongo mme lefapheng la puo le bophatlhalatsi. Jalo ka o se boletse gantle go tlhakisitse ka nepo, ka la bobedi re ne re tshwere mokete wa baithuti, mme o ne o tlhophisitswe ke baithuti ba tlhang lefapheng lona la communication media and broadcasting e leng lefapha la puo le seyalemoya ke a beke ya nepa e. Jale kala e kgolo ya batho baithuti ba ne ba tlhophisitse mokete ore ke baithuti ba etsang course e bitswang professional communication e leng taba ya puo, ba o tloa le mo sa pele, sa bobedi, sa boraro le sa bone. Jale e be baithuti ba etsang puo ene e bitswang public relations e leng dikamano le setšhaba ba selemo sa bobedi. Taba ena e etsagala go bona e le baithuti ka jalo ka sošholo potsong ya gago semestera se sengwe se sengwe ba ba le apatlhekela selemo se sengwe se sengwe ba ba le projecte ba e etsang gore ba iketsetse diphuphuso tsa bona ba shebe gona e le ka ntle ka monakeng e ba utlwang ba ka rata go etsa moketsana ka yona, gobane re lekantsha baithuti ka gara di-classroom, gobane re ithutile gore mona o tsena baithuti ba teng ba rata chaseng baithuti fela le curriculum ya gona ba tlameha e fetola ka gore baithuti ba rona ba ithute ka go etsa. Le selemo sena ba ile ba tswela ka ntle ba etsa diphuphuso gona e ne keng e ba ka e etsa, empa ba ba batla le taba ya gore ba fumana gore ka ntle ka mane go ntse ra le bothata ba gore di-company tse ngata kapa di-organizing tse ngata di ntse di na le bothata ba gore ba ntse ba sa tle baithuti bana ba etsang taba tsa tsa dikamano kapa ba etsang taba tsa puo monyetla o mogolo mafapheng a bona, o ntse o fumana gore diphuphusong tsa bona ba fumane gore baithuti ba ame batho ba bangata ba sebetsang mono ba bangwe ba sa etsang le yona taba ena ya di-costing tse se ke buile ka tsona kapa dithuto tsa tse pedi tse se ke buile ka tsona, mme taba ena e etsa gore eke ga ba tsebe mosebetsi wa bona hantle. So motho yo molemo ga ba sheba o bona e le batho ba sa tsebeng mosebetsi wa bona, yaba ba utlwa go le botlhokwa gore ba ke ba tlo rupela di-organization kapa di-company ka ditaba tsena tsa gore na hantlentle mafaphana a mabedi batho ba etsang puo le batho ba etsang dikamano le setšhaba hantlentle mosebetsi wa bona ke ofe. Taba e kgolo ya gona hantlentle ntse e gore ke ikenyeletse kapa ba ikenyeletse ka gara di-organization setšhaba se selo gore na hantlentle go etsagala eng ka bona na mosebetsi wa bona ke ofe. Ona ke yona tabataba ya mantlha e neng ba etsantate
0: lefapha ka le mosebetsi bona ke bakofe, motlhala go bua ka bona bano ba public relations le ba professional communications re tla ntlheng kangwe kapa coseng kangwe thutong kangwe gore na ba fapana jwa
1: ke le wantaposoaeeeaithuti me bantu ya ntsha ke lebele ile classen ke kopa ke ntlelase pedi ke fapaneng ba etsang degree le ba etsang diploma. Jale e mong le mo la utlwa e ka kgotse ya kwaelo gantlentle motho

0: etsang professional communication ena o etsa mesebetsi e mengata empa e lewa ke leveleng e ka godimo kampase ke re ba etsa mesebetsi e tshwanang empa e le ba etsang professional communication kapa etsang tabaetsana tsa puo o etsa leveleng e ka godimo empa o ntse a etsa mosebetsi o tshwanang a ka sebetsa e le motho a sebetsana taba tsa public relations kapa dikamano ya setšhaba a ka sebetsa gape e le motho a rekisang company kapa organization e leng marketing a ka sebetsa gape e le motlha a tshwetsa taba tsa advertising e le taba etsang tsa go rekisa company kapo ditlhagiswa tsa company ka mo go tshwanang le motho a entseng public relations o sesetsene ke e beletseng e le jalo ka go fela eme ba eba ntho e tshwanang a entlentate taba fela e mpane ba fapanya gore e mong o etsa leveleng e tlase kapo boemong bo tlase e mong o etsa boemong bo godimo fela mesebetsi ya ntho tsentse pitse e buang ka tsona ke ntho e tshwanang gantle ke mo go nale ga ba batla ba hiwa o tla bontsha gore motho a entseng communication kapa a entseng public relations a entseng marketing kapa a entseng advertising ba etsa mesebetsi e tshwanang ka go fela ntate.
1: Bohlophisi ba lenaneo lena bo etse tlhoko gore go na le taba ya gore diofisiri tsa diphatlhalatso e ka ba mafapheng a e ka ba mmuso kapa mafapheng a ikemetseng ke go buelela mafapha a jalo mo e bang go na le ditaba tse sa jeseng di theogelang ka mafapha a jalo kapa ka dikgwebo tse jalo na go fela go le jalo ke diofisiri tse ko sireletsa dicompany tse jalo gore ba bue gore aa ka nnete mono sebopeng se sebetsa gantle ga se le gore sebetsa gampe.
0: Ke ha ntse ntse ha le motho a dikamano le setšhaba le kapa motho a etsang taba etsang tsa puo mosebetsi wa gago ehlile ke go rekisa le ke a kgona go nyaka go sireletsa batho ba tshwanetse kapa moamedi dikopa tshwarelo a o tshwanetse a utlwise gore ga o bue ka taba ya gore o sireletsa company le go bone le ga e etsa bobebe ga o bue taba ga o sireletsa ke gore o fane ka ditaba mosebetsi wa ko ba fane ka ditaba tsa gona company e sebetsa jang e etsa eng fela ka o sompitse jena mosebetsi wa kago ke fe batho gona gantlentle ge etsang ka sekolong ke ona mosebetsi wa motho a dikamano le setšhaba e le gore ba tlabe ba sireletse company ka gore ba fane ka ditaba tseno ga ba fiwa monyetla ka gona o nake kadio mone ebe ba fana ka ditaba tseno ke a kgona tabena ga enkisa tabeng ya gore o ithuta gore ga ona dikamano tsentle ke gore ga lo tla gopola ona ka bana mo go etsang di-campaigning tse tshwana kapo mogolong tse tshwana le mo setseng mo ne re bone ba iphatlhalatse le batho bana ba dikamano le setšhaba gona gantlentle dikamano tsa bona ba tlameya go sebetsa ka tsela e sebotsego se feng o tlo fumana gore jalo ka yona tsaga lentate theko ga o tloa fela o seya go mookamedi wa seyalewa company ka ga o na dikamano sentle ena kapo ka tseba go bua le ena le ena o sa tlola motho yana wa public relations godimo gobaneneng a utlwa a na dikamano le wena athe ka nepo o tlameya ga o kena ka gara company efeng kapa efeng o kene ka motho le a bijang ke motho wa public relations kapa kapa ka motho wa communications empa ntate theko bothata bo botlhaiswa ke gore jalo ka ntse re lla gara dicompany mona batho ba sebetsang ka moo ka lefaphelela la puo kapa la dikamano le setšhaba ke batho ba sa etsang dithuto fela tse ntse re bua ka tsona tse pedi kapo tse tharo motlho mo advertising kapo marketing ka lebaka leo ba seta gore ba utlwisitse botlhokwa ba gore na ga o fitlha o le mophatlhalatsi o batla ditaba go botlhokwa a kae gore ba o fetsebe ke seatshomane ka kapa ba dibutsang go a tshoo ga o le motho wa public relations kapa wa communication gona o ka phutheng gona o kae gona go ntse o etsang ga fela mophatlhalatsi a kopa go bua le ona ditaba ke monyetla wa gore o tlo fa setšhaba sa gore ba tsewa ka company ya ona o ntse o etsang ke monyetla wa gore jale o rekise company o ntseng o e sebeletsa gona kena go etsa jale fa o santse o mphile monyetla gore ke rekise baithuti bana o sompile monyetla gore ke rekise sekolo seo ke sebetsang go sona le taba nne ke botlhokwa gago empa ga o sa etsa cose tsena tse pedi ga o tlo utlwisisa botlhokwa ke mokgola batla go baleya eno o ketelela le wena gore ga ke batla etsaka ditaba fele o fetela mane go batho boka fumana gore na ka fumana ditaba ka tsela sa mofuta ofe ke kgola ke ngwe e leng problem e re e boneng ka ga naga gona ya lesotho gore batho ga ntse ba sebetsa lefapheng lena la gona ga se batho ba kwetliseditsweng go sebetsa lefapheng lena kapo go sebetsa mafapheng ana a rona mme ke ngwe e leng taba e kgolo ya gona ntse re motlhomo ga se ke rata ke tsela tsela pele ke gore ba llela gore ba ithuti ka diphuputso tsa bona lefapha lena la gona le tlhomphuwe jalo ka mafapha a mang gobane ntate ke ona ke na motho a ke ba sa tsewa fela seng a sa re ke motho wa molao a ke ba tsewa fela sa re ke nurse kapa ke ngaka ga fela a sa etsa ditaba tseno empa mafapha a gona ona bothata ba bona ke gore motho e mong le e mong a ka tsewa go bua motho e mong le e mong a ka tsewa go kakarekisa company empa wena a sa tsewe motlho mong ga ke tsena ke anepa ga ke re ke meolwane fela ge ke nagana ke anepa o tla nthusa befo santate ba sa tsebe gona ba tlamea.

0: la telemetry DC. E re ke etse mo salong le tse. Go rata FCA e se ntse mo lao, me ke go pa ke ba thole se tabeng yenu. Ya hore wena ka pa le batho ba bang ka ofela. Ha o kala ya fela mo eng? Ka po ya dira tsa diphatalatso. Fa nka ba bang o bo yentse thuto ya ditaba tse ya mana le taba tsang tsa fermer ka patala tsa bongodi ka patala tsa medi o tla nne o entse taba ene mme ke tsama taba ena wa nne ka sekolong ka mana ntse re kwetlisa bona ba tla ine ba fana ba ke ne ka hara ditaba tsa se ya le moya ba ke ne ka hara ditaba tsa bo patala tsi empa ba sina mangwana empa tshupe ntla tsa ona tse pedi tsona se ntse ra tsaka motho e mong le mo a entse mbutisi ya a entse molao a entse because human resource wa kena ka mona fshaetse ditaba tsa bophatlatsi mme tabelo e fala ka seriki se sebe se kang e ka ga re tsebe mosebetsi wa rona
1: mamedi metsebele leshomele metso e tsele e mene re a re lebile gore ya botshelela re tla gefutsa e setela ba ntlha ena gotlo teng bebile o balelwa ditaba tsa gore nate tlhongwane ge motlhomong e nele ditaba tsa moqokomololong ga botlhophisi bontse bo tlhophelela leneo lena la sebopin la kajeno mo e leng gore o ile gatlhelela gore e tlile jo kgaontse o bontsha gore ba diofisiri tsena tsa dikamano ba na le gore ebe ga ba pata ditaba le ha ba ntse tse bahala ntse e buega ka ntle ka ba ditsentse di ntsa bophatlalatsi ka ba dikoranta kapa di a le moya go diofisiri tse leo sentse di le ka go mosebetsi ona molaetsa wa gago ke ofe kapa molaetsa wa baithuti ba gago go bona e le gore lesedi le nne le be teng go setšhaba
0: ke aantate ke akgona sentse lena ka e bontsha tabena gore taba ya gone golo kore ha re le batho ba sebetsang le taba tsa dikamano le setšhaba gape kapa taba tsa puo mosebetsi wa rona go fana ka ditaba mosebetsi wa rona go ruta mosebetsi wa rona go fala ba momamedi leseding kapo beya setšhaba leseding ka ditaba tsa company e jalo o e sebedisang kapo ka ditlhaiswa tsa company e jalo o e sebedisang mme ga o santse o le ka ga taba tsena tsa puo le taba tsa dikamano le setšhaba taba e kgolo ya rona ke reng ke gore wa tsaba ga taba ya ba ya ha re tsaisi hantle kapa ha ba so ntse le ka gaena ke nako ya gore o yeme o nke mo ya tlawe di kolo di tse fanang ka tabena go go le tshorise yo le magae jona mo di go so ntse go tla ba go le magang ka go so ka ithuta o ka tsena sekolo wa ba qeta wa ba le di tsiwa ba tsana masters le PhD o ntse ke nna sekolo ka taba tsa fela tsa ba maranga o sa lokile ya sekolo full time ile go go hloka go ba tla ithuta ba tla tsebe go tsebe bona ba seng ba le ka gare ba ba sena ditaba tsa lefedi la gona gantlentle di-costela tse pedi kapo dithuto tse pedi di molotlhokwa ba tsona ke bofeng ka company e le go a tsebe gore a tla lefe ditaba tse nepagetseng a ba tsebe gona o lokela go sebetsa jang gore a sireletse ngwana e kgolo kogelela go ba sireletse taba ena ya profession ya gona gore ke profession e tlamayang e tlhomphuwe jalo ka tse ding mme e tlhile boipile tsa gona e ka bata gore ga o sole ka gare ka nnete empa e kgolong tate e re tlamayang e lokise bo go di-company ke ke nna la tsaisa ba ithuti ka gare kolo ka mona ha ga taba tsaisa ya ba bantu ba mathali trate mo ha ona phoso ge ga tsaisa ba ithuti ba ikitsa mesedi empa ona le batho ba entseng mesi ba entseng khosi na batho ba sa fule yetla e ya no mohlomo mo jikwa ka taba tsa di poti ke kopa tsola ka tsola ka bo ho ikwa ka ho a theku ke ngwana e suya le o tata ke na mo fela le di theku a entse ditaba tsa HR ke ona mo ntse la re di company ha di hlokomela ona ke mo mamba ke na ma fapeng ana a rona ntate ke khoya ke rata beng ka ibu ke go lo tsena go batla sentle ba le gare ba itikise ba tla tsena go na mo sentse lo reng empa di company ba mo tswala ke kopa ka nne di se ke ba taba ya go nae feeling le la gore ha o hiwe batho ba ne ba itse mafapeng a ne ba itse
1: ka lo nya pisano ya gona di thutong tsena tse pedi professional communication se mo hole yona PR ha bona ba professional bo bile ka ba ba le seabo le tsulena ke ba ho tlwa selemo sa pele fihlela sa bone empe bana ba PR ka go tlo boletse le ba ithuti ba selemo sa bobedi ho bane e ba ba selemo sa bobedi ho ba ba PR
0: ya le ya le ya le go jo ndo khone ka hola ka ya ka jo ya le ke mo go pedi ha ke re yo la ke le mo go pedi ka hola go mpa go tsaya go tsaya ke go tsaya ke dira ba go tlwa le mo sa bo sa pele go ba ba example professional communication ke ba go tsaya go le mo sa pele sa bobedi sa e le go ruta di shopa tse tse nne empa go sala sa public relations ke ruta shopa se le seng ha jwale e le ma bana ba shopa sa pele ha ke ba rute empa sa ba ba tsa go ha re bua tsena ba ka ntle ka ma di campaign ba yeng tlhene re bitsa ntara ya internship yore ba ke ba le tshuta bona se ba go tiyo sona go ntse o etsa lang ka ntle ka mane mme ke yona thata ba ile tsa go e bana ba tlhopha sa pele ba etsa public

0: kama ba izandi kama lo sechaba ile ba ya ba ka thoko empa ke la ga bona ona ke tla ke ntse taba ka ga se sa mo se hlopise le ba go pedi ba bang gore mohlomo ha ba ba di assignment tsa bona se ba se gore ke tla tswa ba ke ntse ka go fela le go ba tswa ithuta mo ntate
1: na dintlatse tse le go ntse o bua ka tsone ka pa ba ba mo medile se di la tsona ba ithuta ba bo bontsha go ba ba e kantle go ya ithuta o ya hlalosetsa ka work internship na ba hle ba ya disebedisa ba ha holo ba ba phia ga ba se ba le male mesebetsing ka ntle internship
0: o ke le bana ba go ya so ja ho ba phia o tshwara ke le ntse mo mamedi o re ba ba ya internship ke ba ba ya tsang diploma ba ba ya tsang degree ka ka go ba itsa le motseng e tshile ha ba internship ba he ha tsa go ka lutsa curriculum ya rona ka palana ntshwa la rona la go ke le tsa go le bona ba internship yo ba le ha ke ha o mo go tlile mo tsetse nne ba ta sna le sedi go hanka ndla ba no isa la go fihla ntse a sa tshwane le ba ala nga fumana mengetla ba ba ya internship nda ba tsela ba se ba hanka ntse le di company ha o ka sheba batho ba hit me ke bona batho ba ba ntse diploma ba na tsha e seng go ke ba phia ga fela ka ga school sa tsa gona one o ithuti e mo le mo ya etsa diploma we a ka e tsala mo sa sa bo ga go le tsara sa bo be le sa o petela pele ya provision ya go pele pa sa pa sa o ya internship le ta bana ke tla e bua hantle ke tsa masala ka bana go ke a o pula go nontso ke na sekolo mme ka le sekolo le batho ba futa ona hanga ta ba hi kwa go le ka ke tsa masala a peta bana go ke mo lona ke ba bua se ka o so se di tsa ka bana ya go la internship di company tse di gafwa ke mo sentse o ba o etsa ha go company tla o tsa motho ba futa ona ha ke sa ba kwela ka tsela e seng kapa e seng hona ke nne ka motho wa hore ba ithekise mme go fela nda pele ha ba na go mo company sa hira motho ya go lokana go but ka mora go itse go tla go tla ba tshwara go go mpa ithuti ba hlano ba etsa public relations ba tle mo la ba tla ba interview ke ba tla hira motho etsa public relations ba le dira tsona ba go ba public relations ke bo fe ke sa go mo follow etsa professional communication o tlo hala go nda ta ntse go nda pete ke ba tla ngwana etsa public relations so ba ha o tsi go le a le tse ka le bile le se le ka go di so ke a gola ke ga mo yetla o motho o ba o fumana le di company tse o tlisang e le se ba fa mo yetla ntate ya ke a gola ke ga mo dipotso ha ntle
1: +266 5993 ke na nomo go nyo mo mamedi ntse tsho jola de hlongwane ga ke re mema mamedi go tla gona o tla reng ha botsa ka pano tla tsetsa di tabeng tsena ga metsetseng e go bidi ga ga le bile go reng ya botsilela +266 5993 ke nomo go ya mohala yo ka kenang ho yona o botsa ka pano go tla tsetsa stelo hona ho batla lesedi di tabeng tsena tseo gentseng re di tshohla ha jwale ho latela ka mo re bile le puisano le lena mong ha di hlongwane jo ka bontsitse hore ba ithuti ba sekolo sena sa mahlale Limco Queen University of Creative Technology ba bile le letsholo leo le jalo la PR campaign baking ena e le hona go pepesa gona ke mesebetsi efe e e leng gore ba lokela wa ba etse kapa ba e le ba sentse ba le mesebetsing ka ntle gagolo lefapheng le lena la dikamano ba lokela go sebetsa jwang gagolo-golo le media kapa bona bophatlhalatsi +266 5993 ke nomoro ya mohala mamedi e le go ka kena ka yona e le gore re tle go utlwe gore na mohlomong wena o tlatsetsa ka goreng kapa o dipotso tsa gago ke dife go wena ntate hlongwane ntate hlongwane ge mohlomong e ka nna bache ka ga ke letsatsi la phomola ba santsene kapa ebe ditaba tseo di qoka mona ba utlwa di batla di ba thata ge re go utlwe mona gorena jale ke mona ke batlile ke re theko empa gatala o santse a le male internshiping khampaning ya leng go yona empa khatala ke eno jwale company e jwalo ka e gahlwa ke yena e bile se bile o ngolla a ka net khatala yena le ha internship fela ha re molokolle ga monka empa se phetho ha setswe khatala sa atle le tsa jwang bo mombo company sentse gahlilwe ke yena e ya hlale bolella empa ha isa mosebetsi wa le le sekolo ka pale le ba go pedi ba le bona hore ha tleha mo ding le sebetsa jwa
0: ha wa go le tsho go ka ho ka nnete ke mpe di le nnete fa ko ha tla sa ba le khono e ka ba 0.0% ya mo tshuke ha tswa intensity e o tla sa tle ka ho ka ba tla ka go tla ba tsa boitshwaro ba mo ithuti sekolo go bana motho lona ha le intensity o tshwaiwa ke motho ya mo setse morao mane mosebetsing le nna ke le motho ya mo rutelang sekolong ma ga se hangata baithuti ba

0: ba se ila le hangata company tle ba tla motho ba futo go ba le sentse ga hlwe ke mo sebetsi wa ene go mo ya tawe ka ba a ka se ile e se ha o nta ha ha tla fa ga hlwe fela o hlakisa o bulela go o ba hantsa mo sebetsi o motho le a ka tsela e ya pension that is ha se hangata ba ithuti ba lo ba ba ba ba ba ba ile go ka ntse le ke go tla go la ke ba ho ba mo ithuti a na ha re di o mo go ka le o tla le go ka 2016 ha ho se le mothuti a feilang internship ntate ha se hangata ntate
1: e lore e hlentswe tisa taba yane ya gore baithuti bana ba etsang diploma jwa ka go hlalositse ke bona ba e leng go bonagala ba fumana mosebetsi go feta bana ba entseng degree
0: ke yanta ke gaa sekare gare mosebetsi fela ke ba fumana monyetla wa go itsogisa dikelo le go feta bana ba sa enyele ba degree jwa ba sedisologo le bona gentse re lelapa le bona ba internship hangata ga se taba fela yagwe go ba lega kwa mona kong ba bangwe o nwa bona bana ba gona ka ba sheba ga o ka ka ntle ba ipeleletse dikgwebo tsa bona ba le gona tsa le internship mo o santsang ka monyetla ga ithutiana go ntse e tsang ebe o sanka motlhomo di-id after a entlafatsa a eketsa company ya gae le ga ba rekisa di-apple kapa e tsang o tlo etsa ka tsela e fapaneng bana o sa ithutile ona ka ntle ka mane go ntse go etsagalang thata
1: e le gore ntse kana le dithuto tse e leng gore di kgothaletsa moithuti ore a ka iqalela kgwebo
0: le go tsona na ba ke re sheta ba mo go bona ke ya go le go ya ga ba tla ba ithuti ba ga ba tla ka ta sekolo mo ba tla go ya bana go batla o hiro empa le go tshe ba ithuti ha ke ga ke ba tshwane so ba bo go bona ba tla mo nxile ba itshokola na dingwe mo ntla go e mo le mo e tse go ya ha ka mana ntse itshokola ntse e tsang ke le mo tla go na ke yana e bela a tla go ntse taba ka puo nda ka batla tsa mo se tsaba e o thusa go la o fisha ka ntle ka mana go ithekisa wa hao go go bubele ha o ntse kgwebo ya hao ya mofuta ofe ka pofe ke a kgona empa ke sa tlhakisa le tabeng tsa ka ke kopa tshwarelo gore ne hlone mme di-company ka boemedi ba tsona gore ba tlhoe ditabeng tsena le re dire bo mme le batho ba bangwe ba nang le botshe le ditabeng tsena gore ba tlotla ba eletsa baithuti gonana gantle ntle ba ithekisa ka tselang seprocessing ga ba fitlha ka ntle ka mane ke a kgona ke yona phoso e ke entseng kanongwe ke bontshe gore ne re na le batho ba ntseng ba thusa ba ba tlabolola gona ka ntle ka mona go e tsala mme ba lebeleleng mme ba ka etsang gore ba ithole le bona ba tseba gore ba tswelele ka gara taba tse e tsalang ka ga ditaba tsa dikamano le setšhaba le taba tsa puo ntate
1: nate tlhokona ke lebile seabo sa gago go menagane ka gago lena la rona la ditaba la CVP mme re bile reetse tlhoko gore ba bangwe baithuti ba sona sekolo sena sekolo se se bele se befe mesebetsi motlhomong yabele bale se shebile magabane ao sentseng seao ba ntseng ba etsa ka ntle
0: ke le wao le tshe go ja kholo go lunda ja go ketla ke ka mongetla go le lona le ya phatlala tsika nne ta ka khonteng batho ba ba dikamano le tshaba ga ke re tlo le go batlola go di mo ka nte bana ne ga tlhoka go hlompha la mesebetsi ya bona empa ha ke le bua go ka medi hape le mo hlophiswa na ne go me re se le mo nyatla ona ha le ga tsena ntle tsa tsana tsholo na la ona pele nda di ke le bua tsa tsela le bimo na ntle
1: ga le bua mo me tsitse medi ke sithela puleng wa le tebela tlo balla ditaba tsa ga ya bo tshelela ka sesotho.

0: rata le leholo ga ditifiso tsa makoloi a baiti di kena tshebetso ha holo mohlomong ge kala ka tsona tsa lokale ke re tshoko ho tsa tsa di long distance ka patsa maeto ma lelele le tsona ho ntsona le ka go ya setšhaba e leng gore ya la ka ditifiso tse jwalo empa mafapheng a mang ge ka etsa mohlala ka ha ho nyollwa mafura diphatlalatso ke ba le ba petroleum fund ba etse phatlalatso ba ntsha la bobedi e ka ba ntsha motshegare ka pauseng ka pa letsatsi le la bobedi ba bile ba bontsha bosiu ka pa ka kgitla ha o ga le shimile metse mmedi ha itswe ba la ba gago ditifiso di ka pa di tseo di tla be di nyologa ha go bobele magata di gase ka pa di jo ka ba phofu ka ba le tswai di shopo mona di ne di nyolohe empa ha o ke be le le ga taletse taba e e ba kwa ke
1: taba ena ntate ya gore ga ditifiso tsa makoloi ana a baetsi ntate di phama mabaka a tla fapana ntate ka kgolwa e nngwe e ke ba taba ya nako ena eo diphetolo tsena di kenang tshebetsong ka yona ka kgolwa wa bona gore ehlile e phile nakong yona e kgutshwane ka kgolwa lebaka le leng e ntse e le gore na di nyoloha ka bokae empa ke dumela gore ga eba eba nyolo ena ena e le ka baka lutilililing ke dumela gore tabe re sa utlwile gata le le kalokalo jale taba eno ya gore go so go nyoloha ka di maloti a mahlano tsela eno fela le taba ya nako ehlile ke tsona tseno tse tlhileng di bakang legata lena le tlhileng re le utlwang gobane nnete e teng ke gore bophelong bona ba letsatsi le letsatsi kore motho mong le mong wa anega ke nnete bo dijong bano ntse bolela gore ga o fitlha tlhopong ebile o fumana di se dintlotsile ko go sa botswa andate jale mona taba e kgolo e ke e bonang ebile e etsatse ka nako khutshwanyane tsebiso ena e etsatse ka nako khutshwanyane e sebile e kena tshebetsong wa bona ebile e tsala magareng a kgwedi kore batho tloa qalong manene ba ntse ba sa itlhophatlhopha gantle kore dibudgeteng tsa bona o latela gore ga ba ba mokgwa o bophelo bo thatafetseng ka tentate kore bo thatafaletse batho ba sa sebitseng kore le ba sa sebitsang kore matlhao kore ya o felang date kore ehlile a imetso bane ba sebitsang o fumana gore ba na le baphedisiwa ba bangata baphedisiwa ba bangata ba se ba eketsentle so ehlile ka nnete nna ke bona ka lefo leno la gore taba eno ya gore e nyoloa ka ranta tse ntse tlhano ntate ehle e batla e le dimagolo empa ke re ga eba e ne le lute le le leng ke dumela gore phapang ene tla batleng gobane nnete ke gore motho mongwe le mongwe a tseba gore diphate tsona tseno tsa makoloi le tsona taba ena phatlhalo tseno e boleletse eo e qetang e bolela ya mafura ntate kore e ne e nyorileng kore ga o sheba bo diseleng mane ntate ore e se le masome a mararo a metso e mene ande jale di ntho e nngwe lengwe re e bona dishopong mona e tsamaiswa ka makoloi a magolo a sebedisang diesel so o santse o utlwa fela gore e sele nyollo eno ya mafura anono a ditraka ntate e sente e tlotla e namela taping yona enana e tlheng e sebedisang ke motho e mong le e mong gore a ke boima fela ntate tsheko ka nnete bophelo bo thata fetse ka nnete ana lwale bo thata fetse
0: nere kgese ga e utlwa taba ya gago ya ene ga re bua re ipapise le ditifiso tsa makoloi a baeti gore na motlhomong kenyetsang go be le lerata empa ho ba ni shopo mmale kapa le benkeleng mosotho kapa moreki ha a fihla fumana phofo e seng ile ka maloti a le shume ho sabeli le gata le le tshadang le lena ha makoloi a ba itenyela ka maloti a mane e bi le shopo mmane jo ka ho e bontsi ke ratile ba no e bontsi o e hlalositse ditabeng tsa hao mona ntate qhesi hore shopo e bile motho kapa le benkeleng we bona ha fihla empa yena e bile le ho bile le phatlalatso yana yena ya hore phatlalatso ntse la bone di difficulty kena sebetso mmanta empa sho pumana ha o kena ka ga le benkele o ya bona go o pofena go di 15 ka padi weekend tse thago tse 15 e ne le maloti a mashume a mahlano empa ka jwe se le maloti a mashume a supili
1: tsela na na e ka ga le ba ba le di tsatsa ka go ala jana bona wa na o ba ne tsela e taba e ntse le yena le ya hore pofo a we re ke le tsa dilo tse tsane go re ka ha mo kgwedi go mo tloga e tsaba jwa lo go phetse e no no go e ye tsa go re ka ha mo kgwedi e mpa jwa lo go na wa makolo e fa le tsa dilo tse tsane yona ntho le sona se mo pe se no no sa hore ka nnete e nyuri ya holo empa o gagaela lo ha ba se mo le se mo ka nnete e ntse re tsatso ka ga ntanya le nyana tse le tshu e nyo tse le le le le nda tso ba le la ba u konga ti di randa tse sano a di nyolwa o ga ha motho a ya mo sebetsing a khutla ke randa tse le tshu nngwe o sotla bona go ye tlanda
0: maema mogwe ke ena ndate qhesi ba sotho ba lokela ho fetola ditlwaelo dife tsa bona tsa bophelo ka ba lokela ho di fetola jwang ditlwaelo tsa bona tsa bophelo
1: ya pele ke ena ya ho motho a tsamaya motho sa lokela ho a tsamaele mabaka a bohlokwa-hlokwa kore e tlang ha o ba o ya bo mokgotlhaneng kapa o na le bo mosebetsi wa lelapa kae-kae tsena tse ding ka nnete marangrang ke ana sea le teng re leketse o bona gore ehlile re sebedisa mokgwa wa marangrang go fetisana melaetsa le dikopano se ke ithutile e nako ya COVID la saya ya re betla gore re tsebe gore mmoka fa tsoteng le ona kwa batho ba ba kae ntate ka modimo se re ka wetsa ka maranga mmona le thathamo la ba teng la dipuisano dibuitse bang di memile tsa bua ona ka mokgono wa maranga ke yona taba pele ntate eo motho o ka e tlhokomelang gore ka nnetse kgaloketse gore ke bona hore tabeng ya ho fetisa melaetsa ga leke ka hohle-hohle gore re sebedise maranga ntho tse motho ka nnete ehlong ka ditsamaya ehle ke tsona tseno tsa hao ya kgwebong eo le o reka thepa le ho ya bom o ka tlhamang hore wena ka seteetee o ipona ara le go phela ka ona ntate wa gore ga se ke ra tsamaya fela-fela jenana ga fetsokale gobane ga o lokela gore o tsamaye se o hlokala ditseo ntate ka kgola ke yona ntlha e motho o e bonang gore loketse
0: ga o ne le ka motlhang a qete letsatsi a ntse a le ka gare go motse wa gabo o a lokele gore a ye ka ntle ge motlho sa jang gatela mo gore a ke a dule gae mme ga a tsa motla ba sebedisa makoloi e ka ba baiti kapa yone a ne a gae
1: eseoletsane o sa tla ikwa phapa ka pokothong go gana jale ya ka pokothong ke yona e tla mo jetsa gana jale mokgwetsi mo wa tsa ona a ntse a mpolelelang tsa gatshe

0: peeletso but ka pokothong o tla itsa gore o tlhoka gore a etse ditaba ka tsela e fapaneng le ya pele ntate
1: ga ka kela ntlheng ya bobedi ntate Crazy
0: ya bobedi ntate le poloto nyana tse fokolang ba nnetse re loketse go bona gore mobunyana ono o teng dibakeng tse re dula go ona ba nnete re o sebedise mamerogo ntate kore re fumana kalela go reka ntho nngwe le nngwe papa phofo le tsona mokgwa dijajelelo ka nnete tšhelete tle ga yo ntate ka nnete ka gole ke yona kgweletso e nngwe e motho o ka etsang gore go sa tsotelele gore na sebaka na se senyanyana ga kae re leke go bona gore ka nnetlele re a lema mokgwa wa dijo mono e le gore di kgone gore di nne di etse tlatsetso papiso le ga se re ditse re reka ntho nngwe le nngwe le nngwe ka nnete dishopong maemong a na teng date ka gola ke bona boipiletso beo motho o ka boitsang mo setšhaba ba basotho ka kakaretso ntate
1: ebile taba botlhokwa gore ba ka lema merogo e bonje le gore mo na mo a dulang teng motlhomo kgete ya motlhela ka matlong a bodula a hirisang ga ona le sebaka sa gore a ka lema ona morogo jalo a etse jang ena
0: wa bua ka metse ena lebaka tse di tseke ke bone gona phela mo nyako mo yono le first eo lelaene e le leng go lona gona bona moo ka nnete ke ke bone ba bangwe tse ba fitlha ba tshetshetsa ka dibotlolo e be ba tshela mobu mono ba le mantate ee ka nnete ke ntsho tse ntse di e tsala gona ona ona tela sestre monono ee motho a ka fitlha etsaetsa dilaene tse tharo monono ebile di tshelelega ga bobele gampe taba eno ntate ka nnete ehlile thota mobu ntate batla ke ba moaisane monono thote mobu le dibotlolo jale le tshele mobu onono pelamenyako ka sa festere mono jale le tshitse ka dibotlolo le tshitse mobu onono ntate ka nnete mophapule boke dilaene yana tse tharo monono papanye e tla ba teng ntate
1: nate Crazy re sebe ka pa go sebediswa makoloi a baeti ha huwa mabaki mosebetsi bana ba dikolo je re maemo a teng go fetola bophelo jwa
0: ke tsene tsa di atlana o ya mosebetsi lo ya sekolo e se tsona di atlana engwe ntse ka ba mokgwa wa gore motho a etse tukiso ya gore a fumane koloi e leng gore o e patala ka kgwedi ke nngwe e ke naganang gore ke boinagano bo bong bonono ba gore nako e fitlhile ya gore kannete motho o etse tukiso ya gore kannete go be le koloi e leng gore wa e palama wa e lefelela e le gore o e lefelela pele ke o ntse tswa ka tshebedisa mmogo ya botshepei e mong a ka batla gore o go qale o e patalela pele jale e be o sente a o nka e mong bena ka batla o patale mafelo a kgwedi ka morago ga o etse so so ka ditumelano tsa batho fela he ke nngwe eo motho maemongana o ka e sisinyang gobane e thusa motho gore ga etsa dikgakanyo tšheleteng ena ya moputso e fumanang go be bobelenyana ntate gore a tsebe gore o tla patalela ditshenyelo tsotlhe tse cover-ang kgwedi ale ga a ntse a patala letsatsi le letsatsi ntate ka gola tabeng eno ya go tsamaya letsatsi le letsatsi motho o ka e sheba jalo ka o tshwana le baneng ba ba dikolo ke ke bone jale ka ga e sentse e tsala go karolo e nngwe gagolo bana ba banyenyana gagolo be re bone go efile go na le koloi tse tlhileng di sebetsanang le gore di banke empa bana ba bagolanyanang ke be ke bone ntho ne e tsala so kannete motho o ka kgotheletsa gore batswadi

0: ke ba itshebe ka go ba ka le no no ga ba bana ba le babedi ona le ana mo nyanyana ntse na patello school bus e le ba mo go ha ba bona fu a fu a le go hore ba ke ba tlalele go ba kene di thelisano le ba ba mo kolo ntate ka mo ha o ba ba patala ntate
1: mamedi re metse tsunye mashume ba di ya metse tsiletse re furaletse hora ya botshelela ke maemo ana a dithekotse ipelang Basotho ntate Crazy a ma dikgwebo tse ikemetseng kapa a magobe e ikemetseng jang kapa a matlhaiso jang
0: gobe agolo wa tseba a mogolo ga o ka sheba bomantibuya mona ga o le motho mogolo mo o le bo mokoroto mona jalo o ntse o nyoloa wa tseba ga e se kala e ba bo gora ya bona ya bonya bahlano ntate tseleng mona o se o tla bona ka nnete makoloi a fokola le batho ba tsamayang ka manto ba fokola mme gone ntate go bolela gore mabenkele mane e se ga ona bareki le bo metseng mona ntate diwakeng tseno tsa bona le didibakeng dikgwebong tse bantse go tseba kore bo mantsibuya ka nnete batho ba bonagala ka bongata wa bula ntate ka nnete o tla fumana ka nnete ehlile go sena bareki ntate jale taba eno e bolela ntho e ngata ntate ya pele ke gore thepa e rekuweng e teng ka monono ka gara shopo ga e rekwe jale ga e sa rekwe ka tsela e ne ntse e rekwa ka yona pele gono go bolela gore maane sectream mo etsang ditlhaiswa tsela go bolela gore thepa e teng mane eme ga e tsamaya and basebetsi bona bantse ba ya mosebetsing letsatsi le letsatsi and ba ka seng ba dule fela ba fitlha mona mosebetsing ba ntse ba sebetselong thepa e ba ngata ditirong tsa moetsang thepa fela bele e sa rekwe jale o santse o utlwa gore monga factory o tsamayaona o leketse a bapana aana se phoso ya basebetsi ga thepa e sa rekwe ehlile ke mokgong dikgwebo di ameyang ka teng jale e leng gore e tla boemong ba gore monga kgwebo o tla iphumela a lokela gore a fokotse lenane la basebetsi ke nngwe e e leng gore basebetsi e tle ba ameya mme ke ya ka bua le e mong wa baokamedi ba dikgwebo tsena tseolo tsona tsena tsa retaidi o ne a mpolelela gore o bona ntho e tsamayang e seng e rekwang ese e le dijo tsena tse e seng dijo ese ka nne ka bolela gore ese a di tsamaya so gona ntate ese o tla ema tabenyene ne ke keta o e tlhalosa gore mo etswang thepa eseng ba mono mo etswang thepa ese ba tlo iphumela ba lokela gore ba fokotse basebetsi ntate so e le gore ntate taba ena ntate ga se taba semote ntate gore o ne o tseba gore wa sebetsa o na le contract ya selemo jale mosheng o iphumela a lokela ntate gore a le fokotse obane molao wa dumela ntate gore la e ba motho o ne o mo file contract-a ya nako e kae empa ga maemo a kgwebo a se a fetoa ba nnete ntse o ngola o ya go bana ba lefapha la bosebeletsi le ministry of labour mane o bontsha gore o latela boemo bo teng o iphumela o lokela gore o fokotse batho e file ke ntho e leng tate molaong lentaba tse se mona tentate e go batho ba na le malapa ntate gore ebe mosebetsi o qetella o fela mme ho no hapen that

0: kwane he di ya dantati ko ka ga ta wulalla di ya dantati anni din da ti shi ya ba ti chede ba to wan da ti
1: na de ke si ti ko pa me le sale mo ge be no me di khutla bona mai kutwa he ke a fil tebe se se ri ko kili
0: ke le wan da
1: mo me re mitsini le shimile mitsi go bo mkhe a re bile go reng ya bo supa mo re tla mo gafutsa ge ba lwa ditaba tsa ga yo ka senye semana ga bulela +26659933 maikutlo ha wena ke a fe ditabentse le ho botsa nete qhesi o ka mo botsa ka pano ba tla ditlhakisetso 22316429+26659933 ke tsa yo go tsamohala mo o ka hokahana le rona ka tsona e le hona ho utlwa seabo sa hao ditabetse na mohlomolo wa go utlwa rona e o tshwere jwang tabe ya hore jwale ditifiso mohlomoletso ya ditheko mabenkeleng di ntse di nyoloha mamedi kgotsa neng ipo tlatsilegogarela ke tsela pele ke utlwe ke utlwetse ke se go utlwa ka thata
2: eeaeoya basotho ba se bagantle go rona basotho ba tshela ka tsela e jang ke mo kgona go ka ga re fika ka shopong ya nne tseletsa tsa batho ba ka ntle gaeoaa ga baa bona empa basotho bona ba tseba gantle I don't know how to do it.
0: Ka taba ena hore na ke hobaneng ha setšhaba se lela ha beng ba makoloanelela ebe ntate qhesi a ke se bone le bohlale gore beng ba makoloi ba inyollele gobane ga e ba ke gopola gantle ga itse diata go tloga nakong eno yane e be ntate sofane ba santsaneng batsa ba nnalela ka gore selemo le selemo go nyolole ka difeleng tse tlhano kwala tsena ga ke e sheba ke bona ka e ka re koloi ka besetsa 25 e neng ke ke ya re lebisa empa jwale mmuso o tseba gore ebe o tshwara ditefiso gore ba seke ba besetsa ditefiso tseno e leng gore ke gatelo e maatla go beng ba makoloi gape ga itsediaka makoloi mo ga go sebetse beng ba makoloi go ye ko bana ba batho ba lapileng jalo ka batho ba yang difemeng ka batho ba yang mesebetsing batho ba ba itshukudi jalo jalo nna bona ka eletse gore ba tle ba je ga e le moo relela gata lee fela re sa lesu ke parasine re lela re ntse re le reke fela go bona re lela re re kanetore nnang ke be ka patala 17 ke tla patala 10 ba tla nne ba bone nna kanete ga re bone e kae kare re le basotho ga re na rate go basotho ba bangwe gobaneng batho bano ba sebetsa le bona ba dikoloi moo kore ba hirole le bone nke lebeletse go monga thepa a mofe letho a kgwedi fela nna re bona ka ka re bona ka ke ba letloka go bona gape ntate qhesi ore batho ba dulang matlong a re tswang ba be le ga e se ka ba ke eng a se ka o fe ka ntate matlong a mang o pavewe o kentse cement o tla jala kae motho yo le a karakata ona ma tla jala teng nna ntate tsesi ore ko rona keletso ya kare a ka e fanang a gare gona go rona le mmuso e seng gore ke mang a tshwanetseng ka kgato ya go bona go setšhaba se ya pele ke mang ke mang gantlentle ya tshwanetseng go bona gantete kgosi ya ka nthuso go mpolelela gorena e sale a le teng go tla dilemong tsa gae tsa go thutiwa tsa go tlhalefa ke selemong se seng sa ikeng a bona go phela botshelo bona bore bopheng go tloga selemong sona sena na ke sekere ke dilemong difeng a ka nthuso gorena o bona phetogo e kae mme phetogo eo o bona e ka reba kwa keng mme se ka fedisang bothata boo ke eng ke ya kwa ntate
1: a lebang godi mathapa
3: 22 plus 26 5 double 9 double 3
4: ke rekile metsotso e mathana metsotso moo
1: o qala ka go ngwala plus 266 o seka engwe e le go fela
4: oho ke a leboa ntate kore ke utlwa ke ferekane ga ke tsenaga ke qala kae ke qetela kae gobane ntho tsena tse bue mona kao fela di ama motho a nang le bokoa ga botlhoko di mo tlama ding ampa mone gobane nna ga ke le ka beng ba dikoloi ke re beng ba dikoloi ba buisane le motswadi gore ke tlo nyolola ka mabaka a nang le ana le ana e be motswadi o fitwa gore ach go latela bana ba ka ka mokgwa ba lapang ka teng nna ke na le bogona e re ke nke ke o thuse mona o tlo tsebe o lopolola bana bana ba ka ba swang ke tlala jone ke re ntate o buile ntlha tsa botlhokwa ke bosheleng pate batho ba nang le bokwa ga ba teng go ba lefe ke dijo ga ba teng gobaneng ba fiwa tšhelete ka moga dikgwedi tse ke sa di tsebeng le tiro e mabolelang gore re ka etsa ke etsa ka mobane ke tla moo batla ntate theko ntate theko nthuse o nketsetse mona tšhelete gaeye re fumana e kananyana e ka tlaso ya maqheko fela e tswa mokotleng o le mong ga ke utlwe le motho a le mong ya buang ka batho ba nang le bokoa e ka fetana le motswading yena ena o re batho ba nang le bokoa ba loswa gobane ke lefu fela o batho ba nang le bokoa ga re tsamaya re tsamaya re le baledi ga ke sa tsamaye le motho yo mongwe ke tsamaya ke le mongwe ke tloga lona mono ke apalama ke tlatlase mone ke tloga mona ke apalama ke tlatlase mone kore ntho yo mongwe le o ne tswang ke motho a nang le bokwa e mo tlhoka gantshe tšhelete fela o fumana tšhelete ka moga dikgwedi tse ke sa di tsebeng ntate theko kore ke utlwa e nang serekanya ke a leboa nna batho ba dikoloi ga ke ba bone phoso phoso ke e bona go motswadi e mo nakoloi ya reng ka mabaka a na le ana le ano ngwane no wa gago ka nnete ke tlo lefa tšhelete kane e ne motswadi fito gore ach e re ke mpe ke latlhele go natlhempo o etse ka ntlelo bane batho ba na ba sokola bane ba tsho jalo ba re ga o na mesebetsi ga o nang ga o nang e ntate theko amen
1: amen e nkgono sese plus 266 599 3 223 164 209 mamedi kgotso
5: ndarebe o
1: ndate
5: le babegoi
1: ee nate
5: ndatuba
1: Tadi mahas.
5: Tadi kan itu na, aku mau pas keluar jua. Si Yokel, Yokel kau papa apa? Papa juga si. Pas lagi mana? Jadi papa sudah intiran. Hanya jadi papa dah intiran. Tapi ni dia tu punya ni. Ia tu nak terangkan. Ia masih ada intiran. Ah, tapi dia kalau hanya bodoh. Aku ni asal jua kan. Di sini kau tak tahu. Ana a se mo tlo nna la tshona. Ba ni pedi. A ke ba se ba ka tsena ba sa go nna tla tla. Ba se ba re mo se di ha ni nna. Ke na ka tsapa le mo se di.
1: Na le mahasi.
5: Ndade.
1: A je wa nna go nna ba itimole ne le gele ya shota ka re go mo ibile ntse le teng tshelete.
5: E ya ba ga re go ya shota. Sa ta di tiki ti ya nne.
4: ke ipate e mo le mo patala tshela tene e

0: dikentse tselong ga di bapise e leng gore ba tlamehile gore ga ba ntse ba bapisa je ba ke ba bone ona ba ntse ba etsang ka go qetelela ntate Thekoa ga o ya gaetso semoko o tlile masego mona dintho tse ding kwana thabeng di a tura o se o mponyolowa o ntate
1: tselapee ke mametsi ntate
0: okay o se o konyolonyolo wa go ekiletsane tse batlang di le tshitswana masego mona papisong le gae mane go tloa o nyolwa o rekile go tlho o patale setulo dikoloi tse nno tsa thabeng ga di na di-trailera tse e leng gore go tlho go tshela dintho ka teng empa ga ka oa sheba o ka motlhala ka nkena ka saofe ka mona dikoloi tsa teng tsa madi hula ntho di-trailera gona mona ka ga ba rua ka ona fela o tlo ba bona gante nakong tsena tse e leng gore
1: rua maae tepese se ka thailagenya be sa lefelelo yone
0: a se ntate ke tloetsa motlhala fela ke ga ke theoa ga etse semongkong ke tlamogeja mo ke tenkile mokotlana wa kago le dijo mo ga ke tshela ka mo ga ke so patadiswe jale ke utlwisise kae ka nna ba motlho o mongwe ga o patadiswe
1: okay ntate
0: ebile ke dumela gore le ga ba ya o ka patadiswa ka moo ka trailereng ga o tshwane le ga o sotlhe ke patale ga ba ke patala gona jena koloi ke 163 ga ke tlo patala 326 koloi thepa eno ke tla patala karolonyana e batlanye le ka tlasana go feta ga ke ipatala ge le gabe se ka rebolese ge le gabedi ka mono ntate batho ba dikoloi ga bana botho ke tlo bua ka basemongkong batho ba semongkong ba makoloi ga bana botho go gang ga golo nakong tsena tsa batho e le nako tsa digashe ba ja go gona bago ba ithusa ka gona ke ka ona re tla ula re ntse re bokolola mme re tla rentse relela go bona bontate ba ikarabela ya marethuo morere dikoloi tsa semongkong ga di be le di-trailer ga ona motlhang ba re arabelang tabeng eno nna go tla ula gona ntse re bokolola nako
1: o buile le go fe monyetla le wena go tshwaele ditabetsa go sethela puleng selo tlo bala ditaba tsa go ya bosupi.

0: mmamedi metsetso ya bone e seletse re fogaletse hora ya bosupa re mokgatlhelong wa borarobio qete yone la ditaba la sebuping re leboe selelo ka go bala ditaba tseo tsa gore ya bosupa ka senyesemane nate cressy madume hafi
1: ntate
0: e nate shakesi batlilang tšhapa ya kgolo motlwi o galefile go ditabeng tsa mamamedi
1: ntate anda kamete di poso go kgile di fokola e se bohole e se e nntse le taba ya maikutlo bohole ke tsena tse ding tse ka tsana tsena tsa ding that is 60 ba la ka hore ya le o pata la 253 go wa u ka hore ha ya tle ma sego mo ja la pata la studio e le go le ke la pata la ma go ba ma di kamete me mwagae tsantlo ga teng ba mokgatlho ba makoloi ba teng mo e leng gore ba ka isa serolo seno mentate go na le potso kapa ke ya me maphabe e mesile e fakile gore na ga e le mona o bonala bothata bo le teng ya ke maleng gantle motho a lokelang go nka boikarabelo tarifeno hantle ke rone kaofela le setšhaba gobane re le setšhaba re na le batho be re lakgethang mona ditukulong tse re phelang mo tsona gore ba ile re emela ka mane kapaganeng ding mme batho bano bele ka ga re ba kgethile matshwenyo ana e re nang le ona ke dumela ba a tseba mme ke bona batho be e leng gore ga mafapha ana a mmuso a etsa dikgakanyo tsa o tlisa ditshebeletso setšhabeng le ona o ka e tswelwang e bona batho ba gaufinyane fela ba ka fitlhang ba re buelelela gore e bona diqholotso mane metse mo re phelang e le tsena le tsena le tsena empa dikgakanyong tsena tsa lone ga re bone di arabela matshwenyo a teng tlase mag ke bona batho mewaka ba loketseng gore ba re thuse baemedi bana ba rona re le setšhaba mane paramenteng e bona ba loketseng gore ba re lwanela molamo wa soo go bona gore diprograme tse ka re thusang di ba teng go arabela matshwenyego e seneng re nang le one bagolo ke yona potso e metlhile ko kwile e ka e metlhile e le potso ba otlholwa tsena tse dinka nete tsheko kile le maikutlo fela ntate ke a leboga
0: gona gonkgono mmathapo o itsena ke dilemong dife mo e bang go ile ga ka phelwa bophelo wa mofuta o kapa dia ba ditseo diphama tse boithutong ba gago
1: bona ke boemo bo ikgethileng ntate ka nnete kore ga ka fa ka sheba go tloa selemong tsena tsa bo 2019-2020 nako enana ya COVID go gotla go etsaetse ntho tse kgolo agolo wa bona ebile lefu lona leng la COVID lemong tsena tse re phelang ka tsona ore bophelo bo ileng ba thatafala ko mo ne re lokela go dula ka matlong re sa tsamaye e nentse le boemo bo ikgetholotseng ka mokgomo ka jang re sa ikwile ka ditaba tseno ntwa ena ya Ukraine le Russia le yona e la ya fitlha ya thatafatsa ditaba mme ga ba ra elelelo he banna ga e ka ga le dinaga tsa Aforika re sitwa go iketsetsa dijo tse e lekaneng gobane ke ona mona mo tlhaleletseng gore ntho tse kang di-satellite dikoro tsenana tsa marotho ana e re a jang ba bela ditlha ona ona kwa borussia le bo Ukraine kwa ntate kore ke ntho e ne ntse re sa elelele gore hela maAforika le sitwa go iketsetsa dijo jale re sa ikwile ka enone jale go a tlotla go tla yona ya Iran le bo Israel le bo America le yona boetse e thatafaditse ditaba ke nentse ke sheba ditlaleo tsa magaogao ka taba tsa di-satellite ehlile bana ba mokgatlho wa lefatshe wa dijo FAO ehlile nne ba bontsha tshwenyego ya gore ga boemo bo o nonontse bo tswela pele motlhophogong o nono wa Iran mo nono ehle fa se se tla le ya ke di tsena tsa tsheko tsa bisho ba ne ke ehle ke ma mo a ka ICTD internet ehle e tsana ho ntse ho le ka ta fela e seng ka sebo pe se na city ha la ya le maemo ana a teng ehle ICTD le ke le na na ya America mane ne ke kwile ba e le bona ehle ba se bo ka ke theko ya ha se mono no so re mo ka o se la le fatumana ka nete e hlile ha hona batho ana le biketo e hlile bona la kana le matshwenyo ka o fela that a ise TV ya le bo
0: o ntse tsho yela ndate qhesi re meme mo ba bedi plus 2665993 ke nomo ka hokana le gona ka yona ga utlwe maikutlo a hao ditabentsina lona gona bana o ka reng ha bo mo e le bona mme di khoso
2: o tlo no go tombo
0: go le matanki
2: la le wa ukuta
0: o sa kile go le matanki
2: e ke a le tla le bua ka ditaba tsena la kifitla dipeleng sa la ke na le potenga ga go tsana ka tetsi ya ke ke ene
0: ho jalo ngone
2: na ntate qhetsi ha o sheba o ka ga naha ya Lesotho ha o ne o ka etsa dipatlisiso tsa dihlodilweng tseo re nang le tsona e be re iphedisa ka tsona bophelo go ne bokeke ba sahana ha o sheba le ka tsona tsena tse teng tse o ntseng di ya ba ditšhabeng jwalo ka metsi jwalo ka taemane jwalo ka boya e ba Basotho ba re buisang ba ne ba na le tlhalesana ya gore dintho tsena di re tswele molemo ba ntsha batho ba tseyang ditšhabeng go kopi ka gona boya go sebediswa jang ba reke mešhini e tle ka ga naga go sebetse ka boya ka ga naga na dintho tseo di ne di keke tsa go golola bofumeng bo kore le go gona ga e kajale re inotsela ka lekaleka baka la go sheba dintho tsa ba ditšhaba ta shabane le tse e leng tsa rona e be re ka etsa jwang gore babusi ba re utlwa gore go kotlhege tseo re nang le tsona re di sebeditse re thine ka tsona di re tshele molemo ke tlakile
0: o tlakile gore matanke plus 2665993 ke nomo o ka gokanang le gona ka yona le wena go utlwe saba sa gago ditabeng tsena o mmogo le maikutlo a gago plus 2665993 ke nomoro ya mogala mamedi kgotso
3: nnelentho boe di kopatlhaga ndate ka motsotso a lesela ndate ke phethele taba ya ka e ke ebileng teng and ke ne ke pelo ka onore empant bo ntate ba arabela wa tsa teng ba tla araba mo sealemoyeng ga re bua le bone fela mola bophethagatseng ga ba etse letho ke re ba itshebisa kwa na bo ntate ga o na letho leo ba leetsang ba nka fela gore aa ga o sana motho a ba sedileng mono ebile ga o na mo o ka baya gona teng ba tle ba opise mantswe ana bokokotho wa ka koleng ka mona ga e ba ga wa kgotsofala mme
0: ba re letho wa ko yabe le bona beng ba mako ba ditho tsa mogatlo kapa ke ba ba tsamayang ka dikoloi
3: koe ke bathusi ba thusi ba dikoloi a kere ke bona ba tlamehile gore ba etselwang balamtho bontate mtho ba okamedikese motlhaa tira boa ka mabitso a batho bana ba tla mona moye moe ba tlamehile gore ba susimetse ditaba tse gona go buang ka tsona galang ka tsona go bona beng ba makoloi kapa bathusi ba gona mane dikoloing jale ha ba sa mamela ditaba tseo tsa gona ba ne ba etsa gantle seno se e leng gore ba etsebang ba sefue ke bona batho ba ne ba ka godimo go bona o ga ba na bophethagatse ditabeng tsa bona tse orelelang ka tsona ntate smokong go ne o tsamaga dibese dibese di tswile ka gola dilo

0: so ka ithuthuwa re tshwanetse ho ntlafatsa tsela eo re sebetsang ditaba tsa dipolitiki ka tsona tsa utlwisisa hore ha motho re mo kgethile o tshwanetse a nene a kgutlele ho rona ga fetsa re mo fa thomo e hlakileng ha o mo file thomo o tshwanetse a kgutle a nana a tlotla a re fa dikarabelo hore na ha ntle thomeng e re mo fileng yona ona o bonala dikoletso e le difeng wa bona ha o ka enepa hona moo ntate ka nnete taba matshwenyo a ba kaofela a tla fela hobane re tla be re leletse dipotso tsena tse mme batang ke a botsang labone le tlang go utlwe mokgetha wa gae a bua ditaba tseno ka gare paramente ntate gobane e tlete re labone le le leng bakgetha ba fuwe monyetla go ba ka botsa dipotso ntate ga ba ke ba botse dipotso mme tsanetse gante ke sheba tsona dipotso tseno ke dirone gore e tle e ntse e le dipotso tse tlhanka go setšhaba gobane ba bantsintsi ba botsa ka taba tsa bomtlakase mamang then ga a fumana ditšhelete tsa ga tsa di-gratuity e leng gore bakgetho bana ba rona e le go bantse ba kopana le rona re le setšhaba hence why ditaba tse ba di botsang e tle e le tsentse di tswa ka go setšhaba so ntate pete mokgetho wa gago mone ntate gantse ke bebelele gore la bone le tlang ke utlwe dintlha tsenana tsa botlhokwa tsena tse o qetang go di bua mona ke utlwe a di bua ntate ke nka e arabela jalo ntate theko le bamamedi ntate
1: ga nke mokgatlhela wa qetela ntate Cressy plus 266 5 3 ga utlwe gona wena o reng ditabeng tsena le maikutlo a gao plus 266 5 3 mamamedi kgotso
2: Doctor Milit, ka wa mafura ye le ka le bakala tso ha le mo nne le mo se mo sala ha ba hona ya le se ma di ka mata ke ding ka ga na hona ya le ba ka tiena ho ba se wa una ka wa mo se mo lo ya mo khu ntse ke la pele ho tawa to ka tsona ba di mo mo sa kunya ti di ko ke se ke ene mo se wa ti ba khetha ho ba le la ka mang le ba ntse wa ona ka se tsetsa ba ke ho thala di ho tsapa mo hlaetsa bona ke le tlo se tsela e le re ke le di so ke le di tlo ke ke tsa bana ha ba ma khotha tsa tsona nda de le ba go
1: khame me wa ho a ra di khisi ha ga sa ke no ho na se bile re pattern e
0: ya nda de ka le di nda de di ka ba tsena nda de e tlhini tse di tsa mana no mo kereng o na re le setšhaba re tshwanetse gore batho ba re emelang paramenteng ba ba fe thomo ga ke etsa motlhala fela tabeng ena ntate jalo ka re kopiditse mokgona wa tsamaiso ya puso mona mo re kopiditseng teng o tla bona gore mogadi politiki e kena ka gare go puso e kena e sentse e na le problem ya gore na ba tlotla ba fetola mokgwa wa go sentse ditaba jwang jale taba eno e thusa ka gore le sentse le ithutile gore na mafokodi a programme tsa puso e fetile na ebile a feng jale lone le tlotla le ntlafatsa jwang jale e le gore ga wa lokela gore go senye nako go tshwanetse gore le fe bahlanka gore ge batla ditaba di sebetsale ka sebokeng se na le sena jale o tlo fumana gore matona a rona ga a kena ka monono ba santsane ba ithuta gore na se ba se fumanang se le teng na ke sefeng mme yona ntaba eo ke yona e diisang gore e be dintho di kena tshebetsong ntate ka gola ke yona moo ntate nna taba ba e le ngwana teng ntate gore ga e ke re dileng fatshe le batho bakgethwa ba rona ntate re ba fe thomo e tshobileng gore na ga ba fitlha ka paramenteng na ba etseng mme ba etseng galo morago le mafapha

Asimo he mamedi wa Salmon sa Lesotho e ke kgethang konese e lebitso la pina ke re ya ho leboga mme he jolo ka ke le ka hlaloso re tla re ha re khutla mona kgetlang ka bolipi kapa bona boemo ba le hodimo ho tlo gona dintho di eme jwang he le tsatseng le nala ka jeno ho fela ho le jwalo ke sentse ke botshwere ke le malala la o tswe le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata o seng hona ka moya o fokang le bobebe ho hlaha le boya bo tshabela mohodi o ka bonwa dibaka ngetse ding ha holo holo ka maluting ho ka lebelo re le hlake ka mahu a fokolang ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakentseding ka maluting hantse le phahama moya o ka lebelo ho foka o le bobebe ho isa o iba mahareng ho hlaha le boya bo phirima a mamedi wa sama sa so tonikte go re ho betega holo letsatseng lena la ka jeno go bona ntso puputa mohudi le ha jwalo ntso puputa ntso lo puta fela ka ntle ka mona empa a boemo ba le hodimo bona bo hlakile butle he re tle re shebe boemo ba motshiso na boemo jwang ho ya ka ditrike tsa rona ho fapana re qala kwano motse mohulu mo ke leng hona teng mo ke bua le wena ke le hona teng ho seng ho letsatsi la ka jeno masego 20 degrees Celsius mo shosho wa ne ha mo le mafeteng ke 19 degrees Celsius Mohalisuku e ditse jwalo ho 18 degrees Celsius ha quoting ele 17 degrees Celsius tsatsa snack 14 degrees Celsius se tshwana le mamedi ha mogotlong ele 13 degrees Celsius Oxbow e ditse jwalo ho 8 degrees Celsius botabote 18 degrees Celsius se tshwana hantle le Mohalisuku ha le ribe e tshwana le moshosho wa na mmoho le mafeteng ka 19 degrees Celsius Beria e tshwana le Maseru ke 20 degrees Celsius ha thabatseka ele 13 degrees Celsius se thabatseka le mogotlong ke di atuteng di bapile semonko 12 degrees Celsius ke ka mohe boemo ba motshiso bo leng ka teng letsatsing lena la kajeno yona mamedi wa ka e motle mme taba ena e re ho wena hle letsatsi la kajeno ho betere haholo ka nnete la ga ke sheba boemo ba le hodimo letsatsi lana la maobane ya ba ho thupula e teng ka 62% me ya ga ke sheba ka thola ai man pula ena ha ini ntso thune ya by places ebe hona le dibaka tse ding tsa ho filma se go kwano mo pula ehleng e ne leng haholo ma bana ba 60% ne ja sala go ke nthweng ata haholo ya pula ke nthweng ata haholo ha o thupula ke 60% o lebella nthweng ata hampe haholo wena mamedi wa Salma sala so tbutle he re ha tele pele metsetso ya rona setse e tsheletse fela pele re fihla hantle ho re nyena ya borobedi me ditaba tsa rona

bona maso agasito agehlulwa. I can imagine

0: lemoge ke wave rider re tshepile wena o re beme tsotsong e robedi ge foraletse ho rena ya bo robedi mamedi wa salma salosotho ke khutla ke se ko tshwagetse moeti kwakwano ena ke ntate kutlwano le rota ha re qala ho ba le yena kwano sa le moyeng o tla hopola beke tsa ho feta kgwedi tsa ho feta re le kra ba le yena e le mohale wa rona mme letsatsing la kajeno o tla a re tshwaretse ditaba tse ding gare re tlereng ke mong yetla monate letsatsing la kajeno santana le letsatsi la phomolo ba sotho ba bangata ba le haye jwale a tlo re thusa go rua tsebo hore ruta ditaba tse ding tse ka bang re ne ntse re se le seding la tsona mme he re tla hlere mo amohele hantle metsotsong ho le ba gore nyane ya borobong e tla ka mora gore ya borobong be re nka merapelo jwalo ho le ba gore nyane ya leshome ntate lerotha ke a o dumedisa tlhe ho seng hwa letsatsi ebile ke a o amohela sealemoeng sa lesotho
1: kgotsommedino ke a o dumedisa mme bookamedi ba radio le basotho bohle ba mametsi
0: ge a leboa ntate ge lebogela nako ya gago yo go fileng yona wena moratuwa wa ka ke a tseba letsatsi la kajano ke letsatsi la phomolo mme batho ba bangata ba batla gore nnete ya sala banke monyetla ba phomole mesebetsi e mengata-ngata e re leng ka gare go yona godima lefatshe lena monyetla o mongwe le mongwe go o tholang motho o batla go phomola empa wena o nkile nako ya gago gore o mpobe le gona o tlo o tla o qoka le gona letsatsing lena la kajeno ge a leboga lebitso la ka ke dipuo ha ke dineo e tlhile batho ba ngata ke a lewantate ke kopa o tlo re fe le basotho ore na ore tshwaretse eng go seng gwa letsatsi la kajeno
1: ke a leboga nna dipuo tle ke mpe ke bontsha gore tsatsi la kajeno ke tla bua fela ka ditaba tsa go tshwarwa gwa basotho Aforika Borwa motlhomong matshwarelo mabaka a fapaneng go fitlhela motho a tlisitswe gae ka mokgwa wane wa go poswa kapa wa go dipota ka mogotlwa e leleng ke tlhalosa gore ka lebaka la gobane jale naga ya rona lesotho nne empa e tapotuwe ke naga Aforika Borwa go bolelang gore ka netisile rona re le naga lesotho re na le mogaisane a le mong fela and-e ke tla gopola re le basotho gore sebedise mantswe ya gore mogaisane ga o ikgethele bona empa motswalle o ka ikgethela go bolelang gore ka nnete ga ba ka na le mogaisane a le mong fela ka nnete basotho ba bangata ba gopolanye ka motlhomong ba ka fumana mokgwa go phela dinageng tse dingwe ya pele tla ba go kena ka gara naga Aforika Borwa le ga e ba baya dinageng tse dingwe tse seng Aforika Borwa fela o tla tlameya fete ka gara Aforika Borwa jale go etsagalege gore o fumane gore gangata basotho Aforika Borwa ba tshwarwa ba tshwarelwa ditaba tsa ditokomane mohlomong ba bangwe ba tshwaretse le mabaka a mane seng a ditokomane fela o tla utlwa re a ketelelo mane e tla fitlha e kopana mokgweng wa bona wa go tla gae nako e bangwe ba se ba lokoloa ditsheng tseo tse ba tshwereng mo tso ke bontshe pele gore tabeng ena ya ditokomane re tla gopola gore Aforika Borwa pejana go ne ntse e fana ka matsatsi a mashome a marago ga mosotho a ya Aforika Borwa empa ga morago go la ba le tumelela ena ya matsatsi a mashome a gobong tebelelo ke gore ga mosotho a le Aforika Borwa ka mokgwa ono wa visa kapo wa permit tebelelo ke gore ga a felelwa ke matsatsi a gutlele ka gae motlhomong ga e ba mabaka a ntse a mo tlhoka gore a be ka Aforika Borwa a tlo eketsa matsatsi ano gape jale go etsagale gore ka nnete ka mabaka e seng a boikgethelo ka nako ngwe o fumane gore mosotho ka nako ngwe o gole kapa mekgwa ya go tsamaya ga o bebe wa go palama ka bodareng a tlo kenya matsatsi a mang jale o fumane gore ka nako ngwe ka bo madimabe o qetelela a tshwarelwa ditaba tseo tsa matsatsi jale ditaba tsena tsa matsatsi gangata ga mo ba tshwaretswe matsatsing tlolo ya hae ha e ba qala go tshwara o tlo fumana hore ha e fete dikgwedi tse nne o tlo fumana ka tlolo ya hae o tla tlo dikgwedi tse tharo kapo tse nne jale ka tlolo ena ha e se e fane ho na le hangata ho thwe ke batshwaruwa bana ba short term kapo ba nako e kgutshwanyana o tlo fumana hore ho ba ya ha sa tshwere mane o tlo fumana hore ho ba le ntho ho thweng ke parola parola ena batshwaruwa ba matsatsi ke mabaka a mangata a ka etsang hore ba e fuwe hobane jale o tlo fumana ka nako nngwe ha se motshwaruwa a kotsi empa e ne le taba tsa matsatsi fela jale o tlo fumana hore ha e ba hlotswe kgwedi tse tharo setsimono parola ya hae a ka kena kgwedi le beke tse pedi empa ho be le mabaka a etsang hore o fumana hore le beke tse pedi o di nkile e ka ba lebaka la hore ka nako nngwe o tlo fumana

hore setsi se na le batshwaruwa ba bangata ba kena ebe mookamedi kapo bookamedi ba setsi seno se a tshwereng ho sona bo etsa taba yane ya parola. Ke re gopole gore bana ba tshwaretseng matsatsi mookamedi wa setsi a ka etsa a ka mo etsetsa parola, empa ba tshwaretse ding ditaba tsa bona ngata ofa parola e fetela mane parola bothe ebe e fetela mono ka bookamedi ba setsi ba kgothaletsa gore motho eno a ka fuwa parola. Jale parola bothe mono ke yona e etsang qeto ya gore na motho eno mo fa parola kapa ga e mo fe yona. Jale bana ba tshwaretseng matsatsi tlo fumana gore yena bookamedi ba setsi bo ka etsa qeto tabeng ya go mo fa parola bo shebile taba gore motlho mo ntshi fitlhelelano ya batshwaruwa ba kenang e ngata gagolo yanong go ba tlo a fane ka sebaka. Jale e ba he motho ya jalo ga bookamedi ba setsi bo entse qeto ya ba fuwe parola o tla lokololwa go latela gore motho ena o kene ka mono kapa o tshwere tokomane tsa gaebise di feleletswe ke nako ga a lokololelwe ka gona ka gara naga ka mono bane ntho e ka e tsebang ke ya gore ga a ka lokololwa ba nang le tokelo ya go tshwara e leng sepolesa kapo home affairs sebakeng se seng ga ba ka ba kopana le yena ba ka boela ba mo tshwara gape gobane o santse a feleletswe ke matsatsi ao gae ka mono. Jale mokgwa wa gore motho a tsamayege setsi mo ga lokolola ebe mekgwa e mmedi wa pele ko ona wa gore setsi se nehelana ka motho ya jalo lefapheng la home affairs ba lefapha lena la home affairs ka lefapha lana la immigration ke bona ba posang batho kapo ba ba dipotang go tloa Aforika Borwa ba tla kwano Lesotho. Jale motho eno ha e ba o mokgwa wa bobedi ko wa gore setsi seno sa home affairs ka lefapha la immigration ba na le molao o ba dumelang gore ba ka fa motho ena pampiri e bitswang order to leave. Pampiri ena ya order to leave ke pampiri e dumelang motho go itsamaisa e le gore motho enwa a ka mohlala ke etse mohlala ka nako ngwe o fumane gore hangata batho ba poswang ba poswa gobane ka nako ngwe o fumana gore go na le ga gona tshepo ya gore batho bana ba tla itsamaisa kapo di-resource di teng kapo dikoloi di teng tse ka tsebang go feleletsa batho ba empa bonang bo o senang dikoloi tse ka tsebang go feleletsa batho ba ba fa pampiri eno o thweng ke order to leave. Order to leave e dumela gore o itsamaisa hangata nke mo e sebetse mo e bang ka nako ngwe o fumana gore motho eno a lekanang go poswa motlhomong ke motswetse kapo ke mokudi a tlamehang nka bo ditlhare kae kae fele ba godiseile go motho eno le ga ka ba ka mo posa go latela boemo ba bokulo ba gae kapo mabakanyana a teng mona ga e ba o sia bana ke motswetse kapo ke eng a bo ore mo fe order to leave a tsamaye a phuthe-phuthe thotonyana ya gae. Pampiri ena ya order to leave e fa motho matsatsi a ka bang 14 gore a tswile ka gare Aforika Borwa go bolela motho a ka tseba gore motlhomong he a etse ditlhophiso tsa gore motlhomong he a tla qetelele a lokoloile ka Aforika Borwa. Jale ga e ba mabaka ano o fumana gore motho ya jalo ga a tla go swa motlhomong mabaka ga ya ntsa a le teng ga a swa qetana ba tla go qetela kapa a fuweng pampiri eno ya order to leave ka o tokelo ya gae ke ya gore a gutlele lefapheng mono ga a bona gore matsatsi ano ga ba go fela he jale a o kopa keketso ya matsatsi ano. Jale ba ka yeketsa nngwe ke bone kgetlho la bagago ka nnete ga ba sa dine. Jale ke yona mekgwa e sebediswang. Jale ke bontshe gore o tlo fumana gore nakong eo batho bana he ba poswang motho ga a poswa ha e ba ke tse motlhala ba motho eno lokolotsane ka parola gona sa na le kgwedi le beke tse pedi kapo entse beke tse pedi kapo entse kgwedi o tlo fumana gore ya pele ke ya gore ha nako ya lokololo mmane setsing sa tlhabollo ha e borderline state jalo ka ke bontshitse o nehelana ko home affairs. Home affairs ha e qeta go amoela motho ya jalo go tswa mane setsing sa tlhabollo e ya lekgotleng yo kopa gore lekgotla le ba fe motlhomong nako ya kgwedi gore le be
ona mane mo ba soto kana ko nwe a ta go sa a ha tsika ne to tswile sitseng jwa lo buru ke ga ga e mo no di seleng ya lo ruma na mo tsa wa ene ha sa le mo no di seleng tsa sepolisa ha e sa lo wa sepolisa em ba buru ke di seleng mo no kwa o matsese tso go ga e tswang a tla bosa tla a jwa le di ba kentse ding ke tlo go pole se ha o finyana le province ya ne Gauteng ao fela bona he bana ba bulukweng ke bana ba taishwa mane se ba gensa kuga stop mo no kuga stop ke mane mo sitiseno se tsaile ile nka ho bitswa lindela sitiseno ke sitsi sa le fa pala o mafese empa ile ho re company e ka ka mone ya tshireletso o do fumana ho sebedisa company ya private tsana ha ile hantle sitsi seno ke sa Home Affairs e fapana le dibakeng tse dintse gole le kuka sopo mo atla a bolokwa sepoleseng diseleng e ba nako eno a ntse a emetse go tsamaiso a bolokiwe mo diseleng sepolesa ke sona se nka ntshireletso boemong bono empa mane kuka sopo re fumana gore go na le company ya private ya tshireletso e ba tlileng sebakeng seng jale o tlo fumana gore tshwaro ya fapana o ga ba nna o fumana golane tshwago e batla e ba boimanyana go latela go motlho mong ke setsi se ikemetseng sa private a diseleng mapoleseng leeng tshwago e tla fapana o tla fumana gore ache motho motlho mong o sa tshwere jalo ka batshwaruwa ba teng diseleng mono empa mane o ka nna o fumana gore a o latela go sala emetse fela go tsamaya tshwago e a fapana fela go latela gore setsi seo se kipa batshwago bangata gobane ke a gola se e le hantle capacity ya sona se lo ka batshwaruwa ba ka bang dikete tse nne pele re fumana gore mono e tlabe ebile e le motlho mong he batshwaruwa ba bangata gakalo ba sebakile seno se le see pele re fumana gore ka nnete tshwagoketare ga e ntle gobane go lokisetse batho ba kalo gore ba je ba etseng o tlo fumana gore ka nako nngwe ga ba je gantle kapo ka nako nngwe o tla fumana gore le bona ka ga ba kopane ba le bangata le ba dinaga tsotlhe tse bang diteng tsa gore batho ba tshwere o tlo fumana gore le boitshwaro ba bona ka mono bo a tshwaetsana jale o ketela go ba le boitshwaro bo itseng bo lekanang gore motlho mong setsitseno sa tshireletso se ba tshware ka yone.

shebane le bona o tlo fumana ho se mobile team bana ba tsisa o mafese pele ba posa ba tshwaruwa ba etsa kopo bo emong ba province hore ba tsamaisa ba tshwaruwa ba jwalo hobane taba eno e kena ka hara ditjeo tsa lefapha la ho mafese ho batho ba nong latela rona lenane e tlabe lenane le le ka hae jwale ha se hore ha o kopuwe hore lefapha la ho mafese a le kopile hore le ba pose nakong ya kgwedi ha se o bolela hore e tlele tla ba posa ka mora kgwedi eno kgwedi eno ha e fedile ba lekana hore ba ye khote hape ba o kopa extension fele ba hlalosa mabaka a entseng hore ebe ha a posa batho bano ka hara nako eno ya kgwedi jwale hangata lekgota e tlile o tlo fumana se le sa e dumele ke nneteteng ke ngwe le edumele o latela gona go nona leng e setisitseng ke gopola ka nako yana ya covid o ne o tlo fumana gore e tlile ka nnete go na le nako eno o tlo fumana gore ka nnete e tlile lekgota le ekeditse go latela maemo a na le teng madibogong gore batho bano ba tshwanetse ba dutse moo kapa o fumana ba bangwe fuwe order to leave ka kutlwisa gore motlho mong maemo a covid a tla ba betere ba tla kgona go tsamaya empa maemo a se betere ba ntse ba gutlhela mane o mafese ba o kopa kekeletso jale motshwaru wa haeba nako eno se fetile a bolokiwe mono o sa bolokiwe ka thoko go molao e le gore ya pele basotho ba lekanao tseba ha e ba na le motho a tshwereng ha motho a sa lokolotswe a isiwe go mafese o lekana go tseba gore motho eno ga a lekana go bolokwa mo nako ya kgwedi jale e le gore o lekana go nka kgato ga a sa ka bona kgwedi e fetile motho eno a ntse a bolokiwe mono jale ge tseba gore motlho mongwe le thusetse ka gore na ka tswa le kae gore go nkuwe kgato ya gore bano ba bolokile motho eno ka thoko go molao ba molokolole jale gona ditabeng tsena o tlo fumana gore hangata ha ebe e ba go ka ba le tumelelano motlhomong dipakeng tsa dinaga tse pedi gore go poso lokete basotho ba bolokiweng ka manne ke bela ba bangata lebaka ko gobane dikoloi tsena tse ebe di emetse gore di poswe matsatsing a beke di sebetsa ka bima le batlhanka go feta ha ebe ba ke ukente ke etsa motlhana fena bana ba lindela ge ne e beretse ditlhophiso ga ntse ke sebetsa ntlong ya boemedi ba batho e belcom le bona ge etsa ditlhophiso le mmuso wa setereke sa bothabothe gore o e yampa ba tsamaise bonga motebelo jale ebe mmuso wa setereke ka nnete o tla tlhophisa koloi tse tsa banka ga ba fitla mono jale ne ke e bone e nolofatsa ditaba gagolo jale ka ga ke garabekego posa batho ba poswa garabeke o tlo fumana ka nnete ile diofisiri garabeke di isitse batho magotleng tsa go mafese mosebetsi o mongata jale ke yona ntho e o tlo fumana ka nako ngwe mokgwa wa go posa di-resource di a sokodisa gobane jale ke nako eo le mosebeletsi ba ofisi bo lekanang gore pele ka batlhanka o latela gona e mo lemo mosebetsi ga e kofeng jale go posa motho ke a gola basotho ba e bale ganata gore wa kacha o latlhiwe bothabothe kapo wa bothabothe o latlhiwe fangoi motlhala o tlo fumana gore ka nnete nakong eno e basotho bano ba tshwereng o tlo fumana gore go nna le mosotho wa kacha o na le wa thabatsenka ga o ka kgetha gore na o ba isa go kae e ka boela baka tiešwe e nngwe gape gobane jale ga o ntse emetse bathabothe o tlo ba pose o tla emela ba kacha gape gore le bona o tlobe le nako ya bone jale ke ka gona o tlo fumana gore ka nako nngwe go se o shebiwa fela gore ache ga e ba re tloa Gauteng le dibogo le re bonang e ka le gaufi ke lena ke ga e ba re ya Carbon Sport kapo ke ga e ba re ya Fixback ke a gona e tswa fela le o taba ditsela tse ba di sebedisang gore na e be tsela e re ka tsebang gore re tsamaye gantle ka yona ke efeng eno e se kgethwa ke bona ge bano ba lelapa fela ga ba kgethe o latela gore na eno ya kae eno ya go kae e be sera ga eno a fitlhile motlhomong wa kacha bothabothe e be ka nnete ge go tla neletsana ka yona ke diofisi tse tsa babosi ba ditereke go fitlhelela motlhomong a fitlhe maseru a fitlha maseru wa maseru ge baofisi o ba tla bona gona bao ba kacha ba tsama jwang ka nako nngwe ke etse motlhala Bethlehem mane ge ne ge e be le batshwaruwa ba reng rona ka nnete re tlo itsamaisa ga re tlhoke thuso re na le tšhelete ya go taba eno ne re e tlhotse le ba lefapha la go mafese bodareng le ba ofisi ya mmuso wa setereke haera batho ba jalo ba bothabothe kache bano ba Bethlehem ache ba re ba tlo itsamaisa ba tlhoke thuso ya

0: le fa phalo la ofisi ya mosho strike vale ba sotho ba yelo ba tsama isa e ka ba tsama isa o kente ka poneng vale o go fumana o kana go mwe e be di taba tse tsa ngore ba tsama isa ka pele ya vale ka go mwe hona le ntwana yo ba sotho re se be re inclusive ya hore kana go mwe tabe le na go tsena tsa bo December ka pona go tsena tsa di rashi e ba ba sotho o tshwa bo dareng ha ke tla tshwa bo dareng o go khisetswa mani di seleng o go tshwa tshwa go go ma fes ma so tlhile le go tshwa ba tsi ona e be le bo mo bofe ho na le ba tshwa go ba na bo tlo fumana gore o tshwaretse matsatsi tsela ha tshwa ga matsatsi le fa pa tapo se pole sana go se ba go san se fumana gore motho yo ntana le koso ka bontsana le ntana le koso ya ga ska ba kena sa Afrika tibelo ke gore o la nna a fa enwa kapa a kosetswa matsatsi a ba jwetsa gore a ska ba kena Afrika bogwana ko itse se re fumana gore motho yo o kene ka gara nako eno motlhala ke etse motlhala ka mogo tlwaeleileng mosotho a fuweng faene bordereng jale ebe ga o tshwawa ba bang Afrika Borwa le ena ha a kosa o fumana gore o ntsa o nakong ya faene yane e lekanang ebe o ka lesotho ke bana bo tlo fumana go ka nako nngwe ga a fitlha bodareng mona ena ba tla mo gotlisa a o koswa motlhomo le go tla le fane ka koso e kapo ka solo e ka godimo go eno ya gore go no itse a seka ba kena nakong ya kgwedi tse tharo kapo nako ya selemo kapo nako ya lemo tse tlhano jele o sa tshwawa gape ka molato o tshwanang nako yane ya wane jele ke bana bo tlo fumana go nako nngwe ga a tshwawa le bodareng mona koloi ya tla ya monka e mo gotlisetsa motlhomo le di-brand ga ba e le masego kapo fixwork ya ga eba e le bogombane ba fixwork ke boemong bono bo ka fumanang gore motshwaro wa o tetelela gutla kapo motho wa rona ya na le kana o tla gae ya tshwereng bodareng o gotlisa bo a santsa le bodareng a gutlela Aforika Borwa empa motho e leng kgetlho la pele ga a fitlha bodareng mono ena jwang kapo jwang a keke a gotlisa a tshwara a gutlela morago ya pele ke ya gore fela o tlo fiwa matsatsi ane a go fa eno go latela gona o jile matsatsi ano ka ya Aforika Borwa ebe o tla fiwa pampiri ya email gore a o apply-ela kopo yane ya go tshwarelwa
1: mamele wa selema sa bosotho ga metsotsong ya mashome a mabedi a metso e robong gore foraletshwaraena e ya borobedi ke e le gore ntate lerota batho ba tshwarwang ba isiwang seleng ke ba tshwereng ke gore ke tloetsa motlhala fela ka ba feleletsweng ke matsatsi ntle le ba tshwarwang ka mabaka a mangwe a fapane motlhomongwe o tlhoka bo tsona ditokomane jalo jalo ha ka tshwarwa a le kare Aforika Borwa e le gore o feleletswe ke matsatsi ke teng ma tshwarwang a isiwa seleng
0: motho a tshwarwang a feleletswe ke matsatsi a Aforika Borwa o tla tshwarwa jalo ka motshwaruwa e mong le mongwe a ye diseleng lepolesa le motshwereng kapo le tshwereng ebe ya gae le be le mokofe le go tla lebe le fane ka katlholo ya gona motho ya jalo a dule nako e kae diseleng kapo a pata le bokagae jale boemong bona bo bantsha ba bolokwe diseleng motlhomong motho enwa o fule katlholo ya kgwedi tse tharo jele kgweding tse tharo a fiwa parola ya kgwedi go nako kgwedi a tswe jele ga a keta go tswa o ya diseleng gobane a ke ke a lokolelwa ka Aforika Borwa gobane motho enwa ga a na matsatsi o ntse tla nna a etswa ntho ditswang ke arrest ga teta o tswa seleng mono jone mokgwa o tsamaise le gore rona ba matsong a rona getlhe re tsamaise motho eno wa bona gore o tswile o ile naeng ya gabo e le gore seleng motho o dula ka mabaka a mabedi ke mabaka a ne e kereng go yena ke lebaka la gore ga a sekoso ntse a disele tsa mapolisa ga a keta go koso a fumana ka selotla ya mane setsing sa tlhabololo empa ga a ba setsing sa tlhabololo gape bane ba lefapha la tlhabololo ba fana ka ena homafes yo mo boloka diseleng kgetlolole ena o tlo fumana ga a sa bolokiwe diseleng tsa sepolisa o sa fapana le yane a emetseng go koswa ke yane ena o sa emetse fela gore na a proofa le e tla fiwa bano neng gore ba mo tsamaise abo le motho ya ke etse motlhala le motho a ntse a tshwaretse tlolo ya molao e nngwe e seng matsatsi motlhala ke etse motlhala ga eba motho o tla tshwawa ka koso ya polao le go tla ga le mofumana a le molato le tla mo atlhola

0: ha qeta nako ya hae le ha ile ona ntana le matsatsi ho latela nako ya e qedileng o sa je le matsatsi ana sa fitile le ba mona na le permit o do mana go so leo le fa bala mo fetse na go ke la le mo amoeto ke le nya permit ha le qeta ho ha ka la mo ama permit ya na se le disa ka le ba ka la tlo ya mona ya na e ntse ba bana le tukene ya hore motho yena le permit yena se le mo amo de la tlo yena mo la motho ya lo o sa ka nea hore a tle ka mo go tshwanang le wane a tle a poswa le
1: ke la ka tsa tsebo rena batho ba ha ba tshwere ka tlolo ya molao e tshwanang e leng ya ho ja matsatsi ho ba neng di kahlo tsa bona di fapana e mong a tlameha lo qoswa pele e mong e leng ho tshwa go santsa le mohlomo le di bohong a santsa a tshela ebe o tla hlolwa ka go fela wena hlotsa mayo ya le sotho ska ba hlotse o tla Afrika borwa bakeng sa nako e itseng ntle le hore ya ne mong o tshwere ka hare ho naha mme minyetla gore a se ke be a tsogang hang e phahame
0: a tshwawang re ketse mohlala ka tlo di fapana gore o tlo fumana gore bana ba tshwawang ka hare ho naha Afrika Borwa ba ntsa ba le teng o tlo fumana gore enwa yena o tshwawa ka matsatsi hoduma a ntsa a tlameha ebe o ka Lesotho jalo o sa le ka moo ke bana bo o tlo fumana gore ha yane a tshwereng ka mane a qalang ho tshwawa ka gare ho naga mohlomong a fuwa parola ya beke tse pedi ena yena e tlo tla tlhaga go etle dikgwedi tseno tse ka ba nne go na le bo o tlo fumana gore e mongwe o etlile kgwedi tseno tse nne ya ba ba o sa ditlewa kapa o sa phatsa tswale andisa ka bolela sa keke ya kena South Africa ebe wa tshwawa gape o tlo fumana nako eno motho eno go thwe o entse tlolo ya molao e tshwanang ka gara nako ya sa lekanang ebe o entse ka yone ke yona mo o tlo fumana dikatlholo he di se fapana le nako ya parola bano ba entseng jalo o tlo fumana gore ka nako ngwe ehlile o sa tlhile a qeta kgwedi tseno tse nne kapa o fumana o qetile bonyane kgwedi tse tharo ya ba o tlo o fiwe parola ka pelenyana jale le botareng mona go a tshwana gobane botareng mona bana ba lefapha la setsi sa sa home affairs ka lefapha la immigration botareng kapo bana bese le ba border management authority ba le tokelo ya go tshwarela kapo go ahlola mohlala ga eba ba bona mabaka a itseng a ba ka tshwarelang motho ba mo tshwarela empa ga e lekgetlho la pele tlo fumana ka nako ngwe ga ba sa mo tshwarele ba mo fa ena a tsamaya empa ga a ntsana le sekwebo se a lekanang ebe o ka Lesotho o kene ka mane o phitile tlolo ya molao e tshwanang a se okete sekwebo sa ya pele jele go se gote a ena o sa lokela ke kahlo e ka godimonyana o yaano bane motlala ga e bane sentse ba mo file le motse tlhano ga a seka a kena jele ba tlameya go mo fa tsona ape bane o tlo fumana gore go mo godisetsa kwana e sele ole go tla le o ikeletsa gorena motho ya jalo le e tsalwang kae ke ka gona o katlo fumana so ach wa go etse nako ena ka gare gobane re ne re itse o ikalose ka ntle ga wa e tsalwalo jale a ja go etse ka gare nako ena
1: tlhakileng tate mamedi wa sanasa Lesotho plus 2665993 nomoro ya mogala o ka kenang ka yona ga ba o na le dipotso bakeng sa ditaba tsena tse ntate le go tha qetang gore tlhalosetsa tsona kwano ke yona fela nomoro e re tlang go e sebedisa 59933 ke teng mo o ka kenang le gona teng wa botsa ga ba go na le mo o sa utlwisisang gona teng wena moratuwa wa ka re dutse metsotsong e 20 a metso e mehlano ge ya ge lebile gorenyane ya borobong taba ye nngwe gape ntate le go thake ya gola e ka ba gore na e leng gore Basotho ba phelang ka gare o Aforika Borwa ba lokele ya gore nako e kao fela gotlhe mo ba leng gona teng ba bentse ba tshwere ditokomane tsa bona tse bontshang gore ba ka gare go naga eo ka molao kapa ke boemong bofeng bo motho a ka ba seng a tshwarwa fela go sothwe kapa a tshwarwa ga ga nako fela go thwe ditokomane tsa gae ga a na ditokomane kapa ga dinako motlhomong
0: e jalo mme motho e mong le mong e seng wa naga eno ya Aforika Borwa e sitaletsa go le naga ya rona kapa le naga tse ding ga e kala e se motho wa naga eno ke tokelo ya gae gore nako yotlhe gotlhe mo a teng a be le tokomane ya gae e leng passport-o jale empa go ka etsagala gore motho a sie passport-o mo a dulang bana ba lefapha ga ba tshwara motho ke tokelo ya bona le bona a mo

0: motho a re tokomane ya ka e teng lapeng ma motho a fuwe monyetla wa go tokomane eo e latuwe kapo tliswe jale e tlo netefatswa gore enentse le nakong ebe ba molokolola jale e nngwe ke tla e sheba ke taba ya tshwago ga basotho ba se ba tshwere motlhomong tshwago ya bona diteng tsa tlhabololo e ketse motlhala ka ba setsi sa tlhabololo ga gona tshwago e fapaneng e batho ba naga itseng ba ka e fumanang e fapaneng le ba Aforika Borwa ke etsa motlhala fela o tlo fumana gore ba kopana ba tshwere mono tla fumana ntse ba kopane le ba Aforika Borwa kapo ba dinaga tse ding ka gara ditsi tsa tlhabololo go na le setsi se bitswang Correctional Inspectorate ke setsi se netefatsang gore ditokelo tsa batshwaruwa ga di gatelele go latela gona motshwaruwa e le e mong tokelo ya gae ke efeng ga e ba le ka nako ya ngakeng ka nako itseng ga bano ba sa mofe tokelo ya go ya ngakeng wa fumana ditlhare ke tokelo ya gae gore ka gara setsi ka mono a batle go siria Correctional Inspectorate e tla kena dipakeng a fumantshwe taba eng e ka ba ke dijo ena o timwa dijo kapo sele itseng ga o ise dijo ke tokelo ya bona gobane ka gare ka mono setsitseng se ka gara setsi sa tlhabololo ka moo ga a tlhoke le go tswela ka ntle ke ofisi e teng ka mono ka gare e a ka tsebang gore e motho diofisiri tsa teng di dulang dipotoloa go ukwa matshwenyo a batshwaruwa jale ga gona mokgwa o kgetheileng oo basotho ba ka leng gona tirong ko nne re tshwere ka tsela e itseng fela go be le tshwago motlhomong go batshwaruwa ba dintho tse ding motlhala tsebang setsi se se etsa keletso rache go latela motshwago wena taba a tshwereng ka yone ka ne ga re tlo dumelela dijo tse tlhang ka ntle gore di kene ge boneka ka go tla jeswa chefo e be ntse e le taba tsa polokego ya motshwago wena go latela gona o tshwaretswe eng maemo a jalo a be teng fela tshebeletso tsa ka ga setsi ka mono o tla di thola jalo ka motshwago wa fe kapa ofe
1: e hlakile taba eno mamedi gotla he plus 2 65 99 33 ke nomoro ya mohala e o tlang go e sebedisa ke tlhokometse go o no le teng jale ntate le go thona ntse a tlhalosa taba ena eo mamedi kgotso ke tsebe gabe ke marangrang kapa go na le taba e nngwe e sa nepagalang ka nkena ka go nna empage ke tla utlwa gona go etsagala jwang mamedi kgotso mokati wa waka
2: nna ka bitswa ke mawaka majaga
1: ee
2: nna ntsile ka le bothata ba gore ke passport ya latlhele sasa ya ba tsa hae ke tla ka lo ipeta mapolisi eng ka tsa affidavit ya le ntse o tsena re ha ke ke tlo fumana affidavit ke tla mo ho le tsama ya ka puntse ke nda zwi ka ba nna ke tla ka yona affidavit ke no ke tsena ka yona gore ke ya ba ke le re ke ti ka te ka tswa a go tlisetsa le di print ba le le di print mo ya ba ya go di tshwenya le mokgobelo ya ba sonto ya ba manta re a khota ga ke fitlha khote ya ba ke fana ka taba tsaka ge ya ba chekane te fumantsha gore passport ya ka e ne ntse le nako nle tlhe ke tlile ga e ka nako ya gore passport ya ka ntse ke ipatisitse le passport ne ke sa ja matsatsi ya ba ke kgobe ke le kolo batho di gotlele gae ga nka ka lefisa eng kapa eng kabe ke batho di gotlele gae fela bothata le gore ga ke fitlha mo ragate are nkuwa menane ge gabire o sega fetse go tshwela South Africa forever lotshebelogo
1: forevergona
2: ee gote ke botse gona ke yona e teng travelo
1: oho e ne le ka selemo sefeng
2: ke mo 50 ka October
1: e leng gore go fitlheletseampa gaone ke batla ukwa gona ha o nothe a seka ba tlotse ya Afrika Borwa go hang ke le gona jalo ntse a soka a tshelempa ge tate le go tha o ka kena go yona
0: eeng ga eba ke nna maboka majaga eo ke mo tsebang o na thusa ke nna maboka majaga ga eba ke ene ke mo tsebang o ile a tshwarwa passport ya gae latlheile ya ba go batlwa mofinto ba nona ka passport ya ene ntse e le nako bano ba go mafese aba ba kopa movement bodareng gore ntsong

0: ba kopa movement e Pretoria go netefatsa gore na ke nnete passport eno mo e teng e bonagala e sa ja matsatsi na ka nnete ba ile ba fumana movement movement ola ba o fumana wa pele bana ba o kopile bodare ya ba o bontsha go ganoba kangana sokene ka South Africa a ketetse le dimong tsa gale ona sa bile a sebedisa passport e ntšha bona mono movementeng o tlaa passport ya gale ka ba reetsa boipiletso o na tshwa ke nna ba reetsa boipiletso passport ya tshwereng ka yona ga se ene e tla movementeng mo ke passport e nngwe ya ba ba kopa movement ono Pretoria movement o a botla Pretoria mmaba ka go bontsha gona le matsatsi jale ka ona o lekana go lokololwa ke etsa motlhala ga motho a sa tshwere o tlo mana o tlo lokololwa nako ya lekanang wa tla kgoto bane jale o sa gositswe ka nnete a bamaba ba kangwa lokololwa jale ga a fitlha bordereng ba fitlha ba mo faena ba ka seka tlotse ya kena a se ka nnete ya pele ke ya gore e ne lekana ebe o raisitse tokomane ya bontshang gore o tswa kgote mane o lokolotso ya semolato jale ga ke tsebe na mono ga a fitlha bordereng go etsaetsewang motlhomong gauile le ona a tla falosa fena nki yaka ka ba le case e jalo ya mme maboka mmajaga case ya e ne le ya Belkomo o na case ya e ne le go matsaetse Belkomo e sebetswa ke ntate mongwe le go aka nako ee
1: re a lewa ntate empana go e latela potso ya gae o rena go a etsagala gore ebe motho a ka fua fine ya gore o seka ba wa tlotse go ganganganggang o kena kgare go Aforika Borwa
0: ke ka gona ke reng aaee go a fosagala obane motho ya jalo o lokolotso mane o fumane gona ntse a na le matsatsi go a fosagana ebe go bile le tokomane ya ba bontshitseng yona kapo ebileng ga a keta go fua movement o ka bordereng mona o tataisitse ka gore ka mokgwa gore a etse a phele a kgwaele ditokomane tsane tse bontshitseng gore ona tshwere a lokololwa ka mora o netefatsa go passport ya gae nakong ka lekana ebe ena ka nnete a phelile a sa kena ganggang ya gae ke na le tumelo le 100% gore e ne tla seetswa ka mokgwa o fapaneng gobane passport-o bano ba bone gore a passport ya gae e ne le nakong e le gore bana ba mo faenneng bordereng mona go na ntho ba sa e utlwisisang kapo motlhomongwe ga ba utlwana ka ditaba tse di ne sa lekana ebe ba mo faenne
1: jale ga ditaba di sedi le boemong boje ntate lerotha a ka di feta ka tsela mofuta ofeng
0: a o ntse a na le tokelo ya go kea boipiletso o ntse a na le tokelo ya go etsa pele ke nnete go tla botho motho o na le o fuwa matsatsi a 10 fela go bontse ya pele ga e ba o kutswi o chajuwe ka ditaba tsa matsatsi bordereng empa taba eno ga e setise gore ka goba ke ya pele go na le ntho yo thweng ka nako nngwe ke condonation o tlhalosa mabaka ona gobaneng o entse gobaneng o entse ya pele ka mora nako eno le kana ebe o entse ka yona jale eno e se le go fela ka gare a pele ya gae a be le mabaka a tlhakileng gore na ga e ba a fetilwe ke matsatsi a lesome a tlhalose fela gona gobaneng a sa etsa pele ka mora matsatsi ano mabaka a ka ba mangata a etsang go latela gore taba e rengwena ka marangrang eo go latela gore o tlo fumana gore ga se botlhe re dulang masego ga se botlhe re dulang marangrang a ka ba mangata mabaka a ka a beyang gore na gobaneng a sa kenya kopo eno ya pele ka nako e
1: kopo e ya pele e tswa ka marangrang fela
0: kopo eno ya pele e tswa ka marangrang fela gobane jale e romelwa Pretoria motlhala le ga o ka batla mo ntlong ya boemedi ba Aforika Borwa a o ntse tlo fua email address eno fela gore email address e ke ena romela kopo ya gago moo jale o tlo fumana ka nako ngwe di diaoga jo aolo dikopo tsena o latela gona motlhomo mabaka ke a feng a beilweng le o latela gore go faenwa batho ba bangata ba lesotho esita le ba dinaga tse ding jale go romelwa gona mono ka go fela
1: ke rata thatiseletsa godimo yona taba e na gae gore na ebe go na le mabaka a mangwe a ka etsang gore motho e tlhile a qetelela a bennwe ka gore go naga ya Aforika Borwa kore go ganganggang ebe bophelo botlhe ba gae go ka etsagala ka mabaka a fapaneng ebe go tho go gang a se ka batlotse a lebeile ka gore go leo la bogaelang
0: e jalo mme waka e ngata ke gola ke etsa motlhala fela bana ba faenwang bordereng mo e se wa fua ena gore motlhala ga e ba a fumana kotlo bo

0: o fua wa ziva o fue le mozeta o aposeleimo
1: eh
0: imba le ha jena ngata na o itipo da boda le nya fa nung ho yona o wa jena
1: mhm
0: jole ba modumele ba mo fe hore ya mo fetugela o ke imba motho ya tshwereng ya tlo sa mana fa aposo e na ise o mo tsela hore o an desirable ho le la mo hore a ta kene go tla nna ho itse api lo tla nna ho bontsha mabaka a go pangwe ke nna ka ho tsala motho a ile ka tshwa o do fumana hore yena e file tire logore a go a tla go pe go kena mo hlake na e fa bana le a fa nne mo da rena ka ba ba e medile mo tse tha go di tedi fela o ya boda le mo e jipota wa kena ine yena e tlo tama a ya itse kopo ya go kena go bolela hore o sa ke ja kena jalo ka ene re reng mo se mo fuwe na go itse ye no romana ga positive ka ne de ha tsala nkwa mena na o mafetse mane o sa declare wa la desirable a sa ke ga ke na South Africa ga ke na South Africa ke mo no immigration act e salo sa mo he mo tshe no a jalo e o le ka na itse kopo ya go kena Africa bowa
1: mhm
0: e tsala ba teng no ga ba twa jwa
1: o ntate mandedi wa selma sa le sotho re metso tsongele shomele metso me gago pele re fihla ho re nyena ya borobongwe re sentse re tla go ana le ntate le rotha ka nka monyetla ona wa botsa potso ya gao ha ba hona le montsong o sa utlwisisa hona teng empa ha be le kgotsofetse a tshere ke tla re dumela ntate le rotha hore a tla ka re tse ditaba tsa gona tse re di bileng letsatsi la ka jeno re a go hane +266599933 ke nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona wa botsa potso mo e bang ha wa utlwisisa +266599933ke nomoro ya mohala yo ka e sebedisang e se ka ba ba lentse le le ka o kena ka mane ka ho thuthu gobane ka mono teng nnete ya sala ke teng mo re gokaganeng le ntate le rotha ka gona ka teng mamedi ka re ha a sa le yo ntate le rotha ke kopa ke tle ko fe monyetla re tle re akaretse ditaba tsa gona fela re arogane wena mogatuwa wa ka
0: a ke ga le bona a ne ke re fana mme ga ga re tse ka hore ba so tla tle go kwisisa hore na ha ya Afrika bowa ka nne di ke na ha e dumela ntabeng ya ditokelo go feta dina ha tse ngata ja hola Afrika mo jwale mo so tla a tla ka go kwisisa ga ha sa tshwere e ditokelo tsa hae ha di sa boloke ile a mo so ke mo le mo sa Afrika ka ba o tshwere e ditokelo tsa hae di ka pele go mo so bia se re na ska u krisi ja ga ga go lo sa ta me a re tri ka mo ha e itseng ke le ha sa nka matsa pa go e di taba tseno tsa ntsa di etswa mo no ka potse ba mo bona e ga ga o wa tella e be ha ona mo a ka di bean a mo so te mo le mo ba mo so re a ga se tsika mo na ba tle go ofisi ya inspect correctional inspectorate e ka mo thusa go ga a etse e bile ne ha e ba mo tlhomong mo ya ka o le teng hona le moya o ba o reka ba dinela o le tsa ka setsi tsala hona le moya o ba o reka hona le fomi ba gona ngwe sebedisa a ka le tsa ba hae ile o ba hae ba gona ho nka khatwa ha tsala ba mogeketse thokeni yenu ya moya ho mo se mong a nna bua le bona na bua hloka ngwe a bua le bona go le hae ba kula hona le tokelo ya ho mo hlomo a ka fumana ditlhaka tsa hae mwanza di fumana ding kapo mwe wansi jisika mwele za honga fumana itabu di karazaye wana ding imu ya intuwa kia hore baso tu mwele kia hore kane te wadile wa chero kito kwa mwane za wana imu ya intuwa tu fumana kwa baba angu baba ngata oswa wa sana wabane hala atila bota rimu haashe wa mazazi mshala wana baso tu atla basa lady burente mwono fika tempe na sana waku kwele kana kumwe nwa uketa kujeta ufika tempe na kamuraka na yo hutlang go mo so twa ne ga ha qeta o tembela go dareng ka bo kana go nwa aba sa ikupe mazati ya magago le pele a mashume a magago le pele a tembela go bana kana go go tomana ba ba mo se go bana sa tlo mazati ya na tembetso fela go wa hutla e lo ba so ha ga se ba di go mantsa gona tswa go tseding tse tswang ke ba sepolisa ka bo ba ikgabela nka go ka kwa ke ka fumana re ikobile mme wa ka ke le
1: ntate le kgotha re lebohile haholo ba le letshegele monate re lebohetse nako ya gao ye go fileng yona letsatsing le na la kajeno
0: ankimme ke a leboha
1: ntate Hasimohe mamedi wa selme sa lesotho genere na le ntate kutlwano le gotha ena a re hlalosetsa hantle ka tshwaro hona batho ba tshwereng ka rona ya Afrika boga ba tshwara jwang ho fihleletse nako ba dipotueng ka ba roposueng ba tlisueng kwano haela peng mme re sentse re le bua he nako ya re fileng yona letsatsing lena la kajeno jolo ka le letsatsi la phomolo ke a tshapa ditaba tsena tsa re jotsitseng tsona di fihletse basotho ba bangata ka ha boholo ba rona re dutse malapeng ha ga ya mesebetsing ya rona ka o fapakana re saletse ke metsotso e go bom fela mamedi pele re fihla ntle goreng ena ya borobong mo teng hena le lona re tlang ho arohana teng ke suthela jwalo moifo wa merapelo maletuka taunyane kiena ya tlang ho tshwarela leno la megapelo letsatseng la kajeno.

0: wasalma sal sutho e fitle na go ya ka ya hore ke emelle ka thuko ke suthele jwalo malituka a tlotla anka lena la megapelo nna le wena re tla boela go kopana ha monate ka nkane ho hora ya le shome
1: a tu a hallelujah.

0: hobane re bolokilwe ke mohau ka teboho ha ho tswe ho rona empa ke mpho ya modimo mamamedi ke batla o nkutlwe hantle kere ha se ka lebaka la mesebetsi ya rona ha se ka lebaka la hore na mang ke mang setjhabeng ntho re bolokileng e nngwe fela kha ke mohau wa modimo ka lebaka leo ho sebe le motho ya ithorisang ntumelle hle wena moratuwa wa ka ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu ho hle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona te mamadi ke be ko jotse hore tshehetso ya hao e sa thekeseleng ke yona e re fang matla e re fang morolo wa hore ka dinako tsohle re tswele pele ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhatseke bo tsotehang mosebetsi oo ka ona re nkileng kano ya hore na re tla o phetha ka mokgwa le tsela e fena ya santse re dumela dumela hle a bile o amohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefahlego se tletseng pososelo ka dinako tsohle ke na le tukataonyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mmantshang thebedi wame disenna diomela mokgwabotlong ke na re momamedi ha ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letelana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka re ko gopotsa taba botlhokwa ke ena ke gore lekganong la peka moya gao ke ene a o ya teng o tlo siela mao gobane banana ba teng ba tla o tlwaele mamedi dumela tle ge le boga gore ntse kgetho ya gago re ke feta ka mona ka mabenkeleng ke rekise re tseba o hatela pele
1: ai bo le bo motswai ke eng ha ntse o fokola tje o tsalang ka wena hei manya ke o jotse ha o bebe go hang ke tsona ke eng ha o mpona ke le jene ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile ha ke re ke a gosane ba re ke lefula pelo ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa gore ke depression a tseba ke sa tseba gore na ke tshwara kae ke tloela o kae ke imetse
2: ai

0: tse ke ha kana kana ke botata
1: hai ke o jetse motswalle ha isa le ke qabana le ngwana ka dimpho a di tsamae hantle ho hang o nkwalletse mamati ha ba tlo bua le nna ho hang ha ke sa tsebe hore na ke etse jwang fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena dimpho tsa rona di hantle ntlhona ke o jetse ya nja
0: motswalle ke a hiukwa taba ena ya hao ha o sa utlwelle ka lenaneo la thelebišhene ya lesotho le o thweng ke tshwarelo ba ka o thusa gona jale o ka ba letsetsa go 5854-8157 kapa 6215-3071 ha o ka ba tshwara ka mogala fela ba ka o thusa hanghang
1: tshwarelo ke ka go tshwarela re tshwarelwang

ho ho tle ho letsatsi la labone e le ha kgwedi ena motsheano nge hlola matsatsi a le 11 e mene o khumama o rapele wena moratwa wa ka o tsebisa morena sohle sepelong ya hao ha o thabile bua le yena ka thapelo ha o kwatile bua le yena ka thapelo le ha o sa tsebe hantle na o ikutlwa jwang bua le yena ka thapelo gopola gore puisano ya motho le modimo wa gae ke ka thapelo fela kgang ela e re kolwetse ntho ngwe o sa e tsebeng ko gore ke modimo wa dipelo le ga o ka fela o gotsitse empa o bona se pelong ya gagwe metsotsong e lesome gantle jalo fela wena mamere ya motle wa selemo ya selesotho gora ena ya borobong re file mokokotlo o ntumelele ke tla ke behe mantswe ona e le a thapelo re tsebe go gatela pele Jehova morena rona re ntse re phela ka wena modimo ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa rona modimo dithaba di so go tswalwe lefatshe le so go boptswe ha e sale o le modimo o ntse o le modimo mme o tlodula o le modimo ka go sa feleng ga inama re a kokobela go tle go phagame wena gobane maatla poko le thogiso di a o lokela o bile le rona bosong bo fetileng lefifing le letsholetsho modimo mo re neng re gobetse teng ge setwa go ka utlwa letho le neng le ka laetsagala ka bophelo ba rona empa gobane wena o molebedi ya sa robaleng ya sa o tse leng tau ya leloko la juda o reetseditse ka mogau wa gago ke rona bana re tshoga re ntse rena le phefomologo a se ka lebaka la botlhale ba rona ga se bane re le ba kgetheileng a se bane re le ba molemo ka go fetisisa

fela re le ba hauhelwa mahlong a hao modimo ga le boha ha ga tsebe re ka busetsa ngwena go bane melemo yohle ya hao e horona khasa simola lenano lena la merapelo selmo yensa le sotho ho seng hona khamema wena o le modimo hore ge ya telle pele ka khanya ya hao modimo re ya telle pele ka sefahlaho sa hao gona ge tle go latele dula le lemeng la rona modimo ha re tla manolla palo ya lentsula hao jwale ka pula fela e kekenyana ya ba ha ho letho leo e lietsang ha e fihla lefatsheng ha e kolobisitse lefatshe lentsula hao ha le ke le wele dipelong tsa bana ba hao le ba fodise le ba matlafatse le ba gothatse megahlelong yohle ya bophelo modimo re ikokobetsa ho wena ho bane re a tseba ha o sitwe ke letho le ho ba ha ho morero o o kekeng wa o phetha tloho ntate a lukileng o tlo re etsetsa ka mohau wa hao ho bane re itshepetse ho wena mme ba o tshepileng ba jwalo ka thaba ya Sione yona e kekeng ya sisingwa ke letho tloho moya o halalelang tloho wena ka sebele sa hao ge sa qala jwale qala le rona o re etelle pele ka lebitso le letle la mmoloki Jesu Kriste amen. Mamere motle wa selmo ya sa lesotho le mohatle gore ho seng hona re bala bukeng ya ba ahludi gaolo ke ya leshome le metso e tsheletseng mme ho yona re tlo qala ho bala temaneng ya bone ka ga mamedi ho seng hona re bala bukeng ya ba ahludi gaolo ke ya leshome le metso e tsheletseng ho yona re tlo qala ho bala ka temana ya bone.

Mamedi house we fumane wena moratwa waka e baleha joana ke tse re tokala ho bala temana ya yona ya bone ebe harase re badile temaneng eno ya bone ga thosa mamedi bitso la ho bane etelele hle o tloske wa makala wena moratwa waka ke nna le mo ke tla tlona re fetele teng Sehlo sa ditaba sere Samsoni o ekwa gidelila. Ha isa isa arata mosadi e mongwe ya ahileng molapong wa sureke lebitso la hae e le Delila. Marena aba flista a nyolohela ho yena a re ho yena moqeke o be o tsebe hore na matla a hae a maholo a tswa kae. Le ka moo re ka tsebang ho mo hlola ka teng. Khetle re motlame re mokokobetse e molemo mongwa rona re tla o neya di shekele tsa silivere tse sekete senang le legolo ebe momamedi ha ho se ho le jwalo ga fetela temaneng ya leshome Delila are ho Samson bona o ntshomile o bile o mpoleletse leshano Mpolele jwale seka utlamang. Yaba are ho yena hanka tlangwa ka thata ka mehala e metsha e songwe sebetse letho nka fokola ka ba jwalo ka batho baba. Ebe mama meri gafe

Gahape ha ho se ho le jwalo. Re a temaneng ya leshume le metso e mehlano. Delila a re ho yena. O ka bolela jwang hore wa nthata a thepelo ya hao ha e ho nna. Bona e se le laboraro o ntshomile, mme ha o e so mpolelle mo matla a hao a tswang teng. Ya re ha ntse a mo tshwenya ka dipolelo tsa hae ka matsatsi ohle a ntse a mo hlodiya, pelo ya Samsone ya kgathala le ho isa lefung. Ya ba mmolella tsohle tse ka pelong ya hae a re ho yena, le ha re ha leso ka le mpeola hloho, hobane ke monasari wa Modimo, ha e sa le popelong ya mme, ha nka ka beolwa. Ke hona matla a ka ntlohelang, mme nka fokola ka ba jwalo ka batho ba bang. Morena re ka ya ho mang? Ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng.

athe pelo ya hao ha e honna Mama Mary ntumele kule mo se hore re kopana le mantsoe ana ho seng hona ho hotle ke batla ka ho tloloha re ke re tlotla re bua ka betrayal betrayal le wena Mama Mary mo tle wa selmoya selosotho ke ho phopwa ke motho ye o ne ngo hlumaika wa motseba ibile wa motshepa motho ya neng a tseba makunutu ohle a hao o hlomaeka wena le yena le ntshana seino motho ya jwalo e ka ba ngwaneno wa letswele motho ya jwalo e ka ba mosebetsi mmoho le wena motho ya jwalo momamedi e ka ba molekano wa hao motho ya jwalo e ka boela ya e ba ngwana wa hao yo o mo tlisitseng lefatsheng betrayal Bebele e re bolella mona wena mo mamedi motle wa Selmoya Salisoto ha re bala bukeng yena ya ba ahludi gaolo ya leshume le metso e tsheletseng o seng hona Kamonna ya bitswang Samsoni ena ya ileng a kopana le mosadi ya bitswang Delila Bibele e se re bolella hobane marena a ba flista a ile a nyelohela ho yena ba re ho yena moqeke hle kore moqekise mo mena mene ka dipuo tse monate dipuo tse tla khabidisa pelo ya hae o tlotse ba o tseba hore na hantle motho yena o thweng ke Samsoni matla a hae a tswa ho kae na jwale re tle re tsebe hore re mohlole mme ha re se re mohlotse ke o bolalla mona hore e mong le e mong wa rona re tla oneha dishekele tsa silivera tse sekete se nang le lekgolo Delila ha ka qiaqia ha ka anahana habedi hore na ebe kopo yena yeo ba nkopang yona na ke fela ruri ke ge nka tswa molekano wa ka tlase na a nthe motho o ntho e jwanna Bibele e se re bolella hore o ile a fela a buisana le Samsoni a mo menakanya a mo qeka ka dipolelo tse qhibidisang pelo ya hae e le ho utlwa hore na hantle o okga matla a hae kae empa Samsoni o ile a mo thetsa ka makgetlo a mabedi a ntse a sa mo bolelle nnete nako ena kaofela ha ntse a mo bolella hore aa ha e le hantle mo ko kgang matla ka ke ho kae ke ho kae Delila o ntse a fetisetsa dikarabo tsena ka nqane hobane a na dumela hore o ntse a bolellwa nnete ho fihlela mothating mona wa boraro moo a seng a bua mantswe ana a re ho yena bona o ntshomile ebile o mpoleletse leshano ka nako e telele jwale a re ho yena o ka bolela jwang hore wa nthata a thepelo ya hao ha e ho nna na o ka bolela jwang hore wa nthata a thepelo ya hao ha e ho nna na o tla utlwisisa wena mo mamedi motle wa sealemoya sa lesotho hore Delila ha na sa sebedisa mantswe ana ke ao batjha ba ka ba reng e ne se le emotional blackmail o na sa le ka sohle se matleng a hae hore jwale Samsoni a tle a phuthulohe a mo bone e le mosadi wa nnete wa sebele mosadi ya ka bolokang lekunutu la hae ke ka hona a ileng a lemoha kapa a hlomaeka mohlomong ha ke sa bolelle mosadi wa ka moo ke okgang matla teng e tla ba ha ke a kena ka hara lenyalo lena ka tiyo le ka nnete e ka kgona ke tle ke phuthulle pelo ya ka ke mo bolelle moo ke okgang matla a ka teng anthe nnete ke hore o na sa tsebe hore ha se hobane a mo tsotella kapa a na le thahasello ya hore na hantle motho yenwa o okga matla a hae kae empa ha jwale se dutseng pelong ya hae ke hore jwale a tle a mo rekise a tle a nehelane ka yena ho marena ana a ba flista

se re bolalla hobane jole itse hobane ena Delila atle a utlwa hantle le kunutula hore na Samson o ogamatla a hae kae ya ba robala mangoleng a hae a bitsa motho ba fihla ba mobeula hloho ka lehare jale ya ba matla hae a fokotseha a qala ho mo fokodisa a re ho yena Samson ba filista ke bao hodima hao a tsoha borohong ba hae a phaphama a re ke tla phonyoha jwalo ka kamehla ke ina molela matsohong a bona a the ha tsebe hore hobane Jehova o mo furaletse ya ba mothating ona ba filista ba tle ha hore ba tle ba motshware ba mohonye mahlo ba motshepo hona le motho ho seng hona ya buang ka lentswe le tetemang ka lentswe le thuthumelang a ga mema le tuka ha ile hantle o bua le nna hobane ha ke le tjena ke e mongwa batho legato e nempa e le fela hobane a batla ho ntshinyetsa seo a se bonang o hodimaka anthe motho o ntho e jwanna Baba ngata wena mo mamedi motle wa salmo ya salosotho ba kene ka hare ho dikoloto libitsong la ho ba a ile a tshepa motswalle wa hae a mo nea kanya ka dipolelo a re nthuse wena mogatuwa wa ka hleka a thinya ne pelo ya hao e dutsuka na o fela o nthatana ke re ke na le bothata bo nngwe pedi thago ntumella o nthusa o tswa ka ha ka bothata bona wa iphumana o nka mokitlano o jwalo ho thusa motho ya jwalo a thi morero le maikemisetso tswa hai ko re fela a o senyetse go bane a le moga hore mo o ya nteng ke hole anthe motho o ntho e jwanna go kopana le emong ho seng hona wana mo mamedi e motle wa selmo ya salosotho a ga mema le tuka ku tlwisisa hantle ha o bua le makunutu ohle aha emong bua mantswe ana o re ke ne ke sa tsebe hore ha motho yena a ne a mpotsa hore na molekano wa hao e ka ba pasekeng yena o tlo fihla ka dikae wa tla moya wa temoho modimo o tlo re thusa ho lemoha hore hona jwale hona e se e le phokojwe ka ha ga dinku Baba ngata o rekile ka qhitsetsa leqebalaka ka moqotela ditsietsi tsentshwenyang tsa lefatshelena ka gopolo ya hore nna le yena ge ntshana seinong empa gabageng ka utlwa ditaba tsaka batho ba se ba digwetse jwalo ka segoto di jabajaba di matha gotlhe anthe motho o ntho e jwanna hona le batho ba katlang ba ine a kantse pela hao ya re ruri ha mo tadima ya ba o bona le rato la nnete la sebele o bona kutlwelwa bohloko o bona qenehelo a thi motho ya jwalo o mpatletse bophelong ba hao fela hore a tlotla a o losisa focus ya hore o no tsepamisitse maikutlo a hao hodima taba ye nngwe ye itseng empa ka lebaka la hae wa qetella o so shifte bomamedi o shaba nthong ye nngwe ye leng hore tlo senya bophelo ba hao babang hona jwale makene ka hara seretse ba ka haga titete yeo a sitwa le hore na ke tswa jwang ka haga boemo bona le bitsong la ho bane mo mamedi anana le tibello ya hore ke a bona destiny ya ka ke mane ha ile hantle ke na le morero ke na le togo ye itseng ya o fihlella se itseng anthe ditaba tsa ha o ntso di jwetsa mofuta o sele wa batho anthe motho o ntho e jwang

re phokwe ke batho bao re neng re ba rata re phokwe ke batho bao re neng re ba tshep re phokwe ke batho bao re neng re ba buletse dipelo tsa rona re ba buletse menyako phenyenye ka re ho bophelo ba rona ante batho ba jwalo ba mpafela ba ikhakantse sepheo le morero wa bona ko re senyetsa bophelo taba yena e atile haholo baneng ba rona ba batjha moloko o e leng hona o ntseng o thuthua o ka fumana hore ho na le motswadi e mong a reng kajeno ha ke na ngwana

ka wa ngwana na ho bane mohlomong o na ile a ima a le tlase dilemong a qoqela metswalle ya hae ile nya mo fa dikeletso tse fosahetseng ya ba ngwana ya jalo wa shwa ana go khala ke mago anthe motho o ntho e jwana kana go tseding ha o bona o palletswe ke bophelo jwalo o batla boeletsi ho batho ba o nahanang hore ba o rata batho ba o nahanang hore ba o lakaletsa tsentle tse molemo ba fihle ba o fekeletso e dielang ere ha o le tsena ha morao ha o hlalefa ha o phamisa hloho o fumana hore sona sane seo motho eno a ileng a nkeletsa ho sesietse ke yena e wa sentse mmutswile ka forong anthe motho o ntho e jwana Repela ka hare ho mona repela ka hare ho lehloyo repela ka hare ho ditshokela le bitsong la batho ba o rileng gana hana hore re ya batshepa ai tuta mofuta o jwalo hantle o tsebe ke futa ye ka geng ha yo watamelana ko ena ka ofela ya ba ontsage mogato wa ka ke go watseba hore ke ya gata mogato wa ka a ke go watseba hore wena o ya dutsempelo nyaka a tho batla fela hore o no qhie bidiye a o mena ka nyaka dipuo tse monahate hangata futa e jwalo yana tsa ha ditaba a keke a o bolella tsona ka ofela ka botebo ho teng a ka mpa o thetsa a sokomela mofuta wa batho o tsamayang le ona ho seng o tle re tle re rapelle moya wa temoho moya wa bohlale moya wa tlhalefo hore dintong tsohle modimo o tlo re thusa hore hona ho ngatamelang jwale ke phiri ka hara lekoko la nku ha ile hantle nthwena e se le phokojwe ha se nku e le hore ka dinako tsohle mererong yohle ya rona re tle re fihlelle ka Kriste morena wa rona amen.

0: Dumela ko meme di nomorong tsa mahala tsa 2231 6429, let's up plus 2665 59933. Facebook on siele molaetsa ho maletuka taunyane wa mohauhelwa ke tla o bala moyeng kwano wena mogatuwa waka. Hopola fela hore re badile bukeng ya ba ahludi gaolo ke a leshume le metso e tsheletseng ya ba teng re bala ditemana tse mmalwa ho qala ka temana ya bone ya re ha re se re badile ra boela ra tlola ga le ba temaneng ya leshume ga boela ra tlola hape mo mamedi ga le ba temaneng ya leshume le metso e mehlano mo re lahla ga tshwara teng he ka ho tloloha. Me ya ba ditaba tsa rona ka jeno mo mamedi re ditsipamisa ho duma betray. O mamedi mo yeng dumela?
1: Ho ke mo maiti.
0: Mogato wa waka.
1: Ke pa bo yena.
0: Ntate.
1: Ha i kala kala tsa ga dire se ke ko ko bensa. Ke re mo waka. O tshimo ha e ka betrayal. A ga e ka betrayal. Always admitted that so has been seen. Fela isu bani abata umu charen. Always admitted as ya au shaba abata.
0: Asa ule maata au chepela libita.
1: Me.
0: Kira are asa ule maata au chekela libita.
1: Ye, aru stay. Kana boi uka au cheka ore. Ye na. Well, ega ha tika o tsa mo se a o se o tika pa ka tsela ka mo o e ralalie tla go jetse o ka go tsa mantware ha ke tsetelle
0: ha ke wa
1: le le ba tswalle ba banna nna ba tla le tsa ha sa ga ke
0: Thank you. Wa e bua nnete hodima selemo ya se seholo sa naga ga o ka bona gore na ke kene ka gara dikoloto tse jwang ka lebaka la go ya kwa ke yeo ke neng ke re ke ya morata pelo ena yaka e bohloko mme wa ka kore ka nako ye nngwe nkile ka nagana go nka bophelo ba ka empa ya bantate modimo a nkgauhela a re le ga go le jalo ke kopa o tlo seke wa bolela lebitso la ka empa molaetsa o nako o romeletswe ke motho e motona phephi ntate wa ka phephi wena moratuwa wa ka.

mamedi metsotso ya rona e fihla e dula hantle fela ho elishume le metso e meraro re habile horeng yena ya leshume o pola hora ya leshume ka mehla ha e khitla botsekeng e ba lenano la merapelo gelebe ha khutlo ge a lekwala wena moratuwa wa ka ka jeno re tla ho wena ile letsatsi le le holo letsatsi la nyolohelo matsatsi a le mashume a mane le masiwa teng getswa mane le fu letsohong ya morena wa rona Jesu Kriste. Ke itse di nomoro tsa mahala tseo re ka tsamaisanang leeto lena lwena ka

0: motho ya mokalo ka LC Chefa Malapane a re dumela hle mo hauhelwa o tsebe ke o mametse ke le mohalosuku mona mrena modimo a o yetse hantle mamedi o moyeng dumela
1: dumela mme ko ko mametse ka a ke tshwenye ntseke ke mo khone mo tsela tse a o wa mpitsa mme
0: ke a utla ngono
1: wa mpitsa
0: ke a utla ngono
1: Anne, atema nkom kwa kampeni ufika. Sema sia ana amudimu a hubani zwale. Ha ba sibe le hu na hana ka buti. Ha ka mpa ha ka ha ka mpa a ukwe a matea amudimu hubani zwale. Bi tsha o bona bonke bua ka bona. Wa ba ama ba sa tsebe letho. Dinete e bohloko tembe e bohloko go rona batho ba baholo ka nako e nngwe o tla fumana o ntse o le mogolo o ntse o bona e le ntse ore ee ke a gola go tla loka ke a gola ga o tla loka e re ke potela ntsena a thenya be o ntse o ipitlela o ntshekela le mena empa yole ngwana bonna bana e ke modimo re mpe re gatelele bana bana ke a leboa morena
0: ke a o lebogang kgono tlonolo fana letsatsi le letle mme ena moratiwa wa ka ka moso o kwa lesea le moya mamedi mo yeng dumela
2: kgotso mme
0: moratiwa wa ka
2: kannete ke a phela ka mogala
0: ke a lebogang tate
2: ae mona mo o tsamayang teng kannete ko utlwa e le taba tse dingwe tsetsang sega se segolo ke sepela gago pelong
0: sega se segolo ke sepela gago
2: ke sepela gago ene e le motho e ka go rata go feta batho botlhe
0: ke re lerato la ga e tlabe le legaphatse gang
2: ka nnete ga o tswa mona o potela o ntsa a ya mane ntsa re molokona ke batla le o tshware ke tsebe go etsa tsona na letele ke le o etsetse mama ke ya ke se ke ika ka ba bona mme wa ka ba babedi gona mona ditipeng ye mongwe wa bona ke ne ke batle ke nkela sethunya motho a ntse a tsheya le nna qetelong ya letsatsi ya ba olongtinta ka mapoliseng gore ke na le sethunya a sa tsebe go se molaong fela a ntse a tsheya le nna mona kannete mme ke a leboa ehlile ke a tisa tabena ga ona sega sa se ka tlang go lekwana sega ke sepela gago
0: ke a o lebogang tate kgotso ga yate
2: o bua le ntate galemane šhabese ka ngwana ka phamong
0: ntate galemane tlhogona lo fela ntate letsatsi le letle
2: ke a leboa
0: Thank you, Daddy. Thank you, wena moratua wa ka molaetsa wa re fela morena a be le wena me malituka go bane nnete yona wa e bua ke fetuhetswe ke batho ba bangata ha holo ba o kineng ke ba ka di medical tempa le ka jeno ha ba soka ba le bampatala le moha ha are le mohaleng wa bona fela ha ke ba thole e hile ba tswile ho nna ene o tlusise ne le batho ba o keneng ke ba tshepa re lebohile wa motaung ke ena monga molaetsa ono o jwalo molaetsa o mong wa re fela kgotso me malituka kore molaetsa wa ka jeno wa thetsa pelo ya ka ha bohloko ha ke nahana ke qeta o thusa motho ka ditšhelete tsa ka ke re ke moetsa motho mme ke mosu ke mothusa ka ditlhoko tsa ngwana ka kere ke thusa motho ke bua le wena tsena motho yeo o nkentse ntho tse botlhoko go ke sitwang go tshidise ha me malituka ante motho ke ntho e jwana le bitso la ka ke tebello molapo ke ka mona ka thaba bosiu pepi wena moratua wa ka emong a re fela morena a be le wena me malituka ke ntse ke o mametse ke le ka mona ka mahomo le bitso la ka ke matshidiso gati ke a leboga lerato o mong molaetsa a re motho ante o ntho e jwana mosia o nkamme ha bohlokopelong ya

0: le molaetsa o qetang ho kena WhatsApp ya ka wa rafela o tsebekeng tse ke o mametse le gato la ka a re motho jo a ke tsebe na ke reng ke motho a mokaloka Francine manga molaetsa ona mogato wa ka le yena jo santu majo sa jo sa hlebana beso ngwana na mmaye kitseng ke mophumoditse ka ipatele segame kgwedi tsena tse boimatsa bo moshanyana sellele hodisa nako tsa hao tsa hodisa diatla di tlhoka rona bo usia o nnana wena o ipatela pe mono ke Debrand Qosa mogwele ngwanana wa mme ya bosahlana boimametseng re saletse jalo fela ke metsotso e meraro lena la merapelo bakeng saletse tsi lena e ba gatlabe re le kwala ge lebe ha khutlo nete ke re gatlabe re sebeditse molaetsa wa re fela dumela me malituka ke o jile ka tsebe ke le ka mona ka quti masitise anti motho o ntho e jwana a go tsebe ke o rata ka pelo ya ka mmehle le bitso la ka ke mmare tshepile mohajana ke a kokobela magatu wa ba ba ya ntumela
1: Oh, Galicia!
0: Ratolaka!
1: Happy to be in Kenya! Oh, to be a guy at Haka in the same habitat. Never got me to dream of it here to me. Never got me to dream of it here to be hard. If you are a little bit more cool and you're a hundred kilometers for us to have, then that is the very beginning. I came out of Hanela or two, two, some other people. Se ba le go ya go ntse ke go tshwise ya ma maitsele le go se ba le dimeng ke go sona o thepa ke ya ke tsing go thepa
0: amen
1: ke la go tlile ka hare go go go teng
0: amen mo ga tlwa wa ka
1: nna ke bona mme ga ba ke na sa le ga ke go go ja
0: eh ha ke tso o tlo o bo
1: go ga ha ke tso le ka ga ma ke maemo eh e ka ga ma ke maemo ka nnete
0: ke
1: le ba mo se di mo na tsama ka ga thetse
0: le ba ka ma kwa meke o le ba hlono lo fala
1: Thank you
0: wena moratuwa waka mme mare thabile madiehe le yena a romella wa hae molaetsa a re yo mme motho ke ntho e thata ka mogwaletsela e kgethehileng o bo molaetsa wa re kgotso le mohau le pokodiswe ho ntate ya mahodimong a o simele tuka ke ntse ke o jele ka tseba moratuwa waka o tsebe o bua nnete a bi rachane ke yena monga molaetsa ono o jwalo mamedi o moyeng dumela
2: Nela nena le tuka dumela.
0: Mogato wa waka.
2: Ne wa gona wa go tla ka gare o seng ha le tsatsi.
0: Pepi mme.
2: Motho ke ntse jwang.
0: Mm.
2: Pele re hetla mora o ke a sheba o mo re leng teng. Mo o na hana go reng ke tsile ka ipang. Tena mo tiene le o ka jeno a ipang ke.
0: Mm.
2: Ke ha o le jwalo mo di mo teng na go yohle. O re thusa. O re na molela. Empa mantsi o re tsile ngwana a ke tlatsitse ka matla. Tate modimo a re bolokele wena o dule o ntse o re etsa gantle go ya go ile
0: ke a kokobela
2: mme manapo ka mantshinyane ka mo ka leboga mme re o mametse
0: ke a leboga mme manapo tlhogono le fela letsatsi le letle mme
2: ka leboga mme le naga golo ke a kokobela
0: kgotso wena mogatuwa wa ka kgotso ga yate ke a o leboga mme melaetsa ena e kena jwale ka hae ka ya betsetswa inbox ya ka mono wena mamedi motle wa Selma ya Salesotho ke tle ke ba le ka pele fela e sege ka tla qabana le dipuo molaetsa wa re Ausmali tuka wa skathetsa pelo ya ka ha bohloko anti motho ke ntho e jwang nthabi monyaka ke ena monga molaetsa ono o monga re fela dumela mosia ka mehla ge kgolatse molemo ho tswa ho wena ha ntate modimo a o tlatse ka matla anti motho o ntho e jwang Steven Pepper ka mono ka matukeng le ibe ke na monga molaetsa ono o monga re fela kgotso mo sia jo ditabatse o di buanye ka re o bua le nna hle jo nna hona jwa le ke a rohane le mohlankana wa ka ka lebakala a usiwa ka hona jwa le ka moqebelo o ile a nkotla hore jo a ba a ntlatsa tlatsa le motse ona ka mashano a bua ka nna kana nelo Lydia Damani ke na monga molaetsa ono o jwalo mamari o moyeng dumela e bile o lwa ho qetela
3: Eh amme di tlhoso wa le ya ka mona ka matsatsi a ga le.
0: Eh ntate.
3: Ke re nna ka re di le ke a go tsoka.
0: Ke
3: go lwa go. Ke ne ke tse ke re na o ne a ka tsepalla mo le ka le wa hae jang. A tle go tswa tsimo go. Mo di ne la be a di taelo. Ke a ba mo sa di ha ma meli.
0: Mm.
3: Ka o kene se ga mane, o ile a tla mamela. Ke le nna ka mamela a mamela motho jwa lo mo tshepala a se tshepala mo dingwe ga e ka ho be bene na sina tsela e fika pa e se ho ba ne se tshepala mo dingwe le le tla tshepala mo le ka lo aiwa
0: yo
3: ke a le bua se mo se mo yo tsena
0: e ke a le bua ntate hlono lo falala tsatsi le letle
3: thank you
0: eng ji ntu hi a re fela gotso mme mme wa ka gele metse dipelo ke ho tshepa batho ba hore neng re nahana hore ba re rata anthe motho o ntho e jwa nna mamedi mo motso tsoka mora hora ya le shome e re ke behe mantsi ona ele a thapelo ke tsebo ho tswa ka kwano modimo wa rona re ya leboha o re utlwile moya o halalelang ha re ne re simolla lena na o lena hore ge etelle pele ge bone ge utlwile ge dipaki tsa ho ba modimo lentsola ha o lekene dipelong tsa bana ba batho re ikokobetsa ke hona ho seng hona hore fodisa dipelo tsa bona ba matlafatse o ko ba fe bohlale o ba fe moya wa temoho modimo ho lemoha le ba tlang bophelong ba rona ho bane ba tlela fela ho tla re senyetsa e se o bane hona le kgaiso ye itseng yo ba batlang ho etlisa bophelong ba rona ge lemetse ge mehwa ba di ge maoma modimo ge tsamaya ka maqeba le bitsong la batho ba o ge ileng ga ba dumella ka hare ho bophelo ba rona ge ikokobetsa ho wena ke hona ho seng hona hore fodisa dipelo tse utlwileng bohloko tlamella maqeba ge sedile ka hisopha ya hao ka hodimo tsohle ge rapella moya wa temoho moya wa bohlale hore ho tloha jwale re ke re tadime ditaba ka tshobotsi e fapaneng ya hore re tle re lemohe ba tlang bophelong ba rona ho bane fela e le diphiri ka hara lekoko la nku e ba le rona modimo ge gogometse ka mollo wa lehodimo re pate mading a mogana Jesu Kriste re lwanele dintweng tsohle tsa mmele le tsa moya tseo re di tsebang le tseo re sa di tsebeng mme re tle re di hlolele ko wena ka lebitso le letle la mmoloki Jesu Kriste amen mahawa morena wa rona Jesu Kriste legato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang diliboloke mamedi lebitso la ka ke malituka taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mansentabedi wa medicine na diomela mogwa

Sing in the early 90s. I hear how I get it.

0: dikgogo le lebala lena ke sa tla ke le fiela ke na le ngwetsi e sale yone e tla tsoa e fepe dikgogo e be e fiele lebala felang batho ke mang ya tlang a ka gamesengoo gaka e be o batla
1: helang ore ke batlang ke tlo rata ngwanaka morae wa ga o tshaba banana ga o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e metlhano a go seisa sekolo
0: utlwangbo mmatlotliso motho ga o tsele go ngwana ngwanana o lokelwa go nyalwa jo nna o na le mathata
1: e le gore ga o tsebo go shebedisa ke tlole ya molao ga golo baneng ba tlase dilemo
0: helang bana e fa selelang dintša tseno ke tlo seletsa ka dintša tseno ke go tloa neng tshubediso ya letlolo ya molao kgale batho ba shubela mone motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shubedisa a ka le go mmona
1: jo di fa sele dintša teno tsa gao ke a maponiseng ngwaneno a ka tla talatwa ke sepolisa ga e ba gao

0: tumelo re ke tlolo ya molao. Ngwana wa ha o shubedisa ngwana ka ha ke tao batla ho nsaeletsa ka dinja. Re tlantse ba hantle.
1: Na ha ya le sotho jolo ka tseding e buswa ka molao se le moya sa le sotho se thagotse lena nao le bitswang o re molao lena nao lena le guta le thusa se tshaba sa ba sotho tse ba melao e se amang jolo ka molao wa thuto molao wa ka bo le ka moya mobuli eni ngata lena nao lena le ba se le moya sa le sotho ka la bonela be ke engwe le ngwe ka ho ga ya le shumile motso mong ho isa ho ya le shumile metso e medi motsegare o moholo iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la hore molao o ruetsebo.

Ke sena ke ho ya ka molao wa bojalefa o sa tswa hlomathiswa wena moratuwa wa ka. Mme he Basotho ba bangata ha ba so elellwe ka ona molao ona o motjha wa bojalefa na o tsamaya jwang ona. Mme taba ena e baka dikgang le dinyewe tse sa hlokeheng wena mamedi wa Selma sa Lesotho. Ke tlo fa monyetla wa hore o tle o kene ho tsona ditaba tsena ha ke qetile hore ho bua ka tsona kwano. Ke ke utlwe ona wena maikutlo a hao hodima ditaba tsena ke a feng. Empa dipotso tsona o ska ba mpotsa tsona ka lebaka la go fela nna ha ke setsebi sa molao ka mohe ditaba di leng ka teng. Empa ditaba tsa hao tsona kapa maikutlo a hao o ka bua le dipotso ha di le teng ke tla di nka mofa o bakeng sa hore ha setsebi se le teng se tle se tlo tla se re manollela tsona ka botebo ditaba tsena le ho araba dipotso tse ka bang le tla ba le tsona letsatsing lena la kajeno. E kgopong metsotso ya rona ka mora ho hora ya leshome le motso le mo. Mamedi wa Selma sa Lesotho ho ya ka molao wa bojalefa o sa tswa hlomathiswa ngwetsi ha ya tlameha ho jalefa kapa ngwetsi ha e jalefa ha bo monna kapa bohadi ba yona. Basotho ba bangata ha ba so ele hloko na molao o motjha wa bojalefa na o tsamaya jwang. Mme taba ena e baka dikgang le dinyewe tse sa hlokeheng. Ka lebaka fela la hore batho ba bangata ba soka ba elellwa kapa ba ela hloko taba ena ya molao ona wa bojalefa ehlile e baka dikgang tse ngata ka ha batho ba bangata kore bomme ha ba nyetswe ke moshengana ya moholo lapeng ba utlwisisa fela hore automatically kapa jwalo fela motho e se o sa fetuile mojalefa wa lapa leno. Akere pele molao wa lerotho dino gore ngwana ya moholo ke mojalefa lapeng la habo jwale ona hona jwale o sore bana bohle ba lokeleya ke ho ja lefa lapeng la bo bona. E leng hore ha o no nyalwa kgale kwana o nyalwa ke ngwana moholo lapeng habo o no so o ntso nkuwe o le mojalefa o bane o le mosadi wa ngwana ya moholo lapeng leno. Ebile o no thwe mosetsana ha je lefa ha ba o jalefa bohadi ba hae. Jwale molao ona o sore ngwetsi ha e je lefa bohadi ba hae. Ho thwe ngwana na le ha ka nyalwa lelapeng le hlamatsehang ha batswadi ba monna yo ba hlokahala ha mmoho le monna wa hae. Matlotlo a lelapa leo a sala le bana ba bo monna e ka ba dikgaitsedi baena kapa baholwane. Sena se bolela fela hore ha o nyetswe lapeng le nang le bokgoni kapa lelapeng le hlamatsehang lelapeng la borui. Ha batswadi ba lelapa leno ba hlokahala, ha molekane wa hao a hlokahala, maruo a lelapa leno e sala e le a bana ba bo lelapa leno. Dikgaitsedi tsa monna wa hao, baena ba monna hao kapa baholwane ba monna wa hao, wena hona mo ameyang ho ja lefa la lelapa le jwalo. Ho thwe le ha monna yo e le ngwana e moholo wa lelapa, bana ba bo monna yo ba keke ba o fa lefa leo ka mokgwa o tshwanang ngwetsi hore na ke e kgolo e ke se ikabele mafa a jwalo. E hlake hore mona re bua ka mafa a batswadi ba monna e seng mafa a monna. Wena mamedi wa Selma sa Lesotho re bua ka mafa a habo e seng a hai. Mafa a bo monna wa hao, mafa a bohadi ba hao o keke wa aja ntle le ha fela o abetswe ke batswadi ba santsane ba phela ka mokgwa wa wili wa ho ngola fatshe hore motho a tjena tjena re ka mo abela mafa a rona kapa nako e re seng re hlokaetse e tle be ena ya jang mafa lelapa lena. Bannete ya sala motho ha entse wili a ka ikgethela hore na o fa mang mafa a hae ha fe mang. Akere taba eo yona e hlakile lona baratuwa ba ka e hlakile ke a tseba. Ka mohe ditaba di leng ka teng. Dikgaitsedi tsa monna yeo hore na di nyetswe di tla tloha mane manyalong a bona di tlo ja karolo ya mafa ao a batswadi ba bona. Ke molao o ba dumelang hore ba ka etsa taba eno e jwalo. Mme sena se bolela hore o se kebe wa dumela ha monna wa hao a haha ntlo ka hara setsha sa habo. Hobane tsohle tsa habo mo

0: ketsa bo ha setsa hae e ka setana le thepa ntle le ka ngolwang ka wena ha o ka qala wa dumela monna ha a ha handlo ka go ho setsa sa habo ha batswa di ba qala ba hlokahala fela di fetwa e fetwa thepa ya habo e leng hore ha e sa le ha se ya lona ho hang bana ba bo le lapa le jwalo bana le tokelo hore ba ka ja thepa yenwe ka ga jarata bo bona mafa e ke molao o ba dumelang hore ba ka etsa seno ngwetsi e ka nya ka lefa la batswadi ba monna ha e ba monna a ntse a phela jwale monna a belwa ka go lo itseng yabo kapa ngwetsi e hlaha ka hara wili le monna wa bona sena se re khutlisetsa tabeng ya ne ya hore ha fela o sa ngolwa ka go wili batswadi ba bo monna wa hao kapa ba bohadi ba ho ba sa o abela mafa a bona e hlile o keke ngwa ja ka go lo efe kapa efe ya mafa a lelapa leno wena mamedi wa Selma sa Lesotho o ka ja mafa a lelapa leno ha fela batswadi ba monna wa hao kapa ba bo matsale wa hao ba o abetse hore o je lefa la lelapa le jwalo ka tsela ya ho ngwala wili ke ka moheta ba ena e bolelang lona baratuwa ba ka ho tswela pele ho thwe bana ba tloele ho lotseka tsa ha bontata bona ke tseno tsa bontata bona tsona ha se tsa bona ke tsa bo rangwane wa bona ke tsa bo gagadi wa bona ke molao o tshonjwalo ko re ha bontata wa hao o le ngwana o keke ngwalotse ka mafa o re ke ya ntata wa hao bane mafa a bontata wa hao ke ya bo bana ba lelapa leno e leng bo rangwane wa hao le bo gagadi wa hao ka tsela ye molao o hlalosang ka teng ho bao eleng basadi ba babedi lenyalong le lona le a ameha haholo ha e ba monna a ena le bana ba lenyalong la pele monna ho tswela pele ho thwe eletsang bana hore ba etse diwili banna hore ba etse diwili ba sa phela ha ona le molekane ko re fela o hlomo eleliso hore a etse wili a santsane a phela mme wili ena ho bontshwa hape hore e tlamehile hore e ngolwe ke motho ya ntseng a phetse hantle a e so kule empa he ka molao ho thwe wili e ngotsweng motho a se a kula ha se yona ho ha molao ha o e ananele ha fela motho a ka etsa wili a kula ha se yona molao ha o e ananele wili e jwalo ke molao o tshonjwalo ka hona kore fela le kgothaletse balekane ba lona kapa banna ba lona hore ba etse diwili ba santsane ba phetse hantle mmeleng kelellong ha mmoho le moyeng hobane ha ka etsa a se a kula kapa le haufi le hore a ka shwa wili e jwalo e nkuwa e se yona ka molao ho tshwana fela le ha sa etsa wili wena mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho kapa lona basadi le ka eletsa banna ba lona hore ba lehaheleng nqa e nngwe e seng jareteng tsa bo bona ho ba qetellong wena le bana ba lona le tla ntshwa ka ntshedi sa fohlwa ka ha bana ba bo lelapa ha ba ka ba tseka thepa ya lelapa leno ho ka ba le mathata bakeng sa lona ehlile le ka tlamehile hore le tswe le pake thoto ka hobane jwale e tla be le ka tokelo le molao e tla be le tsa ha bo bona ha o ka mo eletsa fela o ska ba wa haha kapa wa etsa wa tlisa dintho ka go jarete ya heno tsa rona o nketsetse tsona mo eleng setsha sa rona re le babedi kwana e tla be le hona mo o ka tswelelelang teng. Mamedi molao ona o boetse o re monga mafa a ka ngola wili e le ho abela mang kapa mang yeo a kgahlwang ke ho mo abela mafeng a hae e le ngwana wa madi kapa e se yena a ka abela le motho fela yeo a senang le kamano le yena ha a rata ho etsa jwalo e leng hore monga thepa o na le tokelo ya ho ka etsa wili a abela mang kapa mang mafa katla e ratwang ke yena katla e kgethwang ke yena hore na motho eno wa mana le yena hore na ha mane le yena ha fela ka gahlwa ke ho mo abela thepa ya hai a fela a entse wili e leng hore le lona bana ba bo lelapa le kekebe laba laba lipuo hobane jwale o tla ba kgethile hore na o batla e be mang tsa mafa lelapeng leo la hai e bile o tla bantsa a entse seno a santsana a phetse hantle ke le long sna tshutshumetso ya eng re kekeng ga re bothata ba kelello mohlomong bone boleteng ka pa ho lebala ka pa tshutshumetso ya motho a itseng e ka nna ba ola mosusumetsa motshwaga letswa mo twista hore a motlama hore a mo abele thepa ya hai ka bogotswane mamedi wa salama sa Lesotho re bolellwa mona ke molao o motho o sa tswa ho etswa wa le go thodi hore ngwetsi ha e je lefa bohadi ba yona ha o le ngwetsi mona bohadi ba ha o je lefa teng o tla ja lefa heno kwana mo tswalong hona teng ona le tokelo ya hore o tloe mona lenyalong la hao o kwale dieta o khutlele lapeng la heno o lotse ka mafa hona teng ha ona tokelo efeng kapa efeng ya hore o tseke mafa a lelapa kapa a leloko la bohadi ba hao wena mamedi wa sama sa Lesotho motho a nang le tokelo mono ke molekano wa hao ya hore a ka tseka mafa a habo ka ha yena o na le koba bohadi ke habo o tswalwa mono ke ngwana bo mono ebile ha sa kenywa ha o sena le wili tokelo ya nang le yona ke yona eno ya hore a ka tseka kapa ya ba karolo ya mafa a habo le ena jolo ka ngwana e molemong wa bo lelapa leno 2231 6429 plus 2665 9933 ke nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona ke utlwa maikutlo a gago godima ditaba tsena wena moratuwa wa ka taba ena re bua ka yona bane batho ba bangata nnete ya sala kore ha e santsane ba siretse ha ba etsebe mme taba eno go thwe e baka dipherekano tse ngata e baka dinyewe tse sa feleng batho ba tseka mafa e leng gore ha ba ame hona ka tsela efeng kapa efeng 2231 6429 plus 2665 9933 ke nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona ka utlwa maikutlo a gago le wena godima ditaba tsena ha ba o na le ditlatsetso ka tsela e tshwanang o ka kena wa re tlatsetsa ra utlwa gona wena ga o tlatsetsa godima ditaba tsena tsentseng re bua ka tsona letsatsing lena la kajeno na o reng wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho moyeng dumela
1: Everything you are handle.
0: Ah, ke a handle. Me meri wena?
1: Papa ga ne tlhentse re a handle.
0: Eh.
1: Ba se go kwa la o o thata fela tsa se khoma tshwana mo seletileng ya bo. Ha le tse ha ba di di sama ho mo. Ke tla ha se ka le tlo bona le sa sa ntwe ha u me ka le tsama e se tlhentse fela o bona ntwe le tsene.
0: Eh.
1: O a gore e se ntse go la fela. Ha e kana wa tswa ke go tsena mo go we.
0: Eh ya mogatuwa wa ka.
1: Eh wa bona go we.
0: Eh
1: ga bo se ntse mo la tswa.
0: Ah ke tse ba ke re go we. Ke mo le na ba yo kwa na memory. Eh wa ke tla ka mo la mua gore le tsi.
1: Eh ya bo se ntse o le sala ka ma go khorela o khorela o o bua o khara phala out.
0: Eh
1: ke nna ga mang ga yo tla ka le tsimo re re le ntwa ka pelinya
0: eh
1: ke o go ha ke sa ma ho ke le re jo he ka ne ke ke se di se se re ta ke ba ka ka ne ke le mo tsali ya ka ga ha e re ta ke so e tla ne le ho le han ke ke re di ya ntwa ya tsini o go ma matla ka ko a go fella mo eng ga ka ntwa wa
0: a o le mo setsana o ha ha heno
1: ya o kwa gere gege tsa botle gege re ga le ditisha
0: ai ha le he no teng ona le tokelo go je mafa a te mo se na ntokelo ke bohadi ba hao
1: oh
0: eh
1: she paris ha ke wa sa re he le teng mo sa di ke se tshepe sa monna
0: eh
1: se ke ke na go thale ke monna ina ka ha ke tsena o monna ina le na ke le le nyana yo go re mala ba tla mo tla bona ja la tla ke mo sa tsing a ja la nna na hi
0: eh
1: ye ke tsika ke le tsa ke ga enye he mo go kwa ba jina o tsile ka le kare ka wena
0: eh o qala go ena tsa go ha bo ke wa ba jwa lo ba no sona le
1: ha o kwa
0: eh
1: ke le le to a ha ya ho be ha ntse mo na wa lo ka ka ke mo tshwara mo ho le ke tsama fa
0: eh
1: ye le wa kwa ha ka ha ke tata wa ke go tlhaletse ya le hantle ke ne tsho wa ne mo ke bona ho tshile e ka nna ba monna ke ntse ya phela hantle e le ka wa kwa a ha ha ya ya mo wa tsanda a wa ra le
0: e ba ka ba ba rekisa ba rola ditsiane tseng
1: o ke se ntse ka thata ka ba kana ka bo ba ka ho ho ya hantle o ke yo ho ha ntle yo go ho
0: a bona bo betere ko o ha he ha ha o pelu lo lukisa ha bo
1: a tshi ile go kwaga mola wena o khuyela wa jwa ga ka e ba teng

bonahala eo ka kenang ka yona, wa fana ka maikutlo a gago godima ditaba tsena tseo ke seng ke buile ka tsona, wa tlatsetsa ga ebe o na le ditlatsetso empa dipotso tsona o se ka bampotsa dipotso. Setsebi se tla ba teng se tla tla se arabela ditaba tsena. Ntate Matseile, ke tlotla ke o arabela wena moratuwa wa ka, ere fela motho ya re tlhophetseng ditaba tsena ya gotlele go nna ka dikgaolo tseo tse tlhalosang ditaba tsena kaofela, jwale ke tle ke tsebe gore ke lefe tsona lona baratuwa ba ka letle le ipaletsona ka mohe ditaba di leng ka teng.

0: a ka fetola wili ya hae na putso ena e hlakile ena ke nka mofao ha ketse tjena ke ngotse fatshe re tlatla re di arabellwa ke a tseba gore mohlophisi wa lenane le na mema gauelo o ntse a mametse le yena ka tsela e tshwanang ke tla di fetisetsa ho yena ka o fela dipotso tsena e be jwale he re tlatla re thuswa ka dikarabo tsa dipotso tsohle tse teng 2231649+2665993 ke nomoro ya mohala. Taba ntseng re bua ka yona ke ya hore ho ya ka molao wa bojalefa o sa tswa hlomathiswa ngwetsi ha e je lefa ha bo monna kapa bohadi ba hae. Ke na he re utlwa rona wena maikutlo a hao ke a feng. Ntate Matsaile wena ke tla bona haebe ke tla tswa ka mona ke o file ditemana tseno. Hang hang kapa lo wena o tla di fumanela ha mmoho le karabo tsena tsa potso ena ya nkgono ka mohe ditaba tsa rona di leng ka teng +2665993 ke nomoro ya mohala eo o ka kenang ka yona 2231649 ke nomoro ya mohala o ka kenang ka yona ga utlwa maikutlo a hao hodima ditaba tsena tsentseng re bua ka tsona letsatsing lena la kajeno. Mamedi kgotso.
1: Hello.
0: Hantle mme o phela jwang?
1: Ke tla hantle. Ke tla tsapa. Ba tsadi bana. Ba sire ba sa tsana ka kawini. Ja le ba tsana na bana ba ba di ba tsana na bana ba se tsenka ga nna pa le ba ba di. Jo le ha ba re ba di tsena ya ba ya mmila le gore a a. Ke o sia na di tsika ga nna pa le na nna ke a. Nya, ke di ntle di sentse ka itse wa. Di nya. Ke ka ho tsosa, ke ka ho tsosa ke ka ho
0: tsosa. A pheta potjwa ho hape mogatuo wa ka o bua la fatshe.
1: Wa ho tsosa hona jwale.
0: E ke a utlwa le gato laka.
1: E wa mme ke. Ka tsadi ba. Ba se ka etsa se ja ndi ho hla.
0: Mhm.
1: Ke le ho tsotsa ba se ba nwa ba di ka hala. Jwale, e no a mme ne ya ba ba a a a di tsitsi ya ka ka le ya ka le. Ama o tshwenya ka lena la ha se o ha se pele se mo se mo se mo ke a tsho.
0: Ehe.
1: Na ke di ntho di sentse ka itwa. Ke mo shanya na ye ya se tenga la pele la pala ha e ho le phuma ne le se le teng le ho go sa ni ka ha tsola. Ke le ya ba ye ntse ba ye ya ba bu ke ya sha.
0: Ah o hlakile mogatuwa wa ka o hlakile. Ke a leboga mogatu wa ka, ke a leboga lerato la ka. Sehlo sa ditaba sa rona letsatsi la kajeno se re go ya ka molao o motšha o sa tswa hlomathiswa ngwetsi ha e je lefa bohadi ba yona. Ngwetsi ha e je lefa mo a nyetsweng gona teng. Maikutlo a go ke a feng godima ditaba tse dipotso tsotlhe tsentseng ke di fumana ke dinka mofao gobane nna ke se tsebi ga ke re ke tlatlwa ke re ke ara ba ebe kanthinyane ntse ke fosa ebile ke fosa le molao ka mohe ditaba tsa gona di leng ka teng. Potso ya bobedi e re na batswadi ha ba sia bara ba babedi ebe ba hlokagala ebe bana bara a monyane o sia a moholo lapeng la habo mono wa mojotsa ga wena ntho tsena di be tlhokomelong ya hao ka ofela na ke di ntho di feng tse enwa e moholo a ka di etsang e le ho ikatela hore enwa e tle ga gutla sa fetotse maikutlo a ebe jwale thepa e salentse le matsong a hae e le boikarabellong ba hae mohlomongwe ke go tla ba saentse bo dintlafatso jwale ebe yo sa batla o tseka ke di feng dintho tsa ka di etsang hore a tle a itshireletse mantswe ano a bona a seka a ba ka molomo se ka ba tumelelano ya molomo fela. E hlakile haholo le yona potso ena 2231649+2665993 ke nomoro tsa mohala tseo ka kenang ka tsona ga utlwa maikutlo a gago. Butlehe ge nke pina ye nngwe ga ntse ke emetse go utlwa maikutlo a lona godima ditaba tsena.

0: Mama did Mila?
1: Eh, Kimena Tata, Chamela, Kazali, Kukai Taratina.
0: Eh,
1: Kukai Taratina. Kinner Kira, Kinanema, come home.
0: Eh,
1: Kale, Kiwana, now Salina, Mawala, Waka, Ekira, Kibeha, Motu, Malay, Waka, Kilatana, Salakam, Wana, Salina, Waka, Kinya, Hai. Sala utu na ugele ni sala haji shuni na la nataji kimu isi tete sala uweku wata haka mwana huko ujawe haya hati kuwa anawa saina kitampiri seke bea hangu wanaka wa husezi
0: oo mkatu wa waka mpa he katibo yaka wili haisho keo hawe na mga yonawe saini kole kaane ha o hloke tumello ya hae ho go ka fa motho mang ka pamanyo batlang ho mofa lefala hao empa he ke nka mofa o setsibisetle setseba go imanolla hantle se hlalosa hantle o tlo e utlusisa hantle
1: mo bana wa na o isa ina ho latla yena
0: e ke a le bona mogatuwa waka
1: e o kompetetse le nna o konka
0: e ya mme ke tla itsa jwa
1: mo bana ha mo bana ha na o isa ina o le hatisa re o ga tla yo e ga le wa hana a ke ke hatisa re nwa
0: mhm ke a le boha mogatu wa ka ke nka mo faule yo
1: e ke nna ta ka tswa hapo yo
0: no thank you mogatu wa ka hai hai hlakile ke gola taba engwe e re ka fumana ntuso ka yona ke hore na wili e etsiwa ka tsela ya mofuta ofeng hore na ho etsa wili o tlamehile o latele methati efeng hobane jwale ha ba hona le ditaba tsetse tsa hore ebe ha o ngola lengolo la hore na o batla ho bea mang e le mojale fa wa hao ebe mo rena jwale o kena ke nana le taba tseo hana o saena o batla mora e moholo wa utlwa ya thata fala mohlomong re tla fumana thuso hore na wili e etsiwa ka tsela mofuta ofeng ho ba yona ke hopole kae kare o hloka tumello ya mang kapa mang hore o fane ka mafa a hao ha o le mmele ntate le dumellane ka maikutlo hore mona ha rona re fanye le dumme ka nnete ha o hloka le hore le yena morae o a moholo hore na ona sa ja mafa heno ha o no sa batla mofa mafa ha o no keke wa mofa bana ho thoke kgetho ya hao hore na o fa mang mafa a hao le hore na o ka fa moditšhaba fela e o samane le ena le ka madi e se lengwana hao ka madi ha fela wena mokgethile hore e be ena tsa mafa ya hao di tlameha ho ba jwalo ditaba tseno

0: Mama di dumela.
1: Mama, did you mela?
2: Awesome, man.
1: That's

0: Auntie.
1: O bua le Thabo ntla ka mana mankhaka mwana ne ke ka ta ho botsa tsena.
0: Eh.
1: Eh, ye se mosadi. Mhm. Jwale ha bo hona le ni, fa fela jwale ke nyetse lenyalo la kopanelo ya thi.
0: Mhm.
1: Ha sa hloka la nna ha ke sa latikelwa ne se ni la bo ka pa ho yetsa hala.
0: O hlakile ntate Moruti.
1: Thank you.
0: Thank you, thank you, thank you moratuwa waka. Ntate Moruti ore o nyetse mosadi jwale na ha ba nyalane ka kopanelo ya thipa na ha a sa na tokelo lefela ha bo mane na hlakile potsoena ntate Moruti hlakile hlakile hlakile butleketse tsena fela ke ngwe le fatshe ke a gotla.
2: Praise the Lord together with me. Let's go.

0: Mamedi khotso?
1: Ne o tla jwang?
0: Ntate ke a phela nka utlwa wena.
1: Ke ntate jo tsa tsa mona thala ba
0: ya. Eh ntate.
1: Ke tla go betla tsena tsa ha hanti.
0: Eh ntate.
1: Eh, ke tla mo lavela mo, e na le go tla go la ba, ka go bala ba mana ka tsena le go tla ba. Ela, a go tla mo go lo ha so ka. E ke re botsa go tsaya. Kwa kwa sa go khale, ma go le nna ha e. Ba nna ba mo ka o se ba ba ba sa se ta se tla. Ke sa sa so le ba ba le ya ba le a kwa se tse mo na ai. Ke mo ja le fa mo ha ni le mo ja le fa go tega ta go. Ke bo so ka go tshibela mo tsika go ka mo.
0: Ke a le wa ntate.
1: Kgotso
0: moratuwa waka. Semohe, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, nnete ko re fihlile pheletsong ya lenaneo lena la Oreng Molao letsatsing lena la kajeno. Jwale he, butle he, ke nke a le mongwe o qetela
1: sedumela.
0: Yankgolo.
2: Ke re na jale ha motho ena a sa ya a ile mo santaneng e montšha jale ke ntse ke phela fela ke se ke se boemong ba ko kelelelo e se e batlaentse ke botlhokwana kapa ke se ke fele jale goho ke jang ka taba tsa wiliela goba wili entse ke nna jale le ena o tla ba mofoto ore monga wili o ile kapa monga wili kelelese e sa sebetse.
0: A o hlakileng go.
2: E ke a leboa he morenaka.
0: Ke a leboa moratuwa waka. Jolo ka re fihla pheletsong ya lenaneo la gona tjena, sehloho ne le gore go ya ka molao wa bojalefa o sa tswa tlhomathiswa ngwetsi ga e je lefa la gabo monna. Mme dipotso tse re di fumaneng ke gore ntate Mmatsaile o kopile gore re mo fe ditemana tse jalo a tla tsebe gore a itšhebele tsona. Ke a tsebana a sa ipotsetse a le mongwe na botsetsa le ba bang. Nkgono a re jwale ha sa ntse wili nako eo mo ngwetsi ya hae e seng e ya gwana le monna na go etsiwa jwang. Mohlomong a ikgethela go ya go monna e mong kapa itsamela le motlhankana e mong. Mohlomong ebile tsena di etsagala se a tlhokaetse kapa sa latlhetswe ke kelellona tse jwalo di sebetsiwa jwang. Potso ya bobedi ya re batswadi ba tlhokagala ba sia bana ba babedi ba bashenyana mme e monyenyana o kgetha go fa e mogolo le fa leno la habo bona le sale.

0: Democrats, they are only 2% chica o na na aina ena de manu nya na kanaka inse ye tutane a oya ku sa bona ali mo ya mani mo re mo no ku se bu ku na ku le le ku na a enda de sai le ya se ba se sai la su du mo na ke so falla mo su du mo so ban ku le o tieta ku enda ku a wa ni se ni ona ne pa ka lo na le no ba le cara a ti se ku put your man lana demu wa ka de le manu ke tan demu wa ka de le mo ke tan kampanye ta soul is me king hore ke lo se le tsa na ali tsi tsaba ka yo
1: ndadi di fano ne de ha ke na o tsinya na go ya o ba ne u bua ma ikutlo ha ke fane ga ma ikutlo wa ga go ena nda ke mpo na ke a ding o na le a hai ha ke na go mo tsegi ka ha ba u tsai ga ga le o tla go bana ha mo na di ke ma ikutlo na na le bona a di di go ba go a sale a tsire o le jwa o re ke a demokrasi ha ke na go tsina go re ga di le fano ne da ga sa re ke demokrasi na ke ha ba na
2: Ha ha ke na le bothata le bona, ebile ke a tseba ebile ke le

0: ke le bolelle ya kgola ka parameteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le sebe ga otlo utlwa setlala ka setšhaba o dilong wa setšhaba ikete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona a le moo ja mane mo o reng o lotlwetse botona o le letona a enta te tlaele ke a tseba ke tlaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letee ke lona lebaka lona leno ba letara a tisa dipoloko go tewa matulana ke mono ba tlabele ba motshetang ke mono ba tlabele motshetang Kampanye tsa sole se e seng hore ke lo sebele tsa naha le setjhaba sa yona.
1: Ndadi le fana le nnete ha ke na ho senya nako ho yena. Hobane o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka ho yena ndadi mpo ho na ke a feng. O na le ya hae ha ke na ho mo tsekisa. Ha e ba utlwa e kae kae o tla ho bana ha mo nate ke maikutlo ana a na le bona. Ka nnete ke kopa hore a sale a tshwere ho le jwalo. Hore ke a democracy. I get up to see that over that day.

Africa Forward Summit ene tsare bjalo ke presidente ya ka kotlogo he ya kapa modula stulo ine ile na presidente ina ya France president Emmanuel Macron ka kopanelo he mosolo le mehleng ya naga ya Botswana e se e le mofu mme o tla bolokwa mafelo ana beke re bua jalo ka president Festus Gontebanye Mogae yeo he a tlhaloswang a ile a tlhokagala mme tlalego e supa ha a tlhokagetse jalo a dilemo di 80 a metso e tsheletseng mme o ile a tlhokagala jalo ka la robedi kgweding yona ena ya motshegano mme o tla bolokwa maqhelo ona o reyang go o lebile he mosotho e motle wala 16 mme bophelong ba gae president Festus Mogae o tlalego a ile a ithogobitsa gagolo ditabeng tsa bokena dipakeng esita le mosebetsi wa go lebelela dikgetho dinageng ka go fapakana mme ga ga tse dintse wa ding a tsebagala ka tsona ke go ba le seabo se tuma ditabeng tsa twantsho ya HIV and AIDS mme o ile a tsewa jalo e le poresidente e lwantshang ditaba tseo ka kotlologo naga ya Botswana le yona e netlhile e tobane le yona godimodimono ena ya HIV and AIDS e ileng ya tuma gagolo ka dinako tseno go tloa bo dilemong tsane tsa bo selemo sang sa 1980 go tla ka kwano mme ke nako tseo he tsa president Festus Mogae eo e neng e le ena he presidente ya naga eo ya Botswana ka selemo seno gobane ile a ba presidente go tloa ka selemo seo sa 1980 go isa selemo sa 2008 ile ya ba ena he presidente yeo ka kotlologe ga morago a ile a tlhatlhangwa jalo ke ntate Gama president Gama Ian Gama ke ile ya ba ena he ya mosala morago mme ebile bona he ka nako tseo he mosotho e motle mme ke ne ke re go qoqa ditaba tsena ka botebo re tlhetlhe re qoqe le setsi ditabeng tsa dipolotiki ebile ya ba mogopedi sekolong se segolo sa setšhaba re bua jalo ka Dr. Faku Dikoti ke ena e re tlatlhe re buisane le ena ditabeng tsena tsa dipolotiki o ile a sebetsa gape ebile e le commissionara ka komisin e ikemetseng ya dikgetho mme o ile a ba le seabo se tuma he mosotho e motle ge kwaka le ena ka tlhoko ena yeo rereng he o tla bolokwa president ena ya metlheng ya Botswana president Festus Mogae mafelo a na beke ke tle ke supege gore matswalelo a Botswana kapa masalela a gae a ntse a beiwe mane paramenteng gore setšhaba se nne seye silo tlhaga se nne se bone president ena ya metlheng mme go feta mo he mosotho e motle o tla ba le segopotso letsatsing la go sesane le o ka kotlolwa pele go letsatsi lena la ketelo ya gae gore ba nne ba bone kgokoina e ileng ya sebetsa ka thata gagolo nageng eo ya Botswana mme go feta mo he ditlhogo tsa dinaga le mebiso di lebeleletswe he gore di tla ba le seabo lepatong la gae mafelong ana a beke ge tla buisana jalo le Dr. Faku Dikoti ke ene ntse re le ka go gokagana le ena ge ke re qoqe ge tsebe go utlwa gape-gape le botlhokwa ba go kenya seabo ga diporesidente kapa baetapele ba dinaga ka go fapakana ga bona go ba le seabo ditabeng tsa dipolotiki ba e bagethwe ke mekgatlho ena ya matšhaba ge ka ra bua jalo ka mohlala ka eo le emeng mekgatlho ka go fapakana yeo dinaga di bang le seabo se e ka ba ke mogatlho wa SADC jalo-jalo ka go fapakana le yona e ntshe moifo o reng a ke lilo emela lilo boga kapa lilo lebelela dikgetho go bona gore puso ya setšhaba ka setšhaba metso ya teng ga e thunthetswe mme re nne re bone babe le seabo tsona ditabeng tseno ba fane ka tlalego tsona ditlhogo tseo tsa dinaga le mebuso tsa metlheng di etelelang pele
tsona ditaba tseo he mosotho e motle, mme re lakatsa gore tle re qoqele Dr. Faku Dikoti ha jwale le yena re tle ke re utlwe re qoqe le yena a ke a re bolelele bohlokwa mohlomong ba gore e be go ba le bolebelele ditabeng tsa dikgetho. Naga ya Lesotho le yona e tshware dikgetho, mme e be le balebelele ba bang teng e ka ba ke ba gongweng ke megatlho e fapakaneng gore ba tle ba tlotla ba lebelela dikgetho ga naga ya Lesotho e tshwere dikgetho. Le dinaga tse dingwe ka go fapakana di be jalo, re ile ra ithuta gore le kwano ka gare go naga ya Lesotho le yona megatlho e menyamatšhaba e ntse e tlhokomela.

0: ba ba le seabo na henyina ya Lesotho hore ba ka kgethwa hore ba tle ba etelle pele ditaba tse ding tse ba tshepelwang he hore ba ka disebetsa ka hlokolosi he Mosotho e motle. Ha ke tsebe na hulea tsalane se re tshwarane le Dr. Fakud Kuti mona o na sa le teng. Ke hopola hore le ditonagolo tsa mehleng di ebe le seabo re ka bua jalo ka mohlomphehi Pakadi Thamosisidi le yena haufinyane mona o ne a sa tswa gaua hore le yena a be le seabo ditabeng tseno. Re ka ra bua gape-gape le ka Dr. Meketsi Majoro le yena mekgatlho e meng ya matšhaba e ntse ba tlhokomela gobane ba ile ba ba le seabo ditabeng tsa tsona tsena tsa ho etela naha ya Lesotho, mme ba ba le seabo jwale ba hlokomelwa le hona go tlotlwa ditabeng tseno. Ge e bua jalo he ka enwa wa Botswana ya ileng a ba le seabo le ena dintlheng tse mmalwa. Re nke dipetela ka mabenkeleng ga re ntse re lokisa go kagana le Dr. Kuti mona re rekise.
1: Batho, ba tsama ka next best offer ya Econet. Kana ke etse ba swidi. That's why ke tla dula ke le connected. Mohlala, ha o reka data ya beke ya 20 maluti, o fumana 800 megabytes akeg. Hey, eba ka next best offer. Ha o eketsa ka 10 maluti, o fumana 1.3 gigabytes data ya beke. More data for less.
2: Batho,
1: ha ke so qete. Next best offer. E fumana ho data ya letsatsi le ya beke. Ho reka, pinya star 100 hash.
3: Etsa ntho tse moji ka Econet next best offer. Honal dipehelo.
4: Econet, inspired to change your world.
5: Mile bolelle, ya ola ka paramete ka mo ba ba u khutisa democracy. They are only 2%. Bo bolo ba lona ni an democracy. Ha le se ba out to khutisa ka da ka tshaba. Ke go ma se tha. Ke se ka mo go tsa. Ke ka ona na ha ina ena le mantlo ya mangana ka. Ke se ke tsane ya o ya. Go sa bona ha le mo ya. Ha ne mo re mo go tse go tsuna ke le le tsuna.
0: Mamiri ere re tere wa mahele hape ha ratswa ka mabenkileng re hokahane ka kotloho he le Dr. Fakud Kuti sa le teng kwa mahele. Dr. Kuti tse wa mola salme sa le Sotho me re thabela ho bua le na le tsheya le nan tate.
6: Ke le wa tate. Ke thabile haholo hore ka nnete ke tlo ba le lona. Le wa le ba mamedi ba hao ba mametsi. Ka taba tsena tse hlahetseng Botswana mohlomong le tikolo ena a bune ka gore be re la ka lahlela ke ntate Festus Mogae moporesidente ebile ile ba mogavanere wa banka ya Botswana mono a ba ba letho la ditšhelete e yantate. Ke a leboga.
0: Ke a leboga Dr. Kuti. Dr. Kuti, jalo ka ga re se re hlalositse re ile ra fumana gore presidente ena ya mehleng ya Botswana o se a re sehile mme o tla bolokwa kapa le o phomotswa bokong ba gae ba o qetela ka la 16. Ke mokebelo ona o reyang ge o lebile. Ge ne re lakatsang tate re ke go utlwe re ithutile gore bophelong ba gae ntle le gore ile a ba presidente ya Botswana o ile a boela gape a ba le seabo ditabeng tsa bolebelele ba dikgetho dinageng ka o fapakana, mme ditaba tsa bolebelele ba dikgetho re nne re bone ga ntse di etsagala dinageng ka o fapakana le gona mona nageng ya Lesotho ba nne ba romelelwe batlhe nako e naga ya Lesotho e tshwereng dikgetho. Bohlokwa ntate ba go lebelela dikgetho mohlomong re kare ke bofeng di tlisa mohlomong seriti sa dikgetho le puso ya setšhaba ka setšhaba jwang taba eo ya bolebelele ba dikgetho ke ditlhogo tsa mehleng tsa dinaga le mebuso. Jela go tlotla re bua ka ntate Mogae.

0: Kelly Wanda, no, that you could have a Kalakama Haki, and then a Kalakaso, tell her a concatella, then I had to, a Udienze, Ka Mohammedi, Ibe President. To not chemo to allow so well of the talk. Umpola, Tabaya, whenever I had to get a Bible for Quaha Hulu, he gave one a Kabatara, Baran Havasu Gabba increases. Obaning, how were you head to? That's the head. Una lady Tabasin at the Tala, they didn't want to have one hour, what I know, which in Femela, who none of us have a head to what go ahead. Come on, a person, what I was in a Dibonala. Na kwe ke tso ya o kgetha e se ta me ndate ndate e se tsa mahai o ile ba pala ka go le go lo ha golo mona tikolong yena a gune a tsa madi kgethong a etile tsepile ba lebelile jale ha o le mo lebelile wa sheba gore na na tso se tsa ma jalo ka ha e ba nene See, ya son e ka tshigele tsa jwan e bokele ya e bokile o e ka tshigele tsa ya ka tle jwan mo somo ya ba le khompo e jwa ka go ntse mo ne re bitang integrity
1: ne
0: tla ba yena di tshe ke tla ba mo hlokwa go lo ba nene ge le tsena na ge le batho ge ntse re hloka motho a re tsa maitsa go ba nene e ditabadiat me re ke se go tsebo go ntla pala ha fela re sa tsamaisane ka mogo wa molao o ne president ke nthena re tla ndi kgetho o batla batho ba tla re tsamaisetsana ya go rona mme ke a me re tse go nako le nako go bane ne le bona ha ba sa ba le ditulong ba na loge taba tse ding ba di ba tshirela jale ke nthena re tla ndi kgetho ngape ke batle ba bang ba sa tla ba lukisa taba eno ba lukise mo bana ba bang bana ba ile teng mme ke ka mogo bophelo boleng teng boleng ka teng go ne e le sa fele taba ena ya ntate mogae ya go lebelela dikgetho e ne le botlhokwa golo go tisa taba eno ya melao le tsamaiso ya dikgetho mme batho ba sebetsang le dikgetho ba enka e le ntho ya botlhokwa golo gobane ke ka bolebele ba ka tsebang gore na ebe meralo e le re entseng ya go dikgetho ke di tla tsamaya gantle na ebe e tsamaile ka mogolo ene re nepaetse ka nako nka tswa fumana gore gona dikgethong mono go na le gore setsing se seng go na le batho ba sa tsebang le go sheba mabitso a bona kapa ba ka latlhegang ba setsang le go fitlhelela moo ke ka bolebele fela taba tseno di ka tsa tsebang gore di fitlhe mo batho bane ba ile ba direga e leng setisane se tsamaisa dikgetho so ntate o ne a le botlhokwa gagolo tabeng eno baneneng o ne a tsamaya a lebelela dithotsena tsa aforika tsa gone mona gotlhe mona mme ke a tseba batho ba rengata tsa letwantse ba re balebelele bana ga ba re letho bampa ba sa utlwisise gore balebelele mosebetsi wa bona ko o thusa go bona gore setšhaba sa bakgetsi se kgetha gantle se kgetha ka bolokolwi se kgetha se sa setisi ke letho le melao e tsamaisang dikgetho e ngotswe gantle one ga o se e beya fatshe o tsamaya mono so mone mo o sejetswa teng ke gone mo o tla bona gore ditaba di tlhoka gore motlhomo dintlafatso o feta ka mokgwa di leng ka teng ore nka go fana ka metlhala e mengata mona ka nako ngwe o tla fana batho ba re ga re qeta go kgetha re ema mono re emela sephetha empa go se jalo o sa tshwana go se jalo batho ba ngata ba naana gore jale ga re sa lebele dikgetho tsene jale sephetho sena se tla etswa jwang se be jwang e le ntho tse seo kaofela tsenono gobaneneng gona ke nana go latela dikgetho tse seng di tsamaisa mona motlhomong ke sa ipeele poaneng mona ke sa ipee poaneng re re sotogo dinaga tse ngata tsa southern africa mona tsa regimen a rona

0: kapotikwang e thutile ka botsa maitse bo khikile ba dikgetho le sothumone go go dikgetho gantlentse di hlolwa kapo di tamaiswa mane ne setsing sa kgethelo mane kapo ntho di tswang police station me ha dikgetho di le gone di gona mo ke gona mo dikgetho di ntse mo ha di bona mo diphatlalatswang teng di mane maga o mane ne di bere ha di kwa mono di sa ke ngwe di lokopa so kana go ba tlatla utlo ba ga mona jwale ba tsana ba di ba fatsa mai ba ba tla bona ba se pedo se se le jate mo khae o na se ba hore di kgetho di mono me tlame o ntse yo hantle mono go na mela wena e se be hantle ne ila ya ngolwa mela wena me theo ha e fitla mono na e reng na tsaba se tsama isa hantle ka tlene pa etse na le se tshaba le sona ka bosona ha se sokole ke a go le jana ntla go hlokwa mono ntate mono
1: ke a le ba Dr. Kodi ke batla go tle bo philong ba ha e se ile president ke nnete mhlomo ka bentse re qadile ka yana fela ne ke batla re qale ka yena ya go lebeditse ba gore go lebeditse jalo o tswela le ka ntle go naga dinageng ka kopa kana re le naga ya Lesotho e ka nna ba go na le melemo eo re ileng ga e una mohlomong
0: ke a gola ke a lebo ntate re le naga Lesotho re ka ikotla phatlha kapo sefua ka gore tsela yo Basotho ba tsamaisang naga Lesotho e tsamaisang dikgetho ka yone ila ya nkuwa e le yona pulamadibo wa dintlheng tse ngata tsa tsamaisa dikgetho mme bo ntate mogae ba fitlha ba kena gona mono ke bontse fela gore ntate mogae ge ntate a re qalaqalo ntateng tsa gae e ila ba mookamedi e mogolo wa banka ya Botswana mme ka letono e tla ba letona la finance ha o kene pusong ka selemo sane sa di-one tsa epoge le 1998 ja gola fitlhela di-one tsa epoge le 2008 o ile a tlatlhangwa ke ntate gama mono yena gama ne le vice president ya gae fela taba tse tharo tse ka godimodimo tseo ntate mogae firstes mogae a bokwane a tsiwang ka tsona a ntse nnalane ka tsona ya pele ke ya gore o ile a ntlafatsa moruo wa Botswana gagolo gagolo ka nakong eo ditema di ne dira kwa golo a bona gore bana botlhe ba Botswana ba ya dikolong ka ntle o na ba fumana thuto e nepagetseng a bona gore mesebetsi ba teng ore ntho ene reng bofuma poverty ka nnete e ba tlase gagolo ile a thego gagolo nakong ya gae monono mme mesebetsi ya ba mengata gagolo ke yona ntho ya botlhokwa ene a ole a phamisa moruo gagolo nakong eno na na fitlha pusong ona bile a bontshitse gore ena o tle ke pusong go tla phamisa moruo le o bona go fokotsa bofuma le go tlhoka le ya mesebetsi mme taba eno e ka godimodimo ula ya dikgosi ka bomadimabe ke tsa tabeng ya bobedi ka morago gore ntate a tlhole taba tseno tsa bofuma a bofokotsa golo le taba le ena a tlhaisa mesebetsi e le lagolo go ula a tlhaa lefu mona le one o thwe ke HIV AIDS lefu le na ne la pokela Aforika la pokela lefatshe ka ofela empa neneng tsamaisong ya ntate Festus Mogae o ile ba pula madiboho mona ile ba pula madiboho gagolo Aforika mona ya ba naga ya pele Botswana go bona gore e thusa batho ba nang le lefuleng e thusa gore ba fumana dintho tse o teng ke free and retroviral therapy kore meriana yotlhe e ne e phekola yeno gagolo gorabone Botswana e ne tlhile ya ngwe ke lefuleno gagolo go feta dinaga tse ngata empa neneng ile ba pula madiboho ntate mogae ya ba pila madiboho ya gore o fokotsa lefule eno batho ba fumana ditlhare magare ke gola wa gopola le Lesotho mona ba ile ba tsentse ba di fumana magare mme taba tseno ka go fela ne se di tlhopisiwa go Botswana ke tsela yeo ntate mogae a ile a sebetsa ka yona mme a tla nna a gopole ka yona gore di tla sebetsa ka gagolo tabeng ya moruo le go fedisa bofuma le go tlhaisa mesebetsi mme le ena siki ena ebile ile ba nakong ya gae mo hula ba le company e tse balana go le jump pepper e re nang le yona ka jeko lena Lesotho mone yo ntate mogae a ile ela ta America kwana gore tlhong Aforika mona le tlo go thusa Aforika mo ke ga o tla bona pepper e le teng mona Lesotho dinaeng tsena tse Aforika motlhomong tsena tsa tikolo ya rona le naeng tse dingwe ile a tla tlha ka taba tsa ntate mogae taba tseno go tla thusa ka lefu lena le ne le batla go

0: kapa le timetse kapa le nngwe ya setjhaba ke ho ya ke ya bobedi empa dine ya bo hlokwa hlokwa ke dan tse di bo hlokwa ka ofela ya ya bo gao ila ba taba ho nna tse mo gae ka o fapana le di president tse ne di teng a fika ka kana ko se ro ka president di tse mo khona ke hana ja o ila a tswa puso
1: oe
0: ka mabutsa mang he step down a itokolla puso a fa tse ke go di tse nna yene na kwa ha ya wa president fe empa ga ka ne a go tlona ka ba en bang tse ne se se ke nye ke tsaya se tula se ke re tsaya ho lo ka ne da na ka ne ke tsomola o la itumola la ka ne ka di bantsa e pokere ko 80 ka mo ga hore a sebetse ha go lo ha ka lo ka lo ntate me ntle no no ya ina baba tswa ha go ka o ya ba president ya pele Afrika mona e ntse nna ne ya ndalane ya ho itukolle ke kweditse go bong pele na kwa fe ke mona mo a ila a tsha a fumana prize ke ka fa a tsha a fuwa mpho ke motho o tweng go bui a di ole Afrika mona ya tsa ntse ba o tweng mo ya bra mo ya bra mo la mo khotla a khotla ke tsene ya ntate mokgai e le obaneneng a na a mokota a batla gore na tsotlhe tsa aforika di isale taba eno morago a motlotla ka mpho e ne bitswa ya boeta pele kapa e bitswa moya bram achievement in african leadership a ye reeletse ka ene mme e ne tsamaya le tšhelete e lekanang le dimilione tse tlhano tsa ditolaga tsa america mme o na tšhelete ena o na e fumana ka dilemo tse lesome e leng gore ntate mogae go ne o bile o tswe ka mokao o ka fumane tšhelete ena e dimilione tse tlhano tsa ditolaga tsa america ka ketso ena ya o itokolola puso o tla betse a fumana magolo a mabedi 200,000 US dollars ya ditolaga tsa maamerika magolo a mabedi a dikete selemo le selemo bophelo ba gae ka ofela go kry-a maoba ga re sia o ne a ntse a fumana tšhelete eno no ke ntate mogae eno no ya bobedi se ke bua ka moga boitokololo ba
1: gae
0: ka 2013 o ile a be secretary general kapa mongwadi wa matšhaba a kopaneng o ile a gatlhwa ko e ntate mogae le yena gagolo a mo kgetha gore a emele taba ena ya tikologo ya lefatshe kapo ena ya climate change ile ba ena a ka kgetha gore ka nnete a ka emele mongwadi e mogolo wa matšhaba a kopaneng secretary general ya united nations tabeng ena ya phetophetogo ya legodimo a ka bue ka yona a ka ruta batho ka yona a ka ba utlwisitse gorena ntho ena ga o be e kotsi na e kotsi gobaneng e kotsi bokae ge e ka e tloba jang o ile a kgethela boemo boo empa neneng gona ka 2010 o ile a tseetsentsatse mogae a kgethelwa go ba moeletsi botong e nngwe ya amerika e ne e tlile e shebane le tsona taba tsa lefulane le ke la ka bua ka lona la HIV boto eno ne bitswa e ne le ya mokgatlho o ikemetseng mo bitswang Teach Aid e le ena a thusang monono a thusa le ka taba tsa gore na e be batho ba ka thusa jang ka taba ya diphalelo tse ka bang teng kapa dintlafatso tsa dinaga na di ka thusa jang e ile ba modula setulo mono kapa ya ba moeletsi e mogolo mono empa ga re tla qetelelong mona ka 2013 ena le ntate mokapa e mongwe a sa na itlhokaletse le ena poresidente ya mehleng yana tanzania ntate benjamin mokapa wa tanzania ba ile ba beetse ba kgethelwa gore ebe ba dula setulo ba mokgatlho wa lefatshe o ne o bitsa sustainable development symposium yona e ne ntse ke e nngwe ya mekgatlho ya united nation eno ka o bona gorena e beneneng na tsena tsa aforika na kapa tikolo ena ya southern africa na e ka thusa jwang gore e ntlafale na e ka sebedisa dikoduen tsa yona ka tsela e feng mme ke gona mona mo datse mokapa ile atla a ntse a ipabola ka mokgomakatsang mme itse ka moga gore a be monono jale ke mane ba ile a tsetela mola mo ne ntse re bua ka teng ka gore jale ba

0: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka solo ka mona go motho ne ga o kena bo sekolong England bona ka bo dilemo tsa 1990 ha o tsama bo London mana ha o potela ka kona o tena le batho ba buang Setswana ha o potela ka no o ha o bana ke ide ka go yelo so to go a getse sofane ke die university mo ba e bona ba dile ka ka dipofane tse ka o ipotse tsela ke yona ntho ke so ke e tsile ta nya thuto ba ile ba hlaba ba ka pele go o tla hopola go le university ya bona e ba e kaile ka mogae na go ne bana ba ntse ba kopane le go ne mo nemba ke gola go na ka 1977 re la gaola eno ya bona ga ga ga itjaga jwa e le ntwe e ntle e la etsa la go le go ne ke ke ke ja le re ba le university ya go ne re sa e kopane fela bona ke sa go ba sa bana di university e thago gona jwa la di senne ba ne yena o e bona yena ka le nkwankwini ke go bitse o bona le eno no yo tweng ke botho ke go bitse go bona e tswa gona mo no bo tswana mo khale di le mono no ibile ba ida o le botswana mo so ke dem pa ke fela tere nya thuto e ba dibile go thuto e ha o batla na e tswela pele ke thuto ha o batla go bo o ntla fa le ke thuto ha o batla go le sebetsi sa e ke thuto ha o batla go fuma go fela ke thuto ne ba ida ba itlela ra mo ntate ke khola ke bona mo motho ka bua ka teng ka botswana ntate ke a lebo
1: Dr. Gwiti, kanete kile wa siya wa saha ntati hakite na kamo tutu fela na hona le mbala ita oka ufitisa ho basoto ho matuala abo tuana api la na hengina ya le soto katasa iluina
0: kanete ntati mtu ntoka ebu ya nsela kore kato soto hauli chinana kotri mtu hajwa kama katente kamani o tla utlwa ha motho a bitswa o thwe manga ha wa o tlhoka wa o bitsa wa bitswa ka magatente ka mo e le gore ntate magae ka amoela go o bitsiwe empa ka nako nngwe utlwa o thudikgomo di a owa di a hae ha e le bantsibua e le gore ntate magae o sebeditse ke kgomo e meja o a oile ge motlo ele a owe hae ka nako ngwe motho o a thobee sebakeng se seng a yo se seng utlwa o thwe ahe o faleletse legae leleng ge mo tloela ntate a tsamaye gobane o faleletse o faleletse legae leleng go ila ka ga mofua ga ba le ena mme ge mpe re thabe gore ke ila ka ba le motho wa e ka ntate mogae a ba le tshutshumetso maphelong a one le ya basotho le ya batswana botlhe motlho mongwe le maaforika kao fela mme ge motlotlo ka yona ntate ke a lebo
1: ke le mle Dr. Gwiti ke lebaka ke le ka super hem so thema tla hore o tla bolokwa ka maqabela ona o re re o lebile hona botswana mane ga bogone ke hona mahlabo lo ke lo hona teng ke ne ke ga ke le botatingwa go le re tititse ditaba tsena hona le tsatsi lena la phomolo ya nyelohelo re tle re suthele ba lefapha la ditaba ba tle ba le ditaba tsa hora ya pele re tla tswela pele ka mora ditaba tsa hora ya pele ka dintlatseding tse go tshwaretseng tsona
2: ke ne ke tla go ba tsotso ke se ka ntse ba bile ga go le tsane gore ebe bana ba bona ba ntse ba sa ba tla tshumwa ka le ba ka la mister residente ye sa la ka ga tsitse ya ka rona go re le tshela tsa bona di ya go fisha go le bona di tlo ene ka ba ke ba bana ga tlo ba maikutlo ke thabe ya me ke nka se tsa melo ke le go di tsena na ya ya ke tsa ba se sa ba ka ba tsa para me ke ka social cluster ke tsere ka thata ke ba tsare ka thata a go le le ke ke ke ba tsere bona go di kolo tsena ba bona ke da se o ye momba tse pane o tlhoma ke re go bana le tsona ke go bana ka ofela ke tsali ke ya tsara se se ke go bana le tsona ka ofela ke tsadi e di kala le tsho le ba o se ba a ne ha di tsale me ha o se ke tsana ke ba tsena lo fetola historia ya le sotlo ka go lo nyena ya thuto e pane o re ka le tsho le mba yo ka me ke bo buluke o le hantle ne re tla go boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go se na metsirete go se na utlwana ba dikolo ne o se na dinyewe se na tsenga se gata mo dikolo ka mo se gata mo baitse
3: nna yena o thonisa ba tswantse ba eta o mo o heto na go ya ka o fela go sa bona le ntse se tswa ke ntse o dule go ntse ha ba le teng re a phepa o nna re ha thetse ke ba tla eta
4: da le tumo ha ona mphereng ha e khuwa e khuetse How can we also play some football? Why don't we play some maybe how can we now play?
5: mme ebile ke bosokwa gore go ithupe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke a a tlhokagale ehlile ntho tlhokagalang ke maje le sepinogo go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo.

I'm not going to be able to do that.

0: Hora ke ya pele sena ke selme ya sa Lesotho di taba o di ballwa ke re lebohile marabe mamati ke o dumedisa re qala ka dihlotsa tsona. Lesotho le tshehetsa bonngwe ba China pele ho kopano ya lefatshe ya ditaba tsa bophelo. AHF le LNPS di ntlafatsa tshebedisano ditaba ha di feletseng. China e netefaditse boitlamo ba bonngwe ho latela molao wa yona wa motheho, mme morero wa ho tshehetsa boipuso ba Taiwan bo keke ba atleha. Moemedi wa China Lesotho Mhlomphehi Yang Tshiakong o re China ha e dumelle hore Taiwan e be le seabo mmokeng wa lefatshe wa ditaba tsa bophelo. A ipiletsa hore taba ena e sebetswe ho ipapisitswe le molaotheo wa yona wa hore e be setjhaba se le seng. Mhlomphehi Tshiakong a supa hore dinaha tse 180 di tshehetsa molao ona wa bonngwe ba China. Ha bua setho sa lekgotla la setjhaba Mhlomphehi Tuan Sekgamane o tiisitse tshehetso ya Lesotho ho bonngwe ba China le ho netefatsa hore Lesotho le hlompha botshehetsi ba puso ya China. A tswela pele hore Lesotho le ananela maqhama a nako e telele a ntlafatso ya tshebedisano ditabeng tsa mesebetsi e meholo tsa bophelo, thuto, temo, le theko le thekisetsano. Mokgatlo o hlokomelang batho ba phelang le kokwanahloko ya tshwaetso AHF le sepolesa sa Lesotho e leng LNPS di ntlafaditse boitlamo ba tshebedisano ya tsona e le ho tswela pele ho sebeletsa setjhaba ka katleho ho matlafatsa tshepo ya sona. Tshebedisano ena e reretswe ho netefatsa le ho tlisa diphetoho tse nang le moelelo le phetoho molemong wa Basotho. Sena se boletswe ke ofisiri ya thekiso le dipapatso AHF Mofumatsana se babatso lentsunyane nakong ya tlhahlobo ya selekane sa tshebedisano mmoho e neng e tshwaretswe Maseru. Mofumatsana lentsunyane o itse kopano ena e fane ka monyetla hape wa ho hlahloba tse ding tsa dikatleho tsa AHF le sepolesa tse kenyeletsang ho rekela ditsi tsa kokelo thepa ya tshebetso le ho fana ka dithuso tsa dijo setjhabeng. Ho sa le jwalo, radiphatlalatso wa sepolesa Seniors wa sepolesa Superintendent Thabo Mohai hore tshebedisano ena e bohlokwa ka ha ba atlehile ho arabela mathata a amang setjhaba a kenyeletsang ditaba tsa peto. Ofisiri ya dikgwebo lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Monghadi Mope Mabitle o tholeditse talenta le boqapi ba baithuti ba sekolo sa mesebetsi ya matsoho sa Santa Elizabeth. Ha bua moketeng wa dipontshuwa tsa tlhahiso ya diaparo e bile Mohalesuku, Monghadi Mabitle o kgothaleditse baithuti ho ingodisetsa morero wa sebabatso molemong wa ho ntlafatsa kgwebo tsa bona lefapheng la tlhahiso ya diaparo. Mookamedi wa sekolo sa St Elizabeth Dr Clementina Teba o re ho apara ka nepo ho aha seriti sa motho esita le ho bontsha boiphihlelo ba hae. A toboketsa hore ho apara ka boitlhompho ho ka bulela motho menyetla e mengata e kenyeletsang ya mosebetsi. Lebitso la baithuti Tebello Emile o bontshitse bohlokwa ba sethala sa dipontshuwa tsa diaparo tsa bona. Ho feta mona, a re ditsebo tseo ba di hlahlelletsweng di ba thusa ho iphedisa esita le ho rarolla qholotso e tjametseng batjha ya tlhokahalo ya mesebetsi. Re bethela mokgatlo wa bophatlalatsi tikolohong ka Borwa Afrika MISA o kopile ditsi tsa bophatlalatsi ho kgetha baqolotsi kapa mophatlalatsi eo a lokelang ho tlotlwa e le ho ananela seabo sa baphatlalatsi sa ho kenya letsoho ditabeng tsa puso ya setjhaba ho bona hore mmuso o etsa boikarabello ba ona le hore setjhaba se be le bolokolohi ba ho hlahisa maikutlo. Ba phatlalatso e supa hore batho ba tla kgethwa ebe ba sebeditse nako e telele bophatlalatsing ebile ba na le tjantjello ya ho ntlafatsa bophatlalatsi ka hara naha. MISA Lesotho e tla tshwara mokitjana wa dijo tsa hoseng ka laboraro ho tlotla ba phatlalatsi ba kgethilweng. Tshebeletso ena e tla boela e ba sethala sa puisano le ho hlahloba tikoloho ya bophatlalatsi le ho hlahloba tikoloho ya bophatlalatsi le boqolotsi le ho sheba diqholotso tseo baqolotsi ba tobanang le tsona. Ho phethela ditaba tsena mo mamedi, ha re boele re lekole dihlotsa tsona. Lesotho le tshehetsa bongwe ba China pele ho kopano ya lefatshe ya ditaba tsa bophelo. AHF le LNPS di ntlafatsa tshebedisano. Ditaba tsa hora ya pele di fella mona, mamela tse latelang tsena e le tsa Senyesemane. Ha hora ene ya pele e fetile ka metsotso e 30 ho fihlela nako ha e be kgotso.
1: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Dawa Egbert's instant coffee, 200 grams for $169.99. Sunshine D original 60% fat spread or 40% light fat spread, 1 kg for $44.99. And Baby Soft 2-ply fresh white toilet rolls, 9-pack for $69.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Missouri Mall.
2: Mire bolal ya ola ka para le tsamo mme re itse tsona ke na idlahu ye robong

0: re foletse ho ga ena ya bona ya pele selema ke sala sotso sotso mametse ke ka go nna ne le nala rotlo la taba selema sa sotlo nna ne le fandi taba ditaba tsa morao rao motsheya ga tshela hatadi a ntsha manta huisa hore huisa la ba hlano ke bona he mo go hleng ga bang hona teng ka lena la rotlo la taba ho bifa ditaba tsa morao rao tsho ka ke di ka supa hore be ke yona ena ka manta ke ga ba le lekala la tikolo ho mo ba neng ba hlalosa ka magahlelo wa boraro wa phepelo ya metsi mabalane o tla phetola lokote la ona ka la bohlano letsatsing la hosisane ka mane ka botabothe ke hona mo mosebetsi tlhahlo o itsagale teng he mosotho e motle mme e ntse e le fetsopele ya tsona ditaba tseno kele ga ithuta gore go na le ditšhaba go na le karolo ya setšhaba e leng ya fua thupelo thupelo go na ditabeng tseno mme ba tla fua mangolo kgodinyena eo reyang ge e lebile go betse go na le dikomiti tse e leng tsa thewa mono e le go qoba dikgotlhano tse e ka bang teng dikomiti tse ne di tlhaloswa ka kotlologe mosotho e motle e ka nna ya ba e tla ba kena dipakeng go fetisa ditaba go tloa go setšhaba go ya go morero jalo jalo ka go fapakana nakong ena eo ntseng go se bitswa e le gore ditletlebo tsa setšhaba di nne di fete mo go sena kgotsofalang teng go tlhonne go agabele ditaba tseno be le boemedi ba setšhaba bo tla kenya letsogo le setšhaba le sona se tle se ikutlwa sena e le karolo ya ona morero ona mme o feta mo he mosotho e motlhe go na le dintho tse mmalwa tse tlhele le yona taba tsa bo go tlhatlhoba tikolo go bona go na tikolo e tla amega jwang ke ditlha tse go ileng ga ithuta gore morero ona ka mokgwa o kgetheileng o batla o agabela dikgolotso tseo tse e leng tsa ba teng nakong tse e fetileng tse kenye letsang ga tse ding tsane tsa bo gore setšhaba sealla se re metsi a re tlotse modimo a fetile mona a bo rona ke yane gotho a ya ditoropong fela gona ga gana ona mona empa ditaba tseo kao fela e ka re di agaketswe le ga o ditiro ya mosotho e motle ga lakatsa go tla buisane le mosi wa setereke seo sa bothabothe mongaditshepa tšhaba ke ena yo go gokaganeng le ena go tlhalosetsa ka kotlologo ka ditaba tsena tsa moge gona na go tlo se bitswa jwang le setšhaba he mosotho e motle tsena tsa mokete letsatsi la go sesane lekala le tla nne le botlolele jalo ka kedi ka supago le lenaneong la sebopile letsatsi la go sesane ba tlatlhe lekala le be teng ka ditaba tseo tsa morego ka kotlolo he mosotho e motle empa ka jeno ge na le mosi wa setereke le ena ge ke utlwa gona setereke mo ba ntse ba qoqa jwang le setšhaba morego ona o ba tlisitsa eng tate die ke a onela sameng sa lesotho tate re tabela go bua le wena ka jeno eya tate mo o tla ba le phetholo ya lekote letsatsi la go sesane ke letona la ditlhodileng mohlompheng mohlhomi moleko empa he re a tsebang tate gore setšhaba ka kotlologo wena o le mmusi wa seterekitlhe o sebetsa le sona ka kotlologo ke wena ya ikarabelang ditaba tsene gele ba ithutang tate gore morero ona wa borago o batla o phuthetse dintlha tse e molemo gagolo le setšhabeng gagolo ditabeng tsena tsa matshediso go sebetse jwang tate o ko re qatsetse o qatsetse le mo mamedi wa selema sa lesotho
1: ana dempo e ke o dumedise ke dumedise le mo mamedi
0: eyanda
1: o sontologile antle ntate ke tshepa tšhaba ke mmusi wa setereke sa bothabothe e re ke ka le mona moo ke reng fela ntate ge mokete o teng boesa mme le gona jale ke ka ga leeto leo ge ntseng re lokisa re tlhopha gore ntate go sasa o tlo o tsebe gore re sebetse gantle mme nna letswalo la ka ebela gore motho o goba le o bone gantle gore o ikgodisitse gore fela mokete o tla ba tee empa ya ke a phatalatsa mona gona jalo mo mamedi gore mokete o teng bothabothe mona gotlhe mo bateng ba kagatla e re ke kena ditabeng tate ke a gola o ntse o supa ditaba mona tseo ke di utlwang o di tlhalosa gantle morego ona wa phepelo ya metsi mabalane ebile e le mokgatlhelong ona wa boraro o teng mona bothabothe mme o tla sebetsa ka go setereke sa bothabothe o le o felela mane le re ibe morenee empa ere he re kene mona moo o ntseng o jwetsa mo mamedi ka ditlhotshwana tsa batšha le banna le basadi ba basotho ba kwetlisitsweng ka go setereke ka mona ke ona morego
0: eyena
1: morego o kwetlisitse batho ba agang wa kwetlisa bana ba tsemang gore ba dile ga o se gauwe e be ba rulelang e be ba tsheseletsang ibe ba go kankoe me

0: mesebetsi yohle e ya matsogo batho ba na bereka gareng o tla ba santsana le tsebo ya mosebetsi o jalo empa jale a sena lengwalo la gore ha a kena ka gago kontraka e kgolo a ile go kopa mosebetsi jale ebe ke tla tseba tokomanene mo buelele le pele go ka thwe a ye ditekong jale morero kore batho ba na he ha ba se ba kweditsitswe tsena project bena ha e sale ba morero eo dimo le bona le tlase o ba bona mo ba gagang gore na ba gaile jwang fela ba ntse ba tsietswa ba thusa ka ditsebo tse ntse jwang mme tebelelo kore he e tle ga ba phetetse mosebetsi ono o jalo dilo jalo ba tla fumana mangwalo a bona a tswang gore motho eno a ka tseba go gaga ntlo go tloga ka matlo a boemo bo itseng go felela go itseng eno o tseba go penta eno o tseba go playstere jale morego ona o ne o ntse o sebetswa e ba bana ba morego ona wa metsi ba ntse ba sebetsa le lekala la thuto lekala la thuto kore le tle le re thuse gobane lona ne se ntse le na le batho bane belegeng le bona ka go bona ka mone ba ba godisa jale ebe ba tla tseba gore ba ba etsetse mangwalo ano jale re shebile gore lekala la thuto le tle le re thuse gore batho bana ba phethetse dikwetliso tsena tsa bona ebe ba tla fumana mangwalo ano e le mangwalo a tla moelwa gotlhe moo ba tla fitlha ba batla mosebetsi be mme ke a gola he ke tsona ditlotswana tseno tseo di ileng tsa fumana kwetliso eno ke e fetentate ke kene ntlheng e nngwe eo morego o ntseng o sebetsana le yone ntlha ena eo ke kenang yona ke eo e leng ya botlhokwa ka go fetisisa gobane meregong yotlhe e megolo e teng ka gona ka mona ge ba le dilo tse tshabeyang tsa setšhaba mo o tla bofumana jale ditaba tsena tsa bona tsa matshediso di sa tshwarwa gantle
1: eyanda
0: jale bana ba morego o nang date ke bone ba batla ba tshwere ditaba ka mokgwa o kgetho di ileng gagolo gobane diphuthong tseo nna ke nang le bona mo ke bang teng ga ke na le diphutheo le bona seboko sa ka se seolene le sona seno sa gore na hela batho ba eso re taba e ya matshediso le re re tlo e feta jwang e sa mpakela legata la gore ebe setšhaba sena sa eso se tla sala selela mona ka nnedi ke gata o leboa ba morego bana bookamedi bona bo tshwereng ditaba tsena tsa morego ntate gobane kere taba tseno tsa matshediso ntate ga re na legata o gang ba di tshwere gantle batho ba sentse ba lokelwa ko gore ba sa ba fumane matshediso matshediso a bona matshediso a jalo ba santsa ba fumana kgolotso e teng fela ntate ke e mone e re bang le yona diprojecteng e nngwe le e nngwe e teng mona strekeng ke ena ya gore ge ba le bothata mona mo o tla fumana bana ba lelapa ga go bua ka matshediso e re ga ba bangwe ba qeta gore ba beye motho e ba reng ke ena yoo matshediso a lokelang go ya go ena go tlhae ba bangwe ko go fumana modibile o na ntse a sa tle le gae mone o itlaela gauteng ngwana ga a fitlha a re le nna ke belaela go matshediso ana le a isa go motho yoo a sa lokelang go ya go ye taba ene re bakela borutu bo tshabeyang gobane mo o qalang re etsa jalo go e ba le taba e jalo ke bese ke potlaka ke go bona ema ga di eme ge botse sekebe ga fua yano wa pele matshediso pele re ka ra ikgodisa gore na ena ya llang le ye na o lola gantle kapa o lola gampe jale ge maamele taba tsa gae tabisitse le ona gana le rena molao e ntabeng tsena tsa kabo tsa matshediso ga gole mona mo e tla go fumana gore jale thepa e ne le ya batswadi jale bana ba bona le ba le mmalwanyana ba se ba sa ukwane go na le kagolo itseng e reng ae ge thobisa tšhaba e be ena e matshediso ana a tla tswela go ene jale ba bangwe ga ba sa kwana ba ka kona go na re tlilegere motho e ne a fuweng mona ga a nepala o te a nepaetseng ke mphomosa jale ditaba tsena hendate ke tsona tse bakelang borutu bo o tshabeyang mona mo o tla utlwa nenne project e se e fedile o utlwa o ntse o thwe go na le matshediso a ntseng a saletse morago empa nna ntate ke o jetsa ke le mona ka pele o mo mamedi gore mona moo ke sebetsang ke eteletseng pele gore ke bone project e na e ya tsamaya ga gona motho ya tla kolota matshediso mona ga fela ditaba tsa ye di otlodile a nne ke go landa de ke bogutso nyana ba taba ka mo nga ga di bianga ding o so ga ntata isa ga di pogo
1: ke a le ba handa de tsaba ke ke ba utlwa gore hantle metsi yana ke go bua no ke ina ya hololo ha o tlotla go a hwala tamo ba sotho ba tlwaetse taba ena ya matshediso go tla go hwala tamo ebile batho ba tla falliswa ebe ba fuwa matshediso mme jale ga e ka go tla gua mokenyi ya gololo go tsamaya ka dipeipi motlhomo matshediso a tlhaga boemong bofeng ka seope o sewang
0: ndatekanedi ke a lewapotsena gao e ntle matshediso a tlhaga moo ndate e bang ga go tsamaya dipaepe tsena tsa morero e ba paepe jalo e ka kena ka jarateng ya gago e ba paepe jalo e ka kena ka go tshimo ya gago e ba paepe jalo e ka kena setseng sa gago e ka ba ke sa kgwebo kapa ke sae fela he matshediso a tlhaa boemong bong bo jalo ebile ndate e re ke otlolle ke etse se tshwanetse seo mo mamedi a tang ko utlwa gona ke ntse ke
1: re
0: morero wa moralo wa morero kore metsi a tlang kwano keng ya gorolo monta sa bao go mouno ga le tlasenyana mo yereng e keta o thinya eng ka mothinya wa pele kona mono mo o tla etswa plante mono e ula le tla fitlha eng ka metsi ano e a nyollela ka godimo mona moo go nang le kempo ena ya China G morero kore ga metsi ana a keta go fitlhwa mono jale be a sa tsamaya ka tsela yena e yang e tloa marakabe e ya monontsha a nyoloa a iphapitile letsela eno go a fitlha sebakeng se o tweng ke kolako godimo maneta sa thaba ya kolakwe ke mo yurobe wa tanka e kgolo gagolo he mo sepheo kore metsi a na long ka maatla mono a o latatse bo tla phasalela le setoise ya sa bothabota e be ga a tloa moo metsi ana a sa theoa fitlha a tsama metsing ena kolako a theoela ka sebothe ke a na a tshekalela fitlha a kena bogatšhaba a nyolosa jalo jala a bile a gotla a lo tshela a ya mona moo boesagi bo etsetsa mokete ona teng gobane ke moo jalo lo etsa lekuka le legolo gape ona mono leo metsi ana bogolo a ta fitlha a wela ka golo jale lekuka leo le lona le se le fitlha le kgala metsi ana a theoa a ya boga selomo a theoa jwale ndate go tata a kena difemeng tsena tsa bothabothe ebe a feta jalo go fitlhela ile kena le ribe mogedi mme ke a kgola ke setshwantse sene ya ke sefe mo mamedi gona gantle metsi anana a dilo o tsamaya jwa jale ke arabile le potsoyane ya gona gantle thepa tse tlo ameya monana ke difeng ka ba masimo majarete dibaka tsotlhe tseo motho a tlabeng a tlhare ke tshwere ditokomane tse supang gore mona mo le tsamayang ke sebaka saka kona mo basotho ba ta lokela go tshedisiwa teng date ke a lebo
1: matshediso a tla ka sebopeo sa tšhelete o tshediswa batho na go na le ba faldiswang ba ile agelwa dibakeng tse ding ka lebaka la ona mokegong
0: ga re seo be boemong moo matshediso a mangwe o fumana gore motho jalo o lokela go faldiswa pipe ke nteng yane agolo ndate msala le mo mamedi mme e ka iphetela ka go jarate ya gago e sa kobelele gore ebe o tla bo o falele empa motlho lo mongwe ga o ka ba le mo o tweng namonamo wa mona e kare ke tlo tsamayg mo pelete ya go e leng gona teng ko ona mo ka fumanang gore e tla tlameya e retise e ye nte nngwe mme ba tla go tshedisa mono ka gore ebe o tla agelwa ntlwane jwang
1: ke a lebogang tate polokego motlhomong re se re shebang tate re ithute motlhomong gore dibakeng tse dingwe ya gologa merero ena e ntse e ba teng bangwe bae ba ketelele ba supa gore ache morero ona o gantse kapa ke ona o feta ka ga ka mona ke a teratela e le ka o go nako motlhomong ba ebile ga re na le metsi fela jale dipipe tsa metsi ke tsena di bile di feta le majareteng a rona mona fela rona ga re na metsi na ga gona bao go sesane ba ka qetelelang jale ba re ache di bile le dipipe tse raka rete re a di kgaola kapa re a diphunya jale obane ga re fumane metsi gona metsi ke yana a fetela dibakeng tse di fela a feta masimong a rona
0: ke a lebante mosala ga nne le diputeong tse gore bileng le tsona le morero re lekile gore re batala tse mabala gore

0: rutla go batlotlo ke se ka ntse ba bile ka go holekanya gore ebe bana ba bona ba ba sa ba tla tshumwa ka lebaka la mesti re se rente e sa la ka ga tse da ta rona ke gore le ke tsela tsa bona di ya go fitla go le bona di tlo ene la ba ke ba bana ga tello ya maikutlo ke thabe ya me ke nka se tsama lo ke le go bitse nana ya ya ke se ba se sa ba ka ba ka para ke ka social plaza ke se ba ka ka ba tsara ka thata a go le le ke ke mo ba tsere bona go dikolo tsa ba bona ke da se o ye mo ba tse pa me go mo ke ba para le tsona ke go ba ka ofela ke tsadi ke sa ro tsa ke ke ba para le tsona ka ofela ke tsa di e di ka ba le tsho le ba o shiba a me ha di tsale me ha o se tsana ke ba tsena no fetola historia ya le sotlo ka go lonyena ya thuto e pa me o re ka le tsho le ba yo ka me ke bo buluke o le hantle ne re tla go boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go tla me tsela tse go tla o tswa ba dikolo le tsela dingwe tsela tsenga se khata go dikolo ka mo be khata go ba itse
1: nna yena o thoma ba tswantse ba eka o mo he tona go nga ka o fela go tsa bona le ntse tswa sentle dulo go tsena ha ba le tsela ya

phepa o nna re hake ke tla ba e ka da le tumo ha ona mphere ng hai ku wa ku ese ni ha o ka mo ho ntse ka go fosa ba re go e ba ne ba ho nna u tsai ne se le go so ba ho go ithupe go tsebe go etswa o ne pa iseng go bane o tloa o ya le masenke a thema senke a so ka le tsile ntse so ka lang imagine le sitino go tsile o ha

0: ena ya thuto e phame hore ka nete boleng ba yona re tlamehile re bo boloke bo le hantle, mme re tla bo boloka hantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshelete, go sena otshwako ba dikolo tse o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhano tse dikolo kapa tse kgatlhano tse baithuti.
1: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta oa o eta nako ya kaofela go sa bona a le ntho tse e tswang gentse re thole bakoe ga ba le teng re a phepa oo nna re gathetse ke batho ba etang.
2: Tate Tumo, ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoa e setse etsa ga o ka tloa o tlo ntho e etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na oe.
3: Mmedi e re ha hore tsena letsatsi dena la phomolo ya tshepa he ntse phomotsa ha monate dena la phomolo ya nyirohelo ge bela re hoka hane jwalo le musi wa streke sa botabo tenta te tshepa chaba me re tere qetela he mmedi lwana sentse dena ko yana ya ho re tere o amohele he lwana wa khale wa ha molangwa na ditavintsena ditaba ke tsena tseo re bile le yena tse manoni tse wa supiling ha morero ona wa bogago wa phepelo ya metsi mabalane e mkhahlelona wa baga wa phepelo metsi mabalane jwale e o tla ka ditaba tsena tse molemo me o tlile pisano ya gona he o gona etsa maile jwang ke nako ya go meme mamedi e nomoro mo hala yo ka wa kena kana ke yane ya 59933 ba ken sa dipotso tsa hao he ka pa ditatetso ditabeng tsena me ditaba tse molemo wa utlwa he hore merero ena ha ntse e ya pele ntse e arabela dikolotso tsa merero e kapa tsa mekgahlelo e fitileng e hore ho qojwe taba eo he ya diphoso tse di ntsa etsa hala ya ho se kgotsofale ha setšhaba empa ka godimo ho tsotlhe kwetliso ena e berela hore le taba yana dikolotso ya tlhokalo ya mesebetsi ditsebo tseo batho ba tlabe ba di rupeleletso ba bile ba fuwa mangolo ba se ba ka tseba hore ba tle ba iphedise jale ba se ba sa sebetse mererong ena jale ba se ba iphedisa ho tlaisetsa mesebetsi moo ba leng hona teng ke melemo e e hlaloswang he e tlisitswe ke ona mokgatlhelo ona wa bogago dikwetliso tsena he mosotho e mote mme di melemo gagolo ntate di ke bela ko amogele ntate re se re tlo ka reng ka bamamedi mokgatlhelong ona ba tle ba kenye letsogo le bona ka dipotso tsa bona kapa ditlatsetso nomoro ya mogala mamedi o kenang kana ke yane ya 59933 le soma ga ba finyeleletse ka kwano ngwana mme ke tla ba nanabela jale ba botse dipotso tsa bona re wele gabong re tlang ka mekgatlhelo e mmedi ha nako ena e re dumelela bamamedi ba bagago mokgatlhelong wa pele jale re ka dikarabong re nke bamamedi ba bagago gape mokgatlhelong wa bobedi ga e ba nako eo e re dumelela mme ga o kena ka potlako fela he mamedi wa ka ge tla tseba gore ge tle re etse jwalo ntate di ke gona ntlha ngwe eo re lakatsang gore ge tle re e utlwe ntate ke nete o tlhalositse gore o batla o tlhobe teng ka seqo letsatsi pele mosebetsi ona o etsala o bona gona dintho di nepaetse gantle hela o na le taba e nngwe e tlaele le mona ya gore kele re bone melemo e golwa motlhomong ke dikhamphane tse ka ntle go naga kapa dikhamphane tsa bomasego e ka ba ke tsa mopheo nako ya go lokisetsa mekete ka ditente go hirwa tsa ditereke tse ding fela dintho di etsagala ga bo gona mo le sebeditse jwang selemong se kapa mokgatlhelong wa bogago o gakolelwang ka moo ka bothabothe
4: anda le jahola mo mamedi o tla go pola hore go bile wa ga strike mona ke le mmuso wa strike taba eno ya batho ba tata go ba ba hlaka ntlo strike e ne ile ba selo sa pomela sa ba e ba botsa botse mona ha go loka na go nyane ya mokete wa mototi mme mokete o se ke la ga o etsa mogao tsena ke se ke le teng taba eno re la ga batla re e lwantsha gagolo mme ka nnete le ga e baka sa kaga atle 100% fela ke ne ke bone gore re batla re ne re ateile gagolo gobane ke a kgola ke mokete wa pele o ile a kala gore ebe o ile a fedisa legata go tloa fela le ka go etsa keke yana mototleng e leng gore le mona ndate ka dino ke a tseba ka batho ba ile go sebetsa moo go tloa ka tsona ditente tse ntse ke batlang wa bona gore diteng kepa tsohle tse re dile go sebetsa go sane ke di bona gore diteng mono di se di entswe le bona batho bano ba ile go fepa setšhaba ke a ba tseba ndate gona ke boma mme ke a tseba gore dikgobo tsa bona di botlhabothe mona
3: fale bantate e le gore ga ona legata gogang fela ka
4: nnete le ke ke bela e bateng ndate gogang ka nnete
3: ke le bile ntate ba lebeletse mo ba tlotla ba ba mo moketeng o ke a utlwa ke mokgatlhelo na bogago tlo kenyeletsa ditereke tse pedi bothabothe le le

0: lebe na ke o borela go dinaga le tsona di lebelletswe go ba gakolonyi
1: hantle a golo ntate ba lebeletse ketabile ene e teng ka gostrekisene re lebeletse go batho ba teng yale le batlhompi matona ba tlatla ba teng ntate wa tseba le mokgetho wa le batho wa leno le yena ke letona le yena o tlatla ba teng ntate le bakgetho bana ba strekisa bothabote ba tlale ba le teng
0: ke le boileng tate re betse mosebile gagolo motlhomong polokego ya morerona re tseba gore o sebetswa ka thata esita le ona makgotla a puso ya dibaka ntate a tlatla a una molemo nna go na le kapakere lo sebetsa jwang ntate le macounselor a ga o bona gore le bona ba kenya letsoo ditabeng tse ba boloka thepa e ka ga ebile e le balosi ebile le boemedi ba setšhaba
1: a ntate bona ba tseba le moketeng mona boesa ge tabe re na le bo le bangodi bana ba ona magotlano mono di-counseleng ba tlabe ba le teng meketeng e mme jalo ka e le baetapele ba teng ka gare ostreke ka mona ba sa ba tseba ka moge rona mme ba bile ba tseba le goule o le bona ba lokelang go tla e bapa mme ntate ka gare se re na le diprojecte tse ngata tse re dietse mme re bone a batlhompei macounselara bona bangodi bano ba magotla puso ya dibaka mono di-counseleng marena a ka le bakgethwa ka ne dinate ke bone ge sa thulane le dikolotso tse ngata tsa gore ebe projecte e tla ba tsietseng ka gore ga re e tshireletsa ge le keta pele
0: ke a leboa ntate molaetsa wa gago e ka ba ofeng tate go dikila le magwagwa ka kotlolo le go dinage batlile ba tlo una molemo wa morero o ntate
1: ana ke gola tabe e kgolo ya ka ke ya gore ga re bua o sane re tlabe re ke lena letsatsi le entsweng ke morero mme ga re nyaka leng ka lo ntate o tla gopola gore na ke nako e kae taba ena ya gore morero ona o tata sebetsa ka go strike na ke nako e kae mme tukisetsong ya gore ebe boesa re tlabe rere re phetola lekote la gore bjale go qalwa mosebetsi go ona re ikutlwa re le dikila le magwagwa ge le batlhoi obane re reng date taba ena e tlo agabela taba yane eo e leng tlokotsi e teng ka gona ya lesotona jalo ya tlhokego ya mosebetsi banna le basadi batlhankana le bagwetsana ba tla sebetsa ka go projecteno nakong ena e baletsweng ya dilemo tse tlhano ba tla ke ba tsebeng date gore ba bee bobe tafoleng mme ntho eno e tlo ba thusa go fetola bophelo ba bona mme boipiletso ba ka bo bogolo ke ba gore ga re tshwaraneng ka matsoge ga e le mona ke le projecte e tlo qala ge bone gore le mo e ka bang jwa lekgethulana le dikolotso ge ba talatse mabala mmogo gore projecte ena e atlege molemong wa rona botlhe mme ntho e kgolo eo ge e lebeletseng ke ya gore qetelelong ge be re tlotse lenyoga le teng ka gona ka mona la metsi empa ge tlabe re tsebile gore le gona tlhoko ya gona ya mosebetsi ge be re e arabile taba ena ntate e re he go botlhokwa o tla sebetsa mmogo gobane ga e tlo ba projecte e re tla re fela e disiwe ke di ei mono mme ga taba di ya ka molekeng wa tshimo ebe jwale gege ko gobane e ka ba jwale motho eno a le selee taba ena ga ka ka ukwisisa fela gore ke boikagabelelo ba rona ba botlhe tlho tlo tseba gore ntate re nolofalele gore re sebetse mme ke a ba mema botlhe ntate gore ga re tlo sebetsang keta pele yotlhe e teng ka ostreke ka mona gore ga re kopanyeng diteko gore re bone gore project ena e atle gobane ke nako ntate ge emetse ge la balabela go ka bona mosebetsi o ka
0: ke a lebogang tate ekanete ka tswela pele tate ka mosebetsi o motlhe o ntse mo etsa seterekeng mo empa ka godimo tsotlhe o phomolega monate le o jagege phomolo ga eo jalo ka ga o santse o tshwere ka thata tjena ntate
1: ao ntate yona ga keso e bone bosele tjena nna le gore ke letsatsi la phomolo motho o soka ke le ona fela gobane jale o sa sebetse o le ka go ofice empa jale ka nete dintho tse motho o ntseng o di etsa molemong wa setšhaba sena sa basotho dingata gagolo bosele gobane jale ba tlile ba tlhoka ditshebeletso ntate setšhaba sena mme ke tokela gona gore re bone gore re a ba thusa
0: ke lebileng tate

0: dikgomo.
1: Mamedi ge ne re bisana jalo le Mosi wa Setereke sena sa Bothabothe ntate Tshepa Tšhaba ke ena yo he re a go ganang le ena ga jwale ka letsatsi dina la go sesane mme go utlwa gona morero ona kapa phetolo ena ya lekote la mogatlhele ona wa bogago wa phepelo ya metsi mabalane ka mona ka Bothabothe o tla ama jalo diteriki tse pedi Bothabothe le Leribe gore na o fupareletse setšhaba sa Basotho eng gagolo-golo matswalwa a dibaka tsena tseo morero ona o tlo o feta go one tabeng tsa matshediso na go sebeditse jwang mme ke dintlha tseo a dimanololotseng ka bogabane gagolo he Mosotho e motle mme re se rere go bile molemo go ba le ena o utlwe ditaba tsena re ketle ko meme mamedi ke ne ke ile ka go tlo o kene empa ga o a tseba go kena jwale ditlhake tsena tseo re buileng ka tsona mo naga bua ka presidente ya Botswana e tla bolokwa mafelwana a reyang re a lebile ka moqobelo president Festus Mogae ya tlhokaetseng jalo a le dilemo di masome a robedi a metso e tsheletseng o tla bolokwa mafelo ana a beke ga bela ga bua he ka re buisana jalo ka ena le Dr. Faku Dikoti setsebitsebeng tsa dipolotiki ya gamanolela bophelo ba gae le gore na o ile a sebetsa jwang ka kotlologo gagologolo ditabeng tsa bokena dipakeng ditabeng tsa bolebele le dikgethong jalo ka re re ithutiro ditlho tsa dinaga le mebuso tsa metlheng le tsona di ekenye letsogo gona boemong bono Dr. Dikoti o ile a sebetsa le commissionara komising e ikemetseng ya dikgetho mme re ne re qoqa le ena go utlwa gore na bohlokwa ba bolebelele gore na ke bofeng bona bo entsweng ke president ena ya metlheng ya Botswana ka kotlolo le nako ya puso ya gae digautsiwa di fumaneng le ka morago ga beeme ja fatshe magabane a gae jalo-jalo re ile ra qoqa ka dintlha tseo he a re manolela tsona ka botebo mme ga ketelela he re se re bua ka morero ona wa boga ka mogatlhele ona wa boga wa phepelo ya metsi mabalane o tla phetola lekote letsatsi la o sesane ke letona la ditlhodilweng motlhomphei motlhomi moleko le moifi wabo ka mane ka Bothabothe ke tsona dintlha tseo re ileng ra dithetsa he ga re ke re utlwe gore na o ngwatha kae go tsona he Mosotho e motle ga re sana dipotso dikarabo gobane jale batho ba neng re buisana le bona gagologolo go ena ya go qetela re buisana le Mosi wa Setereke jale o se a le seikotla sekto a go arabela empa ka godimo tsotlhe ke letsatsi la phomolo ntse ko fa gore le wena o ko thale o ko tlhalose ga kannete re ntse re phomotse le gona letsatsing lena la phomolo nomoro ke tsena tse pedi 2231642 net le ene ya 59933 mamedi kgotso
2: kgotso
1: ntate maleire ke ntate masilo ntate masilo ke mo le ntate Masilo ke mo mamedi wa rona mamedi ke wa mehela khotso
3: ba seng ka bong tsala
1: khotso mme
3: o tla ba ntate
1: ke phetse le o phetse ya
3: o bo le mantebele ntaba tsokoma
1: ga le ba me mantebele
3: a ntate ke mo tsala o tse hausa na motho go mo botsa le tho ka pa dikaga ba gana le fuma
1: o ho bua lo mme ho bana ke ka ga a ke nang he ha ke ntse ke buisana le ntate Tšhaba mona ka le tlhala ka ba ba ke
3: a ka ba ga u ke le ga tla
1: o
3: ya ka ba ga u ka la ga lo ka ka ntse ke khola o tla go lokolla ha o ke tlo bua le ene ntate to tla ya ka ne ka ba o ke na e ba se bile hantle go se tsaba sa mo ha sena u ka go go ba ke ntse ke go e le ja le ba o ba ba tsankantle ba tla se bana le ba tswabo a ke ka nnete ka kwano ga lapi ke ha ho ga le ha ke o tla le ntsala lo hore na ho ho hiwane ho thakgolwa ho ho ba ho buga kapa ho hiwane
1: petolo e yam
3: ke tlo mo na ke ha bo gone ka ofela ntate
1: o ho ya le me petolo ya lokote e ta e ho sesane ibi go tla be bile o fanwa ka mo kontraka ya tla sebetsa mo nodi le mosebetsi wa kala empa he re kitle ke re ka kotlolo se bupi ho sesane dintlha tse ding di tla tla di hlella hona teng
3: oh ho nda
1: e

0: yam
1: a ke le wanda ke mpala impa ke di ka nke ha ke di tsaka tuwa ka ke di di bo ha re mba tsona ke mo selang ka tuwa
0: ke le bile me mante wele
1: a ala o sna phomolo ntate impa ke tsa tsila phomolo senda ke di sala ka le bo
0: ho ba phomolang ha ba phomole mme wa ka ho ba se bitsang le bona ke a le bona mme wa ka ke le mo
1: sebetsi wa ha
0: ke le bile mme wa ka Abedi, me susung e mishana kuto fisha horinya bobedi Rekete kuwa muhele 59933 Kiyo nano mwaya mahala leto 2316429 Dino mwaka tena hadilipedi Dika ufisha kakwano ka horona Haditabadile chena he Chibilele tatuma silo Chibilele me mantebe hele ntama Haiba mamedi wabakako uti inliena Kekamonga A lasela wa haima langwana liena Haditabentina empa he ha le siko le soma ha ba mamiri ha yo ka mo ka nete re re tere kwa le ngwana mme ke se ke ga ina na ta mamiri ha ho le tsina ke phuthe ya go nama ha swana ja tsepa mo o le ngwana teng ntse o pomotse hantle ha holo me o ntse o tsola pele ho pomola a o na pomolo ha iyo ha di taba di le tsina a o tswa le pomolo tsina e ya be di papa di ka mona la ka mona ga tlhagala ye re ne re nyagele dipapa di nka go fapakana mosotho yo motle ntumelele ke re re ntse re se re tla kopana letsatsing la go sesane go lena la re o tlolola taba sentse ke o lakaretsa phomolo e monate e o tla tswela pele go entshetsa pele phomolo eo he mosotho yo motle lena la re o tlolola taba le tlhophisiwa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao sealemeng sa lesotho motlhophisi ke meledi a penda rangwajana ke le mpa mosala ke o bitse lona moeng ka jeno he me re se tla kopana le tsatsing la o sesane jolo ka ha ke hlalositse he mamedi wa kale jaaka le soma ka mane ka metšhining ke yena ya entseng go bona go kgaso ya rona e tsamaya ka thello go fitlha ditsebeng tsa gago mamedi go sena tshitiso ya letho ga o kopane nakong e tlang a e be kgotso.

0: ka mohlala o hausinyane ditabeng tsa thibelo. Bomme le bontate le basotho bohle re sebedisa ditofo, re sebedisa dikerese. Ba bang ba rona re sebedisa le disakarete. Mme ho thibela hore mollo o se ke wa ba teng, ya bohlokwa haholo ke ho etsa bonnete ba hore ha o se dintho tse jwalo di ntse di tuka. Eloo ka dikgutshwanyane se ke wa tlwaela kerese e ntse e tuka, o se haufi le yona. Se ke wa tlwaela setofo se ntse se di tuka, kapa eng kapa eng e tukang o se haufi le yona. O tlameha ho etsa bonnete ba hore o haufinyane le ntho e ntseng e tuka ho fihlela o qetile ho e sebedisa, ebe wa e tima.
1: Dadela ga go o hlakile, mme mosebetsi wa lona le le batho ba firefighting hantle wa mantla ke ho etsa jwang ha bothata se boleteng?
0: Mosebetsi wa rona ka le bo ga ditima mollo mme o batla o pharaletse haholo hobane ya pele ke hona ho phosa batho ha mmele se le teng ba re tlalehela. Jwale re mathele moo ho tjhang, re fihle re ba thuse ho tima mello e jwalo. Ke ho etsa bonnete ba hore haeba ho ka ba le dikotsi tsa dikoloi, re mathele moo re pholosa bophelo, re potlakisetse Mosotho wa lona sepetlele.
1: O hlakile ntate, pele re kena taba tsa rona ho tswela pele, wena o ile wa inspirewa keng to become a firefighter?
0: E batla e tibile haholo potso ya hao mme hore ke qetelle ke e araba empa he e re ke tle ke e araba. Hore ke qetelle ke le mongwe wa baditimamollo, ke le ka kgothaletswa hore ke ye mosebetsing wa bobebe ha ke ntse ke sebeletsa e nngwe ya dikhampani tsa tshireletso Lesotho mona. Yaba ha ke se ke fihla moo ke supisitse hore ke mosebetsing wa bobebe, e ba mookamedi ana okametse monono wa ntlhokomedisa hore monna nna hantlentle ka ditsebo ke ramollo, mme o mona moo tlisitsweng teng ke habo mollo. Mme ka hona o kgothaletsa hore o ko lo ithuta monyetla o teng. Ke ne ke sa utlwisise mme hore na ebe ke lo ithutang ka mollo ka mollo ke ntho re besa mono ha o tloa tsa ho tlatla mafapha a itseng. Ke sa tsebe hore ka le leng la matsatsi ke tla be se ke tshepelwa hore e se le nna ka pholosang Basotho.
1: O hlakile ntate Lereko, jwale ha re utlwa rena motho o tla nna ho etsa nako e ho qhoma mollo, sa pele se motho a tlamehang ho se etsa?
0: Ntho ya pele o tlamehang ho o etse ha mollo o qhoma, etsa bonnete ba hore motho e mong le mong le mong a ka hara mohao o a tswa. Ha motho e mong le mong a sa tswile, hlaba mokgosi hore ba haufinyane ba o thuse, o bo tsebise le bora ditimamollo hore ba o thuse. Ebe o leka ho tima mollo ha fela o bona hore ho bolokehile hore o ka etsa jwalo. Mme o tlo tseba ho tseba hore o bolokehile kapa ha wa bolokeha ha fela o rupetswe hore na mollo o atamela jwang. O se ke wa o nkela menyetla ka hore ke mollo o tshwanetse ho tima mollo and o ka tseba hore o tie. Hoba o tlo qetella o so sebedisa setima mollo se fosahetseng bakeng sa mollo o tla botuka ka nako eno. Ha re nke mohlala, dibakeng tse ding o tla fumana hore o tjha dintho tse kenyeletsang mafura. Nka o etsa mohlala ka hore fela mafura ha a hloke ho tingwa ka metsi. Ha o qala ho tima ka metsi, o tlo etsa hore mollo o be mongata haholo. E le hore o tla be o ntse o a tima, jwale o ntse o atisa ho ya pele. Ebe re fetela dinthong tse kang kapa mollo o kenyeletsang motlakase kgaitsediabe. Mollo ona ha o kenyeletsa motlakase o phelang, o ntse o sa lokela ho sebedisa metsi. Hobane ha o sebedisa metsi,

0: ukotla o ba ka ole ya mollo o no re pole tsaitse ya ka hore metsi eh motlaka se feta ha bonolo metsi jale o ka etsa hore o tshoke ka poe ha o sinyane ka po eh o ka ba electrocuted ha o sebedisa metsi mollo ka go tla go fumana hore o na le stima mollo mme o na le lesedi le lenyenyana ka po ha o na lona o hang hore na se sebediswa sejwang jale ebe o qetella o tima mollo moo o sa hlokeng ho tima teng ha o tima mollo o tlameha hore o time moo o qalang teng e seng o shebise stima mollo sa hao lelakabeng kapo mosi hobane lelakabeng kapo mosi kgaitsedi ya ka ke ditlamorao fela ka mollo hantle mollo ke mane moo o qalang teng moo o tlabo o kopane moya motjheso le dibeso hona moo o qalang teng ke hona mo stima mollo se tlamehang ho sheba teng.
1: Jole mo mo hlalosang hore motlakase ha motho a tima ka metsi a ka hlakotsi mohle mo mo hlakotsi hobane hona le metsi melongwe ha ka pataba yeo fela ya ketswa hore a kgele metsi ka mokgo ka mo bakela bothata
0: taba yeo fela ya wa kgela metsi mono mme e ka o bakela bothata ka lebaka la hore ka nako nngwe o tla fumana hore a se a kgaphatseile a tlile le ho wena mme ha a fitlhelela wena o bonolo gore a diphaso tsenana di fetisetse motlakase letlalong ho wena sa gopola gore mmele ya rona e na le madi le gore ga ba e na le madi ke ntho metsi ga kese jale ga o baneneng madi ke ntho metsi o bonolo gore re tla qetelela re ameya kapa go hlaya dikotsi o sa tlhokagale mme
1: yo o hlakile ntate la go jole ma bapile taba ya maria ga tse ba be le qholotso taba ena ya maria ntate ge bone e le dintho di fentse ngata tse o tlo fumana di bakile taba ya mello malapeng
0: ha ngata ha e le maria tjena a o setumeleng ge re ba le tlwaelo ya go besa ka besa e le montse re le ka go iphuphumatsa empa ntse le hore tshetse bonnete ba hore re etsa dintho tsena kaofela re bolokehile ba bang ba rona re futhumatsa ka matlong pele ge re etsetsa hore re fumane ho se ho futhumetse jale re tle re tseba hore re kene ka moo jale yona ke ntsela ya o tla bo besitse itara jale o le siko ha o no tseba hore na e tla etsang bosiong ba gago dibakeng tse dingwe diofising motho e mongwe a ka re go sasa ke yena ka ga ofisi ke tlameya go kena ofisi ena e futhumetse e be re etsa ntho ane re etsang e re e bitsang pre-warning mo o siang o besitse itara e be o fumana ka la o sasa o futhumetse ee ke nnete o tla fumana o futhumetse ka ga o fisi mme o sane fela ko gore na ga o ka ga etsagala ya ba extension cord kapo cable e tlwang ditareng e ya mona mo o ga motlakase teng e ya futhumela go fitlhela e cribidia o tla etsagalang ka mogao ona o bolela gore go tlo fumana mogao o se o lefatshe kao fela e nngwe ya dintho kgaitsedi ya ka ke gore ge bana ba basotho re rata gore e ga tshentse re thuthumaditse re kenekene ka dikobong e be o polakile founu ya gago monnong o e thadile o qetelele o re ga o futhumala e be wa galeya jale e mongwe ka ba e beile mosamo kapo a bile e kentse tlasa mosamo e be ntse e futhumala go e ka qetellang e se e futhumaditse ona mosamonnong ya ba o qalelela go tšha
1: ele ena ke le goitla e le go founu ena e tšhajwang e robatswang e tšhajiwe beng o tlasa mosamo e kotsi
0: mme o tlameya go

0: se mahaemane jela ho batla tsena ofumana ge bile ge gale a gentse ge di beile one e be se o se kotse ha kae
1: o ya le go boya ya motlakase ke go sokwa ho nne e ya go tsisa ba jeng sa ho ithutumatsa tswale ke mo pase ya e fa ba le ditaelo tsa yona ha ntlo ho na o ke se di tsonga ha ka wa sheba we ona mo ho ntlo ho ntse ho go boya na ke laite ke lo ke na ka di go boya ke be di go ya futumala how so again kima go boya na o tlo go bala ha mona ke sa bona go ke sa sa go boya ke go tsa fela go di go bo di be le mo tshiso ho le ka neng ho ka o ka futumala nako nngwe o ka nna wa iphumala o e laetile o sa etse monyetla wa go phumola go fitlhela e ba e ba go fei tla o sebeletsa ka nnete tsa go futhumatsa ga monate o gobala ga monate empa taba ya botlhokwa ko gona e ne e ntse re ithata yona kobo yona e ne gantse re ithata go dima yona manana ka gantsa mane ga ke e dikgwele tsa motlakase dikgwele tseo ga di ntse di suega ge ntse re itheta di suega di suega di suega na ele ga gona matlha di tsae tsa e boang tsa qetelela di tšhisitse nang ga golo ga bile di tlabeng tse di jege motlakase empa ga o e timme se di sa o jaka e o kotsi se kapa e fenye ka e pakang o tlo e bona empa ga o galeile o keke wa e bona
0: o tlhakile ntata le reko jale motho ke enwa ge o se a ile a kgaleya a lebetse go tima motlhomong kerese jale o apere diphatlho tsena tsa go robala tsa maria mme mmeleng wa gae go se go tshwere mollo a seo a lokelang go se etsa keng kapo o thusega jwang gore a tla ke a qeteletse a lemetse gagolo
1: ya gaipedi yaka re na le tlwaelo re le basotho kapo batho ba bangata mmeere ga diphaso di feditshwere mollo e be o abaleya o mathela moo metsi a leng gona teng gore a tsebe go itima kapo a thusege mme ga o qala o etsa jalo fela o etsa gore moya o tle go wena o le mongata mme a moya o qala o tla go wena ka segatlha gona gore o tlo etsa gore mollo o tuke ga golo mme a mollo o kala o tuka ga golo ko o bolela gore o yo fitlha metsi mane jale o aparetswe ke malakane go e ke ngwa tse ba o phologo ya botlhokwa kore diphaga a di se di tshwere mollo ga ipedi yaka ipitike kapo o sebedise ntho e bitswang fire blanket o ikgarele ka yona kapo motho a ausinyane a o gabele ka yone kapo o ka sebedisa le ga e le metsi mo re se re bua ka mollo o buleileng diphasong re bua ka mollo o buleileng o senang mafura o senang motlakase ee mo o le metsi a ka sebetsa
0: Dada la go hlakile jale o bontshitse gore re le basotho re na le ditlwaelo tsa go rutlusisa gore fela metsi ke tharollo ya mollo ha o se o le teng e bile re sena le bonnete ba gore na e be sesosa se bakile mollo ke ofeng mme ka nako nngwe re tlabe re le ka go thusetsa e le gore lona ba thuso ena ya twantsho ya mollo le fitlha motlhomong go bo go na le go fokotseileng gore dintho di seke tsa qeteletse di utlwile botlhoko kao fela motlhomong o ka tlhalosetsa mosotho gore na ntlheng e bang ke gase bakileng bothata ba ka kgothaletswa gore ba nne ba fokotse boima bo jwang motlhomong ga ba ke motlakase ba lokela go etsa jwang motlhomong e bang ke kerese jalo jalo ka re tlhalosetsa gona re ka leka go thusana ka mokgwa jwang maemong a jwalo
1: ga re qala ka dintho tse tshwanang le gase gase e botlhokwa gagolo fela re batla ka sae ka sae e le soko kapa ka sae sebedise ka magetshe ya pele ya botlhokwa kgaipedi yaka re tlameha go etsa bonnete ba gore re boloka magethe ka gara ntlo magethe ga se o bolela gore re tlameha re beye mane mo e ipateileng moo go shebagalang dintho tsa rona tse mabenyane

empa makgetha ko etsa bonnete ba gore ga o beile thepa ya gago e beile ka tsela eo e kareng ga tlokotse tlaya ebe ga o senyege gagolo motlhala ga se ga o e beile ka tlong etsa bonnete ba gore e ba gaufi le monyago ga go ka dikitšhineng e be molongwana o wa yona o sheba leboteng e le go etsa gore le ga e ba o sa e kwala letupoleng la gona le ameya e tla seke ya atametsa mollo dibakeng tse dingwe lelakabe le na le tlotla lotla lebota mme le ya godimo jwang ka gore jwang le tla ya godimo ga le obala la iphumana le atametsa dintho tse dingwe tse ka tšhang ga bobebe ga ka lokela go ipotakotisa ka letho kapa ga ka lokela go e beya ka mora diraka kwanana moo re sa e fitlheleng ga bonolo sepelo sa e beyago ko le monyako kore ga go ka baetsala ya baneneng e ba karolo ya mollo go be bonolo go eng ka ge e beya ka ntle jwale e be re lwantsha go setseng kapa go lwantsha mollo o setseng ka gara matlho jale yo nngwe ya dintho mme ke dumeleng go na le taba mola eo dikgaitsedi tsa rona di ratang ya go eketsa sebaka kapa go create-a space ka tso ga re create space ka go beya nkgo ya metsi godima dibotlolo tsena tsa digase kapa godima mekomo ya digase o ha mona ha wa lokela go bula eng kapa eng o etsetsa gore e tlelela e ba o sa e kwala ga gotšha go be bonolo ngwana go isa letso o fitlha o e kwala empa taba ya bosokwa e ntse le go tseba gore na o e sebedisa jang ga o qeta o e sebedisa ga o se o tshote na o lokela go e tima jang ka tsela e bolokeileng e re ketle mona mme ga o tima gase kapa ga o qedile o e sebedisa o kwala selinda la pele o kwala leifo sepheo sa o kwala selinda la pele o kwala leifo ke gore fa sene ka ga le thopo e tshe e fela ga e qeta o sa e fedile ke gona o kwalang selinda le mmane stofu bana jale ha o fika o kwala stofu fela o lebe ka morago mongwe o kwalang silindara go ntse o na le gase ntse setse ka ga le thopo e gase yona eng fela e ka etsa gore e nnanabetse mollo sebakeng se seng o mollong o ka qetelelang o gotse go tutututututu jale e nngwe ya dintho ke gore re be re shebile gore dibeso tsa maria di a tura mme ga ola wa di reka gagolwanyane di tla ke di kgobela nako e telele re qetelele re se re beya digase tse bogolo ba 48 kg ka matlo mme e dumeleng gase ya 48 kg ga e dule ka tlong gohang ga e dule ka tlong ke gase e golo gagolo eo go se mang kapo mang a ka enkang a sa ba le a lelakape a re o leka go fokotsa dibeso jale tsona di dula ka ntle ga se ya bogolo ba 18 kg go ya tlase ke yone o ka tswang o e beye ka tlong gobane ka nako ya tlokotsi o ka tswa go enka o isa ka ntle o se tshitiso ya leto e nngwe ya dintho maitumeleng ke gore re tlameha gore re be makgethe a go boloka dintho jalo ka ga ke ile ka swa kgetlho la pele kapo ditabeng tsa ka tsa pele dintho tse ka tukang ga di seke tsa atamelelana ga bonolo o ka se be parafine kapo petrole ga o finyane le mo go nang le motšheso sekopong sa parafine le ga o e reka mabenkeleng manene tsena tse re tswang go sentse re ditsheletso ka dikopong di sentse di bontshitse gore se ka e beya gaufi le motšheso gobane e ka baka mollo e gore taba ena ya

0: ya go pala ya ta iso ya tiba yo e se bidita e bo tsoga ha go lo ga itse ya ka ka me o re re se ba hantle bona tiba e se be di so tswang ha o o na le yona ka tlo e ya nne
1: o tlhakile ntate motlhomong o ne o ka tlhalosa go oho bakeng sa gase a ha e dutse sebakeng se pela monyako go bobebe gore lekaeng kala e latlhela ka ntle ka pola sotha jale boemong po e bang ke motlakase ha ge le ka o thusetsa banka le setšhaba go pholosa thepo e ka gare boemong po e bang ke kerese kapo ke parafini e bakileng tshenyo kapo e bakileng mollo ge thusetsa jwang
0: ke a leboga gaetsedi yaka moo e leng motlakase o e leng karolo ya mollo o nana taba ya bosokwa ke go aola mogao le motlakase go aola mogao le motlakase gaetsedi yaka ke go dia dipolaka ga fela o le gaufinyane le tsona kapo o bona gore go bolokeile gore o yo fitlha go tsona moo o seke wa tsoa wa tlolelela go ya dipolakeng o yo aola motlakase le mogao ya ba gago wa fetla o fumana gore o se o qobeleleile go okekeng wa tseba go etsa letho jale taba ya bosokwa e kgolokgolonge e ntse le taba ya gore re tlameya gore re fete tlasa dithupelo re tsebe gore na ga melele le teng na go lwantsha jwang moo mollo o se o bakuwe ke kerese ge etsa bonnete ba gore ge ntse re aola moago ona wa ona le motlakase ke le gore motlakase o nana se tsebe gona ga oo go se o itlhaletse fela dintho tsane tse senang go potlakisa go šwa ke mane moo re ka qalelelang go tima ka metsi motlakase wa mosebedisa metsi jale taba ya e kile ka e tlhokomela ga ke ntse ke le tshebetsong ke gore bomme le bontate ga mollo o le teng ba tlhatlha ba agela metsi gotlhe mo mme go qala go tlhatlha fensetere ya ntlo o leka go kenya metsi le teng o tsebe o buletse moya mme ga o qala go bulela moya fela o se file mollo o no monyetla wa gore o tsamaye ka pele gagolo ya bosoka ke kgolokgolo mme o tlameya o tsebe gore na o llela kae ka nako ya tlhokotsi gobane ee ye mo nako o šhano o a qala o nka difoto o romelela marangane marangane a potlaka ke nnete batho ba bangata ba tla tseba empa na ga o sheba o tla fitlha molaetsa o tla fitlha ka pelenyana go batho ba ameyang e leng bona ba pholofo ga o tlo fitlha ka pele e mongwe ga marangang tshwana le nna ke nana ke monna mosotho le ka losoa fela ke a tseba o na le diosuku tse dingwe tse re neletsana mosebetsing tsona ke a tsea se le batho ba marangang le bona ga tshwana e le gore taba e nonge e tlo etsa gore molaetsa o die go fitlha go ona empa ga o na le mokgwago o ka letsa o se o letsetsa boraditimamollo direct go botlhokwa mme gore o tsebe dinomoro kapo o tsebe mekgwa ya go letsetsa boraditimamollo
1: go tlhakile ndata lereko mamelo sa masalesotho bakeng sa dipotso e bangwe na le tsona o ka kena nomorong ya +266 5993 kapo wa kena mane Facebook go itumeleng manka ga ko utlwe jalo gore ntate gorena lona le le batho ba twantsho ya mollo le motho ke ona o sa qabetswe kapo batho ba na ba se ba kwaleletswe ke mollo ka gage le thusana jang go qeteletse le pholositse batho bao mme le sebedisang go itshireletsa bakeng sa mollo le mosi
0: o ya mme ga o se o qabetswe ka gara

0: le la ka de ne e ya se ba ke se boloke ile ka ha ka mo mo go ntse mo sa tudi se ka tsaka o re o ba ka o se ta ka ha le la ka be mane ne o tsiba ho o tsuwa ka o tsa mohlala ka molomo ke ke wa ba teng kae kae ka ha ka o ba ma se go mona na go plan fuma di wa solomo batho ba ileng ba lemala moo ho ketsahalong eno ba ne ba lemetse hobane fela ba ile ba tswa ka difenstere e ne le mohao o mekato ke gola ke mekato e ka ba mmedi ga ba lemala hobane ba lemaditswe ke mollo ba lemetse hobane ba tswile ka difenstere jwale o tlameha hore o seke wa tshoa ke le nnete ba go molaetsa o fitlhile sebakeng se nepagetseng se tseba go tlatla go pholosa batho botlhe ba sebetsanang le go tima mollo maitumeleng ba tseba gorena go kena ka gara mollo o yo o tla le bophelo na ke ntse kgolohakakang eo ba tlamayang go etsa ka tsela yotlhe e phethagetseng e bolokeileng empa maemong a goreren jale ehlie go seng go le thata o tlameya go tswa ga o sana le moo re ka reng o tla tshabela teng ka gara mogao tsamaya o gogonga ka gara mogao ka mone o seke wa tsamaya o otlobile ba jale o gangwa ke mosi o osolele ke motšheso o tla bo le godimong monang o tlameya gore o tsamaya o gogonga ga o na le monyetla wa go fitlha pela lesela o leetse gore le be metsi e leng o tsebe go ikwaela dinkwa le molomo o nne o heme ka gara lona ka mongwe
1: ya mamora se masala se tuntse re le go lena la botsengaka letsatsing la kajeno go bua ka ditaba tse amanang le twantsho ya mollo mme ke itseye bangwe o na le dipotso o ka kena go +2665993 shele ntate motho ke yona o se a tšhile letlalo ke lena se lameile o sa shebagala ka tsela e tshosang empae o atlaile go tswa ka gara mollo re le basotho re tlabe re sebedisa ntho tse ngata se re motlotsitse ka Colgate toothpaste ho tla fokotsa bohale ba mollo se re motlotsitse ka phofu ya bohobe ditaba tsena di bolokehile
0: tshe ga ke di ka ha di a bolokeya
1: me se o se ka ha ho tsa bang ha motho a se a chile
0: modena a se a chile ga ke di ka ha re mo itseng a keng e re ke tla eta benyela ya toothpaste ka bo di ndote ka mahe obaneneng ba bang ba e basebedise mahe dibakeng tse dingwe mo kile ke ka fitlha teng kile ke ka fumana motho a tšhele a qeta go tshwalela lehotle re mo tsotsitse ka lee ore letloba le tseba go gapa ga re ise motho eno ngakeng re seke ra motlotsa ka lee kapa ra motlotsa ka toothpaste ga itsele yaka ke ntho e mmanamelang eo dikokwanyana kapo dikokwanatlhoko di ka dulang ga bonolo lekto de lae mme ya ba letloba le jalo le tlo qetelela le di ya go fola dinto tse bang lehe lehe ke sejo se nang le proteine kapo dimatlafatsi mme ga o kala o le bula ga o ka wa le bula ntho ka etsano gorate pedi o le sile mono fela le buleile ga o fitlha o tlo fumana le bodi le akere gaepedi mme ga o ba go jalo gona go bolela gore le tlo silafatsa letloba leno ha bonolo ga o mme taba ya bohlokwa e ke lekang go e tlhalosa mme ke gore fela gang ga motho a qala a tšha mo isengakeng ganggang o seka ba nna wa emela gore o nne ore o tla motlotsa ka eng kapa eng isa motho eno ngakeng ditsebile tsone tse tla etsa qeto ya qetela gorena motho eno na o tlameya go alafiwa jwang
1: o buile taba botlhokwa ditabeng tsa gago tse amanang le motho ya seng a tshwaseile ke taba mollo ka gare mme wa bontsha gore o tlameya gore a dilane le emotions tsa gae mme ke kopa go utlwa gorena o kgoba matshwafo kapa o dula o kgobile matshwafo jwang ka gare maemo a kotsi ga o le ka gare ka moo
0: ke a leboga kgaitsadi yaka o kgoba matshwafo mme itumeleng o dule o emetse go tla thusa

0: ka goba matshwafo ha fela o bone gore ka nnete molonana o tla ko nke sebakanyana gore o fitlhe empa jele ka nako nngwe nna ke ke bone motho le a bona lelakabe le gole le ena a dutse a santse a tshwile mollo ke nte kabang kotsi go wena ga o ka wa e tshoa empa ga o kekeng wa e tshoa o tlo tseba go etsa diqeto tse nepaetseng dikepe tse nepaetseng re bua ka tsa go tshwana le gore ke lo dula kgoneng efeng moo go sena mollo o mongata ke tlo tsamaya sejwang a tsa ye mongwe a ka tshaba le go gokuna fela a gokunela sebakeng se bolokeileng gobane fela a bona gore he e ka lejalelelakabe le nana le tla tlalang eya mme
1: jele lona le lebo ga ditimamollo le sebetsa jwang le le setlhopha
0: thitapotso ya gago ga e kedi
1: le sebedisana jwang ka setlhopha go qeteletse le fumane tharolo ya gorena letlhola bothata jwang
0: oho taba ena e tsenana ga re fitlha sebakeng ge tlo nka e mongwe wa rona o tla nka puo e khutshwanyane gore re tseba gorena go na le motho a teng ka mono kapa ga ona motho a teng mme a e ba go na le motho a teng ga tlameya re sebetsane le go ntsha motho eno pele ge tse bonnete ba gore motho a ka ra mogao o a tswa empa ga e baneneng go sena motho ge tla tlameya gore re tsebe fela gorena go na le eng e ka bang sekgomane ka ga ra mogao go baneneng le teng le ga re ntse re sebetsa ge tlameya go etsa bonnete ba gore bora ditimamollo ba rona ba ntse ba bolokeile
1: jele e ba motlhomong go bakileng mollo ke motlakase ene go na le gase ka gare di-cylinder-a di teng meqomo ya gase teng e ntseng e tshetse gase seo le se etsang kapa se motho a ka se etsang boemong boo ke sefeng
0: boemong ba gago o le motho ya sa rupelwang kapo o se e mongwe wa batho ba twantsho ya ditimamollo kgaitsedi yaka ha dintho tse tshwanang le tsenong tse dikgomane di di teng ka ga mogao pholosa bophelo ba gago pele di tloele dintho tseno gobane jale ya botlhokwa ko gore re tlhoka wena go feta thepa eno o tekelelang go ipholosa
1: se se re taba ya go rupelelwa bakeng sa ditaba tse amanang le mollo kapa le twantsho ya mollo go botlhokwa ga kae setšhabeng metseng mo le le metsaneng yo re phelang go yona
0: go botlhokwa gagolo kgaitsedi ya ka gore ge tshware dithupelo tsa ditimamollo metseng manene molemong wa gore mosotho a tla tsebe gore na o tla ipholosa jwang le teng melong e menyenyana kapo ga a sa qabetswe ka gara mogao a tsebe gore na o ipholosa ke o tlo nka mothati o feng mme ga o le jalo ke boetse ke phete gape-gape kgaitsedi yaka gore go pholosa bophelo ke ntho e botlhokwa gagolo go feta go tsekelela gore o re jale o batla go sireletsa ntlo ya gago kapa thepa ya gago e seke ya senyeya e le gore taba ena e re go wena kgaitsedi yaka ge tlameya go etsa bonnete ba gore bophelo bo bongwe le bo bongwe e seta le ba phoofolo fela bo tlameya go tswa ka ga mogao pele buka ba lahlea nka etsa motlhala fela gore e seta le katse fela ge tlameya etsa bonnete ba gore ya phologa gobane o na le tokelo ya go phela ga ke re le yone
1: o jalo
0: kgaitsedi yaka e le ngwele bophelo bo bongwe le bongwe bo ka ga mogao bo tlameya go phologa
1: jale go botlhokwa ga kae go lona batho ba twantsho ya mollo gore le dule le maatlafetse mmeleng le le maemong a matle mmeleng
0: boikwetliso kgaitsedi yaka boikwetliso le o ditse re itshwabela dithupelo letsatsi le tshabang le le dikelang nako yotlhe re dule re ikwetlisa re ditse re laletse gore go ka tloa wa phetse kae kae go a tšha mme re tlameya go potlakela mono o tlameya go dula o dutse o le fiti bakeng sa mosebetsi o jalo
1: jele ke lona bana le sele le sebakeng sa ketsahalo mme ke a tseba gore le kotliseditse gore le leke o pholosa bophelo maemong ohle a ka etsahalang thwapele ke bophelo mme motho ke eno le montsha kapa batho ke bana mme ba se ba meile ho ba bang ba bona ba e bang ba lahletswe ke bophelo ke gore ba se ba le katsela e seng e sa shebagale taba eo e le ama ha kae maikutlong mme le thuse ya jwang gore le qetelletse le iphumana le ntse le sebetsa hantle ka mora ketsahalo ya mofuto jwalo.
0: Hey, I'm going to go to the house. E ba botsoko haholo me ba bang ba rona ke re go bonne te ba hore ka moraketsa halo ke se bona ba hlabulile mme hore ba qetelle ba lokisa dikelello tsa rona e le go se ke ga iphumana re batla hore ke re ba le ya tshebetso ya rona ya letsatsi le letsatsi.
1: Yo, o hlakile. Me kutlaka redotlile, ha ke tsebe hore na ebe hona le se seng se saletseng tate seo ka laka tsang ho qetela taba tsa rona ka sona.
0: Taba ya bohlokwa haholo mme eo ke tlameha ho ela hloko kapa ntho ke ratang ho e fetisa hle ho Basotho bohle ba ditoropong esita le hae kwana habo rona dithabeng. Basotho ha ba ke ba emise ena ya ho tshesetsa. Ho tshesetsa ho ka ba kotsi haholo hobane o tlo tshesetsa monana o re o tlosa bohlaswa ka hara jarete e le molemo o nanabela jarete ya mohaisane ya ntlo ya jwang kapo ho ka qetellang ba bang ba re ba leka ho tima molono hore o se ke wa ya dijalong tsa bona jalo ka ha dijalo di omme gona jalo tjenana se ntse re phutha le o phutha ebe le bophelo fela bo ya lahlega ka go etloa fela go tshisa ke dumela hantle mme ke tlolo ya molao Lesotho mona ha o qala o tshisetsa fela o sentse o senya dihlodileng tsa Lesotho mme ebile le ka go etloa fela o sentse o baka golo ya motho. Jale taba ena e re le mona fela ga ditoropo mono mo re ratang ho tshesa ditoti e ba haufinyane le yona ho fihlela e tshele o bona hore e tshele e fedile se ka e tshesa ha o qeta ya ba wa e furalla o kgutlela ka tlong ela hloko hore na toti moo ke ding tseo di isang hore di lo tjha hoba ho na le tse ding tse kareng ha o tshisetsa monono kapa o tshisa toti ena ya ba e fetoa sekgumane se ka tlosa mollo mona mo o goteditseng teng ka o isa pelenyana moo o se o kekeng wa tseba go thiba go hang jale ha o se o etsaetse taba e jalo gore e be neneng mollo o se o le teng hle gopola go tlaleya ka nako kopola ho tlaleya ka nako se ka emela hore o re o tla tlaleya ha o bona hore e ka re mollo onana e hlile wa o sola tlaleya mollo hanghang o tseba ho thusa ka nako e le hore re tle se ke ra fihla thepa e senyehile kapo re se ke ra fihla ka nako nngwe le bophelo se bo lahlehile.
1: O hlakile ntate mme molemong wa Basotho ba ka lakatsang ho qoqa le wena ka morao ho dithapo tse e be le fumane ha jwang.
0: Ke a leboha kgaitsedi ya ka molemong wa Mosotho e molemong a ka bang le tlokotsi ya mollo kapo ya eng kapa eng e amang bophelo haholo ka ho tloha re bua ka dikotsi tsa makoloi mane moo batho ba tshwaseyang teng se bua ka dikotsi tsa mello go tshawa thepa mohlomong le gona go fumana thepa e ditimamollo kapo go le rupelwa ke fumaneya dinako tsotlhe mme ke letsetswa nako yotlhe nomoro ya ka ka go tlo ho ke 588 68 090
1: 588 090
0: Make it a good share, but so to back a bunny, Casheoya, Rata, who Rupera. Ka, did a little at a Hipoloka Hassan Lemu or say, Bunny, take a Sumanaya, neighbor car, Hatashi, become a fellow Hogana, keep it a run to my Joko Balamukona, Kiaka, Tipayeti, to become Moon. Haba Rupera, remember about Rupera, we're going to have a personalized lady to Mamu Rodico Rain, Kapa Malapin. Na ba ka se be ntsa maqheka a seng gore mollo o suba tsole taolong.
1: Ke le bile ha o le ntata.
0: Ke le bile ke nna ga itse diake.
1: Thank you, thank you, thank you. Mamela se masal sotho e mine metsotso re ya re lebile horeng ya boraro. Ho bile hotle ho ba lona letsatsi la ka jeno o fihla re kopana hape na go metla. Bo mamedi e be bo monate ba manana o atlang ho retela. Ke sentse ke re hle mo e bang ke ile ka ho hata to gompepe. E khopjwa e le motho mane ke nela matso mari nga mgena je se mbo mbana le wena ke se beditse ha monate thoriso. E se ho ya matla o hle etswe ya molokela. Hopola le nana o nana hle ono le hlophiseditse jalo ka magete le bogabane ke matshwene ratulo simudi mme o lebela moyeng ke nna sentse ke re hle letsatsi la ho lebe monate me ke o rata bye bye.

DJ Ungetsa.

elabekileng la mokgabelo ke mo leng gore ba tlabe ba banka jalo ba phamisa jalo mogopo wa bona wa Premier League Vodacom Premier League ka nnete mo e leng gore di tlabe di etsagala kamane ka Sotho Stadium mo renunyana di tlabe di dula batho mme ga sheba ka nnete ngwana mme taba e neng ke ya bohlokwa golo ya gore ka nnete kamane ka Sotho Stadium basotho ba lokela ba leoga ka diketekete ka nnete ba tlabe iponagatse ka bongata ka moo ga o shebile taba e teng ke yane gore ga tlhokometse mafelong ana ka nnete harabeke mona gore go bile le ntetela tse di tsamaisa station tse ngata golo dibaparing le bakwetlising ka gara di-premier league tsa rona re shebile le Premier League ena ya bomme go bile re shebile le yane ya Vodacom Premier League re tlhokometse gore mokwetlisi ya mogolo ka nnete wa setlhopha sane sa Lesotho Defence Force Ladies di feleletse morago mona ka nnete gore ka nnete ba beeletswe ka thoko go dipapadi ka baka la ke bokwetlisi ke botsamaisi ba setlhopha ka nnete ka mabarabara ya gore ka nnete go bile le tse eleng gore di etsaetse tse sa kgotsofatsang botsamaisi ba setlhopha mme ke taba e leng gore sentse re shebile re tla bona gorena ebe ga nako ntse e ya jang mme o tla gopola gore le harabe ke mane go la etsagala gore setlhopha sane sa Lesotho Correctional Service Football Club LCSFC le sone ka nnete ge bonagale se beeletse ka thoko ba bangwe ba dibapadi tse re reng di golo ka go fetisisa ka ga setlhopha ka monono mme le yona ka nnete re shebile re tle re utlwe gorena ebe go etsaetse ka tsela e jang taba enne e felelang ke gore ka nnete dibapadi tsena di ile tsa tlha jalo di bontshitse boitshwaro bo o kare ka nnete bone bo sa kgotsofatsa botsamaisi mme ka nnete ke taba e leng gore re bone re tla e utlwe gorena e tsalang ke mo e leng gore ga diphatlhalatso ya setlhopha monga dikofaranta ile a bontsha ka nnete gae taba ena ga a sobo boemong ba gore a ka fana ka yona ka ga a re ena e le motho ka nnete ga e se fisi ofising ya ga empa menyeetsi e sente e supa gorena e le taba ena e ga kae mme ga o shebile ka nnete taba e nngwe e teng kwane ke ya gore monga di bob mafuso mokwetlisi wa setlhopha sa naga ka nnete o bontshitse gore bontshitse drentan proficient squad mme re ka nnete go tlhokometse gore ka re goalkeeper tsa dileng le tsone ka seng a di tlwaile re bone ka nnete gore motlhankanane mofoko wa setlhopha sane sa matlhama o teng motlhankanane wa setlhopha sa LCS le LMPS ene le setlhopha sa majantša re ka buabela le setlhopha sa dija batho ka nnete ba teng but dithibathibane ka ditlhopha tse ntse jalo mme ke taba e leng gore wa ithuta o shebile ka nnete o shebile lethathamo le nae la bona ka fela wa ithuta gore ka nnete mokwetlisi o lekile gore a nke ditlhopheng tsotlhe tsa leki ya rona gore ka nnete a shebile gorena ee batlhankana bo o kareng ba matlha ke ba feng be e leng gore ba tla tswela setlhopha molemo taba engwe e teng ngwana mme ke yane gore letsatsing yane la mafelo a beke leng la mokgabelo ga bangwe ba tha ka manaiana ditlabe le dula batho o tla gopola gore ke mane mo e leng gore bane ba Netbank ka nnete ba tlabe ba tshwere jalo dikota finale tsa ditlhopha tse robedi mo e leng ka nnete di tlabe di tshwarisana ka mono mme taba engwe e feleletseng ke ya gore ae mosotho e mong le mongwe le kaae ke karolo ya taba tse e leng a kene ka mohlomo ka jesi e leng gore ke ya setlhopha sa gae sa reng ke sa gae ka gopola gore taba ena e tlo bolela e qala jalo ka nthane re bitsang wellness funday go tlwa letsatsing lana la botlhano e leng letsatsing la bosane go ya ka maane ka bambata sport arena mo e leng gore ditaba tsena ga go fela ka nnete di tlabe di tswelela pele ka monono o shebile gore ya ka Premier League letsatsing lana la mafelo a beke e leng mokgabelo mo e leng gore ditaba di tlabe di fela teng dipapadi tseo ka nnete ga ba le boemo bo e leng gore go tla bo bapalelwa ka mono ka bambatha mme o shwanetse go tlhokomela ka nnete gore tsena tsa Netbank di tlabe di etsagala gona ka mono di tlabe di etsagala gona ka mono mme ga o shwanetse ka nnete ngwana mme taba engwe ke yane gore mokwetlisi wa setlhopha sa Banyana Banyana ka nnete o bontshitse gore ae head coach Desiree Ellis ka nnete o fanne ka sekwate sae sa reng ke sa bohlokwa sa tla ba re sa kopana le setlhopha sane sa Japan tse e leng gore ditsetse di ka dibapala jalo ka la 30 a nang le motso o le mong kgodinge le godimo le la 10 kgodinyane ya Phupjane selemong sena se godimo head coach ka nnete o bontshitse gore ae boikwetliso bo sentse bo le matla gagolo a shebile taba gore ka nnete ba tle ke ba ipabole kgatlhanong le setlhopha sena sa Japan ga o sheba ngwana mme taba engwe ke yane e leng gore mokwetlisi wa setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns wa mehleng e leng monga dipitso Mosimane ka nnete o bontshitse le yena gore ae o lakaletsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns mahlonono ka nnete go mogope eno ya bona ba CAF Champions League mo e leng ka nnete ba tlabe ba bapala jalo ka ga a bontshitse gore ga se kgapela pele ka nnete ba karolo ya ntho eno mme ka nnete wa tshepa gore ae ba ka ba le maatla gore ka nnete ba ka finyelela ditabeng tsena tse tseo ga o shebile e aba mo e leng gore ka nnete le motlhankanane e leng ka nnete ke mo bapala morago wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Thapelo Morena ka nnete o bontshitse gore ae ga e bua nnete ka nnete ena ga a sa le boemong bo e leng gore o utlwa a tshwile obane ke gapela bobedi ka nnete a utlwa a le karolo ya finale ena ya mofuteo tsena mme ka nnete

se mo sa le se re ntse ke metse ka rabo ka o yeno re botse engwe re utlo re na yona he le geng le tona le letsha la tsa bophilo ke mang ya pele e leng a ho thwe Nthati Morosi ya bobedi Makatleho Motswasile ya boraro Mamokete Ntshege kena kwa no rutlo rona wena he hore e le nyona ke fe ka tsebo o fita ba yela o sala se ba kana mo riang teng ona mo sala se o dutle ra man tsela ng ba ntse ka shapa pere ra mathempetle ke tsatsela ka tshenona bele for Thursday meka nnete nna ya o tshepisa gore tsatsi ha o ka fetwa ke modikong wa thatsatsi nna wa tsebo ha hona ke ndo thungi limited edition ke ke bona ke version ya ka jeno fela Yana mona tufela ka tsatsi. Bara suka. Hai suka.

0: ga re se ma sala tsotlhe a ga ne thaile mona bele hebe le re no la die ya bele wa ga bela bele se bile ka tla me ya bele ga fetela metse nye pelo ba ga potla ke le ya holo me tle e re ke o fe ntla mona ate o ge ka ga bo mamedi wa se ma sala sotho mana mo ri tseng ona le tona le tshala bophelo na ke manga me ka bona pa etseng a ke mamokete ntshege wena mamedi wa se ma sala sotho me ka ga bona pa etseng a mana mo ri tseng na le tona le ne pa etseng la puso ya dibaka le borena na ke le fenga ka ga bona pa etseng ke nkhapa setsa a mo tlo ba lenga tega me tle e re kwa le tsa tsela ka jeno ke tswe mo etu ya bohlokwa kwa re pabitsing tsa gaso tsa tsengela ka jeno me se sotho se se re ha ke a nyiswe ka mokukutwana mayona entse e phila me ka mabakano la manhle ke la ka tsa go hle mohulo no aka a o dumedise mohulo wa ka dume
1: ho tsa ho tsanda
0: o pete banga a Dr. Moyetsi
1: ke a phela se ya ba
0: ka mo ha mohulo wa ka ke go pa hle go dumedise mo sotho mo wetse mabitso ha wa felletse le gona o hla o ka e getse ba o tswela pele ka ditaba tsa gona tsa tsilena ka jeno
1: ke a le wa ke a le wanda ke go ba gidi mo geng geng ya tla gidi mo rise ba ba me ri ba handa te ka le bitso ke mo iketse ndaka tsane ke ya ntsha empa he ha ya le ke ntse ke le ka sekolo se se holo sa tshaba ka ma ke le mo go pedi ya te ya le wanda te
0: ditaba tsa bohlokwa mehle moholo wa ka tsa tsingela ka jeno hle ehile ditaba entse le tsona tseno tsa go gere tlo bua he ka tsona taba tseno hetsa ka mono he ka NUL SSA ka mo ditaba deleng ka teng le bitsang ha se go tsofaditswe bana na le bitsa bona SAS
1: na SAS
0: ditaba
1: National University of Lesotho Staff Sports Association
0: ke ditaba tsa bohlokwa ka tselegeteileng a tseno he hle moholo wa ka mehle re tla utlwisisa kapa re tla hopola gore hle moholo wa ka e nngwe ya maano a ka mono he ka sekolo se solo se setšhaba ke taba tsane he tsa community engagement e leng a hle gore ebe ba le he setšhaba se tla tle se kenyeletswe ditabeng mme re bue ka innovative teaching and learning quality programming appropriate research le tsedinga mehle tsedinga tsa dintho tseo ke re nhle moholo wa ka re lakatsa gore ke re hleka ditsebetsa tseleng ga tseno go gona ebe lona le nalsa ebe le sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng kapa ke di activity di feng ga moholo wa ka tseo nnete e sale go bonagalang le kenyeletsa setšhaba haholo go tsona
1: ke le bila holanda ge le nalsa ndate ka gaga mosebetsi e meng eo re etsang haholo ke yona jalo ka gaose o e boletse ntate taba ya go ruta ke e nngwe ya mantlha eo re sebetsanang le yona empa jale gere ga se fela gore re shebane le taba tsa go ruta banele le go ba boima nenneng tsa re tlhola gore ge be le platformo e nngwe eo ka ga tlosang dikelelelo boimeng bona ba taba tsena tsa go ruta ba tseba le wena go kenya motho ntho eo a senang yona ka nako nngwe ka kelelelong ba taba e boi jale taba eo o buileng ka yona ntate ke ena e bohlokwa ya gore ge le naosa e nngwe ya ditaba tse re shebanang le tsona gagolo ke taba ya go sebetsana le community ga re ntse re ntshetsa mosebetsi ena ya rone pele mme ke nngwe ya ditaba tse ka godimodimo go bona gore bonnyane ga o se o thwere tlotswe ge le naosa ke tlamea go go be le morego ka pa e medi ka selemo e nngwe ge e etsang ya thekologelo mo re tla be re sebetsa le se ka ba dikolo tse bang di haufinyane le selo sa setšhaba ka mane re bona gore nenne o tla fumana gore go be le ditaba tse mona tsa go na le bana ba re tlabe re bona gore kannete ba re a tseba ge le batho gore ga re lekaneng re tlabe re bona gore ha re ikopanyeng le mo sena re shebanang le gore re tle re bone gore bana ba sekolo se itseng bonnyane palo e kana re bone e fumana di-basic needs tse mo bolelelang gore le ena thuto ya ga ya tlana tefele ke thuto jale le tse dingwe gape e seng tseno fela le tabang tsena tsa bo temo ya bodifate re a kopana le community re phelang le yona ke taba tse ngata golo ntate tse e leng gore esile ka kotlologe re sebetsa le community ya rona e re phelang le yona
0: ke utlwa mogolo wake
1: eyada
0: mme gegege e nngwe ya dintho mogolo wa ka eo re e shebileng ke ya gore NUL e ile ya tsebagala gagolo ntate ka go tlhagisa bo dibapadi tsa maemo a godimo gagolo ka go naga lesotho ka moo
1: eyada
0: me ke ra jutlo ona mo tlomong ge nka mo hlala fela ge ge ke o kametse kwano ke nna de ka belo mo sotshwane me ga tse ba go ke mongwa batho ba ba ile mba ga thwa kana ka mono he ya ke ga
1: ho ba le nda okay wa tla yalo ka ha ke tshonda de ke hola one se tshe sa one sa man ka nete di papadi tsena tsa go le ka ba di papadi tseo re ke nang ho tsona haholo yalo ka se ke bo de ke tsa bu ithabollo haholo ho feta go ba more competitive ho latela mo mosebetsi mofuta wa mosebetsi o o etsang o e leng gore re tlameha re fane ka platformo go basebetsi mmogo le gone ka sekolong seo sa setšhaba gore motho ga le ga utlwa e ka o imetse mosebetsing wa gae a be sethala seo wa reng ke a tsa gore le ga o le boima ga kana-kana empa ga ke ile ka gara dipapadi tsena ke le ka gara mogagona ke moo ke tla ke kelello ya ka e ke tlabolwe so bogolo ba di-activity tsa gone di shebane gagolo-golo le taba ya boitlhabollo ba basebetsi mo leka gore kanete ge tlobe taba e monneng ja le mothoso seo kwa fao era motho ke o thosa ipola ke o na ingwetse ke tsa ka nete ga re batle ntho tseno ge bone ga re ya ga kopana ga qoka ka ditaba tsena mo ge leng maemo a ge leng dipapadi ge bone ka nete ba bangata e ba tswela molemo gagolo taba eno empa ge e ntse sa see gore ge boetse gape re na le dipapadi tsena tseo ge kenang go tsona tsa matšhabeng kwana mo o tla fumana gore ba le teng setswalle sena logore se e fumana gore ga di sana setswalle se sengata empa itsola baošing sologe ntse re na le yona gomi eno ya gore mo o tlhokagalang gore let's compete ge le gone bontshe gore yes we can compete ga re participate fela mme ka nete ga o se o buile ka batho ba bagolo bontate ka gore mosetsane boe ge ntse re na le tabatabelo ya gore ka le leng la matsatsing date ge ke re fumane lesotho a re ya dipapading tsa mofuta ono le gone ge sa emelwa fela ke basebetsi ba bana ba gone ba sekolo se seo sa setšhaba e kebe ntho ya naga gobane university tse dingwe tlo fumana gore di na le kapa dinaga tse dingwe di emetswe ke diyunibersity tse ngata kapa di tlabe dinkile diyunibersity tse ngata tse teng ka gara naga tsa tsona di kopane di entse yunibersity le nngwe kapa team e le nngwe empa le gone ntse re nagana gore re ntse re leka go tla ka leano le e leng gore le gone motlhala kere ga e mona ge ke re be le di-competition tse e leng gore di kenyeletsa ditsi tsena tsa gone tsa thuto e phameng ka fapana ge ke re be le mo go kopanang mo re thakelanang ka malebela e leng gona moo ge ka ra qetelelang le bona ba bona botlhokwa ba go ba kagolo ya gone ga re ya matšhabeng kwana jalo ka mo sena re tlabe re ya Namibia ge ntse re lakatsa gore motlhomong o tlo be le dibapadi tse tlhwatlhwa tse tlabe di tlhaa ditsing tse dingwe tse teng ka gara naga tseo re ka tsamayang le tsona go a emela lesotho kwana mo re yang teng da
0: ditaba tsa bohlokwa tlhe mogolo wa ka mme e tlhakile taba eno gore e tlile ha ba le ka setlhong gagologolo e santsane le taba tsane he tsa tsa social clubbing e le gore ketelong ya letsatsi wa tseba gore ga re ntse re kgegisetsana mahafi

Ay, ay, ay, ay, ay.

Jojo 316429 plus 266 6599 3.

I'm not going to be able to do it.

0: hata batho ba se ba di hoele o tla bona mmala wa ka o sile ba zambe ke mo ka tse ba ngwe re ka ka mana go telele nga o shakala nini ke be ke go me batho ena go lela ntate nna ntse bona ngwe nini o iza batho ba ba haetswa mpe makone za la se ba a ba se boje la party ka batho ba di hoele ke se tlhotlho lwana tsa motho o tlile go tlhotlho ke jere ke mohama sukusana mohashane ke jere ke tola ha sabane wa sututa go ba ntaka mangwele le kena la ga ne kwa batlile so ra thebetiwe wa ga sina ka bana fa tsene le lae namba ke mo go lwe lwa le tsela hai
1: le tshaole le ho lo le o ka nete ke te ka sala di tlaso ba tsa motlolo fela fela ba tsa se tsene tsa le rotwane mo se tsene la ba pitana le tsela o ta fumala hore ha se sota se itse ke ya lo ke sentse se thu. What?

La ga jeno ga le thagola ka taba ye reng mogato wa thuto ntlafalo le boitjago e leng DPE moho ka pa le bomphato ba ona o tshwaretse megatlo ya batjha kwetliso ya matsatsi a mabedi e qadileng ka jeno masego. Sepheo sa kwetliso ena ke ho fana ka thuto ho megatlo ena mabapi le ho etsa dikopo tsa tjhelete molemong wa ho qala mosebetsi wa bona metseng kapa diterekeng moo e phelang ka morero wa ho lwantsha tlhokahalo ya mosebetsi ka hare ho batjha. Nakong ya dilemo tse pedi

0: batjha ba ile ba ntlafatswa ka ditsebo tse nepahetseng tsa tsamaiso ya mekgatlo ka ke setsi sa tshehetso ya dikgwebo. Ho kwetaba tsena ka botlalo, re tlotla re buisana jwalo le mookamedi wa mananeo ho hlaha mokgatlong wa thuto, ntlafalo le boitjaho. Yena ke Mofumahadi Melila Bohloko, ha tsamaya a le bong o tsamaya jwalo le Monghadi Tsela Lengkwe. E le mookamedi mokgatlong wa bomphato ntshetsopeleng ya setjhaba. Mme baeti ba rona ba sentse ba le teng ka kwano ka matlong a kgaso hore re tlotla re tshwahla ditaba tsena. Ntateleng re salomong sa Lesotho lenana o kela ho tloa tele ho ya meshatšhane. Ke le dumedisa le hona ho le amohela ditabeng tsa rona letsatsing la kajeno.
1: Re a ananela ntate Sisa, re o dumedise, re boela re dumedise bamamedi ba lenaneo lena le kgolo, radio ena e kgolo, ho tloa tele ho ya tswa meshatšhane. Ntate o so o hlalositse ntate ka ho nepahala hore na re bo mang letsatsing la kajeno baeti ba hao. Ka moo so mo hlalositse e tlile ke Melida, lebitso la ka ntate fane ka ke Bohloko, ke sebeletsa mokgatlo wa setjhaba, mokgatlo wa Development for Peace Education, kapa mokgatlo wa thuto le ntlafalo e ka sana le boitjaro. Mme letsatsing la kajeno ntate ke tsamaya jwalo ka ha o so hlalositse le ntate Tsela Lengkwe e le e mong wa mookamedi wa mekgatlo yeo rona re le di-PE re ntseng re tataisa hore le yona e tle e be mekgatlo e hodileng e tsebang ho itshematlela mehla e ka hlang ya sutjwa e ka ya tshepela ho tshwara ditjhelete tsa bafani, hobane o tla hopola hore mekgatlo ha e le hantle e phela ka ditjhelete tsa bafani ntate, hore e phethahatse mesebetsi yeo ba ikanetseng kapa ba itlametseng ho e etsa ha ba ne ba theha mekgatlo ya bona e le ho tla arabela ditlhoko e ka sena le mathata a aparetseng setjhaba ka hare ho metse ka kwana. Ke a leboha ntate ha ke kgothile sotlo ha ka.
2: Ke a leboha hle ntate, jwalo ka ha o so hlalositse lebitso la ka ke Tsela fane ke Lengkwe. Ke tloha Mohalosukumane sebakeng sa Maphutseng. Ke motheyi ebile ke le mookamedi wa mokgatlo wa Partners in Community Development, PICD, kapa ka Sesotho mokgatlo wa bomphato ntshetsopeleng ya setjhaba. Mokgatlo wa haeso ke karolo ya lenane lena leo DPE e ntseng e le etsa. Ke a leboha.
0: Ke a leboha. Ha re se re wela kgabong ya ditaba tsa rona, mohlomong re shebile tshebetso yena yeo re elang hloko hore e qadile letsatsing la kajeno e le tshebetso ya matsatsi a mabedi, mme tshebetso jwalo e qadile kajeno kwano masego. Ha re hle re kene kgabong, mme Melida o ye o fe momamedi hore na sepheo sa mantlha seo le hlileng le tshwereng kwetliso ye ke sefe.
1: Ke a leboha ntate Sisa le bamamedi. Ke ya kgolwa ntate jwalo ka ha o so supile re tlile kwano mohlomong ho tla arolelana le bamamedi hore na re le mekgatlo ya setjhaba re na re ntse re etsang ntate tshebetsong ya rona ya letsatsi le letsatsi. Mme ke a kgola ka kotloloho re o bua ka hore ho na le tshebetso e ntseng e etsahala mohlomong e qadileng letsatsing la kajeno kapa e etsahetseng letsatsing la kajeno ntate. Ke a kgola ntate ke tle ke hlalose hore tshebetso ena e neng e etsahala e ne e le ka memo ya mokgatlo o moholo wa lefatshe e leng UNICEF ka mo ho leng ka teng e ka stana le IOM ka tlasa co-funding ha ke sena ke tla bisang but mpa ka tlasa tshehetso mohlomong ya mokgatlo o moholo wa lefatshe e leng European Union kapa EU ka bokgutshwanyane. Moo ke a kgola re tla hopola hore tshebetso eo UNICEF le IOM e ka sana le EU ke ho fa ba mekgatlo ya batjha ka hare ho ditereke tsena tse leshome tsa naha hore e be mekgatlo yeo ho kgathweng ke megatlo e hudileng le yona e tsebahalang e etsa mesebetsi e bonahalang mme mesebetsi eno e etsa e le hobane fela e thuseile kapa e kgotsofaditse hore e ka tla ya ba megatlo e ka tshwarang ditšhelete tsa bafani ha o kgathwe ditšhelete ke ena tsamayang le lo etsa mesebetsi le le megatlo ya batjha e le go arabela mathata a batjha mohlomong a tlhokagalo ya batjha mme ke a kgola ntate ke tle ke supe gore mosebetsi ona ga re ya go qala gana jwale mme ke a kgola ga re bua tsena letsatsing la kajeno e ka nna ya ba motho o kare ke go ya qetellong kapa go ya kgweleng ka moo basotho ba ka ba supang ka teng leeto le naga le qadile le megatlo ena ya batjha ge le megatlo e merago ka tlasa a tshieso ya UNICEF le IOM e ka sena le EU kapa European Union ge le megatlo e merago ge le DPE Skillshare e ka sena le Democracy Works gore rona jwale re tswe ka gare go ditere ke tsena tse lesome ge lo otla kapa ge lo otla le go matlafatsa megatlo ena ya batšha e ntseng e thuthua mane tlase ka gare go ditereke sa gabo bona kapa metse ya gabo bona gore ba tsebe gantle gore na tsamaiso ya megatlo ga go nepagetse ke ga megatlo ya bona e na le dintlha di feng kapa e shebagala jwang mme ntate ke tle ke supe gore leeto le naga le tsamaile dilemo tse pedi go fitlhela ga jwale mme ke a kgola re se re bile re ya selemong sa borago ge qadile tshebetso e na le megatlo e ne ya batšha go tloa ka go ba fa dikwetliso gore na tsamaiso e nepaetseng ya megatlo ke ga megatlo e na le dintlha di feng go tloa ka maano e re tsebang gore megatlo e lokela gore e be le maano e ngodise ka molao ka gare go naga ka mona e be le ntho ena e o thweng ke kapa tokomane ene e o thweng ke constitution kapa molaotheo ka moo go leng ka teng mmogo le maano a mangwe a kareng a bo tsamaiso ya ditšhelete bo kamedi bo ka godimodimo basotho kapa batho ka leleme lena la mofumagadi ba tlare ke diboard ka moo go tlwaeleileng ka teng ka gona ntate ke leeto leo re le tsamaileng le megatlo e nang mme ga e letsatsing la kajeno ke supe gore ge ne re bokane mane ntlo ya boemedi ba matšhaba a kopaneng UN house ka moo leng ka teng ka kgweletso ya UNICEF gobane jwale megatlo ene ga re bua le wena tsena ntate e se e ile ya phephela dikwetliso tseno ka go nepagala tseo rona ge le megatlo ene e megago yeo re ka reng e se le megolo DPE Skillshare le Democracy Works mo re neng re e matlafatsa le go e tataisa gore le bona ba tle ba atlege gore ba tle ba fumane ntho yeo thweng ke seed funding kapa tšhelete e reretsweng gore megatlo e na jwale e tle re ga e phethetse jwale go ikgodisitswe gore e ka tla ya tshwara ditšhelete tsena tsa bafani gantle kapa tsona tsena tseo UNICEF le IOM le EU e reretseng go tla di fa batšha gore ba lo qala mesebetsi e le go arabela mathata a tlala kapa a tlhokagalo ya mesebetsi ka go ditereke sa bo bona jwale go tlo go bonagale gore ehlile e fela e phethetse mme ke tle ke supege tsatsing la kajeno ntate gore megatlo e nana ke megatlo e sethe kao fela ntate gaebe ga ke fose ke megatlo e sethe kao fela masome a mararo yeo megatlo e ne e merago DPE Skillshare le Democracy Works e neng e ikagotse ka yona ga gona DP re ne re sebetsa le megatlo strekeng sa qatha sneke puting mogalosuku e ka sena le mafiteng mme Democracy Works e sebetsa strekeng sa mogotlong leribe e ka sena le thabaseka le masego mme Skillshare e sebetsa berea e ka sena le bothabothe jwale ke ka moo megatlo e na ge ntate e merago e ne e kereng e megolo bo DP jwalo jwalo le Skillshare le Democracy Works e neng e ikabile ka megatlo ena ya batšha go ithusa gore le yone e tle e shejwe ka leitlho la gore e ka ba tlaya ba megatlo e ka tshwarang tšhelete gantle ya etsa mesebetsi ya report-a kapa ya tlaleya ya tlhopha ditlaleo ka moo go lebeletsweng ka teng tate ke ne ke rata hore ke be jwalo hore

0: letsatsing la kajeno he re ne re le mo re fihletseng hore jwale ba tlo o kwetliswa kapo ba tlo thuswa ho tseba hore na jwale ha se ba phethetse ditaba tseno tsa dikwetliso nakong ena ya lemo tse pedi re bile le bona jwale na ha ba se ba le ba ngola dikopo tsa bona hore dikopo ke kgola mohlomong motho a ka le melena la mofumahadi o ka thwe ke di-proposal ka moo leng ka teng e le ho kopela tjhelete hore jwale ba tle ba ye masimong jwale ba lo kenya dinala mobung jwale ba sebetse ho latela hore na ba itse ba tlo arabela mathata a feng ba itse ba tlo etsa mesebetsi efeng jwale letsatsing la kajeno ntate he ne re bokane mono ntlo ya bomedi ba matšhaba e leng UN House ka kgweletso ya UNICEF le EU le IOM hore jwale ba tlo thuswa hore na tjhelete jwale ba e kopa jwang ho latela di-systeme ka moo leng ka teng gobane ntate o tla ntshwarela ga ke tla thusa gona systeme ke empa re a tseba gore megatlo e ne e megolo ya matšhaba e na le di-systeme kapo ka moo ka tsela ya tshebetso eo ba sebetsang ka yona ga ba etsa ditaba kapa ga ba sebetsa na le ditšhelete ka gare go naga ya Lesotho ka mona e le go tla maatlafatsa setšhaba kapa go arabela ditlhoko tsa setšhaba le mathata a sona naheng ena ya Lesotho jwale e ne ba tlo thusa he ntate Sisa le bamamedi gore na jwale ba tla kopela megatlo ena ya bona ditšhelete jwang gobane di-proposal tseo tsa bona kapa kopo tseo tsa bona tsa gona ba lo etsa mesebetsi efeng ka go fapana di se di ile tsa pasa ga re bua le wena tsenana di pasitse megatlhelo ka ofela yeo tsela eo megatlo ena ya matšhaba bo UNICEF le IOM le EU e sebetsang ka teng mme ba phethetse ditaba tseno ka katlego e kgolo ntate re motlotlo ke gona gore e be leeto lena la dilemo tse pedi gona re le megatlo ena e merago bo DPE e be re atleile gore megatlo ena ya batšha e masome a mararo e be e atleile go fitlhela mona moo jwale ba seng ba tlo kopa tšhelete ya gore jwale ba tle ba lo phethagatsa mesebetsi eo ba ikanneng kapa ba theile megatlo ena ya bona ka yona ntate
1: ke yaleboa mme ntate tsele re tle go wena ntate mme melite ditabeng tsa gae o tlhalositse gore leeto le se le tla fitlha pheletsong sena se bolela gore go na le mo le kadileng teng dilemo motlhomong o itsetse ka bampedi tse fetileng mme le mona gona jwale go tloa leeto le na le kadileng tate o kare le ithutile eng go fitlhela jwale
2: ke a lebowatlhe ntate Sisa le bamamedi wa tseba go tloa leeto le na le kadile motho o ithutile gore ka nako nngwe o ka qala ntho o sa e le tlhoko gore na ke mang a o shebileng ke mang a ntseng a bona tshebetso e ntseng o e etsa mme ka nnete re boetse ra ithuta gape gore mokgatlo ga o thea o ka o thea fela e le ntho e itlelang ka kelelong empa go thea mokgatlho ga se ntho e bonolo ka ga motho o ne o naganne ke ya pele ya bobedi go sebetsana le mokgatlho o batla gore qetelong ya letsatsi o tlise phetogo e kgologadi setšhabeng seo mokgatlho o se sebeletsang ka nnete o tlhoka mafapha a mangata gagolo mme gore ko sebetsana le mafapha a mangata gagolo ga kalo o boetse o tlhoka go jale o be le ditokomane tseo motlhomong e tla re ga mafapha ano ge kenyeletsa le yona megatlo e ne megolo ya matšhaba ba ikgotsofatse gore e tlile ba ka tseba gore ba o tshepele gore ba tsamaye leeto le yone ebe bane ba ikgodisitse gore ditokomane tse o nang le tsona re ka ra bua ka motlhomong tsamaiso ya ditšhelete tokomane e buang ka tsamaiso ya ditšhelete tokomane e buang ka ditaba tsa kgiro tokomane e buang ka ditaba tsa go reka e be ditokomane tse batlang di le boleng ba gore o ka tshepelwa ke bafane gore o tle o be selekaneng le bona. Ka gona ke boetse gape ke ithutile tlhe ntate gore ge le batšha ba naga ena ge na le maatla a go tlisa phetogo metse.

0: kgatlo e menyane haholo eo e ne so ka ba e kopana le taba ena ya hore e sebetsane le mekgatlo e meholo e kang bo UNICEF. Mme qholotso e re kopane le yona haholo ke ya hore kannete UNICEF e ne e re batla ditokomane tseo ge ka rareng di batla di le standardized and intensive, mohlomo molemong wa hore di tsebe go di arabele diqholotso tseo mokgatlo o ka ba kopanang le tsona. Mme jale re ne re sena tsona, e boetse gape qholotso engwe gape e ne e le gore diphuthego tse dingwe e ne le diphuthego tse neng di tshwarwa ka marangrang. Jwale o fumana gore mekgatlo ena e menge kareng ona wa gaeso e magaeng kwana e ba bothata motlhomong ka ditaba tsa marangrang gore re kene dikopano tseno tse tshwarwang ka marangrang. Empa he ka nnete le ga o le jalo re leboga gore ebe re ile ra qeteletse re fenya diphotso tseo, ka gore mohlomo motho ga o ka ba bua ka photso ena ya marangrang re ne re lokela go bele re tloe ge ye mohlomong ditoropong mo re ka ra tsebang gore re be le access e ntle ya marangrang gore fela taba tsena di etsagale. Le taba ena ya ditokomane ka nnete re ile ga ikeletsa gore re batle ka gare go ditho tsa gabo rona re sheba rona ebe ke ba feng ba ka bang le ditsebo gagolo tsa go aga maano ano kapo di-policy tsela tseo di neng di tlhokagala ka gare go tshebetso ena yo re leng ka go yona le UNICEF.
1: Melida
2: ke a lebogang tate.
1: Ke mona tshebetso yena o itse ke ya matsatsi a mabedi e kadile kajeno e fitlhapeletsong mosane kajeno ka kotlolo le entseng go sane go etsiwa eng?
2: Ke a lebogang tate. Ke a gola ke kopa re tle re lokise mono gore ke a gola ga re sentse re sebetsa re bone go bonagetse ditaba motlhomong e ka di tla felela letsatsing la kajeno go latela gore na taba ka nngwe e ne re e tshwere na e ne le ya mofuta ofe e le bobebe ga kae. Ke a gola ke tle ke tsho gore letsatsing la kajeno UNICEF e ne e kapesitse ka diofisi kapa mafapha otlhe a amegang ka gare go mokgatlo o na o mogolo wa UNICEF, go tloa ka ofisi ya ditšhelete, go tloa ka ofisi ya yona e sebetsanang le ditokomane ka kotlologo. Ke a gola ke yona eo e netlhile e tshwere gagolo gore jwale ka ga re itse ke re se re mekgatlho ena e ne se tsatsing ena e ne le moo e tlo otlwa kapa e tlo kotliswa gore na jwale go tlatsa ditokomane e le go kopela tšhelete mesebetsi eo ba reng ba tlo etsa na ke difeng. Jwale ka gona e ne e le taba tsona tseno tsa gore diofisi tseno tse sebetsanang le ditaba tsa ditšhelete go tloa ka bo budget ke tla o tlo ntumelelang data ke tle ke di bitse tse dingwe ka sekgowa re tla nne re di tlhalose ga re ntse re go tloa ka gore na go etsa di-budget tsa bona na di nepagetse ga kae ba kopea tšhelete e kae jalo jalo e netlile e le ofisi ya ditšhelete kapa e ne e tlwaelileng ka gore ke ya di-finance ka kotlolo e netlile e tshwere ka natantate letsatsing la kajeno.
0: Go motlateletsa mo ntlheng tate re ne re boetse gape re shebile le mokgwa wa rona jale ditšhelete la re se re di kopile ge di sebedisitse go ya ka mokgwa oo re boletse gore re kopa tšhelete ena re tloka re etsa 1, 2, 3 jale ne re boetse go kwetliswa gape ka gore na jale na re di tlaleha jwang mane mofaneng mane bane le bona ba na le ka tsela eo jale ba lebeletseng gore re di tlalehe ka yona. Ditokomane di teng tseo ba re rupetseng ka tsona gore re ke re di sebedise gore re tlalege ditšhelete tsena tsa bona e le bafane. Ke a lebogang tate.
1: Ke a lebogang. Taba e nngwe e ka ba gore na ga tshebetso ena e se e phethetswe Memelida be se le fitlhetse setlhotlholo seo le neng le se batla go ya pele go latela ke eng ke mothatofi o tlang ka mora go fitlhela setlhotlholo se jalo.
2: Ke a lebogang tate.

0: Ke kgolwa a ntate ha se pheletso ya leeto ka go seng ha se pheletso ya leeto mekgatlo ena na re ntse re tlo tataya le yona e se e le ka mokgwa wa gore jale ge nne re etse ditlhatlhobo gore na ntse fela e ntse e sebetsa hantle le gore na dikgotso motlho mongwe tsena tseo re buang ka tsona gagolo tshebedisong ya ditšhelete a na ba fela ba ntse ba sebetsa go latela gore na a motlho mongwe go tlhalositswe gore na ba lokela ga ba sebetsa gantle ka tshebediso ya ditšhelete kapa ka go sebedisa tšhelete na ba loketse ba latela methate e feng e le go ga rona re le megatlo ena e meraro eo re neng re tataya le bona kapa eo re seng re tataile le bona dilemo tsena tse pedi go feleletse letsatsing la kajeno ga re re ba boemong jwale ba gore jwale ba tlo fumana tšhelete ena eo e saleng banka dilemo tsena tse pedi ba ntse ba thuswa gore ditokomane le ditaba tsa bona di be boemong bo e kareng ga ba sejwa ka leitlho ke UNICEF ebe ba ikgodisa gore re ka tlhaga fela ga fa batho bana tšhelete so ke a gola ke yona taba eno ntate gore ge ntse re tlo tataya le bona ga se pheletso ya leeto ka go fela jale ka mokgwa o no o seng ke o supile gore e se tla ba mokgwa e se tla ba mokgwa ore ge nne re ba tlhwele ge nne re utlwe gore na ntse ba sebetsa jang
1: thata re tlo tla re bulelang bamamedi potso ya ka go wena ke gore na ha re bua ka tšhelete re bua ka ntho e tlhokolosi gagolo eo go yeng go itshene e ka gona ka le setšhaba sa basotho ga re tsebe boikopanyo ya re kabanya ga re aga lebile ge lebane le tšhelete ga tseba gore ke moo diqalang di tlotla di tlhaga teng e be letlotla le tlo etsang gore re bone taba ena ya gore e ke tšhelete ya re kabanya re bone e sa phethagale a kere re bone le tswela pele go sebetsa le fitlhela sepheo sa dithupelo tseno
2: ke a leboga tlhe ntate Sisa gape le bamamedi ke bontshe gore bogolo ba mo o tla bona basotho ba kabanywa ke tšhelete ke mo o tla fumela gore etlile ga gona ditokomane tse tlileng di laolang ka kotlologo taba ya motlhomong letseno la tšhelete tshebediso ya tšhelete go sebedisa tšhelete jalo le go reka motlhomong jalo ke bontsha gore rona taba ena ya rona taba ena ya rona ge tlo tla re etsang bona gore ga re tabane tseleng ge tlo dula fela ntate godima ditokomane maano a megatlo ena ya rona yeo re di entseng gobane tlile jalo ka letlhalositse ditokomane tseo ke ditokomane tse tlileng di tlhatlhodiweng ke mofane a ikgodisitse gore di fela di ka tseba gore di laole gore go se be le kabane fe kapa efeng e ka bang teng ka gago mokgatlo e ka keteletsi e tsa gore ebeng ya reng tšhelete ya mofane e sebeleditse le leya mme ke bontsha gape tlhelate gore le dikwetliso tsena tseo re ntseng re le ka go tsona le tse re fetileng go tsona ga e ka batla felela go rona motlhomong re le baokamedi ba mekgatlo di ile le go batšha mane beo ge o sebetsa le bona ba ya tseba le ditokomane tse re nang le tsona ba ya di tseba le gorena motlhomong di tlo sebetsa jwa gobane ga re ne re di gaga re ne re di gaga le bona
1: ke ya leboa o na lentlha
0: ee ntate ke ne ke re ke motlaseletse gona mono ke re ntate ha ke dumele go ka ba le taba jalo ke rata potso ena o mo botsang yona gagolo ntate Sisa gore na ba tlo etsa jwang jalo ka ga a sa tlhalositswe a sa tlhalositse ntate lenkwe ke gore e tlile o a bolela gore ga ga leeto le na le gore le tsamaileng la lemole sena tse pedi ile ya ba dikwetliso mme dikwetliso tseno ntate Sisa le bamamedi di ne tlhile di kenyeleditse le tsona ditaba tseno tsa gore na ka go tseba gore moo batho ba babedi ba gago ba kopaneng e ka gona gotlano e hlahe kapa e beteng me ha se motlolo

0: empa jwale na ba thuswa jwang hore ditaba tse jwalo ha se di le teng ba tsebe hore ba di sebetse mme ba di sebetse ka tsela eo re ka reng ke tsela ya kgotso esa qhaleng mang kapa esa bakeng dintwa ka lentswe le le leng gobane ntate ha ho no ho mohlomong kere ha UNICEF le IOM le EU e ne e re mekgatlo e teng ka mane ka gaga metse re dumela gore mekgatlo e teng ditrekeng tsena tse lesome fela mekgatlo ga se ama se rongwena fela mme na mekgatlho ena ya batšha gagolo kago ditreke tsena tse go ka reng di gole le ditshebeletso mona masego nna e ka thusa jwang gore le yona e thuthue e tsebe go ba mekgatlho eo e bang e bonagalang kapa e tsejwang motlhomong lefatshe ka bophara kapa Lesotho mwana ka bophara ha se ke nka ka ebe ya jwang na go ka etsiwa jwang ke ha re tla tlhagelela le rona he re le di-PE le Democracy Works le Skillshare re tshepelwa gore e ka ba rona ba ka thusang mekgatlho ena gore le yone e tle e fitlhelele mekgatlhong e tshwanang le bo di-PE le bo Skillshare bo Democracy Works kapa bo World Vision mekgatlho yotlhe e megolo e re e tsebang ka mabitso e re karang ga e beya mone gore le yona e iphumane e le boemong bono jale ke ka gona ntate ke re ga ga dikotiso tseo re ba fileng tsona re ikgodisitse gobane re ne re kenyeletsa tsona ditaba tseno sa gore na jale ga le se le kopane ga mmoo gobane ga tseba gore tšhelete ga e se e le teng hangata le hangata mekgatlho jwale o fumane gore e a kabana ka gare go lona tshebediso ya yona ga e sa le kgotsofatsa kao fela o fumane gore jwale ga le sa fitlheletseng sepheo sa gore na ne le thegelang mokgatlhona jwale re ikgodisitse ntate sisa le bamamedi gore mekgatlho ena e tla sebetsa mme go latela gore na ba fuwe dikotliswa difeng e tla sebetsa mme e tshware ditšhelete tsena tseo e tlo di fumana go etsa mesebetsi ena ka nepagalo ka go nepagalo ke a lebontate
1: ke a leboa mme mo modira metsotso e dula jalo ge masome a mabedi re e lebile gorenyane ya bosupa e re go bulele go utlwa gore na wena o reng ka ditaba tsena go fa monyetla ke gona gotlhegotlhe mo o imameletseng teng nomora mohala ke +26659933 le 2231649 ke tsona tse ka gokaganyang le gona di le pedi jalo o lokologile gore o ka agela wa gago molangwana e re go utlwa gore na wena o reng go baeti bana ba gago go baeti bana ba rona letsatsing la kajeno +26659933 le 2231649 memelede ga ela ke utlwile gantle mme ga re ntse re emetse mo mamedi jalo ha ba ke kgile hantle o itse go fihlela jwale megatlo yo le sebetsaneng le yona ke megatlo e mashume a magago ka ofela jwale ke batla go tseba gore na molemong wa megatlo e metsa e ntse tlile le megatlo ya batjha na re ka bona le boela le bula monyako gore le yona e tlotla e fumantshwa thupelo ya mofuta o
0: ke a leboa ntate sisa ke dumela gantle ntate gore ka ga re itse ke tlhalositse gore rona re le megatlho ene e merago DPE Skillshare Democracy Works re ne re le megatlho ena e fumanegang ka go naga ka monana gore re thuse megatlho enana eo e leng ya batšha e ntseng e thuthua gore le yona e tla iphumane e le megatlho e megolo jalo ka gona jena jwale ke tlhalose ntate gore ke dumela gantle gore
1: e ka rena le mo mamedi ge go kwa gona o di beya jwang o tlhatlha o e qetela go tswa mamedi ntate molalle
2: ke thola jaco molalle ka kaša snack
1: tt
2: freedom of expression ke kopa go botsa ntate le mme gore na megatlho ena ya bona na e santsane e le mekgatlho e ikemetseng e tlotla e godisa mekgatlho ena e menyanyane ba ntse ba bua ka yona ka temana tsa go e kopana le mekgatlho eno e megolo eo a se go tlo godisa ya bona ka ditšhelete tseo tsa mekgatlho eno ya matšhaba
1: tsa bafane
2: e ya bafane ya bobedi

0: ke bona ile hula hula hona le kgentollo le kgentollo ke a ukwa ha re ka qatsha ka monana bala ba sibetsa ka monana bana ba le qatsha mo mahaeng ka po hona le ditropong go bana ke soka ke ka nete nna ke soka ke ukwa mekgatlo eno ke le ke tetetse gale kwana e santse ena bana le ofisi ya bona monana
1: ka tsamona sne ta tsatsa ke mona ke sa ke e sa ke le fela go ya na le ghetollo e to bo jetsa go kwa bona ghetollo ye e buang ka yona e go kae
0: howthe ho thwe ba cha hona le batho ba se ba fitile ba le modi di 36 ba gentsa 36 le 50 bona ha bu ka bo ke mo khona ke buang ka ka gentollo e ya le
1: ntate mola le ga le bo ntate e re go bona ga nke mong hape ge le biso tsunye dilong go le ho re le biso tsile tseng ga le bile o ga nyane ya bo supa go tsoma medi
2: ndi lo ngakao
1: ntate tolo
2: e ntate e tawo ntse
1: ntate
2: ndi go ntse ke me medi ka ga muno e ha ke buka ntate na ke mang o wa go tsela ba ntse ke se ntate le mo amo dinyi
1: ke
2: rata go papata mogatlo wa DP le hintlandadi e le mogatlo o tshetela mabaka a thata ebile ke rata go kege senyamo mme melita taba e kegeng senyamo go rona ga e sale ke rata ebe sedirekeng sa se sa bothaboteng ka mona ka kao ere le teng leng baka ere ka jeno ga le bua sena ere mosomong re segele kagolo ya lona ga ke tsere bothata ba rona fela gona ebe bo ka ntlo go siena mo ya ha o ka pa ha ke tsena o ka se tsa wa nabi ja ka pa ka mpa yo nada ka ka di mo go ntla o nada le ntlo mo no ke mpa je di tsi mo ka go o di se go bo no go re o se re tsana le ntlo tsa ta ho na wa re tsa ta ho re tse je reng ke mo a mo di tinga mo ka go di pi ka o se ba bi ka ga re lo ba ka je le mo tshabana ya le sotu le ntse tso tiro ya na ya le sotu ka ba ka fela la mo ka go di pi
1: ke nyamo nne merita ke buile ndate a wanta ke ndate tholong ka mane ka kao ha ke nke mong hape go kgona yena o di bea jwang go tsoma me
3: ndate yo le ndate ke go me ya tsiti
1: ndate munyati
3: ke ka pala ndate ke ne re tse ha re taba tsena se ntse di ya ba le ke ne ke ntse di rutwa ba tsala ba tsane ka ha u ya le ndate
1: tsala pele ndate
3: ya ni nda ba le ke rena ba tsita e e se nye sa ile ke ka mahae ka go nema hae ntse ha rena le ntse ke re itwa pantse ona le ntse ke re le ta e le bona ha bana o ka pa ba ba tle e mo di tsitse fela bana jo ona le mo khatsa e mo no go tsini nena mo khatsa ona a e tsalo kala ka 2011 ntse o tsela le ka tsini tsali o ne wa batla ha o jwale ke rena go ne ba tlhoba go le ba ke nne ga tsene ha re tlise la tela o ba ne ha re a ile di tsaka go ba tla etsa jwa ba ka re tsitsa jwa go ne ba tla tsebola ke re tsitlele ke mo bo go ba no na dimpo jo ka nya ka ke ta nya go ke go tsoga go di tsitsa nne pa jwale ha re se tsitse le go tsitsa ba to ba re tsitsa go ka ka tla ka ba bana ta ba le go na ba ba re tsitsa ke di ka go rena ha re a mo ya le bana ba ba tsitsa
1: o itse ona wa lona ga oa ngodiso ka molao mogatlho
3: ee ya ntate jale ke rena
1: ee ga e tlakile ke tlakile ntate ke tlakile ntate le mme ga re kena ditabeng tsena tse seng di tlhagile re ka kena go bamamedi ba nabe o ganang le bona
4: ke a leba ntate sisa ke tle ke qale ka ena ntate monyatsi ka cuthing ke re a ntate monyatsi ha se hore ntate ha re thuse mekgatlo e ntseng e thuthua kapa yona ya batho ba baholo ke a gola ompa o utlwa re bua ka enana ya batho ba batjha gobane fela re tlile ka tshebetso eo re ntseng re etsa le mekgatlo ena ya batho ba batjha ka kopanelo kapa ka isa mmoho mohlomong le

0: UNICEF le IOM Lesotho e ka sana le EU kapa European Union ka mo re ka ga e bisang ka teng hore ntate le lenane tshebetso le etseditsweng ho thusa mekgatlo ya batho ba batjha hore le yona e thutuwe hobaneng ho a tsebahala kapa ho no se o fumanehile hore batho ba batjha ba e theile mekgatlo ka hare ho ditereke tsa bo bone, empa jwale ba sitwa ho fihlella sepheo seo ba ratang hore boikopanyong boo ba bona e be ba se fihlella ka hore mohlomong re ka nka hore dintho di etsahala masego mona fela, empa ka manene le ha e le hore di ntse di diteng di tshwana le tsa masego mona, empa ha ba fihlele jwalo ha ba fihlelehe jwalo ka ena e fumanehang ditoropong mona masego ditshebe haufi le ditshebeletso. Empa ka bokgutshwanyane ntate ke tle ke re fela le mekgatlo ya batho ba batjha ha ke mpa ke sa tsebe hona o khuting ho kae hobane DPE ka tshebetso ya yona le letsatsi dibakeng tseo e sebetsang ho tsona tse robedi kaofela khuting ke se seng sa setereke seo re sebetsang le sona ha ka kotloloho sebakeng sane sa seforong ka ho lebatowa la Qwadi. Ke a kgola ke tle e tla ba hore na wena o fumaneha ho kae hobane le hona monono tshebetsong ya rona ya letsatsi le letsatsi ka ntle ho ya UNICEF yena e ikgethileng ya mekgatlo ya batho ba batjha, re ntse re thusa mekgatlo ya batho kaofela ho sa tsotelle hore na ke mofuta ofeng wa batho, ha fela e le boikopanyo bo reretsweng ho matlafatsa setjhaba le bile boipapisitse le ditaba tsa bokreste mohlomong re ya thusa mekgatlo e jwalo ho bona hore le yona e ya ngodisa ka molao le law office Lesotho mona, hobane ra tseba hore mokgatlo hore o tlo bona le mokgatlo ke hobane fela o ngodisitse ka molao, o na le tokomane ene eo re e bisang molao wa motheo. Mme ke ditaba tseo re di etsang tseno ntate ke hore fela re tle re fumane hore na o hokae re tle re sebe ho o thusa. Taba e nngwe ke a kgola ke thoholetso ya ntate Tholong ka mane ka kao. Ae ntate Tholong, ditaba tsa hao ntate ke a di ananela ebile re a di tseba hore ke sello sa hao sa ka mehla le mehla hore re tlo fitlhaneng kao bothabothe. Mme ke a kgola tjhe ke tle ke supe fela hore ntate re ntse re e tla jwalo ka ha ntate le mohang a neile a o tshepisa hore re tla ba teng, re ntse re e tla ntate Tholong re tla ba teng ntate. Empa ke tle ke re ka tshebetso ena ya UNICEF ka kopanelo ya UNICEF le IOM le European Union tabeng ena ya ho hodisa mekgatlo ya batho ba batjha, bothabothe mono re tla o thusa hore o tlo o fumane mokgatlo ona o sebetsang le mekgatlo ya batjha wa Democracy Works. Re tla o fa dinomoro tsa bona ntate hore o tlo kopane le bona o tlo utlwa ona o tla sebetsa le bona jwang ka mekgatlo ya batho ba batjha. Ke a kgola ke tsona ditaba tseno ntate. Jwale ka qatha sneke ntate
1: Molalle.
0: Ntate Molalle. Ntate, ha re na kgethollo. Ha re na kgethollo ntate Molalle. Re sebeletsa kapa re sebetsa le boikopanyo bo tletse ke tshulo hore ha fela le boikopanyo bo reretsong ho isa setjhaba ntlafatsong e leng isang kgotsong. Re sebetsa le batho ba jwalo. Mme ke tle ke re ka tshebetso ena ya UNICEF ka kopanelo le UNICEF qatha sneke ho na le mokgatlo oo re ntse re sebetsa le ona oo re seng re o beile boemong le ona ha re bua le wena tjenana o nobile o le teng le ona tshebetsong ena ya letsatsi la kajeno e ntseng re bua ka yona hore mokgatlo onono ke o bitswa fela ka hore ke Youth Connect ba fumane hona qatha sneke mono, mme ha ba fumane e toropong fela hobane ke mokgatlo oo o sebetsang le batjha botle ba fumanehang ka ho strike sa qatha sneke. Kore re ka o bisa e mother board ka moo ho leng ka teng hobane o kopantse mekgatlo yohle e fumaneng ka hore ho strike sa qatha sneke. Mme ka mokgotshwanang ke tla o arolela dinomoro tsa bona o tlo tsebe.

0: go bua le bona ha e ba ho ntona le gwao ye ona o dumelang hore mohlomong e ka re ba hona le tshekeletsane e bileng teng ba tle ba tsebe ho thusa ntate
1: ke kopa ho hlakisa tsela tabe ho happen ntate ntate si sale ba mamedi ke mpe ke bontshe hle ntate hore lenane lena ha le qala UNICEF ile ya ntsha ile ya ntsha dikopo hore batjha ka mekgatlo ya bona ba apply-ela lenane lena ba ne bile ba dilahletse hohle mona marangrang moo ba tsebang hore batjha ba tla di bona ka pelenyana mme ya ba mekgatlo ena mohlomong le emeng ya apply-a ha e qeta ho apply-a UNICEF le bomphato ba yona ba sheba he rona mekgatlo ena e apply-ileng na e boemong bofeng ke bontshe hore hlile ba ne ba hlile ba batla mekgatlo yane e metseng ba tsebang hore na metseng mo ba sebetsang teng ke dikgotso difeng ka letsatsi le letsatsi tse hlokwang hore mekgatlo ya bona e di arabele ha ya ba ntho eo ho seng ho thoma fela ho thwe mokgatlo o itseng ra o nka o mong wa itseng a ye ka nnete ho ile wa ha ntsha dikopo mme mekgatlo ya apply-a mme sepeneng tse e leng hore ka kgona sebe ke tlatseletsa le karabo la memedite ha arabela ntate ka qatha snake sepheo e ne ntse e le hore mekgatlo yona
2: enasepheo
1: e ne ntse e le hore yona mekgatlo ena e fatshe mola mo re kareng ke grassroot level e hole e iphumane e seng hore mohlomong these three facilitating organizations DPE Democracy Works Foundation le Skillshare e be e tlotla e ithuisa a e kannete mme re bontshe re le ona mekgatlo e merabo ene meholo DPE Skillshare le Democracy Works Foundation ba ne ba ntse ba le bodiseng bo hlwahlwa ba mofane ba ne ba keke ba ithuisa ka tsela dife kapa difeng kannete ntate ha ke phela ke lebohe ntate Sisa le bamamedi lebitsong la mokgatlo wa haeso le mekgatlo e meng ya batjha e teng ka hare ho program ena ya Youth Power Hub ka monyetla ona oo sealemoya sa Lesotho se re fileng ona hore ke re tlotla re hlalosa tshebetso ya letsatsi la kajeno e bile matla haholo mme ka nnete re a leboha ntate
2: Mebelida
0: ke a leboha ntate Sisa ra leboha ka monyetla ona o fileng ona ntate le bamamedi ba lenaneo lena la tele ho tloha tele ho ya metšhatšhane ke nka phethela fela ka hore ntate ehlile morero wa rona ko ho batla ho bona mekgatlo ya batho ba batjha le yona ka mokgotshwanang e hodile e le mekgatlo e ka shejwang ka leihlo la mekgatlo eo ka gareng e se hodile e le meholo e tsebagalang mme ka hona ntate re se re leboa re ha e hole mekgatlo ya batjha ha e hole
2: ke ya leboa ke leboela seabo sa lona ditabeng tsa gona le ka moso mme mo mamedi ke ha re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno le hlahisitswe jwalo ke dikeledi leng katakane la tlhophisetswa kgaso ke nne kophotlhedi le bitso la ka ke Thabo Sisa ka metšhineng re sebetseng kelo le lejaka lesoma re suthela lefapha la ditaba ka seo dilegang tsa rona ka letsang mabedi bo bonate ba mananeo a tla latela a sealemoya.

0: Ore Lesotho hona le dibaka tseo sekgahla sa bana ba ka tlase ho dilemo tse hlano ba angweng ke bokakatjhelane e leng dinoko e leng a dinoko tse 46 ho isa ho 47 e leng dipalo tse phahameng ka hona Lesotho le sebetsa ka thata ho lwantsha boemo bona. Motletlebi Basotho a phethela ka ho ipiletsa hore ditaba tsa phepo e nepahetseng di kopanelwe ke mafapha ohle a kopa mebuso ho kenyeletsa temo le phepo. Ho kenyeletsa temo le phepo meralong ya yona ya ntlafatso ho fokotsa sekgahla sa tlala le ho akofisa phepo e nepahetseng. Letona la lekala la tsa lehae le sepolesa Mohlomphehi Vuyiswa-Theka o itse katleho e kgolo eo lekala le labalabelang ke ho bona ho sena dinyewe tse iswang makgotleng ka ha sepolesa se tlabe se phetha mosebetsi ka thello ho fedisa ditlolo tsa molao. Sena o se buile ketelong ya hae seterekeng sa mokgotlong moo sepheo e neng e le ho hlahloba le ho ithuta mekgwa ya tshebetso dikatleho le diqholotso tseo ba kopanang le tsona letsatsi ka leng le dibohong la Sanipasa le metibong ya sepolesa e kenyeletsang mapolaneng hara e meng. Ha bua nakong ya ketelo sub-inspector Lehlonono Shali wa ofisi ya thibelo le twantsho ya boshodu ba diphoofolo o bontshitse hore le ha ba theotse sekgahla se phahameng sa boshodu ba diphoofolo ba ntse ba na le qholotso ya serame se matla se kenellang masapong. Ka hona ipiletsa ho mmuso ho ba rekela seaparo se tla ba thusa ho phetha mosebetsi nakong eo ba kenellang ka hara dithaba ho batlana le diphoofolo. A re o leboha lekala ka koloi eo ba e fuweng ho phetha mosebetsi ha bobebe. Mokamedi wa moifo wa mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Europe EU Mohlomphehi Metsanakran o re mokgatlo o ikemiseditse ho bona hore Basotho bohle ba fumana kgokelo ya motlakase ho fihlela molwane wa hore Lesotho le fepele dinaha tse ding a motlakase o hlwekileng. Mohlomphehi Sanakran o re EU e tswela pele ho tshehetsa Lesotho ditabeng tsa matla a hlwekileng, a bontsha bohlokwa ba hore ho be le maano a ditaba tsa matla a kenyeletsang bohle le ho arabela ditaba tsa tekano. Mofumahadi Palesanka ile wa lefapha la dipatlisiso tsa matla sekolong se seholo sa setjhaba o re selemong sena ho shebanwe le ho fihlela tharollo e bonahalang. Moka wa ditaba tsa matla o tla qala bekeng e tlang tlasa mohuo o reng ho tloha ho boitlamo ho ya bophethahatsing. Ha re phethela setsi sa thibelo le taolo ya dikoduwa se keneletsholong la beke tse pedi naha ka bophara la boithuto le ho hlahloba boemo ba tlokotsi ya tlala ka hara naha bo qadileng ka la 10/01 ho isa la 25 kgweding ena. Ya tshwere molepo e le mookamedi boemong ba setereke Maseru Mofumahadi Sophie Raletjwen o re letsholo lena la selemo le selemo le reretswe ho sheba boemo ba naha ditabeng tsa phepo e nepahetseng le mekgwa ya boiphediso le hore na setjhaba se fumana dijo ka mokgwa o lebelletsweng. Ho sa le jwalo, Mofumahadi Raletjwe a re maemo a tlokotsi a ba teng selemo ho pota. Ka dinako tse fapaneng a supa hore ha jwale setsi se ntse se sebetsana le ditlaleho tsa malapa a angweng ke dipula tse bakileng dikgohola matsatsi a ho feta. A re hara malapa a tlalehilweng a angwe ke dikgohola a 60 a motsong ke a 50 a tlokotsing ka hona setsi se ntse se etsa mekutu ho fumanela malapa ana tharollo ya moshwelella. Ho phethela ditaba tsena momamedi ha re boele re lekole dihlo tsa tsona. Motletlebi Tsiela boraro o etsa kgweletso ho dinaga ho tsetela phepong e nepahetseng. Le Tona Mohlomphehi Tseka o labalabela makgotla a senang dinyewe ka lebaka la tlhokahalo ya ditlolo tsa molao. Ditaba tsa hora ya bosupa di fela mona mamela tse latelang tsena horeng ya borobong ho fihlela nako haebe kgotso.
1: Freedom!
2: Bakeng sa batho ba bangata, tokoloho e tlile ka theko e boima.

Mohamedi wa Salma Salosotho ke o dumedi sa palong ya bukakajeno ya o dumedi sa ke magaufelo mkopelo buka o rentseng re bala ke phakwana tswana re ile tswe ke ntate Thumasemo folo re ile ga a wana le wena qetellong ya gaolo ya leshome e reng ntwa ya thulane le koduka mme ke tlo bala mo re feleletseng teng le wena nako e fetileng kgaolong eno ya leshome. Thulane a ema matlho a tlegefetse a gagile methapo a saletse a le monto ka monwana ga legomo le jile dira le bagabo kao fela jwale matla a gae a qeka ke legomo le mo tlhabileng a tsekela gangwe a sheba mo Sandile a wetseng mme ka motsotsong oo Sandile a phamisa tlhogo a itsheheditse ka setswe a re sa go bona mvo ka maduma baeti ngosi baeti baba baeti ngonyama sala kahle mntwana omhle a qitibana ka seetse a wela gore thulane a utlwela tumediso ena hole hole e ka o bitswa ke Sandile a le hole koo a gaba ka lentswe le fokolang a re sala kahle mvo wethu a tsekela gape thulane a wela godima setopo sa Thandiwe ya ba o wela ruri re ile ga a gogana mo nageng momamedi mme re tlo qala kgaolo ya leshome le motsomong leqepheng la lekgolo le mashome a tsheletseng a metso e mene mme kgaolo ena e re ka mathetho go ba letsatsi le tšhabe mahlatsipa a phunyologileng bogale ba legomo la koduka koleng a ikutulla mesimeng le dikgobeng tseo ba neng ba tshabetse go tsona matsatsing le magwageng a thaba ba bokelelana dithakong le melogeng ya motse o e neng e le koleng sekgutlo sa kgogometswa ke seboko sa bana le basadi seboko sa maqheku le bahlolagadi seboko se bohloko kodi ya malla seboko sa jonna joo batho ba itse

tshela ka meloga ya matlo a bona, ba ikgogometsa ka legole, ba llela banna le bana ba bona ba shweleng, ba llela motse wa bona o tshileng, ba itilela mahlomoleng ao ba leng ho ona, ba lla samokana lefatshe le timela. Ha lerata le kokobela, Morena Bulane a ema, mme mahlomola a letsatsi leo fela a mo tsofatsa ho feta ditshiu tse ngatangata. Morero wa hae o neng o pudufetse fela, jwale wa tsoha o le mosweu o re bjwa bosweu ba lehlwa. A ema a se a kgokgoba, a ikokotlela ka lere, a imetswe ke mahloko le masisapelo a letsatsi leo. Le ha monna moholo ena a ne a baka mahau, empa morero wa hae o moputswa o ne o mo fa seriti se tshabehang, se tlamang bohle hore ba mo emele hang fela ka ho qala ba mmona. A ema a laela hore ditopo tsa Mabulane di theolwe thabeng ya Ndabankulu, di tlo epelwa ka mekgwa le meetlo ya ha Bulane. Basadi ba fihlile meriting ya Ndabankulu, matlaka a tutumolotseha ha ba atamela, a hlwella difateng. Basadi ba haruwa matswalo ha ba hlahela pono e tshabehang eo ya makgolokgolo a ditopo. Mahlo a basadi a thalatsa, a ya le mafika, ba tshaba le ho thetsa ditopo tseo. Mme jwale ha fihla Lulu le maferetshwane a hae mmoho le dinare tsa Nzima, mabotho ana a ne a romeletswe ka la maobane ke Bulane. Empa ka lebaka la ho dula hole, le ha ba tsamaile bosiu kaofela, ba sitilwe ho tla fihla ka nako le ho kgelosa polao ena e nyarosa mmele. Esita le banna ba kang Lulu ba ne ba baleha meriri ha ba bona dinatla tsena tse anehilweng matlapeng di shenhlane ke maqeba a tshabehang. Lulu a kena le mafiritshwane, mme a laela hore makanyane kaofela a thothwe a iswe ho Morena Phuleng. Ena a ya le Theko a ntse a phenyekolla ditopo, a di tadima difahleho jwalo ka motho ya batlang motho ya itseng. O phenyekollotse jwalo, mme a eketsa ho kgothala ha ntse a tswela pele, a re ka phetla mona a fumana motho a shwele a tabohile lehata, a ba a tlala pelo a supa e mong ya jwalo a re, hona ke mohlala wa sebata namane ya koleni e tsamaile le mona pholo ya letlaka, mme mehlaleng ya yona ho nkga lefu fela, empa yena o kae? Ebe mohlomong Lulu o ne rata monga hae ka pelo ya hae kaofela, mme a tla ka pelo e boima a tshwenyile hore e se bethulane o se a shwele. Empa a sitwa ho fumana setopo sa hae, a ba a kenywa ke monahano wa hore e se be mohlomong Thulane o phumuhile polao eo e sehloho. A tloseletsa hape ho phetla ditopo, e re ka ha ba qadile ka ditopo tse tlasa lefika, a batla a kgothala haholo hore Thulane o phetse. A hlwella ka hodimo, mme a qalella hape ho batlisisa. Jwale mona a fumana manonyane a bokelletswe, a entse diqubuqubu, a shwele a hatellane, a entse ditutudu tse ngata. Mme ditutudung tsena letshwao la phakwanatshwana la hlaha kgafetsa moo mohlomong tututswaneng e nngwe ditopo tsa yona kaofela e neng e le tse phatsitsweng ka lenaka la tshukudu fela. Lulu a sisa pelo, a ba qetha dikgapha ya ka o bona monga hae ka sebele ha a tsokotsa molamu wa tshukudu, banna ba ewa patlapatla. A iphumana a le madimabe hore e be Thulane o bapetse papadi yona a le mong ena a le siyo ho mo abela bophelo ba hae le ho shwa le

e dula hantle metso so ya mika e medi fela re re libile hantle mane hore nya rona ya borobedi ka mota ba dileng ka tengwana mme hopola ho bani ka jeno hle ke la bone beke ne bile eleletsa sile le ho sa silane la ho ya nyolo he ka ke tsebe na e be wena ha re bua ka letsatsi lena la nyolo he o tsiba nka lu ka ho pula di etsa hala di se ka letsatsi la nyolo he ka ho etsa la ga o tla thwe ka jeno re keteka ho nyolo he keteka nyolo helo tse ke we keteketse ka itse ka jeno wena sa sile o keteketse ka o etsa jwa ka bone ka bone ke la ne la ne rape ana nyolo ha nyolo hela ka bana ba tse ba ba utlwisisa ka jeno ka ba tse ba fela o itse ke hold day di follow di kwetse ka ke tsa jena ngwana mme ke a dube di sa ke bo tsa bo tsa fela na ibe wena mo linteng o bile le letsatsi le jwang letsatsi la hao le bile monate dumela eng kapa eng ore ha le ha le kodumela tjena lena letsatsi ibe jwale moya wa hao wa fara ha o ska ba dumela moya wa hao ho ropele ka ne ka tla e fika ko taba eno tla etsa fela ka ho dula le sealemo ya sa leso ka metlha ke re esesitse maritho fa ya segangwa ke boe gangwa ke marena le bao kukunya ho tswa ho yona re sokotswa ke le mafuro dumelele ke tle ke o dumedisa ke phamisa letsogo la ka le letona ke le ale ke re go tlwa tele ho ya tsa metse omelantle basotho ba omela mapara kobo a ma wa ka lona bana ba nkgaodise mo taba ke se setle sa go bewa ke etsa tjena nna le wena re a tatamala mo re yang teng ke hantle mane goreng ya boroditla hantle goreng ya boromo re tla fumana jwalo ditaba tsa gora ya borobong ebile le tse phethelang tsa letsatsa mona re tla lesoma re le babedi re le ka re le babedi re le ka itshwareletse ka nna ke tla itshwareletsa ka Ya borobo, mais apo, na le sermeya sa le so.

0: nke ko na na bele kukwe na taba tsa ha o di emijwa dumelo
1: a le ke putsa na wa ka kulwelo e a
0: ke tlo tsa ke tlo bua mo na tsa ta tsa ta tsa ta
1: oh
0: ke le kulwetse wa itla nna go go
1: eya e go na ya fulene hantle
0: o tsiba ya fulene
1: eh
0: e ba nye ya fulene ke ba
1: ya fulene ke ne ka le la tiye na le ntle hey ha fulene na la go na le la le lena lena lena lena
0: o e tella nye na se na le tellang
1: eya
0: oh ya ne e bo ima ye e mfuthu
1: yena ya ne o no ka go nke tsho ba sa di ka me fele shone
0: Motse ga ka ba itseli tella tsemono.
1: O ya nya mo kotla la ya ya u dine. Wa jo a ta fofeli tla mo kotle mela.
0: Ngwa nya nne.
1: Ya le lati.
0: Eh ya re tsi.
1: Eh ya mo kotla mo ya u dine. O me ka bua mo hoko.
0: Hai ngwa nne a re tsa hole. A re tsa.
1: Eh. Ya ke le tle le ga ta wa tla go la mo seng ya ke ntse re mo tlo dilo ka go sega. Ana masola le montle tlhani.
0: Hai boluna. A ne tsela. Ali senya pina tsetsa go nge.
1: Eh nang.
0: Le
1: ha o ba le mo la dimela o tshuwe ya.
0: Hai yona e dumetse mane. Hai dumetse. A ke sa utlwi ha ka dumela ona tsela ka 2026 e dumeng. Ha ke
1: ke le u go handle.
0: E dumetse go nna fela ka polo go wena e dumetse. A ke tse
1: fa. Eh ha go e dile e dumetse re e.
0: A yona ke utlwi ya le nna re e. Yona e tsa ka ka ya e e mo ge. Ya ke ke.
1: Eh ya mo gompe.
0: Ape.
1: Ke le di le mo gompe. Ke
0: mo gompe wa ka tsang mo gompe wa ka. Mo gompe. Also tshe ha la so u ile tsena gona o no etsa jwang ka nyolo he nyolo o itse ba ile letsatsi le o e hlileng di etsa halatsa rona ina le di se o me ha ba di tsebe ba le ba sa tsebeng a nne o go la ba tsebe gona ka nyolo elo tsena hantle

0: leng kgotsong.
1: O tla ga le le go go.
0: Kwa tsala ga tola ka.
1: Ke ka nna ke ka tsela ya go le la nne ho le nne.
0: E ke ka nyolo elo je go etsa hala jang hantle.
1: Ke ka tsela ya ke ke ka le na ke ka tsela ya go sa tsela ka le.
0: Mo ga re sa ona tswa ka tsatsi le.
1: E ka tsela ke ka tsela ya go tanta ka go na go se nne.
0: Hopola le tsatsi le mo ga na ke swana tswe ka lona ke lena lena la nyolo helo.
1: Ee, ya mme fela nna le ntse ke ha bofoko.
0: A ke nna ngwane so phepi.
1: Ee, ya ka nnete. Ke ya ke ga le botata ba ngwana ka a ja a tsoka la ntse. Le se mali di thabeng ha e sukwana. Ma, ya go bona kwa.
0: Ero ho hana ke o tla tabenye ne ke tla o yona ba ne ke batla metsi senya mashiba mararo. E ke tlo bua taba ya gore na le hlwa lena le digametsena tse sa tswa feta. Ebe e di re tletse le ke di kamoga o di fetse re ka reng re diketsa lona.
1: E ya ka nnete nna ne ke na le mo hlwa mo sankana ya go ga itse le go ngwe re ka le tswa sa tsa le ne. Ke ngwana mama ga ka tshi ke se tlo sa ke ngwana mogaka. A bua la teng le nna mo.
0: Ngone mama ga ka.
1: Ka nnete na di sa mo la ye go ya a itirele tsampa e. Le tlile mo khaule di teng mo ka nnete le go tsela o tlile wana na e sego. Ke sa itse ke mo khotsa le le.
0: A ngkhon mama ga ka wa ka ke mo gata mphepi wena le ga tola ka ke tsela ya gona botlhe. Ene a re tsebe na ile e monla ga ile motlela jwang.
1: Go ga le nne ke ga le nne a o le o hlaile ke la ga tsela o tlile ne se. Ya re se ka nya o lo ga ke ta matsatsi a dire go tlile ne se mpa. Ka nnete mo ba ne re le lapa ne re di.

0: ntate Matile a o teng o sa le story seng re ne se fela go tlotle re tlo bona gona ona le kwa neng
1: ke tsona fela tse re lokelang go itshidisa ka tsona re re ya leboa modimo le le ha o se monate
0: ee ya mme ke tsona tse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ha ona tsiba ndi tsa tsiba ha ile go na o tsata mazwa
1: a ng khono mama reka wa ka ke mo wa tsiba se ya mo ya sa le sotho se ya o gata rena le wena ngwane se botlhoko mbona mo di
0: ya mme
1: se ngwane
0: ya mme
1: thank you la gatola ka
0: thank you mme wa ka
1: thank you khono mama reka thank you khono mama reka mama ke tse se monate mo mamedi khotso
0: dumela ngwane
1: dumela gatola ka
0: hela na ke le tsiketseka ke le mona sent anna ore
1: ore mishone
0: ke le ore mishone mishone o motle
1: eya
0: ya ba re ke tla tsa dilema re go tsotsa hore ke tlo a pa seke e le ma suku ane a Kriste
1: mhm
0: go le Kriste a ile na shwa a tswa ba ka tswa ba fu ke tla dire thethelang matadi a tsogo ya hae
1: oh lena la
0: nyu no ana a ile na ipontsha go ba postela ba hae ni go ba thoba nga
1: oh o la ipon o la ikhaisa go ba postela ba hae ka tsatsi lena
0: e ya mme le ba tlo ba ka tsile ka tsile a tsena ga matadi a mashume a mane mhm ke le tsatsi le thetela matadi a mashume a mane a o sa le ntse a potoloha a ipontsha ba postela ba hae le ba thoba bangata go ba tsile go kuri o tsuile ba fu
1: oh o tsuile ke le tsatsi
0: ya le pele pele yena e ka nyele hele ya hae le go dimo
1: ka jeno tena ha phethela tena u bile o nyulwela le go dimo
0: o bile o fane ka mola wa go tlale tsamayang a ne tse mola e tsa wa go ke ba bangata ba tla se tsa go tsiwa ba
1: oh
0: a fana ka taelo hore ya nka le sa tsholotse di hutele ntlela nne ba bangata e tlele ba go bua baka
1: oh ha ba tsela hey a e hlalosa monate batho ba modimo empa o so ile jwale o so go jwetse na le bitso la hao o memang o re ke letsatsi le matsatsing amakai a kitla yanga ka utoloka kitlo e fosa matsatsi wa ipana mona tya ka mama medi khotso o mo yanga tolaka
0: mela ye
1: ke mela mogati wa waka
0: ne ke tsendi tena
1: le rato laka
0: o khona pulenga mata na ga tsunga mona
1: he mkhona mapulenga ipatileng ka thwisong
0: Eh, ai patile.
1: Kanne. Tsira me ngwaneso.
0: Ka tsire le re ke tlile ka mona ka sentse. Ke re ke ya rona ha e mona motseng.
1: Mhm.
0: Le mona ate.
1: Ho le mona ate ntwa di kopane.
0: Ke ntwa kopane.
1: Hey, le ho potsana nge re fe rona ne le kete ka hobaneng.
0: O bona mo ga le sona ngwe ile ile go di mongwane.
1: Oh, tsatsi le na ke le o ka lona a nyulwang a ya le godimong.
0: Eh, ke go bolela hai.
1: Go le na ke te ka kapone a hloga go jwa le o lisile.
0: Ah, ke kite.
1: O le thabile, le thabile tse
0: di. Ke thabile wa o tsile.
1: O tsuile na le fu a le tsebe. Mhm.
0: O tsile wa o ya.
1: Kwa na ba lo go lukisetsa bodulo.
0: Re ka nwe le mathata a go ga le tsanetse la. Ao le buela, ka ntle mo ya di buela, a o le ona matata a le fase mona.
1: Ka nnete, ka nnete.
0: Ka nnete.
1: A ka ke le bua nkhono wa ka hle, ha o bile monate. Na la ja se la lo kapola la eh?
0: A ye sa ka mente.
1: Di jile sa ka mente ke.
0: Eh.
1: A utlwa ngwana mo foga o tatse ba se la lo, mo ba tatse ba sa ka mente.
0: Hey!
1: La ja sakagameng tshe go ba monate la ikutlwane hlonolofetse.
0: Hlonolofetse ngwaneso.
1: Hai ka thaba ka utlwa monate tanki nkhono wa ka hlenye ba modimo a le ekeletse bophelo.
0: Nkhono mapule ka matla ga tsunga mo.
1: Nkhono mapule mwa ka ke o rata le ga tolaka. Ntate Ay khona atshe are go tshaba Jehova ke se siu sa pholo ho ya ke se ala tshihunya ka are ho nna go tso

0: nna ga gopola bohlokwa le boleng ba letsatsi lena.
1: Ha la nna le le botse di le le tsiba nne ke nna ke ho khaka nka go botana.
0: Le ma ke melo khaka nyo ka go botana ka thaba ba utla mona te go tsiba ba gampa bo se ufela.
1: Ke a nyo ke tswe.
0: Thank you le ba tola. Ba thank you mwana mme mo ma me di khotso.
1: Ha ze mona ni.
0: Ha tsa ga tola ka hle.
1: Ha ba ne ke tsa tlile le go tsamana nne ke re ke ka tsila se go botso. E ka mo gana go ne yo se go tsela nyi le go.
0: Ka nnete go jwa lona ga tola ka ge ya hopola.
1: Eh yo ka nnete ya ruhileng. Le di tshito tso ke tsa hone go seba na ho hone ho tsena tso tso tso tso tso tso tso tso tso tso tso tso tso tso tso
0: tso
1: tso tso tso tso tso tso tso tso tso kae ka tsela te ka kwanta ha tlampe a go khugela di dikagaba tsa go re ke gente re mo seletse ka nnete le ka tlhigo
0: ka nnete
1: a tsela wa mama ne ke mo na ka mago ga ntse tlo ga thatse ka
0: nga tswa ka le bitsa le lona la empane ke yo le re ba je no go sa how ne Agostina
1: Ee nna go tsena yo re ntse re ha o wa tsere go re tshe.
0: Ee
1: re ke
0: le
1: ne. Me a go tsena. Ee le di. Ke ke re go tsena
0: le ka. Ee ke re ke tsena lona ba ka se go pula. Ee le hona le bo me a go tsena bo me Selina.
1: A go tsena mama ne.
0: Thank you le ga tola ka thank you me a go tsena. O se tsala ka la hore na ka ha ile nyuelo tena na. Ke ntate ma. Metso tso idula hantle fela ho ema shume mara ro ro fra le tse jwa le hore ena ya rona ya borobedi. Na la ka le bitso ngwana mme ke ntate fuli.
2: A jo jo e ba ba ya ma e e ne se tsona ka ga ma ha si.
0: Ka ne ke le ga tola ka mo sala le di khutsana ngwana ma ha.
2: Ke jala le di tsala ha ba tsala ka go tsala ke ho bala na hi.
0: Ya
2: ho le lantate o ka ba fana. Le ga di ga la ni le ga di le wa e se ni ka lona. Ke ga di se ha se. Ha ba a ho so jo e di le mo.
0: Ho tswe be ne lo na.
2: Ne ga di le ra ho nna.
0: E.
2: O ne a le a ra re ho ne a re ho tswe e di le mo na ho nna lo we.
0: O lo o du me di sitse nna lo wena ka jeko.
2: Eya
0: yowe
2: ni ke le gazile o ane ya fumane se ba rutwa ba ba ha ka lona ya ba ha se ni o ba fata le tama ya he di ni na ga le kama ga tsana ma shuma mane ke le fa tse ni na o bu ntsha hore ke tsile ba fu ya ka ke di le fu ni di tsage le shudu hey ga le a to ba fana ni sa e di ba ba u
0: ntate
2: a ile ha go siela moya o halalela nne a re ke tsale siela moya o halalela sa ba mo di kwalo
0: ke le siela
2: nne ya ba o mmelo wa harabo la ja ha ni le la le ke tsa tsini ona le a ni le wa nne ya le e sa le ke ne le tere le le ro ara ya ndi ke ne le o bona mo nna o na a ya ndi ke ne ga fatima ga mona
0: ka fatima ka mo sa le mona a nyulwa fela
2: o ni le le ka tlile la le wena o mo
0: jale ya ba o bona sa le nyulwa ha wa bona ma feletse
2: o mo le tlo di mo ma ni le tindi ne a ya la le la a ba ya di tsela a ya o ntate a go bona le tsoge o ya o yena mhm Inda di Francis ke wana ka mona ka Fatima.
0: Ntate Francis ke a leboga ka Fatima ka mona ka tolaka.
2: Ke ba ba nna se wana jo. Le a bona di khutse le tsala le di khutse na. A
0: ke a leboga ka tolaka.
2: Yes.
0: Thank you ntate. Thank you ntate. Are mahlwarona e sale a lelala re mo shebile ke mo fele re mo shebile ka qenehelo. O nyuluhetse le godimong o dutse le tsone le letona la modimo ntate ya matla ohle wa tsana ke irata kae ke irata mona mo bibeleng o re rapella ka lefielo yohle ho ntate ha phomola mona.

Thank you very much.

0: tsamaya ka go tsa mfukeng ke
1: tsa tola ya le ba mo ya na
0: tsamaya ka go tso le ra tola mo
1: ya le ba mo ya na
0: a isa le wena ya tlatla go rona e sele rona batla ya huwe tsepa go re re tla kopanya ganyeng a re

opana re se re ya pere jwalo mmele wa lehodi a ke tsebe na wena boholo ba nako o tla thola kapo o tla bolela jeso ya tswileng bafu a ileng a tsoa bafung ka letsatsi la boraro a nyorogela lehodi kaba ka fitlhelwa ke taba gore ga ke ne ke na le ngwana kapo e ba ke ele ngwanangwana ka batho ebe ke tla mmona ka ne ke tlo mo re a nyologela

lwelo muganyu lwelo kaje tate boholo ha le utlwa le ntshela morena le sekela thata fatsa dipelo tsa lona tsamaya ka khotso tebele hle nnete e salang kore metsotso e robong fela re ya re lebile hantle mane goreng ya rona ya mabala ga mona tetebeebala palesa ya gwetse bapalesa gwe tlana e tlhokoma jaaeloile ra bo bona ba tlhokoma ga mona maneng jalong go nwena ngopotsa taba tsee Aus mama utla vale taba tsa ha. Boholo bana ko ke tla thola kere tu le baka ko bani jwale. Aus mama ka mane ka morija ka magwarane ka dibensa thuto o na ile a re hopotsa taba mona ya hore sitwa mo iphapanyetsa yona le jwale o bane. Hey ntate moholo kwetle ne le motsietsi e moholo wa siale moya sa Lesotho. Yena o na right ba e bile motsietsi e moholo wa siale moya sa Lesotho mana ne o hle. Ne re a motseba ha se a re sile re kete ka bophelo ba hai. Hey a re sebele o rena ho tshekeng ha bua dinga ke ha o shebana kwa meso tsa rona e robedi fela re furaletse hora ya bo re ya re lebile mane horong ya rona ya bo robong horeng ya bo robong ho pola he o bana jwale o tla fumana ditaba tsa ne tsa hora ya bo robong ebile e letse phethelang jwalo tsa letsatsi ha ke etsa tjena nna jwale ke sa lo hlapa matsoho ka metsi ya phalla le sesepa horeng ya bo robong ke a o kopa horeng ya borobong ke a o kopa ke etsa thapedi ka gopela tu he ka gopela hona le taba mona yo mphasa kinela a reng re bue ka yona hona le taba mona yo mphasa kinela a reng ke na le taba taba e njang taba e ngongoraisang taba e nqetanye kokoda masapo mmoko wa masapo aka horeng ya borobong mo ke a o laela wena emeja a kwa bue ka taba tseo a re le ha o le emeja jwalo a kwa bue taba keo ke laetswe ke mphasa kinela ka baka lena le amang tlokwano ke a o mema le ha ntaetse jwalo o re ke e bue le wena ha re ke

we ke le mo tlokwane wa bitswa tlokwane wa bitswa tlokwane wa bitswa je swena o nyulile ka jeno a ke tsebe na o la nyolo ha ho se motsare mantsibuya ka boneng a ke tsebe na lo go na ebe o sa fitlile ona je le o sa fitlile ka po o sa fitlile ka po o ntsa le tseleng a re tsebe na ke tsebe tate mo lo itse o la nyolo wa a nyoloela le hodimo mohlomong o tsamaile ka koloi ya moya ya Elia ngwana mme a re fela jip 2 minutes ya ba o sa fihlile a re jip a fihla letso ho nne le tona la modimo ntate mo atlang go khutla teng wa hlola ba phelang le ba shwileng ke dumela ho modimo ntate ya matla ohle.

Let's enjoy.

0: ang ke o bona ho sena dingwe tse iswang magotleng ga ha sepolesa se tlabe se phetha ha tsa mosebetsi ka tello ho fetisa ditlolo tsa molao sena o se buile ketelong ya hae se trekeng sa mogotlong mo sepio e neng e le ho hlahloba le ho ithuta mekgwa ya tshebetso dikatleho le diqholotso tseo ba kopanang le tsona letsatsi ka leng le dibohong la Sanipas le medibong ya sepolesa e kenyeletsang mapholaneng hara eneng ha bua na kunyeketelo sub inspector Lehlono Noshali wa ofisi ya tibelo le twantsho ya boshodu ba diphoofolo o bontshitse hore le ha ba theotse sekgatlha se phahameng sa boshodu ba diphoofolo ba ntse ba na le qholotso ya serame se maatla se kenelelang masapong ka hona ipiletsa ho mmuso ho ba rekela seaparo se tla ba thusa ho phetha mosebetsi nakong eo ba kenelelang ka hara dithaba ho batlana le diphoofolo a re o leboha lekala ka koloi eo ba e fuweng ho phetha sebetsi habo pepe mokamedi wa moifo wa mokgatlo wa kopano ya dinaga tsa Europa EU motlhomphei Meta Senacrin o re mokgatlo o ikemiseditse go bona gore basotho botlhe ba fumana kgokelo ya motlakase go fitlhela molwane wa gore lesotho le fepele dinaga tse dinga motlakase o tlhokileng motlhomphei Senacrin o re EU e tswela pele go tsetsa lesotho ditabeng tsa matla a tlhokileng a bontsha botlhokwa ba gore go be le maano a ditaba tsa matla a kenyeletsang botlhe le go araba ditaba tsa tekano mofumahadi Palesa Nkaile wa lefapha la dipatlisiso tsa matla sekolong se segolo sa setšhaba o re selemong sena go shebane le go fitlhela tharollo e bonagalang moko wa ditaba tsa matla o tla qala bekeng e tlang tlasa mohuo o reng go tloa go boitlamo go ya bophethagatseng Harpetela City sa thibelo le taolo ya dikoduwa se keneletsholong la beke tse pedi naga ka bophara la boithuto le go tlhatlhoba boemo ba tlokotsi ya tlala ka naga bo kadileng ka la leshome le motso o mong go isa la mashome a mabedi a metso mehlano godimo ena ya tshwere molepo e le mookamedi boemong ba setraike Maseru mofumahadi Sophie Raleigh o re letsholo lena la selemo le selemo le reretswe go sheba boemo ba naga ditabeng tsa phepo e nepagetseng le mekgwa ya boiphediso le gore na setšhaba se fumana dijo ka mokgwa o lebeletsweng go sa le jalo mofumahadi Raleigh a re maemo a tlokotsi a bateng selemo go pota ka dinako tse fapaneng a supa gore ga jale setse se ntse se sebetsana le ditlaleo tsa malapa a angweng ke dipula tse bakileng digogola matsatsi a go feta a re gara malapa a tlalegilweng a angwe ke digogola a mashome a tsheletseng le motso ke a mashome a mahlano a tlokotseng ka gona setse se ntse se etsa mekutu go fumanela malapa a na tharollo ya mosholelela go phethela ditaba tsena mo mamedi ga re boele re lekole ditlho tsa tsona Mototeili tsie la boraro o etsa kgweletso go dinaga go tsetela phepong e nepagetseng. Letona Mohlomphei Teka o labalabela magotla a senang dingwe ka lebaka la tlhokagalo ya ditlolo tsa molao. Ditaba tsa hora ya borobong e bile le tse phetela letsatsi di felela mona mamela tse latelang tsena buisa goreng ya botshelela dikgomo.
1: Dikgomo ngwana mmetsa maulo phomo la tle o sebeditse
2: o le le
3: sebetsa mona ati wena ngwana
1: ke tlo sebetsa ha mona ati ntletse fela hore na wena ha ene jwana kwana di gola di entsenye ka ba
3: a ke mathata fela go re
1: e
3: ke mathata fela matlo a kena ka ga metsi e hlile bothata go teng ha holo ka dipula tsena tse matla tsentseng di tsholoha
1: Hai ke botata mme le o bona etabe ne e motlotle ya ntsa bua ka yona ya phepo ene paitsi dipula tsena di ya re senyetsa dina wa mane he no na e ka ba le kotutsije
3: ke mata
1: ba tsa ba tsho ba
3: dipile
1: ba ri nemetsi
3: tse di ya melela ku re ke mata ta fe
1: ke le boqaqatshelana ke boqaqatshelana
3: e tla ba mathata
1: hai be broko
3: thank you nes
1: hey e boqaqatshelana ne re re bohlotse ka o lema jwale pula ena le yona e re etsetsa moferefere
4: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipegelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa botlhokwa ho hlokomela gore ma

ka betso tso ho ya mashume le shume le metso medi re fra le tsirel hore na ya rona ya bolobo o tabadile nka tse ya tsho ke la bonele le ho lo ngwana mme la bonele halalela la bonela ne la nyoro helo ba bo ikhala jolo fela matsatsi ya le shume le betso mong khwedi ya mo tseno se le mong sa dikidi tse pedi mashume a mabedi a metso etsile ya sentse nga ho amadu be hle ka thabo le mo nyaka tse bidiro hang hang ka o tsa botsibo ba pelo o tla tedi e ketseng ke be ja e di ka paka ho ma heta e be sehlelo ka sala Mr. Mildred le jalo ngwana mme a o re a tsamaya ga ha se se gabotse tsena ga monate sena selele ke ena se supa gore nna le wena re loketse gore ebe re tsitsitse jwale ka jeno fatshe re na mme mmogo mamona ebile re harile fo ale ebe re ntse re re hwehwe ntlha rona ga monate kena ka gare go lenano le la ditaba tse re amara ditaba tseo re kekeng ra iphapanyetsa tsona tseo le kareng ga re iphapanya ya badiri lata mo re teng di a re gotlhoa ande ga re kekeng ra fadimegela taba eo ga re kekeng ra ela tlhoko taba eo gona mme re tla ja godumo re tla ja gojowe gobane sesotho se re monna ke pela wa itebela re maraga a sena ditlhwela a yawa ka gona re dule re fadimegile ka dinako tsotlhe re tle re tsebe gore e tleng ga e ropowa ntho ane mane wa ite ke re sitwa o iphaphanya jale re ya go seaoma ngwana mme kakana epano mogaleng ngwana mme ka jeno sentse re na le ena ntate tikiso go tswa mane mogatlhong wa sheha efa ke social worker.

0: njwalo kapo e sebetsana le ditjaba tsa banna le bashankana. Ke re tla rutwa hore na ditjaba tsena tsa banna le bashankana ka hare ho lenane la la tseba ka eitse. E be di kena ka tsela ya mofuta ofe. E nne tete tukisa le tshwenya ke mo mogatlong wa She Hive le banna le bashankana ditabeng tsa kokona hloko ya HIV and AIDS. Ke hlola jwang taba eo ha e ba ke taba e hlokang ho hlolwa. Ke nka methati efe bothata ke bofe ba hore e be ditaba tse re ka ga bona ditse di a kofa di ketela di ile moriting. Ke le hole jwalo hle ke tle ke o amohele kwano sa le moeng sa Lesotho. Ke se ke itse ke ka thabo, ke ka monyaka, ke ka kgotso tse bile lo hang ho tswa botibong ba pelo ya ka. Mme ha di tswa botibong ba pelo di tswa ho sa le moya sa Lesotho. Mme sa le moya sa Lesotho ke naha ya Lesotho ka bosona. Ntate re a o amohela.
1: Ke a bonela mme. Jwalo ka ha ke tjhole lebitso la ka ke Tshepang Tikiso. Ke tla She Hive Association. Jwale mono ke sebetsa teng ke le social worker ya banna le bashankana.
0: Ke kopa pele ke kopa pele re le bapele ntate kapo kae mo go tlowela ditaba. O ko go sehanyane ka nalane ya She Hive gore na ke mokgatlho o tlhileng o etsanyeng, mme re tle re tsebe go utlwa lefapha le wena o ikarabelelang go lona ka kotlologo. Re se re tsebile a mang.
1: She Hive Association hand-hand mokotaba wa yona o sebetsa le tlhekefetso ka bong ka senyesemane re bitsa gender based violence. Taba ena ke taba fela ya gore tlhekefetso ya mang kapa mang ga re tlhoke re le She Hive. Tota tse di le gona ke tlhekefetso mo tlhekefetsang ngwana, ke mo tlhekefetsang morwetsana, moshenyana, monna, mosadi. Tlhekefetso kaofela ga yona ke ntho re sebetsang ka yona re le She Hive. Ke a leboga mme ke ka bolele ka bokhutshwane bo nka ka tlhalosang gona re etsa jwang mona She Hive.
0: Ke a leboga ntate. Ha re wela ditabeng tsa rona re utlwa gore na wena o social worker-a ya bontate le bashankana ebe o ne o gatlhiwe keng. Bontate le bashankana hangata ke batho ba ha ba bue haholo go ya ka nna. E nngwe e ke e tsebang ka bona ga se batho ba ratang ya ditsing tsa bophelo. Ba tlhola le ga golo tlhatlhoba ba tlhatlhoba ka bomme. Jone ntate o le gagwa ke go seletsa le batho ba difficulty ka tsela e jen.
1: Ke ngwana mosanyana ya pele.
0: Yeke.
1: Ya bobedi ke monna. Jwale ya boraro ebe ke social worker.
0: Ke o taba.
1: Mme taba tseno ka ofela di tlaobe tsa gore ke qualified gore nkare ke social worker kapo nka buelela banna le bashankana gobane ke tseba ntho e nngwe le nngwe mabapi le mosebetsono ko feng She Hive monana.
0: Ha ke re utlwe ntate Tikiso phirimaneng ya ka jaino gore na tlhekefetso ena yo re buang ka yona kapo e tobokeditseng ko wena gore ke tlhekefetso ka bong gore na re bua ka tlhekefetso ya mofuta ofe, mme e ama kapo gona go akofisa taba ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ka tsela ya mofuta ofe.
1: Ke kopa o di kalabele ka gore She Hive mona ke sebetsa mesebetsi e mengata empa e leng ya mesebetsi e leng gore ke sebetsa ka yona e amanang le lenaneo lena la tsatsi lena kore ke gana okgema kapa lenaneo le bitswang Morning Dish. Lenaneo leno ke lenaneo le e leng goreng ke nka bashankana le banna gore ba be teng go lwantsha kapo twantshong ya tlhekefetso ka bong e leng gender based violence. Mme lenaneo lenanang hantlentle re buisana le banna le bashankana ka dikamano ka mathata a bona a maikutlo go ruta banna ka tlhompho le go sebetsa ka maatla gore maatla a bona a bonna ba sebedise hantle. Re boetse re kgothaletsa bonna bo nang le lerato le tlhompho. Jwale taba tsena tse di buang ka tsona ha ebe re sena gender based violence kapo re sena tlhekefetso ya bong ga ke re ba le

0: zamela o le zametse ntate e le gore mphasa o na zamela bo ntate mone la o le jalo ge mametse ntate ka tlhoko gona bo ntate ke a dumela le o tshepa gore ka jeno ba tlo golatse molemo ba tlo tseba maikarabelelo a bona ba tlo tseba ga ba nepale ga ba fosa ka lenaneo lena tswela pele tebele re gagathe go botlhokwa fele re tlaketse
1: mmene
0: engage ka bokhutshwanyane ke a utlwa ke lenaneo but na ke project
1: ya mme ke project ka senyesemane ya mme and ke project e ntse gore bo ntate le bona ba ke batlo bua ka maiku a bona gore na tabeng tse nanang tsa tlhekefeso ba ikutlwa jang kapa gobaneng ba etsa tlhekefeso and ge utlwisisa gore ke ka tsela eo fela ge ka utlwisisa maikutlo a bona ge ka tsebang gore na ge tlo kgeteletse re nemile tlhekefetso jang gobane ga fela ntse re bua le bomme e leng batho be e le goreng gangata tlhekefetso e tsiwa go bona ga re tlo fitlhela tharollo ya tlhekefetso gobane le ga e le gore e tsiwa go bona empa ga e tswe ke bona
0: ee go jalo jale ga
1: basubetsang
0: batlhekefetse o etsa
1: go botlhokwa gore o utlwisise gona batho bana ba e le goreng dipalopalo di re gangata e tswa ke bona go baneng ba etsa
0: ntate tikiso he ke kopa go ganya tebele ko kene ganong project gangata o tla fumana gore e na le nako e fuweng e amenengage se na le nako e ka e gagatha tebelela ko gore e felaneng ge tle re o kotlwa go kwana o ka tlaya gore qhatsetsa gore na se ba itseng bo ntate
1: e sale ke bašiae mona e ntse e gagatha bale gangata kapo e reng gangata hantle gantle ge celebrata ka di-19 tsa November nako e legoreng ehlile re celebrata ka letsatsi la botšhaba la banna di-19 tsa November
0: go tsho gona te e sena le dilemo e matha
1: e na le dilemo mme waka
0: a kore fe anyane ntate gona bo ntate ba re ke eng le a ke tseba gore re tlo qabana le bo ntate ba bang ba bo ntate motlhomong re tlere sefa re sebedise mantswe gore na ba bang ba bo ntate ba e leng gore ke batlhekefetse ba re ba susumetswa ke eng gore batlhekefetse batho ba bang
1: e go lante e kgolo mme waka tlele gore re bue ka tse ngata e kgologolo kapa ya mantlha ke bothata ba maikutlo
0: e
1: e leng gore bontate kgatelelo ya maikutlo be e le goreng bontate ga ba fumane monyetla wa gore le bona ba ke ba bue ka ntlo tse ba gatelelang maikutlong mme e leng ye nngwe ya ntlo tse e ntseng gore lenaneo lena le hlaela meningage gore le bona ba ke ba tlo bua ka ntlo tse ba gatelelang maikutlo gobane ya pele gore ge sireletse ntho pele e etsagala ee yana
0: jale ba ntate ba basotho gangata go feta ganyane go na le polelo mone re monna ke nku galle kapo ke maele monna ke nku galle jale taba eno ke yone etsa gore ba pate ditaba ka gare o bona di baja di ba kokone go fitlhela re se re bona bale ba sa ba entse ditaba tseno se seng di bakentse ka gare ba e beya ka e taba eo e leng tlwaelo kapo ke
1: mo ke taba e ke e tseba mme waka and ka bomadimatle ke monna mosotho pele ke ba sesa weka ga ke monna mosotho mme waka mme ke taba e ke e tsebang gantle
0: mme
1: ka bomadimatle ke e nngwe ya ntse re susumeditseng re le siaebe gore re qeteletse re dile programme ena gobane ge batla go tlosa ditlwaelo tse re nang le tsona ge le basotho tse e legoreng di susumeleletsa gore qetelong ya letsatsi re qeteletse re ntse dintlho tse sa nepagalang ge le bontate ditlwaelo tseo tse sa nepagalang go na le ditlwaelo tse re nang le tsona tse nepagetseng go na le tse sa nepagalang tse sa nepagalang ke tsone tse re batlang go di tlosa ka programme ena CIV gore re tseba gore re fitlhelele taba yane ya gore re lwantse taba yane ya tlhekefetso ka bongwe

0: ha hona ke nanang ha e so kae le tsitsa hona e tla ba go kae ka nako e feng empa yona e bua di 19 tsa November.
1: Oh, o sa ntsane le sebeletsa mona na ha hohle di ofising tsa lona e mong le mong e leng tate ha ka utlwa a imetse kapo ke re ke tle ke botse ka otlolo wa gore na ditshebeletso tse fanang ka tsona mohlomong ntate kapo mohlankana a tloela a lapeng mane a sa ntse a tseba ke dife.
0: Mabapi le bontate le banna re na le ditshebeletso tse fapaneng ho latela mathata a motho.
1: Bontate
0: le banna ka pa ke o kwante. Oh, bahlankana le banna.
1: Okay.
0: Jale, re na le ditshebeletso tse fapaneng ho latela mathata a motho. Empa e ka hodimodimo e ka etsa hore re qeteletse re fumana ona bothata ba hao bo bokae ko hore ntho e bitswang kaore ke di-safe cycles. Safe cycles ke mo e leng goreng banna le bahlankana ba kopana ebe ba bua ka dintho tse ba amang ebe ba eletsana empa mono wa social worker e ntse fana ka ka maikutlo a professional ka mathata a batla bang ba bua mo mme mo re kgona go re fae mathata a hlokang mo e leng goreng ke tlhoka go ke bue le ena one on one ke le motho jale ga o tla mona GIV kapa o ka letsetsa dinomorong tsa GIV o tlo kgona gore o tseye gore na re etsang ko beneng le gore o ka etsa jang go latela mathata a gago o le motho obane jale nto tsena ke nto tse e leng goreng motho e mong le mona mathata a gae and ga se nto tse e kara ka di buang setšhabeng ke nto tse go kgona gore di bue ga motho a sa foune a bua gona mathata a gae ke a seng ebe re kgona go utlwa gona re tswela pele jang ka mathata a gae.
1: Di a patalwa ditshebeletso tse?
0: Eya mme e patalwa 250 ka selemo motho ka mong. Eya
1: o loketse o bo le setho sa mokgatlo kapo motho e mong le e mong o buletswe phatlala tsa kgogo ya She-Hive
0: ha o patetse makgolo a nonong a mabedi le 50 randa o tla bo le setho se tlo kgona gore se thuse ka mathata ohle a amanang le kelello le legal advice for selemo.
1: Jolo ka olatlhaga bontsha qalong mane ntate gore bontate ke batho ba leng leqe ba leng le sesitheo go tla ditshebeletso tsa mofuta ofe kapa ofe lona le She-Hive hoduma project e re buang ka yona ka jeno le bona e tlile ba ikagetse ka setotswana kapo go ntse tshwana le a sokola le lo ba kotsa
0: ra sokola mme le o ka nana e tlile bontate ke batho ba leqe kapa ga batho ba leqe go fumana ditshebeletso e le mo gona go e gasang gotlhe ka mogo otlhe o ka ga kgonang gore e fumane batho ba bontate gobane jale qetelong ya letsatsi tsela ena taba ena ya tlhekefetso ka bong ga e tlotla ya moriting ntle le go bontate le bona ba hlaelele e bona ba e lwantshang ba bileng ba e thibelang gobane dipalopalo ha ke ha se le gore ke ba kwatetse kapa ga ke ba rate empa dipalopalo di re ke bona ba ka godimodimo ba ba kang taba ena ya tlhekefetso ka bong mme taba enono e ntse gore taba ena e tswalo ya menengage gore ga e re ke bona ba ka godimodimo ba ba kang taba tse e le gore ke bona ba ka godimodimo ba tlhokang thuso go feta le mme kapo le banana e le gore ga ka ba tlhaela jolo ka se ntse re feleletsa taba tsenanang ga gona ntate a tla ba le mogwetsana kapo le mosadi kapo le eng kapo le kgaitsedi e ntse ba le bothata bonana e qala ka gona ge le bontate kore bontate ba bangata ga ba utlwisise gore taba ena ya tlhekefetso ka bong gore e fele e qala ka wena o le ntate ga e sa qale ka wena bomme re tla bua le bona

0: motho ka moka gona o bua le bona ka teng empa ga gona motlhaeo fela ga fela bo ntate ba sa tlhaelele
1: jale ntate Tikiso taba ena ke le motho a thotseng fela a mametse um ke go tse katiba ya gore um ke ka mora tshepe mona ke re go gona le le shehive ke mekutlo efe yeo le etsang ko utlwa e ka e kare ga e ba letebelelo ya lona kore batho ba ye go lona lona ga letle go batho ko utlwa ena ga le etse go lekaneng mola ke se ke gotse kepisiane e se ke le motho fela ka maikutlo a kago ko utlwa e ka le lona le le shehive ga le etse go lekaneng ga e ba o tla re o fana ka ditshebeletso tse itseng tsa batho ba mofuta o itseng o o tsebang gantle gore ba leqebile ba le sesetheo fela ga o ye go bona o etsa eng e ka etsang gore batho bo ntate ba tle bare ba mmele ditsebe ba utlwa ba na le thasello ba utlwa ba na le tjantšelelo ya gore ba ye moo ba lo thusa lebaka ke lena batho ga ngata go feta ganyane batho ba nang le bothata ba di-mental case ka puoebebe ga se batho ba ikelelelwang ga ba ipone ka metlha ga ngata go feta ganyane ga se batho ba iponang o tla utlwa supa e mong a re eno wa tlhanyene fela ga o sheba o fumane o gotlhanya ene
0: mme ke a go leka go madimabe mewaka gore re feteletse re a netse lesotho kao fela ketelong ya letsatsi re tlhoka support gobane mosebetsi o go sebetsang ke mosebetsi o motle gagolo empa le gore fela e re ga o thupa dimane go na le ntle itseng e be ke ya go yona ke tlotlo ka go ebe ke palame jale ga o sena boum mokgwa o jalo e tlile tlo ba bothata empa re ntse re na leum diporojecte tse ngata tse go diretsang jelo ka ntse ke shore le mosefetileng ka 19 ka December project ena ne engagement tse e le teng ene e le kgolo gagolo empa she ka bomadimabe e le masegomo gobane poto one e keeng ya dumelelago ebe le sotho gago fela empa takatso tsa rona re le shehive e ntse le gore tshebeletso tsa rona di ane le mosotho e mong le mong ebe ditsiwe ke mosotho e mong le mong empa poto one le yona ke yone e re kgimang gore ge go eletse o tlheletse boemong bo itseng ke a gola ke yona um bothata ba
1: gona kanete o nka gabile fela jale ke ne ke botsa tena ka gobane ne ke ile ka utlwa e kapejana o itse ke taba e teng lefatsheng kago fela ko utlwisiso ya ka e laba gore go na le batho ba lefandang
0: ka bomadimabe ke concept e kopiditseng kapa e re itlisitseng lesotho gobane lesotho e le sia empa e le teng dinaeng tse dingwe e teng dinaeng tsotlhe e a sebetsa empa gona re le shehive re bona gore ashe go botlhokwa gore e tle lesotho monanang e tla e le jalo e le lenaneo le jalo le senang letho le e leng rona re le bana ba basotho ga tlameya re bone gona re etsa jang gore le tswele basotho molemo kore ke yona fela ntho e teng ga gona potongwane ga gona letho mmewaka
1: ke tlhaketse wa tseba jwale tebele ka utlwa ka baka utlwisisa ke a leboga ore ga ke tlhaketse mosotho e mong le mong le ena ke a tshepa gore o tlhaketswe ke ditaba tsena ga ke tsebe ga e ba go na le ntho o lakatsang gore e ke re ka tswela pele ka yona mono pele re ba bulela re utlwe maikutlo a bona kapo jwale ga re sentse re ga ba mane go wa ba bulela o tlo tobe ka kotlologo le go ja o se o ile wa ya gore na ditaba tsenana tsa men engage di tlo re thusa jwang twantshong ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS gagolo o tlo tobe o totoba le mona mo rereng ditshwaetso tse ntšha di bonagala di le ngata gagolo ga re sheba gender e nang le ditshwaetso tse ngata gagolo ke bana ba banana dilemo tsela tse tlase mola batho ba batšha mola ba banana ke bona bo tshwaetso tse ntšha di bonagalang di le ngata gagolo jale re re go utlwa gona e be men engage e tlo kenya letsogo jwang ditabeng tsena tse e leng yona pharela ka gara ditaba tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ka gara naga ena ga re bua gona jwale
0: ke a leboanne ke a gola ga re sheba taba e le goreng ke pharela ka gara naga ka mo gagololo re shebile taba ya tlhokwa la mosebetsi ga tlhokomela gore bontate

0: ba kena ka ga di kamano tsa lerato le bana ba banyane.
1: Mhm.
0: E le mona mo o qetellang ga ba le tabe ena ya tshwaetso e kgolwagolo ya banana ya HIV and AIDS. And tabe ena ya meningitis e bolela gore o le ntate kapa o le monna ga o sheba ngwana kapa o sheba mosetsana o bone ngwana gago. Ga e ba o sa bone ntho jalo e le gore bothata bo teng.
1: Phoso e teng.
0: E le mona mo e le goreng lenaneo lena la gago le kena teng. Ga e ba o bona ngwana monyane a lekana le ngwana gago o tlo bona motho o ka kenang ka ga dikamano tsa lerato leno e le gore e tlile bothata bo teng ge le naga ka banna le bahlankana. And ebile ntse ke le ona mo re na le bahlankana le bona ba kenang ka ga dikamano tsa lerato le bomme ba bagolo ka lebaka lona leno le tshwanang la gore jele mesebetsi ga eyo kapo ditšhelete ga diyo kapo ntho tse ngata tse re ka buang ka tsona. Jale taba tseo ntse di kena tabeng yona ya mmeng ya gore jale o le mme kapo o le monna ga o bona ngwana o sa tsebolle gona ke ngwana wa wa gender ya mofuta ofe o tlameha o bone ngwana e seng o bone motho o ka kenang ka ga dikamano tsa lerato gobane o bona gore o tlhoka tšhelete. O ka kena ka dikamano tsa lerato le nna ga e le motho a le mogolo a sa fete dilemo tse 18 le ena a rata ebile o bona gore o na le tšhelete ga a na leto ga ona ntho a kenang ka ga dikamano tse nneng a e shebile ntle le lerato empa e bona ntho a e shebileng e le gore motho enne wa movalita wa mo violate ka ga Senyesemane.
1: Kore,
0: o nka advantage gobane jale wena o na le tšhelete ena a sena tšhelete and e ntela tabentsane tsaka tsa tlhekefetso ka bong e le gore taba tseo
1: gaetsa mantlha tsa botho obane wena o na le tšhelete.
0: Ke a leboa mme, ke a leboa mme. E le gore taba tseo ga re di utlwisisang kao fela gagologolo batho ba bontate ge di utlwisisang e tlo go thusa gore taba tsena tsa gore HIV ebile ntse e eketsega ka sekgatlha setse e ke e fokotsa ge ke bo o bona gona ga e le monanang taba tsa tlhekefetso ka bong ge di feditse di sedilesio ke eng e sebaka sekgatlha sa HIV go se nyolowe gobane gona jenanang ke tlhekefetso ka bong ke yona e ka godimodimo tabeng tsa HIV and AIDS. Jale ko e tlosa ge ke bo bona gona ke eng e nngwe ge ke bo sebetsana le yona gobane ga o tlhokagale gore ebe ge re nyoloa ditabeng tsa HIV re na le ntho tse ngata kana-kananang tse ka thibelang HIV and AIDS.
1: O tlhakile ntate ee re tle re ba bulele mongwamedi wa seyalemoya sa Lesotho o ka kena nomorong ya rona ya mohala ya +26659933 +26659933 ke yona nomoro ya mogala mo o tla kena teng o fumane ntate Tshepa Ntikisi a nthusa o nepo
0: Tikiso
1: what ke tseba fela o nexa bitsa o mono ka mogo ke fositseng ntate Tshepa Ntikiso ke yena moeti wa rona wa kajeno mme o tlatlho o mo botse potso o mo tholetse ngwanena Mosotho mo o tlhokagalang ditlatsetso le mo e bang le teng utlwa e ka o ka ba le tsona ya ba jwale re tswela pele re a tataisana ge le naga ya Lesotho wena o ne o di bona ka tsela ya mofuta ofe +26659933 ke yona nomoro o tla retela mogala go yona ga re ntse re tswela pele +26659933 o tla re thola mono he ebe jwale re a bua ditaba tsa rona di a tlhaka ntate Tshepa ga re ntse a re ntse re e moemetse ga ke tsebe rona ebe o nona leng ya o ka ratang gore o e fe Basotho bane nako ena yona e setse e tsamalao le jwalo o e fe Basotho o bue le bona gagolo bo ntate gagolo bahlankana jwale ke batla le go botsa ga o tla bo so e gapelela ga o ntse o bua ditaba tsa gago gore na bahlankana ke batho ba hyper haholo le o latela dilemo tsa bona o bo so o re fa gore na motlhomong bahlankana be le sebetsang le bona ke ba tlowang dilemong difeng go fitlhelela go difeng ga e ba go na le tse fitlhelelang kapo a ba le lemo dikae ntse tho ke bana ga batle mono re tla utlwisisa go tswa mono ga o ntse o fa bo ntate molaetsa o tla bo so e gapelela eno o ntle gore na o nka bahlankana ba o tlowa lemong tse kae go fitlhela go tse kae mme ba o seng o bile le bona o fumane diqholotso tsa bona ke batla tsa bahlankana fela diqholotso tsa bona tse bareng tsena ke tse re

0: tse re athakang re le bahlankana ebe ke dife re tle re tsebe o tsebe ka tla re le batswadi re ntse re fosa bana ba rona mona le mane re sa tsebe letho.
1: Eh amme nka tsela pele.
0: Tswela pele tebele.
1: Eh amme ba hlankana bo ke re se ba le bona ke ba dilemo tse 15 ho ya hodimo.
0: Oh, le shume le metse mehlano ho ya hodimo.
1: Eh amme.
0: Mhm. Hona mona mo ba qala ho ithuta bo kwae bo jwala bo ntho tsohle.
1: Eh amme.
0: Mhm.
1: Me hata botare le go kopana le bona ke hore ba hlangana ba ba tsimana go ba ho sho ke ba hlangana ba ba hepa ka bo ba na le matla a mangata.
0: He ba matla hle. Ba matla ntate.
1: Me ana hala le matla a mangata. A ka isa ho hle ma ka isa nteng. Taba ya bohlokwa ke mosadi ya tlhalo le yena hona. O kgona ho mo kgalemela ha kae kapa o teng a kae ho bona hore matla ano ha e o fosetseng.
0: Motswadi.
1: Jwale, kolobi ena le yona ke hore re na le batswadi be le horeng ke tlo ba bitsa ka hore ke batswadi ba Basotho. Batswadi ba Basotho ke batswadi ba sa utlwisising tlhabollo. Ha ke ba hlalosa. Mme motswadi a sa utlwisising tlhabollo. E le ba bothata hobane motho hore a qetelletse ebile monna kapa ebile mosadi. Ke hlaha ka khudisong ya hae. O ntse le teng.
0: Ke mametse ka hloko tebele.
1: Ke a leboha mme. E tswa ka khudisong ya hae. Khudiso ya motho ke yona e tsang hore na re tlo ba le monna kapa le mosadi ya zwangwa ka moso. Mme monna ya hodisiweng a sa kgalengweleng kapa moshanyana a hodisiweng a sa kgalengweleng e ba monna ya se nang boikarabello. E ba monna ya se nang boitlhompho. E ba monna ya sa tsebeng ho mamela. E ba monna ya nanang hore ho ba monna ke ho bontsha matla a ho otla kapa matla a ho tshosa e seng a tlhompho. Mme ka kakaso jenana ke re ho bonne le bo ntate. Ka re tala ka 15 years ka nako eno ha e so be motho e ka gareng o na le boikarabelo. Boikarabelo bo ntse bo le botswading e le mokgwa ona ke bua ka batswadi ha ke bua ka moshanyana eno a dilemo di 15. Motswadi dingwe tsa tse di etsa ho ngwane ho tloha a le monyane ho fihlile ka ba 18 ke tsona dintho ditholwana tseno ho tlo di bona ha e se le monna.
0: Yoo! Ee!
1: Ha se yena e le mahlankana e le hore nka mo eletsa hona a etse jwang hobane re bua ka ngwana mo. Ene ngwana ke motho a ka etsa ntho e nngwe le nngwe e tlanga ke leleng ya hae. Ene a sa tsebe hona qetellong ya letsatsi e tlo mo tswala ditholwana difeng. Empa motswadi ke yena a tsebang hore na ntho ena e etsang e tlo mo tswala ditholwana difeng ene ke yena a ka mo tataisang e qetellong ya letsatsi e be motho ya nang le boikarabelo.
0: Wa e hlakisa ntate. Ya re hlakela wa e tshwara e bona. Ho sheba nako metsotso e dula hantle fela ho ya leshome le metso e medi re ya re lebile hantle mane horeng ya leshome horeng ya leshome ke teng mo re tla be re re ka nnete re o ferile o motle mokgorwana mme hle haeba o ka ba le potso kapa o ka ba le tlhakiso etso kapa o ka batla ho tlatsetsa nomoro ya mohala ke yona eo e ke seng ke buile ya +266 599 3 o botse ntate Tshepang Kwano o mo tlatsetse o bile o ntse o mo thoholetsa mo ho hlokahalang momamedi wa selema sa Lesotho o ntse mametse jwalo lenaneo la tseba ka AIDS lenaneo la kajeno le hlophiseditswe kgaso ke Mphasa Morakinela nna ke le dieketseng ngwana wa Letela ke le beya obela lona moyeng empa jwale kajeno kube ko hopotse hore re ne re dua jwalo ka ditaba tsena tse a tsetsang kapa hona ho akofisa kokwanahloko ya HIV AIDS e lenya tlhekefetso ya bong.

0: Ali, no way!
1: Ali, no way!
0: Dade!
1: Dade! Dade! Dade! Dade! Dade! Dade! Dade! Dade! Dade!
0: Dade!
1: Dade! Dade! Dade!
0: Dade! Dade! Dade! Dade!
1: Ke ke ba le tsene na le la le na mo le ka nnete le mo ha di le na le ke tsiri se se le se le ga le
0: ntate
1: ya le ke ke ga ta u ta fela le ga da di ti ti sho o re wa le no ha 16 years le ele re e ka ba se to mo le ku ku ka u ya ka go tsho ba ya vanta ti ma ho ya ma de di me ma se ma fa lo ka se me
0: valo
1: ta sa mo tsa di na ho pa ho le se la ra na ka pa se di mo tsa di ya ke na mo le se ka ke ali ka ka ba la re le ja e go
0: Thank you ntate hlakile haholo potso ena ntate tikiso ke a dumela le o tshepa gore o utlwile a kere
2: Yeme
0: e kere re kere banke ba le babedi o tlo engola ntate mme motswadi ha tsa ntate
1: ba le ba ba le siamo
0: ka le siamo ka mono ke a wa moela ntate
1: ke bo ya ba be bisiso mo e ke re ba be bisiso Mezima kakuru Elana ndamu Kuta Kulo Kutu Kwa nchwe lini wale kakuru le vati Hila ni Sika ita Kuma sika ita Kana kere kitu lalo kakuru Kwa kata wama na tu Kwa kwa kitu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Oh, wa thiba jwale ha utlwi o etsa
1: profession
0: Hala la tete tikiso o thibele ha a utlwi ka ga ga le mere ha o bua le yena hantle ke tonki u tla ka phogotsa kup ko ona tla utlwa ha ka le tike fetso ba le bona ha ha kuputsa teng wa utlwa empa ha jwe tswa ka tsebe ha o tlwa fela rena di utlwi ke ntse le jwe tswa ka tsebe a se ka re supudisa a ba ba supudisa bo ntate ba le tete tikiso ke na o tsona ga tolaka
2: eh me ke le bo
0: eh andat
2: ke tlo kena ho ya ntate ntate Mapume ya rona sebete ke ya ngwana kapo ke ya motswadi
0: o re na setho se haobe setho ho patala motswadi kapo ngwana
2: Mwana a nzale ka tlasa dilemo tse 18 ho patala motswadi jwale empa jwalo ka ke sholo ha ke mohlabolle fela mohlabolle ke engwe ya ntho tse ngata tse ke di etsang nna ke le social worker mosebetsi wa ka ko hlabolla motho a hlabui a hlabu a hlabile ebile ke sheba dintho tsohle tse makileng bothata bona ba ga qetelle a hlabela mme a ngata ba feta hanyane ke lelapa ngwaneng ntho tse qetellang di etsa hore motho a hlabe ka tsela eno a hlabeyang ka teng e le hore ke tloya be ke bue le lelapa le motho e mong le mong a neyang tabeng ena e tla be tlisiwe ka tsela tafole ya ka ke yona ntho ke tlo e etsa mme ya ka kapo ke

0: na mo se so a
1: Joel ntate e ga ba ena ya bobedi henda de o rena motho ke ena mona o batla go utlwa ka letla
2: Motho a ka download motho e mong le mong ka nako yohle
0: a ka etsa molaetsa ofe kapa ofe and a ka fumana thuso. Eya.
1: Ke a leboha ntate. Nokaneng moo ka tshwana re fitlha jwang app-ong eo?
0: App ena nang o ya Google Play gobane e ntse le ya batho ba sebedisang mofuta ono o reng ke wa Android, batho ba iPhone ga o tso kgone go ba be le yona ka bomadimadi. Ke ya batho ba Android jwale mo ba downloadang di-app teng ba tla fumana app eno ya Nokaneng.
1: A o tlhakile tebele, ke a leboga le ka moso. O tlo go jwetsa he gore na project ena kapa lenaneo lena la Manengage le tlalele ga kae, o bona e kae kare motlhomong le ka thusa ka Basotho ba ka le thusa ka tsela ya mofuta ofe bane jwale nako e setse ka tlhakoreng la rona ga jwale.
0: Ke a leboga mme.
1: Tanki ntate tshepantikise le ka moso tebele.
0: Dikgomo.
1: Hayate. Mehle ha o ra re fitlhisa jwalo pheletsong ya lenaneo lena la rona la kajeno. Se re ka boela re kopana le wena gape labuneletla. Motlhophisi wa lenaneo la kajeno ke Mphasa Kinela, o lebelwa moyeng ke mosala le dikgutsana ga kwate. A ka kwata dikarobala tebe. Puse e tlentse mofuthu tsa gaitsedi ya katebalo wa ntepele. Mme o tla tla a o kopopedisa go be monate. Go fitlhela re kopana nakong e tlang ga morena. I'm full of Galloway. You're right, Ashley. Oh,

0: kae letwe
1: ka ba batho ba bangwe kae
0: ka o fela
1: tsamana fa go jala re be tsamaya we
0: mela dadi
1: o phela a dadi
0: ke a phela bana o phela jang
1: a phela ntate a sa mi se sebulu
0: ke nako
1: ke a rapela
0: dadi
1: tate modimo Tama hodimo bana go le le seri ya le fatshe go le le tsai ya se tsama sose bana ya puru samba tu amara wa ha wa ino si bana ya tsiba on di peri le makurudi abana ba batho re a rapela go seng a le tsasi re go tlo thusa go etsa mosebetsi ona go na ka bogabane se le mo kwa go na o re tata isa tsedi annete o ho botimo o bona tse khalo go kwana tsela nete le bophelo ga ho motho a ka yang ho ntate wa hao ha se ka wena le le gona a mo le ngwana teng se taba gona teng o ho botimo o ka sa hape se le o re tsaka thata go wena o ka tlhatlhela tsa ona ba e tsadile o go kwa ba tlhoko o tsereletse o tsaya di a bolo wa ne ga me sta o ka sitisa o ya le o di mo la ha o sa o rape se go se tlo rapela o sa fa le tsora di tsene le o ne le so moloki ha we ya amen
0: amen
1: ke nda ja o tsona le tsi se a tete tsa majo go bona ga mo khotlong di
0: Da, dude.
1: Thank you.

0: ha e letwe ha e letwe wee
1: kaaaela ka bagape
0: kao fela
1: jaaa ka go aeeaaa
0: mmelandate
1: ke kopatlha kompo ntate 606 ya ka tsaya ntate o tla monagala katlego ka bodaone ka bolatlhakare kopa bualela ka nako na ditsidisegale o kwa mabare kantekere o petsana ga bona yena le bothata ntate 606 a letsetse ntate motho yo monagala katlego ka bodaone ke ntate mokoko wa maletatojana ka bodaone.
0: Daddy.

0: re le tile ka lerato le ka magethe re ntse re le tile re bone he na ha le tsina ye tswa le kae mona ke bona re na he ke tswa le kae mona bana ba kokota ba ba ipitikang la de 6 ta dimo twa mona ana ka tle o itse ko motsitsinya ka bana o go mo re fela tiki tiki tiki fela e senda de tiki tiki yo fela o go mo re tiki tiki e tsa bua lo ndati e tsa bua lo ndati a go mo tshware mo tshware ndati le ke le bue mko mo tshware ndati o ba tla go bua le wena are ha cha ya mpone ke ba tla go bua le wena are ha cha ya mpone ha yo ba tla go bua le wena ye ha cha ya mpone wa ke ba tla go bua le wena ye re ha cha ya mpone tige ba tla mona go le wena ya na re ntlae le mona ya na re ntlae le mona ha ke se bua na ipati le ga go le ke ntse a tama le yona mona ha ile twe
1: sala ba tlo ka mogadi
0: ka o fela
1: tsa go a nna a se wa tsa ba jo
0: ke ta ba ne dino
1: e ya ke mo tsere ke mo tsire ke ka ke mo thoma na na ka tle
0: o dadi
1: a le bua dadi
0: o sa ba tla pula e kopana le sefako a le ke putsa fela tshe ka moya o fatshe fela o sanzana we ba tla yo go bare le se fako
1: a we tlile go ba ba tsendo
0: kadi o kadi
1: le la play le wa jawa o le wa tlile
0: ai era
1: le wiye
0: kadi a ke mo rata modu ke mo rata mona a ne ke sa rata mona ne ke sa rata mona e ha ko rata mona a go rutlwa

0: Violet.
1: Kala ka dole ka magaet.
0: Ka fela.
1: Ke tsamana sa go. Me ya landa dipi sa magi.
0: Tu ya landa de.
1: O pela ntle motho.
0: Ke a phela bana o phela jang?
1: Ke a phela ntate. Ke popa o botsa le na hona le motho wa profisa maso ya fitileng pela o mo.
0: A o subitse biso e banteng.
1: A o subitse.
0: A o subitse biso e tswam.
1: Ke kopa e tsa biso ntate.
0: Ntate.
1: Ke kopa o botsa maila bo go. Hore ho fane ka bolo ka ntate moholo sa fisa sa go fana masego. Dikotsi moo. Bohle kaofela ba ka tleyang ge mpe re tleng ka maatla ditshebeletso di tlala ka hora ya bosupa go tloha mono ke tsebisa maila ba kwa porofense ena maseru gore ka sontaga tulo e teng ka sa safate moo bohle kaofela mpe re iponagatseng ga tlo lokisang taba tsa rona tulo e kena ka hora ya pele ka hora ya pele ka qala e seng ore ebe ke bona batho ba fitlhang bohle ebe sentse re le moo ke a ikokobetsa motebang
0: ntate
1: lebitso la kajentate poane ya ka remela a sa kobetswang
0: ntate
1: ntate.

0: ngorong pilahan.
1: Ya pilo no plug.
0: Konta tiya elina mo di mo sampul kili. Tinala sa mo na sin kay kila de kili de di malilabo ko anas eh. Tati hausuf mo na dito na si siya makutong. Tati mo ho tayo sasa. Tati mo adubuta. Kuma khali kille la hulita tuzane. Neki kosa kila hapa. Ay mirita alam kuma pukula ho sana katsibika ukasi tati hoso.
1: Hagilibu he.
0: Thank you tati.
1: Ara lao ka itima mezi fela o tla bona e se khotsi o satse yona. Ha na bile la fumana ka metsi bana. Perform.
2: Ba dola ba khate.
1: Hi late.
2: Ba dola ba khate.
1: Ka o fela.
2: E ga bana sa go mo. Na de tsa ba jeng ba.
1: Mela daddy.
2: O ga ba mo lo na ga.
1: Ya phela bana o phela wa.
2: Ah ba bana ntsa ba ba le tsene tata ga buga. Bebe da mo se dina ke pisa ma bien se ga papa ti ma so gore ga papa ta khana ga mo to di le di putsa i va no ga di se de un ga ba ba nta di si de men to den te ka ta go se o do ga da da me se di ga ba o po da o twa mo ro da di pisa ma ni
1: da di
2: e buza di va no ga di ga ba ta khana ga mo to ana ya muri wa ho lo poko la mo sana o si ya mutimo
1: da de
2: to ba ba le da da de bjo ma be
1: da de
2: to ba ba le da da de bjo la mo ana se fela se se cha ho lo poko la mo sana ho lo da fu ya gara ke ko da de mo ho lo o mo la go vita ho la mo sana ja di re ngwa ma khaola le da de tsa ja jo ko la ngane le mbala da ke mo lo le parlo me go bela ga mo feng wa pege me la ga tole mo le mo le me tha ya mo sa ga mo tso me go bela ga mo feng wa pege da ke mo go du go re sa di kho me ba lo ya la mo sa ke le me ba tsya ga me lo pele ga ga ke me sa sa sa ga me go lo ga ka da ke o tla sa ga mo na eta tin da te tha ga ya mo go di mo ho lo a de tsa ba ke kholo tsa bi ke tse tso teng ga masteng o na le ntate 66 le go kholo ma di tsomo le a ke bona ba thola ntate go go tana ke no ka ka so ke ta go ja la de tsa ba ke ke tata ga bu ga ntse ke rata ma ja go go fara mo lwana ga a mo lwe
1: a ke le bo we
2: a ke mo lwana
1: Hi Lito. Kao fela.
3: Hai sawa tao ko mo ta pe tu ga ma ye e da ga jo ho re u da ga ta mo lo a ga.
1: Kya u kwa.
3: Ta ta ya ha na le ta. Ta ya tu tu ta ko so le se mpa le ha ri ko le ta o.
1: Ya phela dadu o phela kwa kena Mbaile ma khubu fela bana ba hlakile Mbaile se lo la maganga ngana fela ganga ntse mona fela wena ba hlakile mona ha ile twe
4: kala ga jare ka ma hete
1: ka fela
4: ke tsaya ra sa go le dira ya ma dite tsa mali
1: ya phela bana ba phela wa
4: ha dira

0: ntate. Ya o mme di sang ke ntate di bela mo gona se tsela se se tsha tsa palo tso ha teng ya ja vuri mo di.
1: Ah di.
0: Ke pa ke go pa le tsa go ya nna ntate ke tsa go di.
1: Da do ja re da.
0: Ha ke tla ka wa nna ntu ya go nwe. Ke re ntate ga nuka. Ke re ntate 666. Ke re ntate go tsha ba boko. Ke re ntate le fa fa tlela mari ya tsene. Ke re ntate go bona ka ye tsa. Ke re ntate ka ka ka go phofo ka re go bona ke re ntate mo ka tsa tsa ke di no kana. Ke re ntate ga le mari ya tsene. Ke re ntate ba nana ba ipatile. Ke re ntate go khala ke go tsara le motho. Ke re ntate go le ka thojane. Ke di tsela go tso. Ke re ntate ke se na se la ta se go se tsela ke re ntate ke go tsana ke no ka ka tso. Ke re ntate motho ya mona hana ka tlego. Ke re a itse ba go bua ke go go ya ka tlego. Ke re go khone go bona go tsana ke go khone la fia ga re re go ke re mo o tlhile ba tlo ke le metse le ke tlo se ke le ka mo go bona ka mo tsimo wa ke ga nne mo ga la ke ke ga ga la fa ke ke re mo ga mo se le tie mo ke mo se go nya ka ke se tie mo re ra ke mo isa pa pa ding di ka ke mo le ka le bona ha di di wala ga nka sia go kgolo ka kaba disedi dientse phoso e kgolo yagore kgolo sa bana kole boteng ke gore kgolo ka seotlwaneng ke gore kgolo gale ke lela go leta thojane ke re mmela gate le molemo ke re mme a make magabane ke re ke kabetse ke kgutla gape-gape ya ile ka le bona ka tete tsa mabwe ke tate di jara mo kana se se se se chata pa se se ha te mo ya vile mo ndi ya e sa ma vio ka o ka go khile mo ba le e ka o ka ka ni te ka ha ha ta mbelwa ka ndi ka tate tsa mabwe a
1: ki tate
0: a ne te ka le ma ka ne e
1: bana
0: a ya go
1: ta ji dat tla o tla hi lit
0: ka la ga de le ga ma khete
1: o vela
0: ba se tsaya la se go mo dimela nda te bo tsama yini
1: mela ndati
0: wa pila mtubang
1: ke a pila bana o pila kwang
0: e pila hantle ntate bana ke tabile haholo ntate ke utlwa ke sala morao ntate mogolo ta yetse tlhae tse tsa feta pela haholo re ka re utlwa e le taba nna ke le bua modimo ka tsela e kgethehileng ka bophelo ba hae le ba ba bang ba neng ba ya le ka ena ntate mo ya bayi
1: ha re
0: e bu tsela ka jinda ke mo le tshwe palo mo ga tie ya ka ke itela jina la ntate bu ya mali ka o le ta tshwane ke ba dire mo ho lwa ka mo sutu wa pele o le a o tlile o mo di laga ha re maemo nga la a tshwana le a re mo go ona maletatoyane raka le shetse ke molebo ke ne ke ntse ke la le wena motho ba nye motle ka gara nako ya ditsebiso ke mametse gore na re ka ke re utlwe tsebiso ya ditshebeletso tse ra tsa ntate mogolo a le mpa lentswe la mokana lefi la ditatafatsa dipele tsa lona maletatoyane ke tlile ke tlile ka nnete ntate mo dula studio a

0: Hi, Ledwe.
1: Hi, Rato, Ledwe Makgethe.
0: Kao fela.
1: Si, Tshwana sa go, menda tata tsama yungi, mme a se ngone se ngekele tile bala tila.
0: Mme.
1: Ntate mo huru le huru la ko ibe tabula mosang, sa di jibe ngana makgaola. Mkhuma ka ntla fula kala ka yungi. Ntate ke, ke puma di na, ke puma po di na ka isaba. Nero sa halimili, ao si sipuni sa mpisa sa ake mwote. Kintikele, mkhuma upoku la mkhusan na katibika upoka si mwese o khaide di tuja, ne kwa zonta hati.
0: Ha, ke lebowe.

0: Hi Letwe.
1: Rato ka makgetho.
0: Ka ofela.
1: Na sa go. Ka itlwa ka go mo ya go mo.
0: Ya ba.
1: Ke go ne o tlile ke yuti.
0: Ah. Ba fa ba bule.
1: Ba
0: ba bule ze ba ile ma ha u hela. Na ne ke sa ha u hela lo ha u hela.
1: Ke ba metse ntate moholo re filo palo ka metse ka pelo tlhomong.

0: Hai Lidwe.
1: Kau
0: fela. Mela, ngone bo phelwa ke sempe.